0: Dako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yun pong binasa natin kanina, yung feeding of 5,000. Next Sunday, feeding of baka 300 or 400 lang tayo. next Sunday. Feeding of 5,000. Trivia. Trivia. Ito pong kwentong ito na nagpakain ng Panginoong Jesus ng 5,000 tao. Tapos sa binasa natin, 5,000 lalaki. Sa binasa natin, ano nga yung pagkain nila? Galing sa 5 tinapay at saka 2 isda. Ba, kinoconsider ito na miracle ng ating Panginoong Jesus. Ito pong miracle na ito, it is the only miracle that was recorded sa 4 na Gospels. Sinulat ni Matthew, ni Mark, ni Luke, at ni John. Yan lang, walang iba. Maraming miracles. Ano ba, sinulat ni Luke, baka yung iba kay Luke lang, hindi nasulat sa iba. Pero itong miracle na ito, yung pagpapakain, nasulat doon sa 4 na Gospels na yun. So, pinapakita ulit, napakahalaga siguro itong event na ito at maganda yung lesson na ito. Merong mga ilan na hindi ganong naniniwala. May mga skeptics. Yung iba, ina-explain nila. Sabi lang, hindi. Siguro nung maglabas ng baon yung bata, edi yung mga tao, naglabas na rin ng baon nila. Kaya nagsikain na rin sila. May mga ganun. Kasi sa kultura ng mga Hudyo, mayroon pa mga ganung paliwanag. You know? So parang dinidiscredit. Hindi inaano yung miracle. Yung iba naman, sabi nila, ano lang yun? Symbolic meal. Symbolic, anong kurot-kurot? Imagine nyo, gano'ng kalaki yung tinapay, nakukurot yung 5,000. Aralat. So, merong mga gano'n eh. Merong mga gano'n na parang dinidiscredit yung ano. But you know, unless, no, maliban na lang na sasabihin natin si Jesus at yung mga gospel writers nandaraya, ha? So, paniniwalaan natin yung kwento na miracle po yan. Jesus miraculously providing enough food, no? Galing dun sa 5 tinapay at sa 2 isda. Walang imposible sa Diyos eh. Walang imposible sa Panginoon. Tandaan natin ha. If God created the whole universe, if God created the heavens and the earth out of nothing, He has no problem creating bread out of another bread. dumami yung tinapay, dumami yung isda. No? Galing dun sa tinapay at isda, gawa pa siya ng maraming tinapay at isda. Walang problema po yun. At sa kwento po na ito, sa miracle po na ito, dalawa actually yung highlight nito, ng kwento na ito. Una, yung God's compassion for the people. And pangalawa, God's power to provide. Ulitin ko. Una, yung compassion niya sa mga tao. Pangalawa, yung power niya to provide. Feeding people, yung pagpapakain sa maraming tao. Alam nyo, kung babasahin natin yung Bible, that has been God's way of showing His compassion and His love. Pamamaraan ng Diyos yan. Paulit-ulit natin makikita yan. Halimbawa, kung alam natin yung kwento ng Israel, di ba? Nung lumabas sila sa Egypt, wala silang pagkain. Ilang years nga sila sa wilderness? 40 years. Imagine niyo, sarap ng buhay ng mga Israelites. 40 years. Matutulog sila. Pagising na kinabukasan, lalabas sila ng tent nila. Kukuha ng pagkain. Diba? Imagine. For 40 years, hindi sila nagutom. Hindi sila lumiban sa pagkain. Kung kayang gawin ng Diyos yun sa Israel, many years ago, sa loob ng 40 years, tingin nyo hindi kayang gawin ng Diyos sa panahon natin sa ngayon? Huwag tayong matakot na magugutom tayo dahil sa gera. Tayong matakot na magugutom tayo dahil sa taas ng presyo ng bilihin. Meron tayong Diyos who can provide. Yung pagpapakain, again, parang favorite ni Lord yan eh, na way to show His compassion and His power. Lately, sa aking pong Bible reading, in-encourage natin na yung Bible reading natin ngayong 2026. Nasa ano na po ako? Malapit na akong matapos ng 2 Chronicles. sa 5 chapters a day. So, because of this, I want to prepare, nag-flashback sa akin, ito yung mga recently na nabasa ko lang. Ito yung recently na nabasa ko tungkol sa pagpapakain ng Panginoon. Tatlong bagay lang gusto kong na-recent. Sa 1 Kings, di ba, na alam niyo yung kwento tungkol dun kay Elijah na nagkaroon ng tagutom, walang makain, tagtuyot, di ba? Eh, dahil, again, because of God's compassion and His power to provide, merong mga ravens pumupunta kay Elijah, nagde-deliver ng, alam niyo kung ano dinideliver? Meat, karne. Diba? Walang pagkain, walang makain yung mga tao. Merong dadating na raven, dadating na uwak, magde-deliver ng karne kay Elijah, pakakainin siya. Tapos kakain, iinom siya dun sa brook. Pagkatapos, after some time, natuyo yung brook, wala na siyang mainom. Sabi ng Lord sa kanya, punta ka dun sa Sarepat. Meron dun isang widow. So, punta si Elijah dun sa Sarepat, andun yung widow. Numakita niya yung widow, sabi niya, pwede ba makainom? Eh di, pinainom siya. Pagkatapos, sabi, pengen pagkain? Pwede tinapay? Sabi ng widow, nangunguha lang po ako ng mga panggatong. Iluluto ko lang po yung natitira naming harina at yung natitira naming oil. Pagkatapos kakainin namin yung last meal namin. That would be our last meal. Pagkatapos, hintayin na namin na mamatay na kami. Tapos, eto si Elijah, humihingi ng tinapay. O, sabi ni Elijah, sige, gawin mo yung dapat mong gawin. Pagkatapos, bigyan mo ako ng tinapay. Iluto mo, magluto ka, mag-bake ka, bigyan mo ako ng tinapay. Tapos, sabihin ko sa'yo, yung lalagyan mo ng harina, hindi mauubusan yan. Yung oil mo, hindi matutuyo yan. And lo and behold, ganun nga yung nangyari. We have no idea yung eksaktong gaano katagal. Pero ang sabi, totoong nangyari yon. Ayon sa sinabi, hindi naubusan ng harina, hindi natuyuan ng langis. Continuous yung pagdating ng pagkain. Every day, nagbe-bake ng tinapay, kumakain si Elijah at yung widow at yung anak niya. Di ba? Napakaganda nung yung pagpapakain ng Diyos. Sabi ko nga, madalas, parang favorite na ekspreso ng Diyos yan para ipakita yung kanyang compassion at yung kanyang power to provide. And then isa pa, kay Elisha naman. Si Elisha naman. Alam niyo sa tinagal-tagal, ilang beses ko nang binabasa itong, ilang ulit ko lang. Parang nung basahin ko ulit yung Second Kings, parang very fresh. Parang ngayon ko lang nakita ito. Parang ngayon ko lang nabasa. Meron palang kwento kay Elisha na merong dumating, may daladalang 20 na tinapay. 20 na tinapay. Nung dala niya yung 20 ng tinapay, sabi ni Elisha dun sa alalay niya, sa kasama niya, pakainin mo yung mga tao, 100 yung tao. Sabi nung inutusan niya, hindi po kasi itong 20 na tinapay sa 100 na tao. Ayun, 20 na tinapay, 100 na tao. Sa isang tinapay, 5 ang maghahati-hati. No? 5 ang maghahati-hati. No? Pero alam po nyo, ito yung sabi ko, ano to eh. Parang ano, parang type or shadow ng gagawin ni Jesus. Out of 20 breads, merong 100 na kumain at katulad din, nabusog sila ng gusto in 2 Kings chapter 4. Pero lahat ng ito, tinalo ni Jesus nung sa ginawa niyang pagpapakain dun sa 5,000. Sabi nga sa inyo, yung pong pagpapakain, ito pong feeding activities na ito ay hina-highlight una, yung kanyang compassion. Pangalawa, yung kanyang power to provide. At yung pong compassion ni Jesus at yung power to provide, consistent po yun dun sa itinuro sa atin last Sunday. Natatandaan niyo yung pinag-usapan natin last Sunday? Anong topic last Sunday? umiikot-ikot na nga ganyan. Last Sunday, pinag-usapan natin how the Lord attracted crowds. Di ba si Jesus na-attract niya yung crowd, yung mga tao. How the Lord attracted crowds. Dalawang bagay. Paano na-attract na Lord yung crowd? Una, the Lord attracted crowds because He loved them. Dahil mahal niya. Kaya yung mga tao lumalapit kay Jesus kasi mahal ni Jesus yung mga tao. At pinapakita ni Jesus at nakita nila yung compassion ni Jesus. Kaya lumalapit yung mga tao. Na-attract sila kay Jesus. And then pangalawa, the Lord attracted crowds by meeting their needs. Kaya yung mga lumalapit sa Kanya, merong pinapagaling, merong pinapalayas yung masamang espiritu, and a lot of times, ito nga yung pinakain din. So again, itong dalawang bagay na ito also shows God's compassion and His power to provide. Tandaan po natin, focus tayo lagi sa ating Diyos. Itong Diyos natin, meron siyang compassion at meron siyang power to provide. And yung pinaka-ultimate expression, pinakamatinding expression ng compassion at ng power ng Diyos was when Jesus died on the cross. Dahil sa compassion niya, inialay niya yung kanyang sarili bilang handog sa ikapagpapatawad, kabayaran, para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. That is His compassion. And by pinakita niya yung kanyang power to provide, ano ba ang kailangan ng mga tao? Provide the need. Anong kailangan ng mga tao? Yung forgiveness sa kasalanan. Yung kaligtasan mula sa kapahamakan. At ipinakita ni Jesus yung kanyang power to provide for that need by offering Himself, sacrificing His life on the cross. Namatay siya, inilibing, on the third day He rose again. Umakyat sa langit, sa gayon ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung pinaka-ultimate expression ng compassion at ng power ng Diyos para sa atin. Pero meron ding sinabi sa atin last Sunday kasi sabi, that was how the Lord attracted people 2,000 years ago. Diba? Tagal na rin eh. That was how the Lord attracted people 2,000 years ago. Sa panahon natin sa ngayon, na-attract pa ba ang mga tao kay Jesus? So we were told last Sunday that a Christ-like ministry still attract crowds. A Christ-like ministry still attract crowds. Sa panahon po natin sa ngayon, wala na po tayong makikitang Kristong naglalakad, nangangaral, nagpapagaling, at gumagawa ng mga himala. Wala nang Kristo na lalapit sa iyo, kakatok sa bahay mo, ipapakilala ang Diyos. But the church is here. The church is here. Kaya nandito ang church. The church is here to be the vessel, lalagyan, daluyan, to be the vessel and instrument ng compassion and power na yon ng Panginoon. Wala nang Kristong maglalakad dyan. Pero nandito ang church. Sikuhin mo yung katawi mo, sabi mo, kapatid, kaya tayo nandito. Parang hindi nyo ginawa. Sikuhin mo. Sabi mo, kapatid, kaya tayo nandito. Ayan. Para maging vessel at instrument tayo ng compassion and power ng ating Panginoon. The church is here to do Christ-centered ministry ating Panginoon. Now let's study yung text natin, yung binasa natin kanina in Mark chapter 6. Anong makikita natin dun sa text natin in the feeding of the 5,000? So as mentioned earlier, the first thing na makikita natin dun is, syempre, the compassion of Jesus Christ. Consistent nga ito, yung compassion and power. So, yung compassion of Jesus Christ, ano ba yung Tagalog ng compassion? Ha? Pagkahabag, awa, pagdamay, pagmamahal. Ayan. Yan yung mga pwedeng gamiting translation sa Tagalog ng compassion. At yung compassion ni Jesus na ito, dun sa kwento, ipinakita niya yun una sa mga disciples niya. Sa mga disciples niya, tingnan natin, in verses 30 to 32, kita natin, sabi doon, the apostles gathered around Jesus and reported to Him all they had done and taught. Then because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Imagine, nagre-report sila sa Panginoong Jesus, pero sabi, dahil sa dami ng mga tao, dadating, aalis, wala na silang time para kumain. Sabi, they did not even have a chance to eat. So gutom na sila, at hindi lang sila gutom, pagod pa sila. Nakita ni Jesus yung kalagayan nila, nagugutom na ito, napapagod na ito. Sabi ni Jesus sa kanila, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Kapatid, kumusta ka ngayon? Gugutom ka ba? Mamaya, kakain. Pag-uwi. Napapagod ka ba? Namomroblema ka ba? One thing is sure, alam ni Jesus yung condition mo ngayon. Alam niya. Alam niya. Kahit hindi mo sabihin, kahit hindi alam ng katabi mo, pero alam ni Jesus. At dahil alam ni Jesus yung condition mo, katulad ito yung mga disciples, alam ni Jesus yung condition nila, hindi pa kumakain ito, ang sabi ng Panginoon sa kanila, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Tingnan natin yung tatlong bagay. Nakita ni Jesus, nagugutom sila, napapagod na sila. Sabi ni Jesus, come with me, halika. Lapit ka sa akin. Nagpapakita nung desire ni Jesus, nung interest ni Jesus, tandaan po ninyo, kahit sino ka, anong kalagayan mo, ang invitation ni Jesus for you is to come to Him. Sabi niya, halika. Sino ka man, anong kalagayan mo, halika. Gusto kita, interesado ako sa'yo. I have compassion with you. I'm willing to share it with you. Sabi niya, come with me. Sabi niya, come with me by yourselves to a quiet place. To a quiet place. Yun pong word na quiet dito, hindi ibig sabihin yung low volume, yung tahimik talaga. Kaninang umaga, pagising ko, gising ako mga 5. Sabi ko, grabe naman yung kapitbahay natin, madaling araw, alas 5, nagbibideo okay pa, natulog ako, naririnig ko na yan. Ngayon, sabi ni Daisy, hindi video okay yun, passion yun, passion ba yun? Kasi may nakamic eh. Passion, akala ko nagbibideo okay, kasi may tono na. So, imagine na tahimik na tahimik yun yung naririnig mo. No? Sabi ni Jesus, come with me, halika to a quiet place. Yun pong ibig sabihin ng quiet dito, hindi yung tahimik talaga, kundi ang ibig sabihin yung isolated, apart from the other. Parang sinasabi ni Jesus, halika, dun sa tayo lang. Why? Kasi gusto ni Jesus, niyayaya niya yung mga tao, at makakasama kanya na kayo lang. He wants to spend time with you. He wants to spend time with you. Just to be alone with you. Gusto ni Jesus masolo ka. Pumapayag ka ba? Nagbibigay ka ba ng time para magkasarilinan kayo ng Panginoon? Yung kayo lang. Usap kayo heart to heart. Anong gusto mong sabihin sa Kanya? Yeah? Lahat ng kabigatan mo, ipour and get some rest. Papagod ka na ba? Yung rest na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Yung gagaang talaga. Diba, invitation ni Jesus, halika kayo, kayo mga napapagod, nabibigatan, pagpapahingahin ko kayo. Take my yoke. May papapasan ako sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala, yung yoke ko, it's easy. Magaang lang. Kaya lang kagandahan dun sa yoke ko, yung yoke, alam niyo yung madalas na-explain, yung ano nga ba yung yoke? Pamatok, ayan, yung pamatok. Kagandahan dun sa yoke, di ba yung yoke na yon? Sa atin kasi, pang-isahan lang yung yoke, pang-isahan lang yung pamatok. Sa kanila yung yoke, pang-dalawahan. Take my yoke, parang sinasabi ni Jesus, ako dito sa isa, ikaw dun sa kabila. Sabay tayo. Magkasama tayo. So yung compassion ng ating Panginoong Jesus, pinakita niya sa kanyang disciples. The disciples were tired, they were hungry, and Jesus had compassion with them. Sabi niya, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest.
1: Do you have a quiet place where you go to, where you go to be with God? Meron ka bang quiet place? Meron bang portion sa bahay mo na yun yung quiet place kung saan nandun kayo ng Panginoon? O nagpupunta ka ba sa quiet place? Minsan gusto mo just walking in the park, wherein kayo lang ng Panginoon. Ha? Jesus is inviting us in troubled times, stressful times, and all the time. Yun po yung invitation ng ating Panginoon sa atin. Come with Him to us alone. So, Jesus showed this compassion to His disciples, and then He also showed this compassion dun sa maraming mga tao. Diba? Sabi ng verses 33 to 34, many who saw them living, na-recognize nila, nakakatawa ito eh. Natatawa ako. Sabi ni Jesus sa mga disciples niya, alika kayo, sama kayo sa akin, magpahinga tayo. So, umalis sila, sumakay pa sila ng bangka, magpunta sa isang lugar. Pagdating doon, sabi, when Jesus landed and saw a large crowd, pagdating doon, ang dami ng mga tao, He also had compassion with them. Ano nang nangyari dun sa pahinga nila? Maybe yung pahinga nila, later na. Pero sabi niya, papahinga. Kaya, sabi naman, natatawa ako dito. Kaya, in-expect pa naman lang, quiet, sila-sila lang. Ano, biglang, ang daming mga tao. Pero good thing about Jesus, hindi niya sinabi na, oy, magpapahinga kami, magre-relax kami, pagod kami, saka na kayo. Hindi ganun eh. Nung makita niya yung mga tao, sabi, He had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. Ano ibig sabihin no? Nung mga tupa na walang pastol? Pag sinabing tupa na walang pastol, mga naliligaw yon. Kasi lahat ng tupa may pastol. Lahat ng tupa may pastol yan. Pero pagkang merong tupa na walang pastol, naliligaw yan. At pagkang naliligaw siya, Very vulnerable. Delikado yan. Pwedeng nakawin, pwedeng mapahamak siya, mahulog siya sa bangin o sa ilog, kainin siya ng mga mababangis na hayop. Very vulnerable. So, Jesus had compassion with them. Dahil nakita niya, very vulnerable itong mga taong ito. Itong mga taong ito, mga pagod na, mga gutom na, hindi na alam kung anong gagawin nila, naliligaw na sila. Katulad din ng mga disciples, Jesus had compassion on them. Kapatid, kumusta ka ngayon? Gulong-gulongan na ba sa buhay mo? Ina-anticipate mo ba? Magkano na ba ang diesel ngayon? 100? 102? Nanonood ako ng balita, may in-interview kagabi na ano? Sabi nung ini-interview, kung matatapos ang gera bukas, ang epekto nito mararamdaman pa natin ng 3 months. Imagine, ha? Kung matatapos yung gera bukas, yung effect, 3 months pa. Sabi nung isang ini-interview. And merong possibility, again, sabi lang nung mga ini-interview, merong possibility na tataas pa. Sabi nila, ngayong April, wala tayong problema sa supply. March, April, wala tayong problema sa supply. Ang problema natin, presyo. Ngayong March and April. Pagdating ng May, doon, baka magkaroon tayo ng problema sa supply. Baka lang naman. Baka. Kung magpapatuloy. Pero sa ngayon, wala tayong problema sa supply. Presyo ang problema natin. Tanong ko nga yung merong gas station eh. Sabi, okay naman pastor, may gas naman. Kaya lang, parang nabawasan yung mga nagpapagas. Meron akong pinati oh. May pinansin ako kanina. Oy, ba't nag-LRT ka na? May sasakyan ka. Sabi niya, pastor, mahal lang gas eh. Nag-LRT na siya. Sa dami na to, baka nag-overthink na tayo, na-overwhelm na, paano na pagkakasahin itong mga ito? Gulong-gulo ka na ba? Napapagod, nahihirapan, di mo na alam yung gagawin mo? Tatandaan natin, God is seeing, and kung paanong nakita ni Jesus yung large crowd, He had compassion on them because they were like sheep without shepherds. Pag tinitingnan tayo ni Jesus ngayon, halimbawa, gulong-gulo ka na, napapagod, nahihirapan, hindi mo alam ang gagawin sa iyo, hindi mo alam ang gagawin sa buhay mo, The truth is, God is looking at you with compassion even right now. Even ngayon. He's looking at each and every one of us with compassion. And if in case nakita ka niya na para kang isang tupa na walang pastol, halimbawa na ikaw ay talagang naliligaw, para kang tupang walang pastol, ito ang sinasabi ni Jesus, I want to be your shepherd. Gusto ko ako maging shepherd mo. Pwede kitang kunin. And I will be your shepherd. I will offer my life for you. Yun yung good shepherd, di ba? Kayang mag-offer ng buhay niya. Actually, I offered my life for you. Ginawa niya na yun. Yun yung kanyang compassion. So, kahit na hanggang dun lang ma-remember natin, tandaan natin, yung compassion ni Jesus, laging nariyan, tinitingnan niya tayo, gusto niyang maramdaman natin yung compassion na yun, all we have to do is just come to Him. Lapit lang tayo sa Kanya, kilalanin natin siya, suko natin yung buhay natin sa Kanya. So after seeing yung compassion ni Jesus, dun sa kwento, the next thing that we will see in the story is, ito na, hindi mga tao. The need to feed them. Tingnan natin yung sinasabi doon. Verse 35, sabi, by this time, also 34, sabi, when Jesus landed, saw a large crowd, He had compassion on them because they were like sheep without shepherds, so He began teaching them many things. So 35, by this time, it was late in the day, so His disciples came to Him. This is a remote place, they said, and it's already very late. Send the people away so they can go to surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. There is a need to feed the people. Kung tayo po'y nakaranas na ng biyaya, nakaranas na ng compassion, at tayo lumapit na sa Panginoon and we are serving the Lord in the ministry, ang isang bagay na dapat maging aware tayo is makita natin yung need ng mga tao sa paligid natin. Dalawa lang naman yung ine-emphasize palagi na utos ng Diyos eh. God love God, love your neighbor. Love God, love other people. At yung pagmamahal sa ibang tao, most probably, ma-express natin yan pagkang merong need na ma-address. Spiritual need lalong-lalo na or material need. Ito yung scenario. Palubog na yung araw, paggabi na. Oras na ng kainan, gutom na yung mga tao. Kailangan ng pagkain. There's a need to feed the people. Now, yung need to feed the people, tingnan natin from dalawang magkaibang perspective. Dalawang magkaibang pananaw. Una, for the disciples, sa mga disciples ni Jesus, ito yung nakita nila. Abila, let them buy themselves something to eat. Ang daming tao. Sabi nga, 5,000 eh. Yung mga lalaki pa lang. Ano na, paggabi na. Nagugutom na. Ang sabi ng mga disciples, pabilihin na sila ng pagkain nila. Hayaan na, paalisin na sila, papuntayin na sila, papuntayin sa mga bayan-bayan na yan, bumili sila ng pagkain nila. Send the people away, sabi ng verse 36. Send the people away so they can go to the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. Alam po niyo yung comment na yun, nila na yon. Nagpapakita sa kanilang kaisipan, sa kanilang damdamin, sa kanilang attitude. Parang sinasabi nila, Lord, nagpunta tayo dito para magpahinga. Hindi pa kami kumakain. Pagod na rin kami, gutom na rin kami. We are exhausted already. Kailangan din namin magpahinga. Wala na kaming strength at wala na kaming time para alagaan pa at i-provide dito sa mga taong ito yung mga kailangan nila. Pauwiin nyo na yung mga yan para magsikain na sila sa mga bahay-bahay nila. Ni-imagine ko, kung ganun kaya palagi yung attitude natin, Lord, pauwiin mo na yan. Hayaan lang, kung anong problema nila, hanapan nila, solution yung problema nila. Parang yun yung sinasabi ng mga disciples, gutom sila, di magharap sila pagkain nila. Problema ba namin yun? Parang ganun din tayo mag-isip minsan eh. Let them buy themselves something to eat. Ano yung reminder sa atin? Christ-like ministry still attracts crowd. Christ-like ministry yung nag-attract ng crowd. Pag hindi Christ-like yung ministry, pag hindi Christ-centered yung ministry, sa halip, pag ganun, tinataboy yung mga tao. Ano ba yung Christ-like ministry? First, it should reflect His compassion. His compassion. Yung awa niya, yung habag niya, yung willingness niya tumulong. Yung bang mga tao sa paligid natin, meron ba tayo nakikita na ipadaramang compassion ni Jesus sa kanila? O nakikita la, you are irate. Naiinis ka, dating naman ng mga dating tumato, wala mo may kukontribute sa amin ito eh. Ganun ba ang attitude natin? Naalala ko nung last Sunday, nung Convergence and Fast, andirito, umakyat yung kapitbahay natin na yung pipe. Yung madalas nandyan, lalo pagka may kainan tayo, madalas nandyan siya. Umakyat siya. Eh, medyo maingay siya. Nandito siya, nandito ang habilang side. Tinabihan ko. Alam mo, ang isang problema ko nung Sunday, hindi ko alam paano mag-communicate sa kanya. Yun lang ang problema ko. Hindi ko problema yung nag-iingay siya. Hindi ko problema yung kahit na kumuha siya ng pagkain, ng snacks, hindi problema sa akin yun. Ako mayroon nga, bibigyan ko pa eh. Hindi ko problema yun. Ang problema ko, hindi ko alam paano mag-communicate sa kanya. Pero nakakatuwa, kasi nung prayer time, ah, si Raymond, nung prayer time, tatluhan. Sabi ko, paano gagawin sa prayer time na to? Pagtingin ko si Raymond, nasa likod. So kami tatlo na Raymond. Kinakausap ko siya. Nakaalis siya. Gagawin lang. Sabi ko, Raymond, kausapin mo nga. Nagkakaintindihan sila. Nagkakaintindihan sila. Ayos, Raymond! Nagkakaintindihan sila. Tanong ko kayo, pag nandyan siya, anong pakiramdam nyo? Nairita kayo? Nainis kayo? Alam mo, yun ang problema ko. Hindi ko lang alam paano mag-communicate sa kanya. Kung alam ko lang kung meron lang way to communicate with him. Madalas, pagkang may kainan tayo, nandyan siya. A lot of times, ako pa nagbibigay ng pagkain sa kanya. One time, may kainan dito sa baba. Nakita ko siya nandun siya sa may pinto. Pumasok ako sa loob. Nakita ko, madaming pagkain. Madaming pagkain. Hindi namin kainan to. Pagtingin, ay, wala na, umalis na. Pero bibigyan ko pa sana na ano. Palisin na lang natin. Hanap ka ng pagkain mo. Wala ka naman yung contribute. Ganun ba? Yung mga disciples, somehow, sabi nila, gabi na, pagod na kami. Pauwiin mo na yan. Pabilhin mo lang silang pagkain yan. Hindi na namin kayang asikasuhin yung mga yan. Send them away. Yun yung perspective ng mga disciples. At somehow, ito yung tanong ko ngayon eh. Ganon din ba kaya tayo mag-isip? Ganon din kaya attitude natin sa mga tao? Gusto nilang lumapit sa Panginoon or maybe, I don't know, may iba sila eh. No? Iba. Parang, anong, ako pa ba ang gagawa? Ako ang gagawa sa kanila? Pero, as far as the Lord Jesus Christ is concerned, ito sabi niya. Verse 37. Sabi ng mga disciples, send them away. Let them find themselves food to eat. Sabi ni Jesus sa kanila, you give them something to eat. He answered, you give them something to eat. Pakainin ninyo. Imagine ninyo kung ano kaya naging takbo ng isip ng mga disciples. Sabi nila, Lord, pauwi na. Para kumain na sila. Hindi namin kaya na. Sabi, pakainin nyo. Ha? Tinan yung sagot nila, Lord naman. Yan ganyan ka namin tao. Merong mabilis magkwenta eh. Oh, parang ganun sa atin. Meron sa atin mga wag mo mabilis magkwenta. Lord! 8 buwang sweldo ang kailangan dyan. Magkano ba yung 8 buwang sweldo? Magkano ba minimum ngayon? Ha? 600? Ha? 695 a day. Magkano yung 8 buwang sweldo? O, 695. Halimbawa na lang, 15,000 a month. Ay, hindi ko ano. Halimbawa, 15,000 a month. Halimbawa, 8 buwan. 120,000. Lord!
0: 120,000 pakakainin namin yung mga yan. Paano pakakainin yan? Pupunta pa kami sa bayan. Pagod na nga kami, gutom na rin kami, pupunta kami yung bayan, may dala kami ganitong pera, bibili kami pagkain. Paano kung walang mabilhan, maghahanap pa kita? Anong gagawin? Paano? Sabi ni Jesus, give them something to eat. Gagastos tayo, pakakainin sila. Sigo, inisip lang. Nagtatanungan na sila. Alam niyo kung sinong treasurer ng mga disciples? Alam niyo sinong treasurer? Si Judas! Si Judas ang treasurer! Siya yung may hawak lang pera! Siguro ang gusto na, ganun kadami? Meron ba tayong ganun kadaming pera? Para pa kayo? Tapos, sinong lalabas? Sinong bibili? Yung pagbubuhat lang ng pagkain yan, paano bubuhatin yung mga... Alak ng problema nila, no? What's being asked of them? Una, kailangan nila ng pera. To show compassion, kailangan maglabas ng pera. To show compassion, kinakailangan ng service. In showing God's compassion, dalawang bagay kailangan. Money and service. Tandaan po ninyo, nakalagay ka na yan. This is the first lesson on giving sa ating calendar for this year. The first lesson on giving. If we are to show God's compassion in the ministry that attracts people to Christ, that attracts people to God, we must give money and service. MCF, anong tema natin ngayong 50th year? In action. Anong action yung hinahanap natin? Money and service. Money and service. Gagamitin tayo ng Lord, aabutin natin yung mga tao, ma-attract sila sa Panginoon, mababago yung buhay nila sa pangitan ng Panginoon if we will just be in action giving our money and service. Baka sabihin ng iba, pera na lang bigay ko. Marami naman akong pera, sige, pera na lang, kaya nang gumawa. Kailangan na din ng service. Sabihin ng iba, ako na lang magsiserve, ako pa ba magbibigay? Baka may mga gano'n. Pero in the ministry that attracts crowd to the Lord, yun yung kailangan. No? Yun yung kailangan. That is Christ-like ministry that attracts crowd to the Lord. Pangatlo, ito na yung ano na, the feeding of the 5,000. So the disciples recognize the need. Sinabi lang kay Jesus, Lord, hindi namin kaya, pauwi na sila. Pero sabi ni Jesus, pakainin niyo sila. So sa pagpapakain, i-analyze natin yung feeding. Ang unang makita natin doon, merong malaking problema. Malaking problema. The greatness of the problem. Sa dami ng tao, ang sabi ng mga, sabi ni Philip, si Philip actually yan sa, kasi nga recorded sa four gospels ito eh. Sa John, si Philip yung nagsabi, Lord, 8 buwang sweldo yan. Ibibigay natin dyan. Seryoso ba kayo? Baka naman maubos yung pera natin dyan. Ang laki ng problema nila. They need 8 months of man's wages. Sabi nila, are we to go and spend that much bread and give it to them to eat? Ina-analyze ko, ano kaya yung tono ni Philip nung nagsasalita? No? Yung tono niya, tinataasan niya ba ng boses si Lord doon? Lord naman. 8 buwang sweldo yan. Seryoso ka ba? Gagastusin natin yan para pakainin natin itong mga taong ito. Ha? Pero, instead of, nung sabihin ni Jesus, give them something to eat, pwede naman sana lang sabihin, Lord, paano kaya? Paano, Lord? Paano? Problema kagad yung nakita nila eh. Problema. Pwede naman sabihin, Lord, okay, show us how. Show us how. Nakita na problema. Malaking pera kailangan, matinding effort ang kailangan dahil pupunta pa sa bayan, bibili pa at hahakutin pa yung pagkain. Parang sinasabi nila, Lord, mahirap yan. Magastos yan. Nakakapagod yan. Ang daming kailangan yan. Sinong gagastos? Sinong gagawa? Ang laki ng problema. Kapatid, kung sasabihin natin na gusto natin, tayong Marikina Christian Fellowship, gusto natin abutin itong mga kapitbahay natin na ito.
1: meron tayong pinaplano na pakikipag-usap dito sa mga... Nakakausap na, di ba, yung mga Toda? Nakipag-usap na tayo dito sa Toda na to. Gusto nating abutin sila. Gusto nating katukin itong mga kapitbahay natin. At alam nyo, ang isang madalas, malagi kong binabanggit, magbubukas yung mga bahay na yan. Yung mga bubukas yan. Pagka meron tayong i-offer para sa mga senior citizens dito sa church. Offer tayo ng mga maintenance medicine nila, ng mga vaccine nila, flu vaccine, pneumonia vaccine, at ano, offer natin dito. Bubukas yung mga bahay na yan. Because we are showing compassion. And we're showing the power to meet their needs. Yun yung Christ-like ministry. Kung sabihin natin, yun yung gusto natin gawin. Sabihin nyo, eh, magkano yan? Kano yung vaccine ngayon? Kano yung gamat? Sino ng doktor ang ano yan? Tatawag tayo ng doktor na may magkiklinik dito ng doktor once a month. Once a month may magkiklinik dito na doktor. Babayaran natin yung doktor. Merong nurse na mag-a-assist. Meron tayong opportunity to share the gospel. Bubukas yung mga bahay na yan. Makakausap natin sila. Ma-introduce natin sa lahat yung compassion ni Jesus. Laking trabaho yan, ha? Kaya ba natin yan? Laking problema. Bukod sa malaki yung problema, nakita pa nila the scarcity of the resources. Ano yung scarcity? Tanong ni... paano yan? Bibili ba ng pagkain? Pupunta ko ba sa bayan? Ang sabi ni Jesus, how many loaves do you have? Ilang tinapay meron tayo? Go and see. Tapos eto, sa kwento again, sa account ng ibang gospels. Eto, si Andrew. Si Andrew. Si Philip yung nagtanong. Si Philip yung nagkwenta. Si Andrew naman, nagdala ng bata. Meron ditong bata, meron limang tinapay, dalawang isda. Sabi, anong meron tayo? Meron tayong 5 loaves and 2 fish. Imagine the scarcity of the resources. Yun lang, 5 tinapay lang at 2 isda. Papakain natin yung napakaraming yan. Ano, kurot-kurot? Huh? Kulang na lang sabihin, sabi sa inyo, Lord, pauwiin nyo na eh. 5 tinapay, 2, sa amin lang, gutom na nga rin kami. Hindi pa kami gumakain eh. Pag kami gagawin si Lord, ito tanong niya sa atin. Anong meron ka? Anong meron ka? Anong kaya mong ibigay? Anong willing ka na i-share? Anong meron ka? May pera ka? May talent ka? May time ka? Dami yun ang wala, yung time. Anong meron ka? Kaya sabi ni Jesus, anong meron ka? Anong meron tayo? Habi, 5 tinapay, 2 isda. Walang isda. Yun is, sapat ba yun? Sa makakarating yun? Kulang yun ah. Tatandaan natin. Tatandaan. 5 loaves of bread, 2 fish, that does not look like it is enough. Actually, it is not enough. Kulang talaga yon. But that's okay. You know why? When you put them in God's hand, He can do something with it. Just give it to Jesus. Just give it to Jesus. Kung anong meron ka, just give it to Jesus. Kung na-create niya nga itong buong mundong ito out of nothing, eh yung meron, out of something, kung meron kang ibinigay, marami siyang magagawa dyan sa ibibigay mo. Just give it to Jesus. Sabi mo sa katabi mo, bigay mo na kay Jesus. Yan. Just give it to Jesus. Kung ano mang meron ka, just give it to Jesus. Just give it to Jesus. So, nung ibigay nila kay Jesus, nung mahawakan ni Jesus, yung 5 tinapay at 2 isda, what happened next in verses 41 to 44? Have you done taking the 5 loaves and the 2 fish, looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to his disciples to set before the people. He also divided the 2 fish among them all. They all ate and were satisfied. And the disciples pick up 12 basketfuls of broken pieces of bread and fish. The number of men who had eaten was 5,000. Saan nangyari yung miracle? Ano yan? Habang pinuputol-putol niya, hindi na uubos yung pinuputol niya. No? O habang deliver sila, bigay sila ng bigay, hindi na uubos yung ibinibigla. So, hindi na natin alam yung detalye dun eh, kung paano ba. Pinutol pa ba talaga o basta kuha lang ng kuha si Jesus na ano? Hindi na natin alam kung ano nangyari. Basta ang nangyari, nakakain sila lahat and they were all satisfied. Yung satisfied po dun, yung sabing they were all satisfied, iniisip ko yun yung ano, yun siguro yung feeling pagkatapos kumain sa buffet. Yung dumidigay ka. Dumidigay ka sa dami ng tinapay at isdang nakain mo. No? They were all filled and satisfied. Yung busog sila. No? Busog na busog sila. Paano nangyari yun? No? Paano nangyari yun? No? Dahil ibinigay nila kay Jesus kung anong meron sila. And we just need to do the same. We need to take whatever it is that we have, just give it to the Lord, trusting Him na meron siyang gagawin doon, and the miracle happened. The miracle happened. Sabihin mo lang sa katabi mo, just give it to Jesus. Yan. Bigay mo lang. Ibigay mo lang. Huh? Ngayon, anong matututunan natin dito sa kwentong ito? Ano matutunan natin? Of course, again, yung dalawang bagay. The compassion of Jesus and His power to meet the needs of the people. No? Ganon ang Panginoon natin. He has that compassion and He has that power to meet kung ano mang kailangan natin. Pero tayo naman, as His followers, anong matututunan natin? Katulad kaya tayo ng mga disciples? Ng mga disciples niya at that time. Ano bang problema ng mga disciples? Dalawang bagay yung mapapansin natin doon. Una, they were too practical. Practical silang mag-isip. And a lot of us are just like that. Practical tayo. Sa panahon sa ngayon, dapat practical ka. But you know, but when it comes to God, we cannot be too practical. Hindi. Maraming tao, paggabi na, di ba practical lang na pauwi na? Ganun, practical na pauwi na sila, pakain na sila. Practical lang yun. Parang hindi naman ata practical na pakainin pa natin yung mga yan. Sino ba yan? Kamag-anak ba? Kakilala ba natin? Hindi naman. Magpapahinga nga tayo eh. Pagkatapos, biglang dumating sila, di tayo nakapagpahinga. Di pauwi. That's

0: Sabihin ng Lord, may kailangan ka? Magtrabaho ka. Gawin mo dapat mong gawin. Pero hindi. Ask the Lord is compassion. Compassion. Yung problema na masyado lang practical. Pangalawa, mahirap mang isipin, baka ilagay natin sa bad light yung mga disciples. Pero magsasorry na lang ako pagkang nagkita kami sa langit. Sasabihin ko, nakita ko may pagka-selfish sila. May pagka-selfish sila. They were ready to quit. They wanted to have their rest. Di ba, minsan ganun din tayo. Yung selfishness. Sarili natin. Gusto rin naman namin magpahinga. Gusto rin naman para sa amin din naman. Para sa amin. Ito, di ba? Paano naman kami? Yung mga ganong kaisipan. Lalo sa pag-usapan, pagbibigay. Well, this is my hard-earned money. I'm going to spend it on myself. Minsan yung mga ganong, pinaghirapan ko to. No. Yung mga statements po na yun, ano yan, mga excuses. Mga excuses. Kaya lang, pagkang ganong mga excuses, nawawala yung compassion. Ang pinaka-importanting lesson na makikita natin dito is this. If we do all we can, if we give all we can, God will do what only He can. Kung ibigay natin kung ano yung kaya natin, gawin natin kung ano yung kaya natin, gagawin ng Diyos yung bagay na siya lang ang may kaya. Hindi kaya ng mga disciples para mahihin yung tinapay para pakain lahat. Hindi lang kaya. Si Jesus lang may kaya nun. Anong ginawa nila? Yung kaya nila. Ibigay yung limang tinapay. Hindi nila pinag-interesan. Pwede sabihin, hati-hati na lang tayo dyan. Total tayo naman eh. Hindi. Ibinigay nila kung anong kaya nila. Ginawa lang kung anong kaya nila. Anong kaya nilang gawin? Yung mag-distribute. Ha? Yun lang yung kaya nila. Habang hinahati yung mga tinapay, sila yung nag-distribute. Binigay nila yung kaya nila, ginawa nila yung kaya nila, at ginawa ng Diyos yung bagay na tanging siya lang ang may kaya. If we will only do what we can and give what we can, God will do the thing that only He can do. Meron tayong kasabihan, little becomes much when you put them in the Master's hand. Little becomes much when you put them in the Master's hands. My friends, kung kaya, kung anong kaya nating ibigay, kung anong kaya nating gawin, ilagay lang natin sa kamay ng ating Panginoon. Just give it to Jesus. At alam mo ang kagandahan nito, yung just give it to Jesus. Hindi lang yung pera, yung service na siyang in-emphasize natin kanina. Anong kalagayan mo ngayon? Anong meron ka ngayon? Sakit? Problema? Alalahanin? Kahit doon sa mga bagay na yon, just give it to Jesus. Bigay mo lang sa Kanya. At meron siyang magagawa dyan, meron siyang gagawin na siya lang ang pwedeng gumawa. Just give it.
1: Inyong napakinggan ang Pananambahan sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Para sa inyong katanungan, prayer request o pagbati, mag-email lamang sa info@febc.ph. 78 years na ang FEBC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: 台咯，交通受阻啊！今仔日无法能去教会啊！
1: 我破病了，就留伫厝内休息。
0: 今仔日伫照顾厝内人哦，无法能出门啊！
1: 无出门啊，上款可以敬拜聚会。DZAS 702每周日中午12:30，为你播放闽南话空中崇拜节目。无论你人伫倒落，拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。诚邀你甲你家人、挚友一同调频收听，每周日中午12:30，锁定 DZAS 702，闽南话空中崇拜。
2: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Tala salita. Tala salita. Talata at salita. Pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala salita.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Katutubong hiyas. Ang Katutubong Hiyas ay programang handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines.
4: Isang maganda at pinagpalang linggo ng umaga na naman po ang pagbati sa inyo ng ating palatuntunang Katutubong Hiyas. Muli pong sumasa inyo ang programang ito na handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines at hatid sa inyo sa kagandahang loob ng 702 DZAS ng Far East Broadcasting Company, Agapay ng Sambayanan. At ako naman po ang inyong missionary sa Himpapawid na muli po ninyong makakasama sa loob po ng 30 minutong kwentuhan at balitaan ng Tribal Missions, si Pastor Jun Fabra mula po sa Bible Believing Christian Church dyan po sa Botolan, Zambales. May mga nagtatanong po sa atin, Pastor, ulitin niyo po ang inyong contact number. Ang telephone number po ng aming opisina sa New Tribes Mission ay 02-853-65542. Ulitin ko po, 02-853-65542. At ang cellphone number naman po ay 0994-603-8480. 0994-603-8480. At ang aming pong email address ay newtribesph@ntmfeels.org. Ulitin ko po, newtribesph@ntmfeels.org. At ang aming pong opisina ay matatagpuan sa number 14 Camagong Street, St. Anthony Subdivision, Barangay San Juan, Cainta, Rizal. At ang akin po namang cellphone number ay 0995-4323-667. 0995-4323-667. At kung nais nyo naman pong makipag-ugnayan through Messenger, ay tingnan nyo lamang po ang Jun Fabra, na nakapicture po ang aking may bahay. Jun Fabra, dyan po sa ating pong Messenger account. At yan po ay para doon sa mga nag-inquire sa atin tungkol po sa ating missionary exposure sa tribal ministry. At doon po sa ating mga simbahan sa Manila at sa mga churches po sa city na nais pong magkaroon ng kanilang exposure, ang kanilang mga young people sa tribal missions, na tinatanong po ninyo kung saan pwedeng ipadala ang inyong mga young people for a short-term missions. Well, marami po tayong mga opening fields na pwede po nating puntahan o padalahan ng inyong mga young people para po sa 1 week or 1 month, 6 months, or pwede pong 1 year na magstay po sila sa tribal fields natin. Yan po ay open sa lahat po ng tribo na meron po tayong ministry. Katulad po dito sa Luzon, meron po tayong mga ministry sa Central Luzon. Malapit lamang po yan sa Maynila. At yan po ay matatagpuan sa Pampanga at Tarlac. Meron din po tayo sa Bataan at saka sa Zambales. Actually, marami po nilang gustong puntahan ay Zambales area. At pwede po tayong mag-accommodate ng mga young people na nais pong magkaroon ng exposure. Maranasan po nila ang short-term missions sa tribal. At ganun din po naman sa Northern Luzon. Meron po tayo sa Benguet. Meron po tayong dalawang people group sa Benguet na pwede po nating puntahan. Yan po sa Kankanae Tribes na matatagpon po sa La Union at saka sa Benguet at part po ng Mountain Province o kaya doon po sa mismo Mountain Province. At meron din po naman tayong mga Ibaloy Tribes. Kung gusto nyo pong puntahan din sa inyong missionary exposure, ang Ibaloy is around Baguio City lang po, La Trinidad, karamihan po sa kanila. At dyan po sa Atok. At meron din po sila sa Nueva Vizcaya. Meron din naman po tayong mga tribal groups naman na matatagpuan din po sa Nueva Vizcaya. Meron din po tayong dalawang people group dyan. Yung pong mga Ilongot, dating kilala sa Bugkalot. O mas gusto po nilang magpatawag, by the way, ng Bugkalot. Ayaw nilang Ilongot. At meron din po tayong mga Kalanguya people group. At doon naman po sa bandang Ifugao, meron din po tayong mga pwedeng puntahan sa Ifugao. Meron tayong mga missionaries dyan. Naka-assign dyan po sa unang bayan ng Ifugao, sa Lamot. Boundary po yan ng Nueva Vizcaya at ng Ifugao. Meron din po tayong mga manggagawa dyan na pwede po nating puntahan for missionary exposure. Malawak po ang kanilang ministry, kaya maganda pong puntahan din yung lugar na yan. At meron din po tayo naman mas malayo na sa Kalinga o kaya naman po sa Abra. No, sa Abra ay nandun sila sa Dagyuman. Mas malayo po yun. Yung pong tribo na nandyan ay yung tinatawag naming Banaw Tribes. At dito naman po sa Kalinga ay meron tayong mga manggagawa din. Doon naman po sa Botbot Tribes, ang pangalan ng kanilang tribo na matatagpuan po dyan sa Tinglayan, Kalinga. Pero kung gusto naman po ang tawid dagat, meron po tayo sa Palawan, yan, Coron, meron tayo sa Busuanga, meron tayo sa Coron, meron tayo sa Culion. Ang people group po dyan ay ang tinatawag na Kalamian Tagbanwa. At meron din tayo sa mainland Palawan. Yung pong mainland Palawan ay malaking bahagi ng Palawan. Nandyan ang Puerto Princesa. Meron din pa tayong mga simbahan dyan na tinatawag po nating mga Palauano People Group. Na maganda rin pong puntahan para sa inyong mga missionary exposure, para ma-expose ang inyong mga young people into missions. And then, meron din po tayo sa Mindanao. Yan, sa Mindanao po, malawak din po ang ating gawain. Almost all Mindanao ay meron tayong ministry. Meron tayo sa Zamboanga, meron tayo sa Bukidnon, sa Davao, meron tayo sa Agusan. So, lahat po niyan ay pwede nating puntahan. At marami dyan ay very challenging ang kanilang ministry. Malalayo po ang mga hiking at primitive yung ibang lugar na kinaroroonan po ng ating mga missionaries. At ang makakadating lang po na sasakyan sa kanilang lugar ay either motorsiklo or hiking or helicopter. Kaya doon po sa mga nagtatanong sa atin for missionary exposure, I know na late na po ito dahil paulan na po by June. Pero pwede pong i-schedule natin ang inyong mga young people na gusto pong mag-experience ng tribal missions. Yan po, tawawag po lamang kayo sa mga binigay kong number. Makipag-ugnayan po kayo doon sa aming opisina at bibigyan po kayo ng direksyon and information na kakailanganin po ninyo sa inyong missionary exposure. At bukod po sa ating local missions, ay meron din po tayong international ministries na pwede po nating puntahan. Sa mga overseas missions po natin ay meron tayo sa Thailand, doon po sa Red Karen People Group, at meron din po tayo sa ibang lugar part ng Thailand, I forgot the place already. At meron din po tayo sa Laos at sa iba pang area, iba pang country na meron po tayong mga missionaries. So again, ito po ay magandang opportunity at experience para sa inyong mga young people who would be missionaries kung gusto po nila maging missionary eventually in tribal missions locally or international. At kaakibat po nito ay nice po rin naming ipromote ang aming mission school dun po sa Bataan. Tawag po namin ay New Tribe School of Missions. Dito po namin sinasanay ang lahat po ng mga missionaries natin bago po natin sila ipadala sa tribes, whether ito ay local or international. Kailangan po nila ang training bago po sila isasabak sa tribal missions. Doon po sa New Tribes School of Missions, ang kanila pong focus ay doctrines or biblical theology and mga biblical studies. At higit sa lahat po ay binibigyan din doon ang mga missions courses katulad po ng how to study language. Ang tawag po namin doon ay CLA, Culture and Language Acquisition. And then lahat po ng courses related to missions ay amin pong itinuturo sa New Tribes School of Missions. Sa pagkakataong pong ito ay nais ko pong pasalamatan din kayong lahat na nakikinig sa ating pong palatuntunan Katutubong Hiyas at nagiging partner po namin kayo sa Tribal Missions sa pag-abot po ng mga tribo na nandun sa kabundukan, whether ito ay local at overseas. Salamat po sa inyong mga panalangin. Napakahalaga po na kayo ay nananalangin sa ating pong gawain, lalo na po ang mga missionaries natin. Dahil po maraming mga challenges ang nararanasan ng ating mga frontliners. Kaya salamat po sa inyong panalangin. Ganon din po sa pag-share ninyo ng inyong mga resources. Napakahalaga po yan. Marami po tayong mga listeners na na-challenge to share their resources and to support missions. Marami pong salamat sa inyong partnership. For more information po, ay bisitahin nyo ang aming website, ntmfels.org. Doon po ay makakabasa kayo ng mga updates tungkol po sa gawain natin sa Tribal Missions o kaya naman po ang Facebook ng New Tribes Mission. Tingnan nyo lamang po ang New Tribes Mission of the Philippines at marami pong information na makikita po ninyo doon tungkol sa Tribal Missions. At sa ating pong pagpapatuloy ay nais ko po kayong handugan ng isang napakagandang awiting pinamagatang Jesus Christ, the Living Hope.

Pinatugtog po yung awiting yan sapagkat doon po sa ating ministry sa La Union ay mayroon pong isang mananampalataya doon na pagkatapos po niyang marinig ang ebanghelyo, ang gospel, na itinuro po sa kanila ng American missionary, ang kanya pong sinabi ay, "Jesus Christ, my living hope." Yun po ay sinabi niya sa kanilang salitang kankanaay at nagpapahayag po ng kanyang pagkilala sa Panginoon bilang kanyang pag-asa. Yun po ang kanyang kaligtasan. At that moment, tuwang-tuwa po yung kankanaay na yon sa kanyang natanggap na bagong pag-asa. Kaya lang, after that ay marami po siyang katanungan, katulad halimbawa ng, paano ko ngayon matiyak na meron akong assurance, katiyakan ng aking kaligtasan? Marahil kayo din po ay ganyan ang inyong katanungan. Ano ba ang katiyakan? Ano ba ang palatandaan na mayroon akong katiyakan ng aking kaligtasan? Alam niyo po ba na mga tribal mind, yung mga kaisipan po ng mga tribo ay malalalim din. Nag-a-analyze po sila, analytical po ang kanilang mga kaisipan. At lahat ng kanilang pinag-aaralan, lahat ng kanilang naririnig na tinuturo natin sa kanila ay pumapasok po yun sa kanilang mga isip. Kaya dapat po ay may katalinuhan tayong sumagot sa mga tribo sa kanilang mga katanungan. Kasi ang sinasabi po ay ang Panginoong Jesus pumasok sa iyong puso, siya ay nasa iyong puso ngayon, kaya ikaw ay mayroong assurance of your salvation. Tapos ang tanong ng tribo, sabi niya, ay paano po yung verse sa John 14 verses 1 to 3 nang sabi po niya, huwag magulmihanan ang inyong mga puso, sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din naman kayo sa akin sapagkat sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi sana totoo, sasabihin ko baga sa inyo na ako'y paparoon at ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung may paghanda ko na kayo ng dakong kalalagyan, ako'y babalik at kukunin ko kayo. At kung saan ako pumaroon, ay doon din naman kayo paroroon. So yun ang statement ng ating Panginoong Jesucristo. Kausap po niya ang kanyang 12 alagad o kanyang mga alagad bago siya ipako sa krus. Tapos, sinabi niya sa John chapter 16 verse 7 ng ganito, "Ngunit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, nararapat sa inyo na ako'y umalis. Sapagkat kung ako'y hindi umalis, ay hindi paparito sa inyo ang mang-aaliw. Datapot kung ako'y yumaon, ay siyang susuguin ko sa inyo." So si Kristo po ay nasa langit, sabi nung kangkanaay, at paano siya nasa puso natin? Pero ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ano ba yung ipinadala ni Kristo sa atin bilang kanyang representative? Nasa atin siya, pero meron siyang representative. At yun po ang sabi ni John chapter 16 verse 7, yung mang-aaliw na susuguin niya. Hindi siya pwedeng hindi umalis sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, kung hindi kasi ako aalis, yung mang-aaliw ay hindi darating sa inyo. Kaya ang sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, "It is your advantage that I go away." Kaya yung pong analytical mind nung kangkanaay ay napakalalim po. Kaya matalino naman yung missionary na sumagot sa kanya, sabi niya, eto yon, si Kristo ay mayroong representative. Meron siyang kinatawan na ipapadala niya sa atin. At ang kinatawan na ito ay ang banal na Espiritu Santo. Na sinabi niya sa Acts 1:8, bagamat ang Acts 1:8 ay mayroong kaugnayan po sa empowerment for evangelization, pero isang katotohanan din po na nagsasabing tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Bababa sa inyo ang Espiritu Santo. And you'll be empowered to be witnesses of Jesus Christ in Jerusalem, in all Judea and Samaria to the ends of the earth. So ito ay assurance na ang ating Panginoong Jesucristo ay umakyat sa verse 11 ng chapter 1 ng Book of Acts. Pero bago siya umakyat, sinabi niya na bababa sa inyo ang banal na Espiritu Santo at kayo'y magkakaroon ng kapangyarihan para maging saksi. At ito nga pong banal na Espiritu Santo ay tumira sa atin, ginawa po niya tayong templo. Nakatulad po ng sinabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, ang sabi po niya, "O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili." Kaya maliwanag po ang paliwanag ng missionary nang sabi niya, tayo
ay tumanggap ng banal na Espiritu Santo. Tayo ay pinananahanan ngayon ng banal na Espiritu Santo at yung Espiritu Santo ay ginawa niya tayong templo. Ito ay tinanggap natin mula sa Diyos ayon po sa pahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At bilang templo ng banal na Espiritu Santo, kayo ay nilinis niya o tayong lahat ay nilinis niya sapagkat hindi pwedeng tumira sa atin ang banal na Espiritu Santo kung tayo po ay marumi sa ating mga kasalanan, kung tayo ay hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoong Tagapagligtas. So importante po na tinuro na ang lahat ng sumasampalataya sa Panginoon ay mayroong banal na Espiritu Santo. Kung wala kang banal na Espiritu Santo, ay hindi ka sa Diyos. Ito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga tiga Roma, chapter 8, verse 9. Ganito ang ating mababasa. Datapot kayo ay wala na sa laman, kundi sa Espiritu. Kung tunay na ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Datapot kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, hindi siya sa Kanya or hindi siya sa Diyos. So ito pong verse na ito ay isa sa matibay na patunay na ang tao ay dapat panahanan ng Espiritu ng Diyos para magkaroon po siya ng katiyakan na siya ay sa Diyos, sapagkat ang sabi po ng banal na kasulatan, babasahin ko ulit, datapot kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo ay hindi siya sa Diyos or hindi sa Kanya, ang sinabi ng banal na kasulatan. So ito ay assurance natin na tayo nga ay mayroong kaligtasan sapagkat binigyan niya tayo ng Kanyang banal na Espiritu Santo. Katunayan, sabi ni Apostol Pablo din sa mga taga-Efeso, ito yung tatak natin bilang pagkahirang sa atin. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Ephesians chapter 1 verse 13. Ganito ang ating mababasa. Nasa Kanya'y kayo naman

At ito po ay salita ng Diyos na nagmumula sa Kanya mismo at mababasa po natin yan sa banal na kasulatan. Ay ano ba yung salita ng katotohanan o bahagi nitong salita ng katotohanan? Ang Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, the gospel of your salvation. Ito yung matibay na basihan natin ng ating kaligtasan, yung pong gospel, yung pong Ebanghelyo. Ito yung katotohanan. Ano ba yung Ebanghelyo? At ang Ebanghelyo po na binabanggit dito ay yung binanggit din po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 na si Kristo ay namatay, na si Kristo ay inilibing, at si Kristo ay nabuhay. Yung po yung kanyang Ebanghelyo sa sulat niya sa mga taga-Korinto. Bagamat ang kabuuan ng Ebanghelyo, siyempre ay una, yung ipinanganak ang ating Panginoong Hesus Kristo, at siya ay namatay, siya ay inilibing, siya ay nabuhay, siya ay umakyat sa langit, siya ay nag-utos ng banal na Espiritu Santo, at siya ay muling babalik sa atin. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo na Ebanghelyo ng kaligtasan. At ang sabi niya ulit sa Ephesians, nasa kanya'y sumampalataya rin naman kayo. So, importante po yung pananampalataya natin. Sapagkat ang sumasampalataya ay pinagkalooban po niya ng banal na Espiritu Santo bilang tatak ng pangako. At kung babasahin po natin patuloy ang verse 14 ng Ephesians chapter 1 ay ganito, na siyang patutuo ng ating mana. Ulitin ko po yung salita, na siyang patutuo, yung siya po dito ay tumutukoy sa banal na Espiritu Santo. Ibig pong sabihin, ng patutuo ay garantiya, guarantee sa wikang Ingles, o kaya down payment. Ang banal na Espiritu Santo po ang katiyakan bilang tatak natin na tayo ay may mamanahin sa ating pong pananampalataya sa Diyos. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay hanggang sa katubusan ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Now, ang banal na Espiritu Santo ay tatak na ikaw ay pag-aari ng Diyos. Doon po sa tribal context ay madalas nating sasabihin sa kanila, meron kayong kalabaw, meron kayong baka. Lagi po yan tinatatakan, at ang inyong itinatatak ay yung pong either initial ng inyong pangalan o kaya meron kayong talagang marka na nagpapatunay na sa iyo nga yung hayop na yan. O kaya sa iyo yung kalabaw o kaya sa iyo yung baka na yon. Ganyan din po ang paliwanag natin sa kanila na tayo ay pag-aari ng Diyos at tinatakan tayo ng Diyos. Hindi lang natin tatak sa labas, kundi tatak sa loob. At yun po ay banal na Espiritu Santo. Again, ang sabi ng Romans chapter 8 verse 9, sapagkat kung walang Espiritu Santo ang isang tao, hindi siya sa Diyos. Si Kristo po nandun sa langit, pero pinadala po niya ang kanyang Espiritu Santo bilang representative niya. At siya po ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu Santo. Siya ay babalik mula sa langit pagdating po ng panahon ng pagbabalik niya. Pero mayroon po tayong garantiya na ang banal na Espiritu Santo ay nananahan sa atin. Sapagkat yan po ang garantiya ng ating kaligtasan. Yan din po ang garantiya na tayo ay anak ng Diyos. Kaya madalas ko pong sinasabi na we are in Christ and the Holy Spirit is in us. We are in Christ and the Holy Spirit is in us. And if you are in Christ and the Holy Spirit is in you, ito po ang mangyayari sa iyo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging bago. Ngayon po kung ang isang tao nagsasabi siya na siya'y Christian o siya'y born again, kaya lang walang ebidensya ng 2 Corinthians 5:17, siya ay wala kay Kristo at wala ang banal na Espiritu Santo sa kanya, siya po ay walang pagbabago. Kasi ang magdudulot ng pagbabago sa atin ay kung ikaw ay na kay Kristo na at kung ikaw ay pinananahanan ng banal na Espiritu Santo. Sapagkat ang taong na kay Kristo at pinananahanan ng banal na Espiritu Santo ay nagbubunga siya, katulad po ng sinabi ni Apostle Pablo sa Galatians chapter 5. Sa verse 22 at verse 23 ay mababasa natin ang pag-ibig, kaawaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan.

Paan pagpipigil? Bilang pangwakas, mga kaibigan, ikaw ba ay na kay Kristo na? At meron ka bang banal na Espiritu Santo? Meron isang word po na sinabi si Apostle Pablo para describe yung mga bunga ng banal na Espiritu Santo sa Romans chapter 12 verse 2. Yung pong tinatawag nating transformation. Be ye transformed by the renewing of your mind. Ang lahat po ng sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tribo ka man o hindi, ay pinagkalooban ka ng banal na Espiritu Santo bilang tatak na ikaw ay anak ng Diyos at bilang katiyakan na ikaw ay may mamanahing kaligtasan mula po sa Panginoon. Muli po, ako si Pastor Jim Fabra, ang inyong missionary sa Himpapawid na nagsasabing huwag nating kalimutang abutin ang mga tribo sa kabundukan sapagkat sila sa tingin ng Diyos ay mga katutubong hiyas.

0: You've just heard a message from The Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Alam mo ba na noong June 28, 1975, unang ipinadala ng makapangyarihang 250,000-watt na transmitter ng 1458 DWRF sa Zambales, ang signal na ito papunta sa Vietnam, Cambodia at Laos? Pagdating ng buwan ng Hulyo ay nagsimula naman ang

0: mga broadcast nito sa mainland China sa wikang Mandarin at Cantonese. At pagsapit ng Setyembre, ang GF100 transmitter naman sa iba Sambales ang naghatid ng broadcast sa milyong-milyong mga tagapakinig sa Russia.
1: Sumasaypapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ito ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Hatid ay 30 minuto ng pag-aaral ng Salita ng Diyos. Halina't matuto at mapagpala sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid.
4: Sa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Welcome po kayo dito sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Samahan ninyo ako sa loob ng 30 minutong pag-aaral ng Salita ng Diyos. Dito po lamang sa 702 DCS, Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Maaari din ninyo kaming mapakinggan online sa fabc.ph at maging sa aming FB page at YouTube channel. Kabilang kami sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kami po dito sa paaralan ay nagnanais na makatulong sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito ay sa pamamagitan ng atin pong mga aralin o study guide na maaari po ninyong magamit bilang gabay sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Sa biyaya po ng ating Panginoon ay marami na ang nag-avail ng atin pong mga aralin na tayon po sa kanilang mga patotoo, sa kanilang mga pagsulat at pag-text sa atin ay nagiging malaking pakinabang at tulong sa kanilang pamumuhay bilang mananampalataya ang mga natutunan nila. At ganoon din ito ay naibabahagi po nila sa iba. Salamat sa Panginoon at ginagamit po niya ang ating mga aralin sa ganitong kaparaanan. At yan po ang aming layunin, kaibigan. Ikayo ay matulungan na malaman at maunawaan at higit sa lahat may pamuhay ang mga prinsipyo na turo ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. At upang inyo pong maranasang gamitin ng atin pong mga aralin sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia, hingin po ninyo ang atin pong course catalog. Naglalaman po ito ng listahan ng lahat ng ating mga aralin na maaaring maging gabay po ninyo sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Antabayanan mo lang, kaibigan, at mamaya ay akin pang sasabihin ang ilang mga detalye pa kung paano ka magkakaroon ng kopya ng ating course catalog. Samantala, tayo muna ay makinig sa isang awitin.

0: Kaibigan, ikaw ay nakikinig sa Paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Dito mo lamang mapapakinggan sa 702 DCS, Radyo TV Agapay ng Sangbayanan. Kami ay kabilang sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At ako po ang inyong kaibigan, kamag-aral, Ronald Failano. Kanina po sa atin pong pagpapasimula ay akin pong nabanggit na meron po kaming ipinamimigay na course catalog. Dito nakalista po ang lahat ng ating mga aralin na pwede po ninyong magamit bilang gabay sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Maaari po kayong humiling dito sa amin upang kayo po ay mabigyan namin. Meron po itong mga aralin ukol sa pag-aasawa at pagpapamilya. Meron din po tungkol sa mahalagang turo ng salita ng Diyos at ganun din sa bawat aklat ng Biblia sa Genesis hanggang Pahayag at marami pa pong iba. Kung nais mong mapadalan ka, kaibigan, ng atin pong libreng course catalog, ang kailangan mo lamang gawin ay sumulat, mag-email o kaya mag-text sa amin. At sa inyong mensahe ay sabihin mo lamang na gusto mong magkaroon ng kopya ng ating course catalog. At kapag amin ang matanggap ang iyong kahilingan, ay agad namin itong ipadadala sa iyo. Ang aming address, Paaralan, P.O. Box 490, Green Hills, 0420, Metro Manila. Muli, ang atin pong address, Paaralan, P.O. Box 490, Green Hills, 0420, Metro Manila. At ang atin pong email address, emeus1950@gmail.com. Muli, ang atin pong email address, emeus1950@gmail.com. At ang atin pong cellphone number, 0910-780-8578. Paalaala po lamang, kaibigan, na sa iyong pagsulat, email o text ay huwag mong kalilimutang ilagay ang kumpleto mong pangalan at address. At huwag mo na itong i-abbreviate. Lang sa gayon ay makatitiyak ka na iyong matatanggap ang iyong kahilingan. Ngayong umaga, kaibigan, sa ating pag-aaral ay muli po nating itutuloy ang ating pagtalakay sa aklat po ng Roma sa bagong tipang bahagi ng ating Biblia. Bago po natin ito pag-aralan, saglit tayong dumulog sa Panginoon sa isa pong panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa umagang ito na bigay mo sa amin. Salamat po sa kalayaan na mayroon po kami at hiling namin na sa kabila po ng mga kaguluhan na nangyayari sa aming paligid, maging sa mundo, ay tulungan mo kami na makapag-concentrate dito po sa inyong salita. At biyayaan niyo po kami, Panginoon, ng inyong mga katotohanan na maunawaan ito at maipamuhay sa gitna po ng mundong ito na magulo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Kung nasa tabi po ninyo ang inyong mga Biblia, ay buksan po ninyo ito sa Roma, Kapitulo 2. Nandoon na po tayo, Kapitulo 2 o ikalawang kapitulo ng Roma. At basahin natin ang unang dalawang talata. Ang unang dalawang talata. Ganito po ang sinasabi. Kaya't wala kang maidadahilan o tao, maging sino ka man na humahatol, sapagkat sa paghatol mo sa iba ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo, sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayong bagay. Subalit, nalalaman natin na ang hatol ng Diyos sa kanila na nagsisigawa ng gayong mga bagay ay ayon sa katotohanan. Sa talatang 3, ituloy po natin. At inaakala mo ba ito, o tao, na humahatol sa mga gumagawa ng gayong mga bagay at gayon din ang ginagawa mo na ikaw ay makakatakas sa hatol ng Diyos? Talatang 4, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtityaga na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Ngunit ayon sa iyong kaligtasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghukom ng Diyos. Kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa sa kanila na sa pamagitan ng pagtityaga sa mabubuting gawa na naghahanap ng kaluwalhatian at karangalan at ng kawalan ng kasiraan ay magbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Samantalang sa kanila na makasarili at hindi sumusunod sa katotohanan, kundi bagkus ay sumusunod sa kasamaan, ay para sa kanila ang puot at galit. Magkakaroon ng hirap at pighati sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng kasamaan, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Subalit kaluwalhatian, karangalan at kapayapaan sa bawat gumagawa ng mabuti, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Sapagkat ang lahat ng nagkasala ng walang kautusan ay mapapahamak din ng walang kautusan. At ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan hahatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap na ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ang aariing ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na likas na walang kautusan ay gumagawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito, bagaman walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kanilang ipinakita na ang inihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso, na ito'y nagpapatotoo rin ang kanilang budhi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. Sa araw na hatulan ng Diyos ang mga lihim ng tao, ayon sa aking ebanghelyo sa pamagitan ni Yeso Kristo. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Kaibigan, sa nakaraan po nating pag-aaral ay nakita po natin sa Kapitulo 1 ng atin pong Biblia sa Roma na hinatulan ng Diyos ang mga makasalanan. Meron siyang paghatol sa kanila. Ngayon naman, dito po sa ikalawang kapitulo ay kinokontras at binibigyang diin ni Apostol Pablo na maging ang mga nagsasabing wala silang kasalanan o mabuti sila dahil sa sila ay may relihiyon o sila ay malapit sa Diyos sa isip nila ay hindi hatulan. Pero ayon kay Pablo, maging sila ay hatulan ng Diyos. Kaya ang pamagat natin ngayon, ang hatol ng Diyos maging sa mga nag-aakala na sila ay mabuti. Sa pagsulat ni Pablo ng liham na ito sa mga taga-Roma, kanya pong ina-anticipate na maaaring may magtanong sa kanya. At maging ang tanong na ito ay atin pong makikita na sinasagot na niya agad. Dito po sa talatang isa ng kapitulo 2, ganito ang sabi niya, "Kaya't wala kang maidadahilan, o tao, maging sino ka man na humahatol, sapagkat ang paghatol mo sa iba ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo, sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayong mga bagay." Yan po ang talatang isa sa kapitulo 2. Ang tinutukoy po dito ni Apostol Pablo na humahatol, ito po ay walang iba kundi yung mga Hudyo. Ito ang kanyang pinupuntirya. Kasi nung nakaraan, ang tinatalakay niya ay yung mga hentil. At doon tahas ang sinabi ni Pablo, yung mga kalaswaan at masasama nilang mga gawain. At dahil sa ang mga Hudyo, sa isip nila sila ang bayang pinili ng Diyos, mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. At para sa kanila, ang mga hentil talaga lamang dapat hatulan yan kasi malayo sila sa Diyos. At tayo na mga Hudyo, tayo ang pinili ng Diyos, tayo ang malapit sa Diyos. At dahil yan, meron tayong reliyon na bigay ng Diyos at dahil doon tayo po ang hindi hatulan ng Diyos. Mali po ang kanilang kaisipang ito. Yun ang kinokorek dito ni Pablo. Tinutukoy niya sila na sila rin ng mga Hudyo ay makakaranas ng paghatol ng Diyos. At hinahatulan sila ng Diyos hindi dahil sa humahatol sila, bagamat totoong masamang humatol sa iba, kundi higit pa doon, ginagawa rin nila ayon dito sa mga talatang ating binabasa, yung mga bagay na ginagawa rin ng mga hintil. So ano po ang tawag doon? Hypocrisy, di ba? O ipokrito, na parabagang nakikita nila yung mali nung iba, pero sa katunayan sila rin naman gumagawa noon. Hindi nila nakikita. Parabagang katulad ng sinabi ng Panginoong Jesus na pinupuna mo yung puwing sa iyong kapwa, pero yung troso sa mata mo ay hindi mo inaalis. Eh, mas masahol ka doon sa tao na meron lang puwing, ikaw troso eh. Bagamat exaggerated yung sinasabi ng Panginoon doon sa kanyang talinghaga na yon, pero totoo, di ba? Na yung sarili mong mga kamalian, hindi mo nakikita. Oo, may relihiyon ka. At oo, nagsisimba ka. Oo, nananalangin ka sa totoong Diyos. At kaya lang, pag nakikita mo yung mga tao na parabagang malayo sa Diyos, parabagang walang Diyos, hinahatulan mo sila. Naka-ismir ka sa kanila. At mataas ang noo mo, mataas ang tingin mo sa sarili mo kaysa sa kanila. Yun po yung tinutukoy dito. At ipinapakita dito ni Apostol Pablo na mali ka, kaibigan. Hindi dahil sa sinasabi mo bilang Hudyo na malapit ka sa Diyos, ay malayo ka na sa paghatol ng Diyos? Hindi. Kasi ginagawa mo rin yun eh. At dito pinakikita niya na manghentil ka man o Grego ka man o Hudyo ka man, kung malayo ka sa Diyos at wala kang relasyon sa Kanya, ay makasalanan ka pa rin. Kaya binibigyang diin niya dito yung babanggitin niya later on sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pansinin niyo, kaibigan, lahat nagkasala. Bakit po ganito ang ginagawa ni Pablo, na pinakikita niya na ang mga hintil ay makasalanan at ngayon ay yung mga Hudyo? Kasi po, ang pinakapaksa niya sa buong aklat na nakita na natin noong una ay ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo na nagliligtas. Ebanghelyo na nagbibigay buhay sa atin bilang mga makasalanan. At kinakailangang ipakita ito ni Pablo, ang kahalagan ng Ebanghelyo. Itinataas niya ang Diyos, ang Ebanghelyo ng Diyos. At upang maipakita niya yun, kailangang maipakita niya na tayo ay makasalanan, na lahat tayo ay nagkasala sa Diyos, na malayo sa Diyos. Kaya't pinakikita po niya ngayon, hintil ka man o Hudyo ka man, ikaw din ay nasa paghahatol ng Diyos. Kaibigan, ang akala po kasi ng iba ay dahil sila ay may reliyon, okay na sila, okay na yung reliyon nila. Pero yung ganito pong attitude na paghatol sa iba dahil parang malayo sila sa Diyos at minamaliit sila, yung isipang yon ay hindi nga matuwid, ano, mali. Pero lalo't higit na ginagawa mo rin yung ginagawa ng mga taong ito. At tapos pupunta ka ng simbahan, mangungumpisal ka, tapos gagawin mo uli paglabas mo ng simbahan, uulitin mo. Anong tawag po doon? Pagkahipokrito, di ba? Panlabas lamang na anyo ng kabutihan, hindi panloob. At ito po ang binibigyang babala dito ni Apostol Pablo, na ikaw na nag-aakala na maayos ka sa Diyos, malayo ka rin pala. Tingnan niyo po ang nangyayari sa ating paligid. Hindi po ba sa mga nakaraan, meron pong mga politiko na ginagamit nila ang reliyon para i-justify nila ang kanilang sarili, na para bagang malapit sila sa Diyos kahit hindi nila magagawa yung corruption o yung mga bagay na nagagawa nung iba tungkol sa flood control, etc. At dahil may reliyon sila. Pero ang sabi ng Diyos, hindi sapat yun. Hindi mo pwedeng gawing pananggalang ang iyong reliyon upang ikaw ay malayo sa hatol ng Diyos. Mas mahigit pa nga ang magiging hatol mo kasi nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, humahawak ka ng Biblia, nagbabasa ka nito, ngunit hindi mo naman ginagawa at ang ginagawa mo ay yung hinahatol mo sa iba. Di ba't napakatindi ng pagkaipokrito ng mga ganong tao? Kaibigan, tayo rin mag-ingat kasi maaaring ganun din tayo. Maaaring akala natin okay tayo sa Diyos. Nagsisimba tayo tuwing Linggo, bukas. Magsisimba tayo kanina o ngayon. At ano po ang nangyayari? Ang nangyayari, pagdating sa simbahan, nakakapakinig tayo. Pero yung iba, nasa simbahan, pero panayantingin sa relo, di ba? Para bagang naghihintay, ba't ang tagal naman ng mensahe ng pastor o ng pare? Ang tagal naman, may gagawin pa ako. Para bagang nagpunta lang tayo doon bilang pagbibigay, pero wala tayo doon, spiritually. Physically present, spiritually absent. Ano po ang tawag doon? Hindi ba't katulad mo rin yung iba? Buti pa nga, hindi ka nalang nagsimba o nagpunta sa simbahan kung ganyan din ang saloobin o attitude mo. Na para bagang ang Diyos ay damit na isusuot mo paglinggo at uhubarin mo rin paglabas mo ng simbahan at hanggang simbahan lang ang pagiging mabait at mabuti mo, hindi sa pang-araw-araw. Kasi nga, kaibigan, makasalanan ka. At ayon nga sa Roma, Kapitulo 3, Talatang 23, lahat tayo makasalanan. At dahil tayo ay makasalanan, mahalaga na malaman natin ang Ebanghelyo. Kaya't babalikan natin yung Roma, Kapitulo 1, Talatang 16. Sabi dito, sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una sa Hudyo, sa mga taong nagsasabi na sila ay malapit sa Diyos, ngunit malayo naman pala. Malapit sila physically, supposedly, pero spiritually blinded sila. Sila ay mga tao na niloloko lang nila ang kanilang sarili na akala nila malapit sa Diyos, ngunit malayo rin pala. Talatang 17, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya gaya ng nasusulat. Bakit po nahayag ang katwiran ng Diyos sa Ebanghelyo? Dahil ang Panginoong Hesus ang siyang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kaibigan, kamusta po kayo? Meron po ba kayong reliyon? Maganda yan. Pero meron po ba kayong relasyon sa Panginoong Hesus? Ikaw ba, katulad ng sinabi ni Pablo dito sa talatang 16 ng Kapitulo 1 ng Roma, na sumampalataya ka na sa Diyos? Ikaw ba ay nabago na sa iyong buhay? Nakikita ba ang pagbabago sa iyo? O meron ka lang relasyon pero wala namang tunay na relasyon sa Diyos, hanggang reliyon lang, hanggang sa mga tao lang, panlupa lang, hanggang sa simbahan lang, pero wala kang relasyon sa Diyos. Manapa, lalong mas mabigat ang hatol mo dahil sa ikaw ay humahatol sa iba. Delikado po yun, kaibigan. Ang reliyon ay hindi po nakapagliligtas sa atin. Ang ating Panginoong Hesus lamang, siya lamang po ang tagapagligtas ng ating buhay, ng ating kaluluwa. At sabi nga po ni Apostol Juan sa Kapitulo 1, Talatang 12, babasahin po natin ang sinabi po ni Apostol Juan sa talatang 1, sa Kapitulo 1, Talatang 12. Ang sabi po niya dito po sa John Chapter 1, verse 12, ay ganito. Subalit, ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So ang pagiging anak ng Diyos ay sa Diyos mo nagmumula, hindi sa atin. Siya lamang po ang makapagbibigay o magsasabing ikaw nga ay anak ko kasi sumampalataya ka sa Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kaibigan, hanggang dito lang po muna ang atin pong pag-aaral ngayong umaga. Ito po ay tutuloy natin sa susunod po na linggo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagsama po sa akin dito sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Ako ang iyong nakasama, Ronald Failano. Hanggang sa muli, 30 minutong pag-aaral ng Salita ng Diyos dito lamang sa 702 DCAS.
1: Iyong napakinggan ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Inihatid ng BSA Correspondence School sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Ito nga po ang programang Kamalayan na inyong napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay pwede ring mapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin paano ba natin haharapin ang ating mga kahinaan, di po ba? Sapagkat sa nakalipas na mga pag-aaral ay tinalakay po natin ang tungkol sa ating potensyal. At ating pong natutunan na napakalawak ng ating potensyal dahil unang-una sa lahat, tayo po ay nilikha ng Panginoon sang-ayon sa kanyang wangis. At hindi lang yon, tayo po ay nilikha na merong disenyo o layunin. Kaya nga po, masasabi natin right from the start ay meron pong potensyal ang ating buhay. At nandyan pa ang biyaya ng Panginoon. Kaya nga po, napaka-importante sa isang mananampalataya na lumalago sa buhay espiritual kasi pag hindi tayo lumalago dyan, maaaring hindi natin nakikita yung ating potensyal. Totoo po yan. Maaaring natatangay tayo sa sukatan, pamamaraan at pamantayan ng mundo na dahil yun po ang ating nakikita at binibigyang halaga, hindi natin namamalayan na meron pala tayong spiritual potential dahil at mula sa Panginoon. Madali nating nalalaktawan ito dahil mali ang pamantayan natin. Kaya tuloy ang nangyayari, ang hinahangad natin ay yung mga bagay na mahalaga sa mundo at kadalasan po nawawalan tayo ng tuon sa mga bagay na mahalaga naman sa ating Diyos. Masyado tayong abala sa material, sa pinansyal, sa temporal na yung spiritual potential ay hindi na natin nakikita. Kaya importante po kagaya ng ating natutunan ng pag-aaral ng salita ng Diyos kasi dyan tayo namumulat sa kung ano ba ang mahalaga sa Panginoon at ano ba ang marapat na maging pangunahin din naman sa ating buhay. Isa pang bagay po na masasabi nating balakid na ating pinag-aralan din, kadalasan po meron tayong mga kahinaan. If you remember, define po natin yung kahinaan. Yan po ay yung ating mga limitations or disadvantages na kadalasan po pag ang mga ito ay hindi natin inaalis, hindi natin pinagtatagumpayan, ay nananatili siyang limitation and disadvantage. In fact, paminsan po, hindi na natin namamalayan na mas madalas ang humuhubog na sa ating kapasyahan ay yung ating mga limitations o kaya yung ating mga disadvantages rather than our spiritual possibilities. Ang ganda kasi isipin ng salitang potential. Ang ibig sabihin, ano yung posible, di ba? At kung tayo po ay nasa isang kalagayan na masasabi nating dehado, discouraged, sinasabi sa atin may potensyal, meron pang ilalawig yan. At kung tayo naman ay nasa kalagayang lumalago na, aba, may igaganda pa. Kaya ho talagang napaka-importante na maunawaan natin ang salita ng ating Panginoon. Dito po sa 2 Corinthians chapter 12, verse 8, verse 9, and verse 10, si Apostle Paul ay nagkaroon ng isang limitasyon. According to some Bible scholars, yung limitation na ito ay isang physical na karamdaman umaapekto sa kanyang mata. Tinatawag po niya itong thorn in the flesh o yung tinik sa kanyang laman. At sa kanyang kaisipan, kung ito ay maaalis, ay makapaglilingkod siya ng mas madali, mas malaya. Di ba, tayo rin pag naglilingkod, tapos merong karamdaman, may problema. Kadalasan pong nasa isip natin, kung wala lang sana ang mga problema na ito, ang mga hadlang na ito, eh malayo na sana ang aking narating. Pero titingnan po natin ngayon, ang Panginoon po ba ay concern lamang sa pagtanggal ng mga bagay na ito at yun lang ba ang bukod tanging solusyon? Ang sabi po sa 2 Corinthians 12, verse 8, 9, and 10, three different times I begged the Lord to take it away. Each time He said, "My grace is all you need. My power works best in weaknesses. So now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me. That is why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, the hardships, the persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong." Now, take note. Nanalangin si Pablo sa kaisipan na ang solusyon ay matanggal itong thorn in the flesh. In fact, the Bible is very specific na nanalangin po siya and he begged the Lord three times. At hindi po inalis ng Panginoon itong sa tingin ni Pablo ay balakid. Subalit, binigyan po siya ng biyaya upang mapagtagumpayan ito. So in other words, kadalasan ang tingin natin ang solution sa problema ay removal or maybe exemption. Lord, kung hindi na kami dadaan, mas maganda. Yan ang nasa isip natin. Pero dito po hindi ganoon. Pinahintulutan siyang dumaan sa problema. Pero ang sabi nga ng Panginoon, "My grace is sufficient for you." Sa translation na ating binasa, "My grace is all you need." So hindi po yung removal, hindi po yung exemption sa ating mga problema, kundi ang sinasabi po rito yung provision ng biyaya ng Panginoon. Yan po ang magsusustain sa atin. At napansin niyo po yung pagbabago ng pananaw ni Apostle Paul na yung unang kanyang hinihiling na alisin, ang sabi niya sa pangalawang bahagi ng verse 9, "So now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me." So, hindi lang po iisa ang perspektibo sa ating mga pinagdadaanan. Huwag nating iisipin iisa lang. Iisa lang ang solusyon, iisa lang ang pamamaraan, iisa lang ang gagawin. Ang reality, maraming paraan ang ating Panginoon. At tandaan niyo po, ang kanyang pamamaraan ay merong mas higit na ina-accomplish sa ating buhay. Ang focus natin kadalasan ay task. Kaya pag merong hadlang, ang iniisip natin, sana matanggal ito para makabalik ako sa task. Ang nasa tingin po ng Panginoon, hindi lang yung task, kundi yung being, yung pagkatao natin. So in other words, kung tayo po ay mapalalago sa ating mga kahinaan, ang mangyayari po, ma-overcome natin itong mga kahinaan ito by the strength that God provides. At sa pamamagitan po niyan, mas makapaglilingkod tayo ng tama. Bakit po? Well, una sa lahat, dahil magagawa lang natin yan sa kanyang biyaya, yung humility at yung reality na yon will make others see Jesus in our lives. makikita mababakas natin personal at ng mga taong nakapaligid na ang Diyos mismo ang siyang kumikilos sa ating buhay. So ilang bagay po ang pwede nating matutunan para sa ganoon, sa gitna ng mga challenges na dumarating, ay makapagpatuloy tayo at meron tayong pangahawakan. Una po is perspective. Merong author na nagsabi, dalawang bagay po ang mahalaga. Number one is to see God in your circumstances. Yung makita natin ang Diyos sa gitna ng ating pinagdadaanan. Yung pangalawa po is to see how God sees our circumstances. Ang makita ang perspektibo ng Diyos, paano niya tinitingnan ang ating sitwasyon. Madalas po pag tayo ay nadi-discourage, pinanghihinaan ng loob, it is because we don't see God in our situation. Hindi natin siya nakikita. Hindi natin nakikita yung pwede niyang gawin, ano yung kaya niyang gawin. At naroon siya para may gawin sa ating sitwasyon. Kadalasan yan ang nagiging problem, so we get overwhelmed. Meron po akong isang aklat na binabasa. Yan po ay sinulat ni Warren Wiersbe. Yung kanyang aklat ay tungkol po sa ministry. At ang kanyang paalala, ang ministry po ay nangyayari when God's provisions meet human needs through loving channels. Provision ng Panginoon tutugon sa pangangailangan ng tao. Kung maintindihan po natin yon, ang ibig sabihin nito, hindi layunin ng Diyos na ang ministeryo ay gampanan natin sa sariling lakas, pamamaraan. Kailangan nating makita yung spiritual nakakayahan na binigay sa atin, sapagkat magagawa lang natin successfully ang ministeryo sa pamamagitan po ng lakas na binigay sa atin ng Panginoon. So we have to learn to see God in our situation. Lord, ano bang ginagawa mo sa sitwasyong ito? Naalala ko na naman tuloy, di ba? Naalala niyo yung footprints in the sand na kung saan inaakusahan niya ang Diyos. Ang sabi niya, Lord, bakit tuwing may problema, iniiwan mo ko tuwing may pinagdadaanan, nawawala ka? Kaya dati-rate, dalawa yung bakas ng paa, isa sa akin, isa sa inyo, bakit ngayon isa na lang palagi? Ang sabi po ng Panginoon ay ano? Ang sabi niya, well, hindi bakas yan ang paa mo, yan ay bakas ng aking paa nung binuhat na kita. It was then that I carried you. So nakikita niyo yung encouragement pag nakikita natin ang salita ng Panginoon. Kaya talagang we have to learn to see God in our situation. Kadalasan po kaya tayo na-overwhelm kasi nalalakihan tayo sa sitwasyon. Ang totoo, hindi naman layunin ng Diyos na yung lakas natin ang gagamitin natin . Naalala niyo si David, nilabanan niya si Goliath and everyone was so amazed. Hanggang ngayon, namamangha tayo sa account sa Bible. Pero ano bang naging battle cry nitong si David? Hindi ba ang sabi niya, I fight you in the name of the Lord. So ibig sabihin, malaki yung kanyang kalaban, si Goliath, pero malaki ang kanyang Diyos kumpara sa kanyang kalaban. Makita niyo po yun? So yan po ang isa. Pangalawa po is to learn to see how God sees our perspective o yung ating situation. Ano ba yung perspective ng Diyos sa ating pinagdadaanan? Magkaiba yun . At hindi po sa lahat ng pagkakataon ilalahad sa atin yan. Pero ang importanteng makita natin dito na may mga times po na yung akala nating imposible, meron pang magagawa ang Diyos. This is very evident sa Old Testament, yung journey po ng mga Israelites, nung lumabas po sila ng Egypt. If you remember, tinugis po sila. Pagdating sa edge ng Red Sea, they were hopeless. To the right are mountains, to the left are mountains, behind them are the angry Egyptians, and then before them, sa harap nila, yung Red Sea. So humanly speaking, this is impossible. You're talking about men, women, old people, young people, children. Maiipit, mga walang kahandaan, kasanayan sa digmaan. Tinutugis. Pero ano pong nangyari? Yung akala nilang dead end ay magiging isa pala sa pinakamalaking himala na kanilang masasaksihan. And that was the parting of the Red Sea. So nakita niyo po ano, minsan po talagang pagka tinitingnan lang natin ang mga bagay sang-ayon sa ating lakas, kakayahan, pangunawa, we become desperate. But it is always important to remind ourselves that God's ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. So yung una po ay perspective. Pangalawa, kailangan din nating tanungin ang ating sarili, ano ba yung purpose? Alam nyo, napakahalaga kasing makita natin na ang Diyos natin may not exempt us from problems, but God is always intentional. Meron siyang ina-accomplish. Halimbawa, sa 2 Corinthians 1, ang sabi po roon, pag dumaraan tayo sa mga pagsubok, He gives us comfort para yung comfort na tinanggap natin mula sa Kanya is the same comfort that we can use to encourage other people who are also going through trials. So ang ibig sabihin nito mga kapatid, paminsan hindi natin maintindihan, gusto nating sana tanggalin na lang yung problema kasi ang akala natin yung problema ay hadlang sa ministry, yung pala baliktad, yung palang problema ay paraan para i-expand yung ministry. I've shared this many times before. Naalala niyo po, na brain tumor ako ng 2018. So, na-operahan po yan and praise God, successful naman. Pero minomonitor from time to time. Now, why am I sharing this? Ang nasa isip ko, Lord, nagkasakit, nawala ang sakit. So, ano po ito? Ang hindi ko na-realize, God was expanding my ministry. Sapagkat pagkatapos po noon, yung level of faith has really gone up. At hindi lang yon, meron pong mga binuksan na bagong mga ministry opportunities because of what I went through. So paminsan nakala natin, Lord, ano bang role ng brokenness ko sa inyong ministry? Ano bang role ng aking frailty, ng aking problema, pinagdaanan, at mga kabiguan? Pero ang reality po is sometimes yung mga kahinaan na ito, pinagdadaanan ito, ay instrumento ng Diyos para gamitin tayo sa Kanyang layunin. So kailangan maging sensitive tayo doon, Lord, what is your purpose? Huwag muna nating ipanalangin na, Lord, alisin. Ang panalangin muna natin, Lord, what is your purpose? Kasi paminsan po, pag hiniling nating alisin, pati yung paglago, mawawala eh. Hindi ba sa Romans 5, and this is also mentioned in James chapter 1, whenever you face trials of any kind, let it be an opportunity for great joy. And then later on, it was explained na kaya pala siya opportunity for great joy because it gives us the opportunity to grow. Napakagandang bagay. Ano? Pinalalago pala tayo. So pagtakas tayo ng takas sa mga suliraning ito, samantalang ang nais pala ng Panginoon, pagdaanan mo ito. Well, kapatid, yung tinatakasan mo is not only yung problem. Ang tinatakasan mo, yung paglago. Kaya paminsan mo, sa mga mananampalatayang matampuhin na at gusto pa palagi walang problema, eh madalas hindi natututo eh. Di ba? Pag hindi inalis yung problema, magtatampo. Pero ang totoo po nun, let us ask God, Lord, what is your purpose? Hindi man palagi nating maintindihan o ma-appreciate. But again, God is always intentional. He is forming us, molding us, changing us, shaping us to become the person that He wants us to be. Napakagandang katotohanan yan. Kaya kung sakasakali po may pinagdadaanan kayo, bago manguna yung kaisipan na, Lord, hadlang to eh. Kung maaalis to, okay na sana eh. Huwag muna. Ang ipanalangin muna natin, Lord, you allow this to happen. What is your purpose? How can I get to know you more as I go through these challenges? How can I understand your purpose more as I go through these challenges? So purpose, God is always intentional. Minsan yung akala nating kabiguan, umpisa pa lang ng kanyang pagkilos. I remember reading a book on the life of Moses. Totoo nga naman, ano, pag binasa mo yung istorya ni Moses, napakaganda eh. Kasi alam naman natin, pinalutang-lutang siya doon sa river. nakuha ng anak ng paraon, pinalaki sa palasyo, para bang, wow. Nung nasa palasyo, siguro sa isip nating lahat, yan na, dyan ka gagamitin. Pero alam niyo, hindi ganun nangyari. Nung siya po ay nakapatay ng Egyptian, you know the story, nagtago. At ang sabi nga nung sinulat ng author na aking nabasa, maybe from Moses' perspective, it was retirement already. Tapos na, wala na. Kung hindi mo ko nagamit at the peak of my influence bilang Prince of Egypt, then wala na. Pero alam nyo, napakaganda ron. Yung kanyang training na nakuha sa Egypt, iba pa yon. Ang mas malalim na training, yung matutunan niyang maging sensitive sa leading, pagkilos ng Panginoon, sa time na siya po ay nagtatago. Sabi nga ng iba, his personal wilderness journey is very important to leading the Israelites through the wilderness. Meron siyang sariling pinagdaanan na naging malaking bahagi ng kanyang pagmiministeryo. Kalain niyo yun, ano? So what is God's purpose? Pangatlong bagay po, what are God's provisions? Napaka-importante mga kapatid na pag tayo po ay dumaranas ng mga challenges, we learn to look at God's provisions. And it's interesting, sometimes yung provision ng Panginoon may not be what we expect, may not be what we want, pero yun ang binigay sa atin at dun tayo gagamitin. For example, sa James chapter 1 verse 5, sabi ron, pag tayo po ay may problema, ask God for wisdom. At ang sabi ho ng passage, He will give it to you. Ah, siguradong ibibigay. So there is the provision of wisdom. At paminsan-minsan, naiisip natin, Lord, wisdom is good, pero baka naman meron ka pang pwedeng ibigay na iba. Bukod dyan sa wisdom na yan. Di ba ganyan tayo? Isa may naiisip tayo, Lord, para mas maganda to, mas mainam to. Alam niyo po, wisdom ang binigay ng Panginoon. Yan ang provision. And we have to learn to accept it and appropriate it. Kasi kadalasan po, dahil may sarili tayong kaisipan on how to fight the battle, meron tayong sariling kaisipan din kung anong provision ang kailangan. But understand this, ang Panginoon may sariling layunin sa mga hamon na pinadadaan niya sa atin at yung mga provisions niya ay sapat doon po sa mga hamon na inalaw niyang pagdaanan natin. Kaya alamin natin, Lord, what are your provisions? And then lastly, yung product. Ano yung magiging resulta sa ating buhay? Alam niyo, pag tayo po ay dumaraan sa mga challenges, oftentimes, yung mga challenges na yan really strengthens our faith. We get to know God deeper, we experience Him in a fresh way, we develop humility, at we come out from the challenges a different person because of all the experiences. Kaya magandang isipin din, ano ang magiging resulta pag pinagdaanan ko ito? Halimbawa po, kung kayo ay interesadong mag-improve ang physical na katawan, di ba you can exercise or go to the gym. Pagpunta mo sa gym, magbabayad ka pa, pero anong gagawin sa iyo? Pahihirapan ka. Pahihirapan ka. Kaya nga iba din na bumabalik . Pero mahalagang tandaan na yung hirap na pagdadaanan mo doon, may intensyon, may patutunguhan, magdadala ng resulta yon. Ganyan din sa Panginoon. What He allows is always beneficial and it possesses the capacity to change us in ways that we cannot even fathom. Kaya napaka-importante po that as we go through trials, challenges, let us learn to trust the Lord, knowing that He is wise, He is good, He loves us, and that He is always intentional. Kaya mga kapatid, naway maging kalakasan natin ang mga katotohanan ito. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at

0: Alam mo ba na mayroong 6 na transmitters ang FEBC Philippines na matatagpuan sa Bukawi, Bulacan at iba Zambales? Ang mga transmitters na ito ay ginagamit para sa aming shortwave broadcasts sa China at kabuuan ng Timog Silangang Asya.
1: Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapan ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop

0: computers.
1: Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso na punit-punit na ritaso ng balabal. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at may bibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Ginawa ko ito sapagkat tinaliktan niya ako upang maglingkod kay Astarte, ang Diyos-Diyosa ng mga Sidonyo, kay Semos, ang Diyos-Diyosa ng Edom, at kay Molok, ang Diyos-Diyosa ng mga Amonita. Hindi siya namuhay ng ayon sa kalooban ko, ngunit hindi ko aalisin sa kanya ang kaharian. Habang siya ay nabubuhay, pananatilihin ko siyang hari alang-alang kay David, ang aking lingkod na tumupad ng aking mga utos.
2: Yamang sa alabok doon ka nang galing, sa alabok ay babalik ka rin.
3: Abraham, masdan mo ang mga bituin. Ganyang karami ang magiging anak mo at ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong magubuhos dahil sa marami.
2: Ang tipan. Handog ng Far East Broadcasting Company. Ang tipan.
4: Sa lumang tipan, si Jeroboam ang unang hari sa ilagang bahagi ng nahating Israel. Kasapi siya sa lipi ni Ephraim. Ang masamang Jeroboam ang nanguna sa paghihimagsik laban sa sambahayan ni Huda at sa mga mag-anak ni David. Naglagay si Jeroboam ng mga Diyos-Diyosan para sa mga tao sa Dan at Bethel upang sambahin. Bantog si Jeroboam sa pagdadala ng kakilakilabot na kasalanan sa Israel. Sa 20 taon at 2, inaritan siya ni Nada, ang kanyang anak. Ito ang tipan sa episode na pinamagatang Ang Unang Hari sa Hilagang Israel.

0: Oh! Oh! Jeroboam! Anak ni Nabat! Kumusta ka na?
1: Kamahalan, ano po ang paglilingkod ko sa inyo at dinalo mo ako dito sa Euphrates? Mahalaga ba ang iyong pakay sa akin? Aking kamahalan?
0: Mahalagang mahalaga. Bantog ang inyong pangalan dito sa Euphrates. Isa kang makapangyarihang tao na kinakatakutan at iginagalang ng mga tao kahit sa ibang lugar. Kaya inaalok kitang maglingkod sa akin bilang tauhan ko sa aking palasyo. Nakita ko ang iyong ibang kakayahan, kaya ipapamahala ko sa iyo ang lahat ng gawain sa bayan sa lupain ng angkan ni Jose.
1: Nag-uumapaw aking kagalakan sa alok ninyo, aking hari. Ako po ay pinagkatiwalaan sa gawaing bayan. Ano po bang dahilan upang ako ay tumanggi dahil mismo hari na ang nakipag-usap sa akin? Payag ako!
0: Magaling! Bukas ay makapagsisimula ka na. Yeah! Yeah!

0: Kamahalan, ano po ang aking maipaglilingkod at ako ay iyong pinatawag mula sa aking bayan sa Tiro?
1: Ipinatawag kita dahil bantad na sa buong mansa ang kahusayan mo sa paggawa ng mga kagamitang tangso. Kilala ka rin mula sa lipi ni Neftali. Gusto ko, ikaw ang gumawa ng lahat ng aking makagamitang tanso at ginto sa aking palasyo at sa mga banal na templo ni Yahweh na aking itatayo.
0: Isang karangalan ko po, mahal na Haring Solomon, na ako po ay iyong pagkatiwalaan sa paggawa ng kagamitang ginto at tanso sa palasyo at sa mga templo ni Yahweh. Lalo ko pong paghuhusayan ang paggawa upang hindi naman kayo lugi sa iyong ibabayan.
1: Sabihin mo sa akin kung magkano ang iupa ko sa iyo o kung ito naman ay pakyawan.
0: Saka na tayo magkwentahan, kamahalan. Ang mahalagang unahin ay maitayo na ang mga templo.
1: Sige na, simulan mo na ang paggawa. Lahat ng inyong pangangailangang mga gamit ay ibibigay ko sa iyo. At kung kailangan mo ang makatulong, marami akong bihag. Sila ang magiging utusan mo.

0: Jack na matutuwa si Haring Solomon kapag nakita niyang nakatayo na ang ipinagagawa niyang templo.
1: Maraming templo palang ipinagagawa ng hari. Malaking halaga ang nagugol ng ginto at tanso. Tama ba ako, Hiram?
0: Oo, Jeroboam. Nagbuo pa nga ng 2 haliging tanso ang kamahalan. At ang sukat ay 27 talampakan ang taas ng mga ito. At ito pa, 18 talampakan ang sukat na pabilog. Pinalagyan pa ng hari ang bawat haligi ng kapityel na tanso. 7 talampakan ang taas. Kaya yan ang resulta.
1: Napakaganda ang naging kinalabasan sa pinagagawang ito. Ipapakita mo na sa Haring Solomon ang natapos na gawain. At malamang na matutuwa ito sa kanyang makikita. Hahanga sa iyo ang hari. Baka dagdagan ka pa ng upa.
0: Hari nawang magkatotoo ang sinabi mo, Jeroboam. Dahil dyan ko ibinuhos ang nalalaman ko sa pagtatayo ng mga gusali at maging mga templo.

0: pangalan. Nalaman ko po na pinasyalan ninyo ang mga natapos na mga templo. Nagustuhan ba ninyo, kamahalan?
1: Hindi ko nagustuhan. Hiram, nakita ko ang mga natapos mo nang ginawa. Pero nakukulangan pa rin ako sa disenyo. Kailangang dagdagan mo pa. Alam kong marami ka pang idea patungkol dito. Nakukulangan ako, sa totoo lang.
0: Ha? Nakukulangan pa kayo, kamahalan? Ano pa po ang idadagdag ko? Para gumanda pa.
1: Gumawa ka pa ng 2 palamuting animo ay kadena na animo'y palawit dito sa dakong ibaba ng kapitel. Dagdagan mo pa ng 7 bawat kapitel. At pagkatapos mong magawa na ito, magbuka pa ng mga granadang tanso at ilagay mo sa ibaba at itaas ng palamuting kadena. 2 bawat kapitel. At ang paitas naman ng kapitel ay hugis bulaklak ng liryo at 6 na talampakan ng taas. Di ba mas maganda ito?
0: Sige po, kamahalan. Padadagdagan ko po ang mga disenyo para lalong gumanda po. Masusunod po ang inyong ideya. Ngayon din po, uutusan ko ang aking mga tauhan at utusan.
1: Kailangan kong makita agad ang resulta. Bilisan ninyo ang paggawa at gusto ko pulido.

0: Ano ang pinagagawa ng aking mahal na Haring Solomon?
1: Ayon sa aking inutusan, para magmatyag ay mga muog po, mahal na reyna.
0: Mga muog? Natapos na ba ang ipinagagawa niyang mga templo?
1: Natapos na pong gawin ito ni Hiram, ang manggagawa ng mga gusali mula sa Euphrates, mahal kong reyna.
0: Ang mga muog na ipinagagawa ng mahal kong Haring Solomon ay sa lugar ng Milo. Tama ba?
1: Opo, mahal na reyna. Doon nga po nagpunta ang aking inutusan na tagapagmatyag sa mga tauhan ng hari. At ayon sa pagmamatyag ng aking inutusan, ay pinagtatakpan ang mga guwang sa muog ng lungsod ng Jerusalem sa pamumuno po ng isang lalaking nagngangalang Jeroboam.
0: Jeroboam? Siya ba ang anak ni Nabat na taga Sereda? Ang ina nito ay balo ni Nabat na nagngangalang Serua?
1: Siyang tunay nga po, mahal na reyna, ang inyong nalalaman.
0: Siya ang bagong tagapamahala ng Haring Solomon sa lahat ng gawaing bayan sa lupain ng angkan ni Joseph.

0: Si Jeroboam ay isang makapangyarihang tao sa lahat ng lugar. Maraming sumusunod sa kanya. At kung papalarin si Jeroboam, ay pwede siyang maging hari pa. Maaring mapalitan nito ang Haring Solomon ng Huda.
1: Ganun po ba, matandang babae? Mapagkakatiwalaan ba siya ng hari ng Israel? Isa kaya siyang matapat na tao ng hari? Dahil ayon sa aking balita, siya raw ang bagong tagapamahala ng hari sa mga gawaing bayan nito.
0: Hindi naman lingid sa buong Israel na maraming lumalaban sa Haring Solomon. Mismong mga tauhan niya. At sa tanong mong yan, maaari. Dahil maambisyon ang lalaki ng Euphrates. Maaring mag-akla si Jeroboam kay Solomon.
1: Ganun ba? Salamat. Ito nga palang aking upa sa nakuha kong tapa ng baka. Sa'yo na ang sukli, tanda.
0: Salamat. Salamat, aking suki. Magugustuhan tiyak yan ang iyong asawa. Sariwang karne ng baka. Tagasan ka ba?
1: Ay, tagariyan sa ibaba ng burol. Sige, nagmamadali ako. Malapit naman ang halian ng aking asawa. Mailuto ko na itong karne ng baka na nabili ko sa inyo.
0: Balik ka, ha? Magkwentuhan ulit tayo tungkol sa mga pangyayari dito sa labas ng palasyo.
1: Opo, babalik ako. Mabuti at di ako nakilala ng matandang tindera ng karne na ako ay isang dama ng reyna. Kung sa bagay, sa pagbabalat kayo ko bang ito ay may makakakilala pa ba sa akin na ako ay taga-palasyo? Pero ang mahalaga, nalaman ko na ang Jeroboam na yon ay mag-aaklas laban sa Haring Solomon. Kailangan malaman ito ng reyna. Saan ba pumarada ang oksero ng karuahe ng palasyo? Ha, maaaring sa likod ng palengke. Doon nakatago.

0: Tinatawag ko kayong lahat, mga bata tanda ng Israel at mga pinuno ng mga angkan upang dito sa Jerusalem ay iyong dalhin ang kaban ng tipan doon sa Sion. Ito ang kutang ng aking amang si David nung siya'y tumakas laban kay Saul. Sige na! Humayo na kayong lahat! Ngayon ay kapistahan ng buwan ng Itanim, ikapitong buwan ng taon. Pagtulong-tulungan ninyong buhatin ang kaban ng tipan. Maaring tumulong rin sa inyo ang mga Levita na nagpuntahan ngayon dito sa Jerusalem. At salamat sa mga dalang tolda ng mga lipi ni Levi.
1: Halos hindi mabilang ang mga baka at tupa na inihandog ng Haring Solomon at ng buong Israel sa harap ng kaban ng tipan. Kaya pati ako, walang mailako dito sa palengke. Malaking handaan ito.
2: Oo nga, halos lahat ng matatanda ng Israel at mga sacerdote, pati ang maraming Levita ay nagtulong-tulong sa pagdala dito sa Jerusalem sa kaban ng tipan. At ipapasok na ng mga saserdote ang kaban ng tipan sa dakong kabanal-bananan.
1: Ah, pero bakit ngayon ang Haring Solomon ay sa Diyos-Diyosa na mga asawa nito siya sumasamba? Sa mga Diyos-Diyosa ng asawa nitong Moabita, sa Diyos-Diyosa ng kanyang asawang Edomita, sa Diyos-Diyosa ng asawa nitong Heteo, at sa Diyos-Diyosa ng asawa nitong Sidonio. Ayon sa kaugalian at aming kaalaman, natuto lang aming Diyos na si Yahweh na makapag-asawa si Haring Solomon sa mga babaeng hindi sumasamba kay Yahweh. Tinitiyak ko, parurusahan ni Yahweh si Haring Solomon.

Solomon, dalawang beses na akong nagpakita sa iyo. Pero ano na naman itong ginawa mo? Hindi mo na naman sinunod ang aking utos. Nag-asawa ka pa rin ng mga babaeng taga-ibang bansa. At ang ikinapupuot ko sa iyo ay sumamba ka sa mga diyos-diyosa ng iyong mga reyna. Kaya magmula ngayon ay pahihintulutan ko na lumitaw ang mga magiging kalaban na sila ang dudurog at wawasak ng iyong kaharian hanggat hindi ka bumabalik sa akin. Hindi matatapos ang digmaan.

Santo Yahweh! Susurit na po sa inyo! Yahweh! Hindi ko narinig ang tiwik ni Yahweh! Yahweh! Yahweh! Hindi ko pinapakinggan ni Yahweh! Tamang-tama ko! Ang buod ang galit ni Yahweh! At ito ngayon ang nag-ahari! Hindi ko na ito mapipigilan! O Yahweh!

0: Kailangan kong lumabas ng Jerusalem para katagpuin ko ang kausap ko sa mga gamit sa gusali. Ha? Sino itong makakasalubong ko? May dalang bagong balabal? Tila sasalubungin ako. Kilala ko ba ang taong ito? Nag-iisa siya sa lugar na ito. Ha? Nag-alis ng kanyang balabal para marahil mamukhaan ko siya.
1: Jeroboam!
0: Ha? Kilala mo ako? Sino ka ba, Ginoo? Isa kang dayo sa iyong kasutan. Alam kong hindi ka taga rito sa Jerusalem.
1: Ako si Propeta Ahias. Ang aking bayan ay Silo.
0: Ano, bakit mo pinagpupunit ang iyong balabal na dala mo? Pinagpunit-punit mo ng 10 piraso.
1: Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang pinasasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel.
0: Anong ibig mo sabihin, mahal na propeta Ahias?
1: Pakinggan mo ang sasabihin ni Yahweh.
2: Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso na punit-punit na ritaso ng balabal. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at may bibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Ginawa ko ito sapagkat tinaliktan niya ako upang maglingkod kay Astarte, ang Diyos-Diyosa ng mga Sidonyo, kay Semos, ang Diyos-Diyosa ng Edom, at kay Molok, ang Diyos-Diyosa ng mga Amonita. Hindi siya namuhay ng ayon sa kalooban ko, ngunit hindi ko aalisin sa kanya ang kaharian. Habang siya ay nabubuhay, pananatilihin ko siyang hari alang-alang kay David, ang aking lingkod na tumupad ng aking mga utos.
1: Hindi namuhay si Haring Solomon ng ayon sa kaluban ni Yahweh. Hindi niya ginawa ang gusto ni Yahweh at hindi rin sinunod ang tuntunin nito. Hindi nga niya sinunda ng halimbawa ng kanyang amang si Haring David.

0: Jeroboam, ikaw ang maghahari sa Israel at ilalagay ko sa ilalim ng iyong pamamahala ang lahat ng lupaing maibigan mo. Kung tatalimahin mo ang aking mga utos, kung namumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung ang iyong mga gawa ay magiging kalugod-lugod sa aking paningin, at susundin mo ang aking mga batas at tuntunin, gaya ng ginawa ni David na aking lingkod, ako ay isa sa iyo. Pananatilihin ko ang iyong angkan, tulad ng ginawa ko kay David. Ibibigay ko sa iyo ang Israel, at parurusahan ko ang mga anak at apo ni David, ayon sa nararapat sa kanila. Gayunman, ito ay hindi pang habang panahon.
1: Yahweh, tutuparin ko po ang inyong mga habilin sa akin. Magiging mabuting pinuno po ako ng Israel. Mamumuhay ako sa iyong kalooban. Mamumuhay ako, Yahweh.

0: 헬로보암! 뽀뽀따인 끄담! 아!
1: 문띡다 호르나 가금띠하고 하리슬몬 가금띠하고 하리슬몬
0: 마빌리스카 무미락 마가왈 숭사만 날리뇨 세로보암
2: 마가왈 루소
1: 마가왈 마가왈 나 팔라시 kailangan makatakas ako. Talaga nga pala, papatayin ako ng haring yun. Kuya ng aking kabayo, bibilisan ko ang takbo. Kailangan makasakay ako agad sa kabayo. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!
0: Ang sukab! Nakasakay pa ng kabayo! Mga kawal! Sundan ninyo! Tugisin! Dalhin nyo sa akin ang ulo ni Jeroboam! Bilisan ninyong kumilos! Sakay na kayo sa inyong mga kamelyo at kabayo! Napakatuling mga bayo! Ang hunggang Jeroboam! Sino siya? Para agawan ako ng trono bilang hari. Wala akong pakialam kung siya na ang hinirang ni Yahweh na kapalit ko. Dadaan muna siya sa ibabaw ng aking bangkay. Ako pa rin ang hari ng Israel.

0: Inyong napakinggan ang unang bahagi ng episode na pinamagatang Ang Unang Hari ng Hilagang Israel. Abangan ang pagwawakas ng episode na ito sa susunod na pagsasahing papawid dito lang sa Ang Tipan, isinulat at nilapatan ng musika ni Jerry Peñalosa mula sa direksyon ni Ding Camacho, binigyang buhay nina
1: Fidel Odarbe,
2: Ernie Latore,
3: Lita Loresco,
4: Lisa Odarbe,
5: Nancy Lasarte.
0: At ako naman si Bobot Sali na minsan pang nagaanyayang ugaling makinig sa 702 DCAS, Radyo TV, kaagapay ng Sambayanan.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
3: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听广东广播公司播放的中文节目。以下为你播放闽南语的空中崇拜。咱来有备心，三甲加入空中的崇拜。

0: 听众朋友，多谢你收听空中崇拜。假如你有任何回应或者疑问，欢迎甲阮联络。阮的电邮地址是 btc@liangyou.net， 重复 btc@liangyou.net， 请注明空中崇拜。
1: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Si Bartimeus at ako. Programang naglalayong tumalakay at magbigay ng pag-asa ugnay sa iba't ibang hamon at isyu ng buhay na kinakaharap ng mga kapatirang may kapansanan sa paningin. Hatid sa iyo ng Resources for the Blind, si Bartimeus.

0: Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Pilipos, Kabanatang 4, Talatang 13. Muli po kami ang inyong mga kasama,
1: Ate Christine Santos
0: at Pastor Jerry Dobria. Isang mapagpalang hapon din naman, Miss Christine.
1: Magandang hapon po, Pastor Jerick.
0: Binabati natin ang lahat po ng atin pong mga masugid na tagapakinig sa iba't ibang dako po ng atin pong bansa na naabot po nitong programa po natin.
1: Ayan, magandang hapon din po sa ating mga tagapakinig na walang sawang sumusuporta sa Bartimeos at ako. Ganon din po, Pastor, sa ating mga kasama sa Resources for the Blind na palagian na rin nakikinig ng isang mapagpalang hapon.
0: Nagpapasalamat din po tayo sa lahat po ng mga lingkod ng atin pong Panginoong Diyos na patuloy, Miss Christine, na ginagampanan yung kanilang pagkatawag mula sa ating Panginoon. Marami po sa atin ang nakakilala na sa Panginoon. And nung nakaraang summer camp ng Resources for the Blind, Miss Christine, ay marami po sa atin pong mga campers ang mas naliwanagan at nakakilala sa ating Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong lahat. Isa po sa mga talagang nagagawa po ng pangaral, Miss Christine, ng salita ng Panginoon ay marami po sa mga kabataan ang nakakilala sa Panginoon. Sa hapong ito, sa ating episode, ay isa pong binago ng atin pong Panginoong Diyos ang ating makakasama dito po sa ating programa na kung saan, Miss Christine, sa kasalukuyan ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon.
1: Amen po, Pastor. At tunay nga po, no, na kahit sa gitna ng anumang mga hamon, ang Panginoon ay nagbubukas ng bagong buhay at mga pagkakataon. So ngayong hapon, Pastor, sabay-sabay po natin na i-welcome at naway maging inspirasyon po siya, no, sa ating lahat. I-welcome po natin si Brother Jayan Adobas. Magandang hapon po, Brother Jayan.
2: Magandang hapon po, Ma'am Christine, Pastor Jay.
1: Ayan, welcome po sa si Bartimeos at ako.
2: Salamat po sa pagkakataon po na makapag-share po dito ng kabutihan ng Diyos sa aking buhay po.
0: Maraming salamat, ano, Brother Jayan, sa pagkakataon. And sa kaalaman po ng atin pong mga tagapakinig, Miss Christine, si Brother Jayan po ay isa po ito sa atin din pong binabible school or Bible study noon, no? Nung siya po ay nag-aaral pa sa Philippine School for the Blind. And of course, isa rin po sa mga dumalo sa summer camp. And I believe na marami din siyang mga natutunan and malaki po yung kinalaman kung saan siya ngayon dahil po sa mga ministry na ito na isinasagawa po ng Resources for the Blind. Brother Jayan, mayroon ka bang nais muna na batiin?
2: Binabati ko lang po yung asawa at saka yung pastor po na nagpatanggap sa akin kay Pastor Ramses Lombota po sa Southern Leyte po.
0: Maraming salamat at binabati natin of course si Teacher Nidy, yung may bahay po ni Brother Jayan. And sa lahat po ng mga pastor na nakikinig po dito po sa atin pong programa. Ngayon, sa atin pong pagpapatuloy, Miss Christine and Brother Jayan, tanong po namin at pwede niyo po bang ibahagi dito po sa ating programa, Brother Jayan, bago mo tuluyang nakilala ang Panginoon at naging malapit sa Kanya at ngayon nga ay naglilingkod ka. Ano ba yung buhay mo noon?
2: Bago ko po nakilala ang Panginoon Diyos, Pastor, ano, isa po kasi ako, panganay po ako sa 7 magkakapatid, tapos ang magulang ko po ay magsasaka. Sa probinsya po, ang panganay po kasi dapat siya yung katulong ng kanyang ama, no? Dahil sa kapansanan ko nga, di ko natutulungan yung tatay ko ng yung sapat ba. Tapos lagi niya akong sasabihan na walang kwenta, walang silbi. Nagkaroon po ako ng galit, pampo. Tapos hinahanap ko po yung pagmamahal sa paligid ko po, ano? At dahil po doon, nung nag-umpisa na po akong kumita ng pera sa pamamagitan ng pagiging kargador po, ano? Nagkakarga po ako ng mga buhangin, tapos binibenta ko po. Ayon sa pagpunta po, napapasama ako dati sa mga barkada. Tapos kung anong ginagawa ko nila ay ginagaya ko din po para mapakita na kaya ko silang sabayin. Dati po, sobrang lulong ako sa sigarilyo po. Yan po yung paparelax sa akin dati nung hindi ko pa nakakilala ang Panginoon. Isa po yun sa magpapayapa sa isip ko dati, yung sigarilyo, Pastor.
1: Follow ko lang lang po, no, Brother Jayan. Dahil nabanggit niyo po na nakakaranas po kayo ng mga negative na mga sinasabi sa inyo, ng family niyo po, ganyan. Nung binago na po kayo ni Lord, paano po nabago yung pananaw niyo at yung puso niyo sa kabila ng inyong kapansanan dahil na-experience niyo po na nalugmok kayo?
2: Nag-uumpisa po yun, ma'am, sa ano, pastor nga na nagpatanggap, kapitbahay po namin, ano, narinig ko sila na sobrang saya nila, nagkakantahan, nag-aawitan. Tapos bumaba sa papunta sa bahay, sa likuran ng bahay nila. Sa mga oras na yun, nagpapatanggap po yung pastor, ano. Yung sabi niyo dun ay, ano, lumapit kayong lahat na napapagod at nabibigatan sa inyong kasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sa mga oras na yun po ay naisip ko na ba't hindi ko subukan na, ano, na sumabay dun sa prayer nila kahit hindi nila alam dun sa dun ako sa likuran ng bahay. Pagkatapos ko pong sumabay dun sa prayer, nararamdaman ko yung ano po, parang kinukuryente yung buong katawan ko. Yung may dumadaloy na kuryente mula paa hanggang ulo, papunta sa mga daliri. Di ko na napapansin na naiiyak ako dun sa likuran kahit ako lang mag-isa. Hindi nila alam dun sa loob na nandun ako. Tapos mga ilang minuto bago ko nahimasmasan, tapos yung puso ko po sobrang gaan, yung pakiramdam ko po na parang iba yung ano, iba yung pakiramdam ko, sobrang gaan talaga. Doon ko po unang na-encounter ang Panginoon po, ano.
1: Amen, no, Pastor Jerry, tunay na iba talaga yung mangyayari sa atin pag gumalaw na ang Panginoon. Parang hindi na po natin mapapaliwanag eh kung ano yung mararamdaman po natin.
0: Amen. At makikita natin, Miss Christine, mula sa kwento at karanasan ni Brother Jayan na anumang paraan ay pwedeng kumilos ang Panginoon. Amen. At sa anumang sitwasyon, kita, no? Wala naman siya doon sa pinagdadaosan, no? O kumbaga, nasa kabilang bahay dahil sa narinig niya yung panawagan. Batid ng Panginoon yung iba't ibang mga kalagayan natin at alam niya kung ano yung pangangailangan natin. Makikita natin doon, sabi nga ni Brother Jayan na noong sinabi niya yung mga salita na yon ay nakaranas siya ng kagaanan sa kanyang loob, Miss Christine.
1: Amen.
0: Yan, sa ating pagpapatuloy, Brother Jayan, siyempre, no, lumipas ang maraming taon simula nung talagang naranasan mo, no, personally ang pagkilos ng banal na espiritu sa buhay mo. Tiyak, no, na maraming mga pagbabago, maraming mga challenges na pinagdaanan mo. Pwede mo bang ibahagi sa amin, Brother Jayan, ano yung pinakamalaking pagbabago sa buhay mo na kung saan ito ay naging daluyan din ng pagpapala para sa iba?
2: Siguro, pas, yung ano, una dun yung pagtanggap ko sa sarili, dun po nag-uumpisa yun eh. Tapos yung sa karanasan na yun na sobrang gaan nga ng pakiramdam ko, lagi kong hinahanap-hanap sa Panginoon po yun, ano. Tapos pinaka ano po dun, pag may mga tao akong nakasalamuha ngayon lalo mo sa masahe, binabahagi ko sa kanila yung nararanasan ko po, ano. Hindi ko po alam kung nabibless ba sila, pero hindi ko kinakaya na i-share yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ko, Pastor.
0: And of course, no, Miss Christine, mayroon at mayroong tao na napagpapala sa buhay mo, Brother Jayan. Especially noong makita ka noon at ngayon, sabi nga, ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon. Patuloy na ginagamit mo yung buhay mo para sa glory ng ating Panginoon.
1: Brother Jayan, dahil nabanggit niyo po, no, na iniisip niyo kung nakaka-bless kayo sa mga kapwa niyo po, mga nakakasama niyo sa trabaho, church, or sa kung saan man po na pumupunta kayo. Paano niyo naman po ginagamit yung mga gifts na bigay ni Lord sa inyo para makapaglingkod sa kanya, kay Lord, at sa mga kapwa niyo rin po?
2: Sa ano lang po, no, sa simpleng talento na binigay ng Panginoon, yung sa pagigitara po, ginagamit ko po yun para Panginoon, nasa worship team din po ako. Tapos pag may kaunti naman po akong sobra sa kinikita po, binabahagi ko naman po sa iba, sa pamilya ko, lingkod ng Panginoon po na gustong patulungan ng Panginoon sa aking buhay po.
0: Yeah, maraming salamat sa iyo, Brother Jayan. Personally, ako ay nabibless sa buhay mo, Brother Jayan. Marahil hindi mo napapansin, ano, Miss Christine, si Brother Jayan po ay isa sa ating mga kasamahan dito po sa Philippine Christian Ministry for the Blind. Siya po ay isa sa mga leader ng church po natin. At the same time, siya rin po ay song leader din. At marami po sa mga kapwa nating may kapansanan sa paningin tumingin ang nabibless sa buhay mo, Brother Jayan. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo and of course sa family mo na patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon, bagamat ikaw ay nanggagaling pa sa Binangunan Rizal at ang church natin ay dito sa Project 4. Isang pagpapakita ito kung paano yung dedication mo, commitment mo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Maraming salamat sa buhay mo, Brother Jayan.
2: Maraming salamat din po sa Lord Pasno. Di ko po inaakala po na may mga tao din po na nabibless sa aking buhay. Basta ginagawa ko lang po yung ano ng Panginoon sa akin na maging makabuluhan po yung pinapahiram niya pong buhay sa akin. Kasi di po natin alam po ang buhay natin dito sa mundo po.
0: Maraming salamat, Brother Jayan. Para sa huling tanong namin sa'yo, mayroon ka bang mensahe na gustong iwan sa ating mga tagapakinig ngayong hapon, lalo na sa mga kapwa nating may kapansanan din sa paningin siguro ngayon ay dumaranas din ng iba't ibang mga pagsubok sa kanilang buhay at naghahanap ng pag-asa sa buhay nila?
2: Mga kapatid ko na may kapansanan din sa paningin, huwag tayong mawala ng pag-asa, mga kapatid. Ano? Sa kabila ng kalagayan natin, may kanya-kanya man tayong sitwasyon sa pamilya natin na alam kong nahihirapan din kayo. Pero lagi niyong tandaan, mga kapatid, ano? Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng ganitong kalagayan. Hindi natin kaya, hindi natin malalagpasan. Yung kahinaan natin, mga kapatid, yun yung ipapakita ng Panginoon sa ibang tao na kalakasan. At ipakita natin na kahit may kapansanan tayo, ang Diyos ay buhay at may habag sa lahat. Huwag tayong mawala ng pag-asa, mga kapatid.
1: Ayan, maraming salamat po sa inyong patotoo, Brother Jayan, na nagpapaalala sa atin na kahit may kapansanan, ang Diyos ay may plano at ginagamit ang ating kakayahan sa kanyang gawain. Naniniwala din po ako na marami po kayong na-bless sa iyong testimony ngayong hapon. Sabi rin sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, plans to give you future and hope."
0: Amen. Maraming salamat po, Miss Christine, at sa ating nakapanayam ngayon sa buhay po ng atin pong kapatid, si Brother Jayan Adovas. At nawa po sa pamagitan po ng kanyang pong testimony sa hapong ito, ang bawat isa po ay na-inspire at na-bless. At isang bagay na nakita po natin doon na anuman ang kalagayan po natin sa buhay, may kapansanan man tayo wala, ang paglilingkod po sa Panginoon ay isang bagay po na dapat po natin gawin. At anuman ang atin pong mga gifts or talents na kung saan po pwede po nating ibigay, no, para sa atin pong Panginoon. So muli po, kami po ang inyong nakasama sa hapong ito,
1: Ate Christine Santos
0: at Pastor Jeric Dobria, dito lamang po sa ating programang
1: Si Bartimeos at Ako.
3: Iyong napakinggan Si Bartimeos at Ako, inihatid ng Resources for the Blind Incorporated sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Music has been a part of my life growing up. I listen to my radio in my car almost every day. For today, we have with us the station manager of Up 987 Life Changing, our station in Cebu City. Hi Gail, how are you doing?
5: Hello Sir Lucho, doing great by God's grace. Medyo occupied lang po tayo with some programming adjustments to serve our listeners better, but God is good and faithful.
4: Oh, that's great to hear. You have been the station manager for Up 987 DYFR-FM in Cebu for many years now. And you have witnessed many changes in the media and listener landscape. How has the station adapted as a broadcast ministry over these years?
5: Well, over the years, I've seen a significant shift in the way our listeners consume media and how they engage with content. Ang mga listeners natin ngayon, hindi lang sila limited to traditional radio, they are multi-platform, on-demand, at mas intentional na po in choosing the content they want to consume. Nag-grow po yung hunger nila for content that is more authentic, more meaningful, and hope-filled. As a broadcast ministry, Up987 has adapted by becoming more flexible in the way we communicate with our listeners. So may mga ginawa po tayong adjustments in our content so that it becomes more relevant to our listeners. It becomes more relevant to their daily life, hindi out of touch. We are also doing efforts to strengthen our online and social media platforms, our online presence, and we're continuing to do efforts to strengthen our digital platforms, and especially with upcoming Up987 mobile app. And we're really thankful to the leadership of FEBC for helping us push this initiative. And we just want to make it clear also, Sir Lucho, no, na even if there are changes with these platforms, our mission stays the same. It remains the same. And that is to communicate the love and saving power of Jesus Christ.
4: Wow, that's good to hear. Of course, being a music station, there's always a distinctive that sets apart Up987 from the rest of music stations in Cebu City. So what has been the very important distinctive of Up987 that our listeners cling to?
5: There are a lot of streaming platforms right now on demand. But even amidst that, one of the things that we like to offer uniquely is that sense of community and connection to our listeners. We really try our best to invest in relationships with listeners here at Up987. During the pandemic, of course, social distancing, and medyo hindi po natin nami-meet yung listeners in a face-to-face basis. So after that pandemic, there's this desire that grew within us to reconnect with them. And here at Up987, we recognize that we're not just here to just broadcast content. We know that behind the messages that go to our social media inbox, behind the song requests that we receive or prayer requests that we get, there's a real person behind it. There's a real person struggling. And so we want to connect with them. We wanted to build a community with them and minister to them in a more effective way. Kasi iba po talaga pag face-to-face, and that's why we had this listeners cafe so that we can know more about our listeners and exchange stories. And because of this, because of our regular listeners cafe events, it really has shaped the way we connect with our listeners and the way we produce content, because it has made us more grounded and it led us to be more compassionate and more intentional in producing content. We don't want them to feel like we're merely a radio station, but we want them to feel na we're their companion 24/7, because we also broadcast 24/7. Our music, the music we air, it's not just the end in itself. It's a means to point them to the real life changer, who is Jesus Christ. Alam naman po natin na ang mga kanta, songs have the power to move emotions. It has the power to shape perspectives. But we also know that real and lasting transformation only comes when a person has a relationship with Jesus Christ. And so, kung si Jesus ang sentro, music then becomes a tool that God can use to change lives. And that's our prayer, that whenever people listen to Up987, every song that they get to hear will really point them to the real life changer.
4: Yeah, and I think the greatest connection that music can make to the heart of a person is authenticity. You know, when we listen to music, you listen to the lyrics of the music. In Up987, the tagline is life-changing. Do you have a story of a listener whose life was impacted in a meaningful way through the music that we broadcast?
5: Yes, and the person I have in mind is Kuya Rio Encapo. I had an encounter with him late last year. He's a pastor's kid, but he went through a season of brokenness and drug addiction during the pandemic. And he's a taxi driver. So while he's driving his taxi, he listens to Up 987 apparently. And there's this one time na tumutugtog yung akala ko'y wala nang pag-asa by Papuri Music, our very own Papuri Music.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa FEBC.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Christ's Commission Fellowship, bring you a message from the Word.

0: just heard a message from the Word with Christ's Commission Fellowship in partnership with Far East Broadcasting Company, Philippines. Until next week, God bless you.
1: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay, kailang? Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng how are you, Zig? Ang kanyang sagot, better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging

0: Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, "Kumusta ka?" Eto, walang-wala, sagot mo, "Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala." Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, kumusta ka? Ang sagot? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
1: Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
2: Ika-6 na kabanata. Ang tanong tungkol sa araw ng pamamahinga. Isang araw ng pamamahinga, napadaan sina Jesus sa triguhan. Namitas ng trigo ang mga tagasunod niya at niligis ito sa mga kamay nila at pagkatapos ay kinain ng mga butil. Kaya sinabi ng ilang Pariseo, "Bakit kayo gumagawa ng ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga?" Sinagot sila ni Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang ginawa ni David nang magutom siya at ang mga kasamahan niya? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumuha ng tinapay na inihandog sa Diyos at kinain ito. Binigyan din niya ang mga kasamahan niya. Hindi sila nagkasala, kahit na ayon sa kautusan, ang mga pari lang ang may karapatang kumain niyon." At sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Ako na anak ng tao ang siyang makapagsasabi kung ano ang nararapat gawin sa araw ng pamamahinga." Ang lalaking paralisado ang isang kamay. Nang isa pang araw ng pamamahinga, pumasok si Jesus sa sambahan ng mga Hudyo at nangaral. May isang lalaki roon na paralisado ang kanang kamay. Binantayang mabuti ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseo si Jesus kung magpapagaling siya sa araw ng pamamahinga upang may maiparatang sila laban sa kanya. Pero alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya sinabi niya sa lalaking paralisado ang kamay, "Tumayo ka at lumapit dito sa harapan." Lumapit nga ang lalaki at tumayo sa harapan. Pagkatapos sinabi sa kanila ni Jesus, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ipinapahintulot ng kautusan sa araw ng pamamahinga? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay?" Tiningnan silang lahat ni Jesus at pagkatapos ay sinabi niya sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga ng lalaki ang kamay niya at gumaling ito. Pero galit na galit ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, kaya pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Pumili si Jesus ng 12 apostol. Nang panahong iyon, pumunta si Jesus sa bundok at magdamag siyang nanalangin doon. Kinaumagahan, tinawag niya ang mga tagasunod niya at pumili siya ng 12 mula sa kanila at tinawag niya silang mga apostol. Ito ay sina Simon na tinawag niyang Pedro, Andres na kapatid nito, Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeus, Simon na makabayan, Judas na anak ng isa pang Santiago,

0: at si Judas Iscariote na siyang nagtraidor kay Jesus. Nangaral at nagpagaling si Jesus. Pagkatapos niyang piliin ang mga apostol niya, bumaba sila mula sa bundok at tumigil sa isang patag na lugar. Naroon ang marami pa niyang tagasunod at ang mga taong nanggaling sa Judea, Jerusalem at sa baybayin ng Tyre at Sidon. Pumunta sila roon upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga sakit. Pinagaling din ni Jesus ang lahat ng pinahihirapan ng masasamang espiritu. Sinikap na lahat ng tao roon na mahipo siya dahil may kapangyarihang nagmumula sa kanya na nakapagpapagaling sa lahat. Ang mapalad at ang nakakaawa. Tiningnan ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi sa kanila, "Mapalad kayong mga mahihirap dahil kabilang kayo sa kaharian ng Diyos. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon dahil bubusugin kayo. Mapalad kayong mga umiiyak ngayon dahil tatawa kayo. Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin na anak ng tao ay kamuhian kayo, itakwil, insultuhin at siraan ang inyong pangalan. Ganoon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta noon. Kaya kung gawin ito sa inyo, magalak kayo at lumukso sa tuwa dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Ngunit nakakaawa kayong mga mayayaman dahil tinanggap na ninyo ang inyong kaligayahan. Nakakaawa kayong mga busog ngayon dahil magugutom kayo. Nakakaawa kayong mga tumatawa ngayon dahil magdadalamhati kayo at iiyak. Nakakaawa kayo kung pinupuri kayo ng lahat ng tao dahil ganoon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta."
1: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
4: Tayo po ngayon ay babasa ng mga sulatan. So buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa 2 Timothy chapter 1, papasahin po natin ang verses 3 to 5. 2 Timothy chapter 1, verses 3 to 5. "I thank God on my serve, as did my ancestors, with a clear conscience, as I remember you constantly in my prayers, night and day. As I remember your tears, I long to see you, that I may be filled with joy. I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well." Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong salita at sa pagkakataong ito, pinigyan mo kami ng pagkakataon na pag-aralan ng iyong salita, at lalo na sa araw ng mga ina, na mapakinggan namin, Panginoon, ang napakagandang salaysay na katapatan ng dalawang ina sa kanilang inalagaan na si Timothy. At dahil doon, Panginoon, ang iyong iglesia, O Diyos, ay yumabong at umunlad sa pamamagitan niya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Gamitin niyo ito ngayon upang baguhin ang aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Dahil ito kung nakaraang linggo, nung isang araw, nung gitna na ligod ko, masakit ang ligod ko. So, nawala. Oh, praise God. Tapos, no Friday, sumakit ang tuhod ko. Kaya kahapon sa family luncheon, hindi po ako nakadalo. Dahil matanda na ang inyo puya, no? Kaya sa sakit ng aking tuhod, hindi ko po na po ang kumalo. Tapos, kaninang umaga, pagbangon ko po, namamaga po ang aking wrist. Itong aking wrist. Kaya kung nakikita niyo po, may balot, no? Sa kahit kung nasa likod kayo ng auditorium, makikita niyo may bukol naman na kayo. Nakikita niya. Namamaga po niya. So, dahil po ang asawa po ay doktora, kargado po ako ngayon ng gamot. Kaya kung may malimuta po ako, pag-comment niyo. Ay, bueno. Tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Muna sa lahat, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga ina. Sino po ang mga mothers dito? Yan, yeah, napakaganda ng mga mothers natin. At higit na maganda ang inyong mga kalooban dahil sa ating Panginoong Jesus. So Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Ang pag-aaralan natin po ngayon ay itong mga talatang ating binasa sa 2 Timothy chapter 1 verses 3 to 5. Isang pamana ng tunay na pananampalataya. Isang pamana ng tunay na pananampalataya. Marami sa atin, inintay natin ang ating mana. Kung meron man tayong mamanahin sa ating mga magulang, no? Napakalaking pagpapala po yan. Madalas inintay din po natin pagkat nakakatulog po sa ating buhay. Ngunit ang higit na pamana ay yung pamana ng pananampalataya. At yan po ang ating matutunghayan ngayong lahat ito. Ito pong 2 Timothy ay huling sulat ni Pablo bago siya namatay. So dahil ito ay huling sulat niya, sa lahat ng mga huling salita ng kahit na sino kao, dapat natin pakinggan. Kasi ginugol niya ang oras para isulat ko mga ito o isabihin ito sa kanyang amanuensis, sa kanyang sekretaryo upang maisulat sa sulat na ito, kay Timoteo. Itong huling sulat na nagmula kay Apostol Pablo bago siya namatay. Alam natin ito dahil sa chapter 4 ay nagpapaalam na siya at nagtatagubilin at nagbibigay ng huling bakit sa lahat ng kanyang mga kasama sa pananampalataya. So alam natin na siya ay nasa biitan. Ang tawag po doon ay yung Mamertine Prison sa Rome. Hindi ko pa po nakikita yon. Meron sana kami pagkakataon na punta doon ngayon taon na to, pero hindi po natuloy ang aming biyahe dahil sa gera, no? Pero yung Mamertine Prison po ay isang parang mas malaki lang sa manhole na butas na kung saan merong malalim na sister. At doon po kinukulong ang mga pinakagrabing kriminal ng Roman Empire. Doon po nakakulong si Apostol Pablo. At siya ay may bantay ng isang Roman guard. At kung sino man ang kasama niya na sumusulat nito ay kasama din niya doon sa kulungan. Huling sulat niya ito bago siya namatay, maaaring noong mga AD 67, 68, 67. Yan po ang petsa ng ang taon ng kanyang pagkamatay. Sinulat ito ni Paul upang hikayatin si Timothy na tapat siyang magpatuloy sa ministeryong binigay sa kanya. Sabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 4 verse 14, "Do not neglect the gift you have, which was given you by prophecy when the council of elders laid their hands on you." Sabi din niya sa 2 Timothy chapter 1 verse 6, yung kasunod po nitong ating teksto, "For this reason I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands." So siya po ay inordina ng mga elders ng kanilang church. siya po ay inordinahan maging ministeryo. Inikayat din ni Paul si Timothy na manatiling matibay laban sa mga huwad na nakalupagturo, false teachers. Sabi na sa 1 Timothy chapter 1 verses 3 to 4 ay ganito, "As I urged you when I was going to Macedonia, remain at Ephesus so that you may charge certain persons not to teach any different doctrine, nor to devote themselves to myths and endless genealogies, which promote speculations rather than the stewardship from God that is by faith." So mabigat po ang assignment ni Timothy. Sa 1 Timothy chapter 6 verses 3 to 5, ang so sabi ni Pablo ganito, "Teach and urge these things. If anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and the teaching that accords with godliness, he is puffed up with conceit and understands nothing. He has an unhealthy craving for controversy and for quarrels about words, which produce envy, dissension, slander, evil suspicions, and constant friction among people who are depraved in mind and deprived of the truth, imagining that godliness is a means of gain." So yun po mga tagubilin ni Pablo kay Timothy. At meron pa siyang pangatlo na encouragement. Sabi niya, magpatuloy sa kanyang paghayag ng ebanghelyo. Sa 2 Timothy chapter 4 verses 1 and 2, ganito po ang sinulat ni Paul. Chapter 4 na po ito. Ito po ang huling chapter na sinulat niya ever. "I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by his appearing in his kingdom, preach the word," sabi niya. "Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching." Sabi niya sa verse 5. "But as for you, always be sober-minded. Endure suffering. Do the work of an evangelist. Fulfill your ministry." So sa dalawang sulat na ito, 1 and 2 Timothy, ay pinagpili ni Pablo ang ministeryong kanyang iiwanan kay Timothy. So ikaw ang huli niyang mga salita dapat natin pakinggan. Nakakatawa po dahil sa dami-dami na pwede niyang sabihin sa kanyang huling sulat, meron ako ko ipapaliwanag. Pagbubuksan po ninyo ang Bible niyo, ang order po ng letters ay 1 Timothy, tapos 2 Timothy, syempre, oh, kasi kasunod ng 1. 1 Timothy, 2 Timothy, tapos Titus. So parang Titus yung huli niyang sulat. Hindi po. Ang order po niya talaga, 1 Timothy, Titus, tapos nakulong siya muli, 2 Timothy. So ito po ang huling sulat ni Pablo. At sa gitna ng marami niya pwedeng ipagbilit kay Timothy para sa ikalalago ng iglesia, kung first century, ay inalala niya ang dalawang ina. Malaki ang naging papel ng mga banal na babae sa pamilya ni Timothy sa kanyang pagiging tunay na mananampalataya at tapat na lingkod. Si Timothy po ay isang ordinaryong kabataan. Hindi po sa katalinuhan, hindi po sa kalakihan, hindi po sa katapangan. In fact, ang kanyang kahinaan ay ang kanyang kahinaan ng loob. Kaya sinulat ito ni Pablo para laksan ang kanyang loob. In fact, sabi niya sa verse 7, "For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control." So dahil sinabi niyo, alam natin na yun ang mga issue ni Timothy. Kung sabi niya, kailangan lakasan mo ang loob mo, hindi tayo binigyan ng espiritu na katatapotan. But a spirit of power and of love and of self-control. So ang una pong ginawa ni Pablo ay nagpasalamat si Paul sa Diyos para sa buhay ni Timothy. Yun po yung first two verses natin kanina. At saglit po natin titignan ito, "I thank God whom I serve," sabi niya, as did my ancestors with a clear conscience, as I remember you constantly in my prayers night and day. As I remember your tears, I long to see you that I may be filled with joy. Kung sisipati niyo po yung lahat ng sinulat kanyo, parang napakalapit ng relasyon nila ni Timothy. Parang tatay sa kanyang anak. In fact, ang tawag niya kay Timothy is my true child in the faith. I thank God, sabi niya, as I remember you. I thank God as I remember you. Sa kanyang pagpapasalamat, ang kanyang pagpapasalamat, by the way, ay sa Panginoon. Binigyan niya ng honor yung lola ni Timothy, yung mami ni Timothy, pero ang kanyang thanksgiving ay sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, ang Panginoon, ang siyang pinagmula ng lahat, buhay, pananampalataya, aligtasan. Kaya sa Diyos siya nagpasalamat. Dahil dito, si Paul ay naglingkod na may kapat na konsyensya dahil sa kagandang loob ng Diyos sa kanya at kay Timothy, naging tapat siyang lingkod. Ang sabi niya sa 1 Timothy 1:5, "The aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith." Isang tunay at tapat na pananampalataya. So yan ang kanyang paglilikot sa Diyos at pasalamat si Paul sa Diyos. Hindi sa iba pa mang tao. Katulad ng kanyang mga ninuno, nabigyan siya ng pagkakataon na maglingkod sa Panginoong Diyos. Sabi niya kasi, "As I remember your tears," sorry, "I thank God whom I serve as did my ancestors." So yung ancestors ni Paul ay lahat ng mga tapat na lalaki na Diyos na nauna sa kanya. Si Abraham, si Moses, si Joseph, si Daniel, si David, si Nehemiah, at yung mga propeta, si Isaiah, si Ezekiel, si Jeremiah, mga naging tapat na mga ninuno ni Paul. Dahil sila pong lahat ay Hudyo, katulad ni Paul. Ngayon, kakaiba po ito dahil si Timothy po ay hindi purong Hudyo. No? Malalaman natin yan mamaya. Alam nyo kasi, ang ating Panginoong Diyos, gumamit siya ng mga lalaking tapat sa kanya, kasama na doon ngayon si Timothy, kasama na doon ngayon sa linya ngayon si Paul. Sabi nga niya sa 2 Timothy 2:2, "And what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also." Yan po ang linya ng katapatan. At ang Diyos ang nagkaguyod ng linyang yan. Yung pong ating pinakikinggan sa ibang mga tapat na lalaki. So dahil dito, nakasama na po si Timothy dito sa mahamang linya ng mga ancestors ni Paul. Nasabi sa Acts 26:6 ay ganito, "And now I stand here on trial," sabi ni Paul, nung siya ay humarap kay Felix. "And now I stand here on trial because of my hope in the promise made by God to our fathers." May promise po ng salvation through Jesus Christ. Nagaan po yung magmula kay Abraham, o sabi kay Abraham, "I will give you land, I will give you descendants, and through you, the whole world, all of the nations, shall be blessed by your seed." Kung seed po na yun, sabi sa Galatians chapter 3, na si Jesus Christ. Si Jesus Christ po ay Hudyo. Nang galing po siya doon sa linya ng mga tapat na lalaki ng Diyos, na hinirang ng Diyos upang maglingkod ayon sa kanyang plano ng pagligtas ng buong mundo. May plano ng Panginoon, plano ng kaligtasan. At yung plano po na yan ay pinadaan niya sa mga tapat na lalaki. Ngayon, sa linya na po ngayon dyan, si Timon. At kalinya na rin dyan ang bawat lalaki na hikatayo ng Diyos upang maging kapat na tagapagturo at tagapamahayag ng kanyang ebanghelyo. So nakakakilabog po na kung tatawagin kami ng Diyos at hirangin kami ng kapatira na maging mga pastor at tagapagturo, napakabigat po ng responsibilidad sapagkat ang sinusundan po namin ay mga tapat na lalaki ng Diyos. Pero alam niyo, wala namang tapat na lalaki kung walang tapat na ina. At doon siya papunta ngayon. Si Timothy, kung yung background sa kanya, ay katutubong Listra. No? Sa Acts 14, si Pablo po, si Saul, Paul na ngayon ang tawag sa kanya after Acts 13. Si Paul at si Barnabas ay nagtulong sa bayan ng Listra. Ang Listra po ay nasa region ng Galatia. Kung naalala niyo yung ating lesson sa Galatians, nasa region siya ng Galatia. No? Ang Listra, modern Turkey po ngayon. Siya ay katuumong Listra na may Griego ama at Hudyo na ina. Sabi sa Acts 16, chapter 16 verse 1. Acts 16, so Acts 13, 14, 15, first missionary journey. Yung unang ikot ni Paul and Barnabas. No? Pagdating ng Acts 15, nagkaan sila ng Jerusalem, bumalik na sila sa Antioch. No? Pagdating ng Acts 16, second missionary journey, ang una nilang binalikan ay ang bayan ng Listra. Sabi sa Acts 16:1, Paul came also to Derbe and to Listra. Magkakaming bayan lang po yan. A disciple was there named Timothy, the son of a Jewish woman who was a believer, but his father was a Greek. Yung kumpat, ikanda sa atin na yung tatay niya ay hindi believer. Kasi yung woman was a believer, but sabi niya, his father was a Greek. Pag ginagamit po yung construction na yun sa New Testament language, at ibig po sabihin, hindi po believer yung Greek na yun. Pero si Timothy po, ang uring na sa kanya sa Acts 16, siya po ay disciple. Disciple na siya ni Paul. Tinuturuan siya, student siya ni Paul. So lumilinya na po siya sa mga pamilinya ng tapat na lalaki na ginagamit ng Diyos upang iligtas ang buong sanlibutan. Saksi siya ng mga milagro ni Paul at pati na rin ng mga pagdurusa niya. 2 Timothy chapter 3, verses 10 to 11, ganito pong sinulat ni Paul. Sabi niya, "You, however, no, have followed my teaching." Yung however na yon ay nanggaling sa kanyang pagbimilin sa kay Timothy na maging kapat at huwag maging katulad ng mga bulaang tagapagturo. So sabi niya, "You, however, ikaw, iba ka," sabi niya. "You, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness." So lahat ng positibo na yon ay nakita ni Timothy sa buhay ni Paul. So yung pagtuturo ni Paul ay hindi lamang pagtuturo ng information. Kundi yung pagtuturo ni Paul, pagdidisipulo ni Paul, ay leading towards transformation. Para makita ni Timothy sa buhay ni Paul mismo ang lahat ng mga positibo niyo. Sabi niya sa verse 11, nagpatuloy siya. "So my patience, my love, my steadfastness, my persecutions and sufferings that happened to me at Antioch," in church nila, "at Iconium, and at Lystra, which persecutions I endured, yet from them all the Lord rescued me." Alam nyo, sa Lystra, sa bayan Timothy, si Paul ay pinagbabato and he was left for dead. Akala nung iba, patay na siya. No? So, inatak siya papalabas ng bayan at sinilip siya ng mga tao, tinitignan siya, bigla siya bumangon. Ah, hindi pa pala siya patay. Umamod siya, isipin niyo, kung ako binato na ako sa Listra, alis na ako doon. Di po, bumalik po siya. Bumalik siya, tapos nagtungo sila sa Derby. Nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pagmimisyon. Kahit namuting na siya mamatay sa pagbabato. Alam niyo, sabi na ng ibang mga skola, si Paul po actually, baka actually na matay siya. O kung hindi man namatay, ay na-coma. At siguro, nandun po yung kanyang experience na dinescribe sa 2 Corinthians, na I know the man who went to the third heaven, no? Si Paul po yun eh. He was talking about himself. At marami daw siyang revelasyon. Nakarating siya ng langit. Kumkakin niyo yun. Kaya lang, binigil siya ng thorn in the flesh. Dahil daw mas napakagagantang revelasyon na pinakita sa kanya ng Diyos. Baka daw lumaki ang ulo niya, kaya nagkaroon siya ng thorn in the flesh. Walang. Sabi ng iba, sakit po yun kay Paul. Sabi ng iba, sakit sa mata kasi yung po ang kanyang hinaan. No? Si Paul po kasi ay maliit na tao, kaya pangalan niya Paul. Kasi ang ibig sabihin po ng Paul ay small. Small Paul. So, si Paul po ay maliit. No? So, siguro 5'5 lang siya or something like that. 5'2. Basta maliit siyang tao, merong picture ni Paul ay isang engraving na hindi natin alam kung tunay na litrato nito o pinating sa kanya, na medyo kalbuhin na siya ng konti. O mukhay mo sasaktan. Okay lang naman po yung medyo nababawasan tayo dito. No? So si Paul po ganun ang itsura. Medyo balpasarado. Kung may buhok siya rito, nawawala na dito, pero nandito naman yung buhok niya. So ganyan po itsura ni Paul, hindi po siya katangkara na tao, hindi siya kagwapuhan na tao. Sinabi naman sa 2 sa 1 Corinthians chapter 2, na una siya dumating sa Corinth, hindi siya impressive. Si Paul po ay ganoon. Naging marami ang persecution niya, naging marami ang suffering niya, na witness po lahat ni Timothy ko sa Listra. Maaaring si Timothy ay isa sa mga umata kay Paul dahil akala nila patay na. Pero hindi. Siya ay tumayo. Si Timothy po, kapat siya ang kamanggagawa at katulong ni po. Ingnan niyo po ang katapatan ni Timothy. Sa 1 Corinthians 4:17, pinadala ni Paul si Timothy sa Corinth po. Sabi niya, that is why I sent you, Timothy, my beloved and faithful child in the Lord. Dito natin nakikita yung kanilang nalapit na relasyon. My beloved and faithful child in the Lord. To remind you of my ways in Christ as I teach them everywhere in every church. Beloved and faithful. Ang tawag ni Paul at Timothy. So 1 Corinthians 16:10, ang sulat ka doon, when Timothy comes, see that you put him at ease among you, for he is doing the work of the Lord as I am. So i-welcome si Timothy kasi kapag siya, bilamit siya sa akin na ginagawa niya ang trabaho ng Panginoon. Sa Philippians 2 verses 19 to 22, ang wika na dito, I hope in the Lord Jesus who sent Timothy to you soon, so that I too may be cheered by news of you. For I have no one like him. Galing, ano? I have no one like him who will be genuinely concerned for your welfare. For they all seek their own interests, not those of Jesus Christ, but you know Timothy's proven worth, how as a son with a father, he has served with me in the gospel. So si Timothy po ay tapat, siya ay maaasahan, at siya ay loyal kay Paul. Tunay ang pagmamahal ni Paul sa kanyang alaga sa pananampalataya. Kaya sa 2 Timothy chapter 4, o yung mga closing verses, di po babasahin lahat. Kung sabi na kay Timothy, do your best to come to me soon. Tapos meron siya sinumbong, si Demas, no? Si Demas, in love with this present world, has deserted me. si Crescens pumunta sa Galatia, si Titus to Dalmis. Luke alone is with me. Sinong Luke ito? Si Dr. Luke. Yung sumulat ng Gospel of Luke. At sumulat ang Book of Acts. Luke alone is with me. Get Mark and bring him with you. Nagbibili na siya eh. Get Mark and bring him with you. Sinong Mark ito? Punta ba yung Mark na sa Acts 30 pinagawayan nila ni Barnabas? Ito yun. Si John Mark. Pinagawayan nila dahil si Mark ang nakatakotin. E nakakatakot yung biyake nila. Kaya iniwan sila, nag-deserter si Mark. Si John Mark. Pero alam niyo, binago siya ng Panginoon. At tinanggap siya muli ni Pablo. At ang sabi niya, for he is very useful to me for ministry. So si Tychicus, pinadala sa Ephesus, when you come, bring the cloak that I left with Carbos at Troas. At bibili siya ng jacket. Sabi niya, malapit na mag-winter. Kailangan mo ng jacket ko. Kailangan mo yung cloak. Marami siyang pinagbilin kay Timothy at yung kanyang pagbibilin ay pagbibili ng isang malapit na ama sa kanyang tapat at maaasahang tanan. Iniyak niya ang kanilang pagkakawalay sa isa't isa. Hindi ko alam kung exactly kailan sila nagkahiwalay, pero sa Acts chapter 20, verse 17, ang sabi daw, now from Miletus he sent to Ephesus and all the elders of the church to come to him. Isa doon sa elders na yon ay si Timothy. In fact, siya ang pastor sa Ephesus. Sabi niya, send over the elders of the church to come to him. Bakit? Anong sinabi niya? Anong nangyari? Nagtabilin siya. May mga false teachers. Papasuki kayo. Marami siya pinagbilin. Sabi niya sa verse 37, and there was much weeping on the part of all. They embraced Paul and kissed him. Kasi hindi sila makikita muli. Ganun po kalapit si Pablo kay Timothy. Ganun po a loyal at tatakapat si Timothy kay Pablo. Itong pagkikisiklo ni Paul kay Timothy ay halimbawa para sa atin. Ang bawat isa sa atin ay inutusan ng Diyos. Inutusan ng Diyos ang bawat isa sa atin. Ulitin ko po ha, inutusan tayo ng Diyos. Utos po, hindi pakiusap. Ang tawag po dito sa Biblia, the great commission, hindi the great suggestion. Inutusan po tayo lahat. Tayo lahat ha. And I will give you power and you will be my witnesses. Sabi ni Christ Jesus. Inutusan niya tayong lahat to make disciples of all the nations. Kaya yung halimbawa ni Paul dito kay Timothy ay isang dakilang halimbawa na dapat nating sundin, dapat nating pinagpapasalamat at ininadalarin ang lahat ng binigay sa atin ng Diyos na halaga. Alam niyo, dito sa church natin, nalit sa kadalakan namin ni Master Larry, ang i-mentor, ang ibang kabakahan natin. So, mga ilang kaon na rin nakalilibas nung sila Pastor Mids, sila Dads, youth pala, no? Youth-like pala sila. No? Naalala rin ni Barbie, Radal Kabash mo sila. So, youth leaders sila ng youth life. Noong panahon na yon, ay binigyan ako ng privilegio ng youth pastor noon, si Pastor Eugene Asaya de la Musa. Sabi ni Eugene, turuan mo nga pastor itong mga ito na magturo at mag-preach. Kaya ilang Sabado sa loob ng 2 taon, every Saturday, nagupo sila sa aming condo. Di ko lang malapit ka. Sa doon ay nagkaroon ko ng pagkakataon na i-disciple sila. So pagkatapos ng period na yun, sila ay yung iba na punta sa seminary, yung iba na trabaho na, yung iba tinampo sa college. At over time, nagbalika po silang lahat sa paglilingkod dito. At ngayon, sila po, hindi naman lahat, pero marami sa kanila ay naging mastomate. Si Pastor Mings, si Pastor Lux. At before them, mas nakaatl lang ang pogi sa kanila, si Pastor Api, si Pastor Mike Kingwill, si Pastor Mark Del Rosario. Isa-isa po silang tinawag ng Diyos at hiniram na natin church upang maging pastor. Nagkaroon po kami ng pribileyo ni Pastor Larry. Naturuan kahit saglit ni kong mga lalaking ko. At sila ngayon ang kumatay yung pastor. Sila papalit sa amin. Hindi po ako forever. Hindi ko natin alam, baka kaya nagbe-breakdown na mga spare parts ko. Eh baka kailangan ko nang umuwi. No? Di natin alam yun. Siyempre, welcome natin yun, pero sana naman huwag muna. Gusto po sana makagraduate ng college ang aking daughter na si Jana. Hindi lang college, pati College of Medicine dahil gusto yata mag-doktora. So yun kong pinagpe-play ko. Sabi ko sa Panginoon, the moment na nakuha na niya yung graduation niya sa med school o pumasa sa boards, siguro pumasa sa boards nun ma. The moment na pumasa siya sa boards, nakita ko na sa diary ang kanyang pangalan, na doktor na siya. Sabi ko sa Panginoon, kunin mo na ako. Okay na ako. Pero mga kapatid, di natin alam kung kailan tayo dito sa mundo ko. Nagiging kapat mo tayo sa pagiging disipulo ng iba. Lalo na kayong mga ina. Kayo ang pinakamagandang sitwasyon o posisyon sa inyong pamilya para i-disipulo ang inyong mga anak. Doon po tayo pupunta ngayon. Kasi naalala ni Paul ang mga ina na nag-aruga kay Timothy. Sabi niya sa verse 5, I am reminded. Kasi, re-remember siya eh, no? As I remember you, constantly my prayers, verse 3, as I remember your tears, so he was remembering. So isa sa mga ina-remember niya is, I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first within your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. A sincere faith. Yung po sincere na yun, ang isang tunay at tapat na pananampalataya. Ito ay malinaw na pahayag na tunay ang pananampalataya ni Timothy. Kaya naman, pag nag-disciple ka ng isang kapwa mo, hindi mo rin masabi kung tunay yung kanilang faith. Iba. Nalaman mo lang kung tunay yon if after so many years, sila ay naging tapat o nanatiling tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Pero malinaw na pahayag ito na tunay ang pananampalataya ni Timothy sa Panginoong Jesus. Nakita ito ni Pablo sa kanyang puso at pagsunod. Nakita ito ni Pablo. Hindi sabihin nakita ni Pablo yung faith ni Timothy. Alam niyo, apostol siya. No? Meron silang powers noon na wala na tayo na yun. Posible na meron siyang discernment ng tunay na estado ng puso ni Timothy. Kumain nakita mismo ni Pablo, ay totoo ito. Disciple ko na ito. At kaya naman ibinuhos niya ang kanyang buhay sa pagtuturo kay Timothy. Napakaganda po pagka nakikita natin yung rutas ng ating pagdidisipulo sa buhay ng iba. Iba sa atin ay minibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na magturo ng iba, magdisipulo ng iba. Huwag na kayong maghanap sa malayo, mga ina, sa pagkatarunang ibinigay sa inyo ay ang inyong mga anak. Tunay ang pananampalataya ni Timothy dahil siya ay palaging sumusunod. Sabi sa 1 John chapter 2, verse 3, and by this we know that we have come to know Him if we keep His commandments. So ang sumusunod sa Panginoon ay nagmamahal sa Panginoon. Ay may tunay na pananampalataya. So 1 Timothy 1:5, with the aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Meron pong sincere faith si Timothy. Isang pananampalataya na totoo, na tunay, apat sumusunod, nagtatagal, nagtatapat. Kasimula pa lang ng kanyang buhay, pinagpala na sa Timothy na magkaroon ng mananampalatayang lola at ina. At nanaturo sa kanya ng lumang tipan na siyang nag-akay sa kanya sa kaligtasan. Ganit po ang kwento nangyari kay Timothy. So, Ruego ang kanyang ama, maaari na matay na maaga. So, labubra si Eunice. Si Lois, tsaka si Eunice, nag-alistra. Alam na natin sa Acts 14 na nagpunta si Paul at si Barnabas sa Listra at sila ay gumawa ng milagro doon. No? Meron sila pinalakad na isang lame na lalaki. At sila ay nag-preach ng gospel. At maraming naniwala at nanapalataya sa Listra. Maaring isa na doon, si Lois, at ang kanyang daughter na si Eunice. Maaring sila ay nanampalataya sa pamamagitan ng preaching ni Paul. Very possible po yan. Sa kanilang pagtatapat, sa kanilang pagiging katisunod kay Kristo Jesus, tinuruan nila ang kanilang anak, panganak ni Eunice na si Timothy. Tinuruan nila systematically ng Old Testament. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 15, ay ganito. But as for you, sabi ni Paul kay Timothy, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it. Knowing from whom you learned it. Yung salitang whom, sa English po, parang singular. So parang ang sinasabi ni Paul, sa akin mo na ko yan. Kasi yung sinabi niya doon sa previous verses, knowing from whom. Pero yung original na salita po ay hindi singular. Plural. Knowing from whom. Hindi lang si Pablo ang pinanggalingan ng kanyang pananampalataya. Ang pinanggalingan ng kanyang pananampalataya ay ang kanyang lola na si Lois at ang kanyang nanay na si Eunice. Meron po sa buhay namin dalawa ni Bebe na isang misyonero na matagal na panahon dito sa Pilipinas, member silang SEND International Missions. Sila po ay naging misyonerong mag-asawa sa aming lugar sa Paranaque. Sila ang nagtaguyod ng aming church, Paranaque Bible Christian Church. Ang pangalan po nila ay John at Lois Bascom. Yung po pangalan nila. No? John and Lois Bascom. Nahalala po si Lois kasi si Lois po ang nagkuro at nag-disciple sa nanay ni Bebet. Hindi Eunice ang nanay ni Bebet. Dolores. Ang nickname niya po, Lika. Hindi ko alam kung bakit Lika. Hindi natin natanong kay mama kung bakit Lika ang nickname niya. Hindi rin alam ni Bebet. Si Dolores po, ang aking mother-in-law, ay napakagandang halimbawa ng isang ina na naging tapat sa pagdi-disciple ng sarili niya mga hit. At ang kanyang pagdi-disciple ay may disiplina. May kasamang kapik. Kapik ni mama, masakit eh. Yung pag tinapik ay sa dagilima. Pag napuruhan ka, masakit. Masakit tumapik si mama. Uy, punta ka na sa church. Ayan. Yan si mama. O di kaya, magsishare siya ng gospel. Oh? Sa isa sa mga napag-asawa na ng aming mga pamangkin, so yung sinera niya ng gospel, so ngayon may prayer time. No? So hiniimbit ako sila, punta sa harap. Gagawin ni Dolores, mama ni Bebe, tatapikin yung boyfriend kang pamangkin niya. Eh, pinag-attend ng church. Siyempre, napunta kasi boyfriend. Boyfriend pa lang eh. So, nagpapag-good shot sa mga magulang. Nasa church namin, nung nag-altar call, pinapik. Ayaw tumayo. Inatak niya. Halika mag-accept ka na. So, ang ganyan, sharing ng gospel, medyo holy feeling. Pero naging napakatapat po niya sa pag-share ng gospel na napakagandang halimbawa sa amin, na aming pamilya. Hanggang sa huling saglit ng kanyang buhay, siya po ay under dialysis for many years. Gula po siya sa dialysis clinic nagkaroon ng COVID. Siya po ay namatay ng COVID pandemic. At meron pa doon na nasa dialysis siya, wala pa COVID, na tumigil po puso niya, inabol po namin ni Bebet, na-revive naman nung nagising siya sa hospital room. Nakapaligid sila Bebet lahat sa kanya. Sabi nung po niya, pagdilat ni Mama, sabi niya, Ma, nasa earth ka pa, wala ka sa hell. Kami ito. Nandito ka pa, hindi ka pa namamatay. Ang sabi niya sa amin, kaya siya pre-reserve ng Panginoon at binuhay muli sapagkat meron pang ilan sa mga kasama niya sa dialysis clinic ang hindi pa niya nasisera ng gospel. Kaya nung nasera na niya lahat, sabi niya kay Bebe, tapos na ako. Pwede na akong hiwi ng Panginoon. Mga kapatid, marami sa buhay natin, siguro tayo mga naging Kristiyano. Sa buhay natin, meron tayong ma-identify na lolo, lola, nanay, na naging tapat na magdisipulo ng kanilang mahala. Sabi, ang ginawa ni Lois at ni Eunice kay Timothy ay ganito. Knowing from whom you learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings. The sacred writings, Hieros, Grammaton, Old Testament. So Old Testament ang tinuro ni Lois at ni Eunice kay Timothy. At sa pamamagitan ng Old Testament, ang sabi ni Paul, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Kaya siya naging believer kay Christ Jesus ay dahil sa kanyang pag-aaral sa Old Testament. Naging tapat itong mag-ina na ito sa kanya, naturuan siya. Kaya naman yung kanilang pananampalataya, sabi ni Paul, a faith that dwelt first in your grandmother Lois, yung salita po na dwelt ay para nanirahan. Yung namahay na sa puso ng lola mo at ng mami mo. Yung faith na yun na namahay na sa kanila, natitiyak ko ay namamahay na sa puso mo rin, sabi ni Pa. Ganun po katabad yung parents. Mga kapatid, ang halimbawa ni Lois at ni Eunice ay paalala sa atin na ang kahalagahan ng pagdisipulo ng ating mga anak sa pamamagitan ng pagtuturo ng Biblia at pagmamodelo nito sa kanila. Ako po, namatay din po ang mother ko recently. She was 90 years old. 2023, nung siya ay namatay, namatay ang daddy ko din ng COVID, 2020, May. So wala parehong magunan ko. Pero yung lolo ko po sa mother side, at ang mami ko po ay madalanginin. So naalala ko po sila sa napakaganda nilang example ng pananalangin. Nakakatuwa po yung lola ko, makain kami ng lunch tuwing after worship church namin sa Tambok, sa Paranaque. Siya po kalagi ang nagpipray for the food. Hirap na hirap po kami noon kasi pag gutom na gutom ka, at siya ang magpe-pray. Mahaba po sa manalangin. E Tagalog pa ho. Ito Panginoong Diyos na rumalang ng langit at lupa. Ikaw na pinagbubuni ng mga anghel. Ako haba ang itap-tap. Kasi pinagbubuni ka ng mga anghel eh. Yung pagkapasalamat na lahat, ang biyaya ng kanong natanggap ng pamilya. Maraming salamat mo sa aming mga anak, sa aming mga tinatangkilid, sa aming mga kapo. Tapos, at Panginoon, maraming salamat sa patay namin pagdasal, pagsasalo sa luna. Pag narinig na namin yun, okay, malapit na matay. Ganyan po ang naging parang legacy niya sa aming pamilya. Kaya yung family namin, medyo nakakahiya po, pero kahit kumakain kami sa labas, nandito po naging pastor. Dahil po sa impluwensya ng kanyang mother-in-law, kanyang father-in-law. Father-in-law, Kim Ping Nadat po, ang lolo ko, naging pastor din po. So, kami nakain sa labas, minsan ay kasama namin si Bebe, first time na sumama sa amin na pumain sa labas. So, hindi na alam po noong dapat niya i-expect. So, alam naman na Christian kami, wala na lang kami for the food. Nasa restaurant kami, nasa gitna kami, isang malaking resto. Ang sabi ng tatay ko, tayo tumayo at tayo manalangin. Okay. Umayo kami lahat. Umigit na lang kami, is nakakahiya. Maghawa kamay tayo sa bawat isa. Tatay na. Tapos mananalangin ang tatay ko. Ang nagmana ng matagal ko na langin ng aking lola ay ang aking tatay. Sumisitas pa ho ng Bible version habang nananalangin. Sinabi mo sa Efesos chapter 2, talatang 2, talatang 1. Sumasabi sa tatay ko. Alam mo, dahil sa sumunat yan, alam na ko nasaan. Yan po nakakatuwa, kalilid na bagay, pero nagiging halimbawa sa atin na dapat natin, bakit po sinasabi po sa inyo? Mga ina, binabuguni namin kayo sa araw ngayon. Kanina, aming lunch ng mga bata, ang sabi ng aming daughter, tayo naman na mag-pray para kay mama. Mangyak-nyak po kami ni Bebe sa prayer ng aming mga anak. Magpapasalamat nila sa tapatan ni Bebe bilang isang ina, etc., etc. At ang lahat ng pagpapala namin natanggap mula sa Panginoon. Meron lumukala, karunong lumukala manalangin na aming mga anak. Meron lang mong pransiyero na hindi kalkihip po. Alam nyo, uminsan, pinakasahan natin ng church na mag-disciple sa ating mga anak. So, kids' life pa lang, pinapasali na natin sa Sunday school para yung kids' life na teacher ang magturo sa kanila at pagbasa sa kanila ng Bible. Pagkatapos ng kids' life, youth life, high school and college, inaasahan naman natin ngayon ang mga pastor na sila ang magdisipulo sa ating mga anak. Pagkatapos ng youth life, young adults, inaasahan ulit natin ang ating mga pastor para magdisipulo sa ating mga anak. Hindi mo nila responsibilidad yun. Ang responsibilidad ng pagdidisipulo ng ating mga anak ay nasa atin. At napaka-unique ng opportunity ng mga nanay sapagkat sila yung nag-nurture sa mga anak. Sila yung usually intuitive yung kanilang relationship sa mga bata. Dahil sa kanilang mag-aaruga, nagiging mas malamit sila. At ganun siguro nangyari sa buhay ni Timothy. At ang dalangin namin ay ganun ang mangyari sa bawat decision. Pagkatapos sa pananalangin, tayo po'y tumayo. Pahantong tayo. O Panginoong Diyos, tunay na makapag ka sa bawat isa sa mga pamilya ng GC. Pinupuno mo, Panginoon, ang aming mga pamilya na kapat ng mga ina. Maraming salamat sa aming mga lola, sa aming mga nanay na naging kapat sa pagtuturo ng Biblia sa namin. Maraming salamat sa kanila na naging kapat sa pag-aalaga, o pag-aaruga sa aming lahat. Kung hindi dahil sa aming mga lima, iwala kami lahat, Panginoon, kahit po yung mga adoptive parents, yung mga nag-adopt, maraming salamat po sa kanila. At meron din kami mga ina na mothers of faith. Mga ginamit na ng mga babae na Panginoon upang ihatid ang Ebanghelyo sa iba sa amin upang kami ay maligtas. Maraming salamat po Diyos sa aming mga ina. At ngayon, kayo ang ubigay ng inyong baspa.

0: Join us next week. God bless you.
1: Kai, gandang buhay! Kai, saya-saya!
2: Bakit? Kaya sabihin mo.
1: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo. Alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos Lang Kaibigan!
3: Lamang ang pinto at lagusang daraan. Hindi ko kayang huminto, maubusan ng daan. Kasalan.
4: Alam mo ba, na taong 1950 nang itinayo ang 300 feet antenna ng FEBC Philippines sa dati nitong tahanan sa Karuhatan, Valenzuela City? Nagtulong-tulong ang mga Amerikano at Pilipinong staff ng FEBC upang gawin ito.
5: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. Banal naming Panginoon, patuloy niyo po kaming tulungan bilang isang bansa. Itindig niyo po kami mula sa aming pagkadapa. Tulungan niyo po kaming magkaisa bilang mga Pilipino. Wasakin po ninyo, banal naming Diyos, ang sobra naming pagkakahati-hati, pagpapangkat-pangkat dahil sa politika. Nawa ay matuto kaming mga Pilipino na doon lamang sa aming pagkakaisa, maaari kaming magtagumpay sa hinaharap naming mga pambansang krisis. O banal naming Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
6: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAM.
6: Agapay ng sambayanan.
8: Katotohanan ang magpapalaya sa mundo na siyang magsisilbing bigkis para sa akin at sa iyo. Buksan ang iyong puso at isipan sa pakikinig sa mensaheng hatid ng Bigkis ng Katotohanan.
9: Kaibigan, alam mo ba kung ano ang iyong pinaniniwalaan patungkol kay Jesus? Ang patungkol sa banal na espiritu? At balanse ba ang iyong buhay sa pagkakaroon ng hindi lang solido at biblikal na katotohanan at lumalagong emosyon?
10: Kayo po ay nakikinig sa programang Bigkis ng Katotohanan na hango mula sa turo ni Dr. Charles Stanley na ibabahagi po sa atin ni Pastor Leonardo Perez. Ayon po sa isang survey noon na inilathala sa isang magasin, 80% daw po ng mga trabahador ang hindi nasisiyahan sa kanilang mga trabaho. Ayon po sa survey, ang kawalan ng pangmatagalang layunin at kasiguraduhan ang pangunahing dahilan ng kanilang kawalang kasapatan. At ang kinahinatnan po ng pag-aaral na ito ay nagpatutuo sa kahalagahan ng pagkakaroon ng kasiguraduhan sa buhay bilang isang ating pangunahing pangangailangan. At yan nga po ay kaugnayan din sa ating espiritual na pangangailangan. Naway patuloy po kayong makinig sa mensaheng ito kung saan ang salita ng Diyos ang nagpapaalala sa atin na tayo po ay pinagkalooban ni Jesucristo ng buong kasiguraduhan sa ating kaligtasan.
11: Wala na po sigurong mas nakakagambala pa maliban sa kawalan ng katiyakan. At wala nang mas nakakatakot pa sa kawalan ng kasiguraduhan para sa hinaharap. Alam niyo po, meron pong mga bagay na bagamat wala akong katiyakan ay hindi po nagdudulot ng pagkabalisa. Halimbawa po niyan ay maaaring hindi po ako nakatitiyak sa lagay ng panahon. O kaya kung sa sino ang mananalo sa patimpalak. O kaya sa kung ano ang opinyon ng ibang tao. Hindi po ito malaking isyo para sa

0: akin. Subalit may isang bagay po sa aking buhay na higit kailangan ko pong magkaroon ng katiyakan at yan po ay kung saan ba ako patutungo pagkatapos ng aking buhay dito sa lupa. Yan po ay katiyakan patungkol sa aking kaligtasan. Napakaraming tao po ang nauupo sa mga simbahan, nakakapakinig ng salita ng Diyos at ng mga awitan, subalit sa pag-uwi nila ay may naiiwang katanungan sa kung sila ba'y bawian na ng buhay, nakatitiyak ba sila na sila ay patutungo sa langit? Ang totoo po niyan, marami po maging sa ating mga tagapakinig ay nananatili ang pagkatakot at alinlangan patungkol sa katiyakan ng kanilang kaligtasan. Kaya nga po ito po ang mensahe na nais ko ibahagi sa sandaling ito. Ang katiyakan ng ating kaligtasan. Kaya't makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Unang Juan, Kabanatang 5, Talatang 10 hanggang 13. Isinulat po ni Juan ang mensaheng ito upang matugunan niya ang isyo tungkol sa katiyakan ng kaligtasan. Ang sabi, ang sinumang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang Diyos ay ginagawang sinungaling ng sinumang hindi sumasampalataya sa Diyos, sapagkat hindi ito naniniwala sa patotoo niya tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito ay makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang sinumang pinananahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos ay hindi makararanas ng buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang sanay, ano raw po kaibigan, upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Sang-ayon po sa ating binasa, kalooban po ng Ama na malaman natin kung tayo ba ay ligtas o hindi. Kaugnay po niyan, ang tao ay maaari nating hatiin sa limang kategorya o klase. Halimbawa, may mga tao po na nakatitiyak na daw sa kanilang kaligtasan. Sinasabi nila, oo, sigurado pa nga ako kung kailan at saan yun nangyari. Ngunit kaibigan, maaari mo pa rin matiyak ang iyong kaligtasan kahit hindi mo sigurado kung saan at kung kailan ito nangyari. Samantala, may mga ibang tao naman na kapag tinanong mo sila patungkol sa kanilang kaligtasan, sasabihin nila, oo, ligtas na ako. Ngunit, sa loob-loob nila ay hindi sila nagtitiwala kay Kristo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Sila po yung mga taong masasabi nating nadaya. At meron din namang mga taong mapagkaila. Sasabihin nila, para sa inyo lang yan, hindi ko yan kailangan sa buhay ko. At meron namang mga taong mapagmatigas, na mahigpit na tumututol sa mga nangangaral patungkol sa kasalanan, sa Diyos, sa impyerno at sa kaligtasan. At sa kabilang banda, may mga tao naman pong mapagduda, hindi nakatitiyak kung sila ba ay ligtas o hindi. Nais nila na maligtas, subalit wala silang kasiguraduhan sa kanilang kaligtasan. At yan po ang nais kong pag-usapan sa oras na ito, sapagkat nalalaman natin na napakarami po sa mga pumupunta sa simbahan linggo-linggo ang walang katiyakan sa kanilang kaligtasan. Kaugnay niyan, naalala ko po yung isang kwento tungkol sa isang matandang babae na minsan na isang linggo ng umaga, nang palabas na siya ng simbahan ay sinabi niya sa pastor, "Pastor, pinananampalatayanan ko na po si Kristo at isinuko ko na po ang aking buhay sa kanya noong ako'y 13 taong gulang pa lamang. Ngunit alam niyo po, halos buong buhay ko ay hindi ko pa rin sigurado kung ligtas nga ba ako o hindi. Kaibigan, sa loob nga po ng halos 60 taon niya, bilang mananampalataya ni Kristo ay ni hindi siya nakatitiyak sa kanyang kaligtasan. Ngayon, may mga dahilan kung bakit natin pinagdududahan ang ating kaligtasan. At yan po ang unang nais kong gawin, ang pag-aralan natin kung ano nga ba ang mga dahilan nito. Pero bago po iyan, hayaan niyo po munang ilahad ko sa atin ang kahulugan ng kaligtasan. Sapagkat kung tatanungin ko kayo, ano ba ang kaligtasan? Maaari pong sabihin ng iba, yan ay tungkol sa pagpapatawad sa ating kasalanan, isang pagtutubos o anuman. Kaibigan, ito po ang kahulugan ng kaligtasan. Ito po ay ang pagpapalaya ng Ama sa mga mananampalataya mula sa anumang epekto ng kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, si Hesukristo. Kaya't para sa kanila na ang mga bagay na inilaan ng Ama para sa kasalukuyan at hinaharap. Yan nga po ay may kinalaman sa kapatawaran. Ngunit higit pa riyan ang kahulugan ng kaligtasan. Bakit nga po ba ang isang tao ay nagdududa sa kanyang personal na kaligtasan? Sabihin natin halimbawa na may isang taong totoo ngang naligtas pero may pagdududa pa rin tungkol dito. Kaibigan, tingnan po natin ang ilang mga dahilan kung bakit sila ay nagdududa sa kaligtasan. Ang unang dahilan po ay ang kasalanan. Iyan po ay ang hayagang pagsuway natin sa kalooban ng Diyos na siyang nagdulot sa atin ng malayo sa Diyos, na para bang wala tayong kaugnayan sa Kanya. Kung kaya't mistulang naputol na ang anumang ating kaisahan, kalapitan o anumang ugnayan natin sa Diyos, sapagkat iyan nga po ang nagagawa ng kasalanan na siyang dahilan kung bakit pakiramdam natin walang ugnayan, hiwalay at napakalayo sa atin ng Diyos. At dahil diyan, sinasamantala ni Satanas ang pagkakataon kung kaya't ibinubuyo niya ang tao para pagdudahan ang kanyang kaligtasan. At karamihan sa mga taong iyan ay ang mga taong nananatili sa kasalanan. Alam nila na may maling nangyayari sa kanilang buhay o may nagawang mali sila noon at hanggang ngayon ay hindi nila magawang mapatawad ang kanilang sarili. Kung kaya't sa kabila ng kanilang relasyon sa Diyos, ay nasasabi pa rin nilang, "Hindi ko tiyak kung ligtas nga ba ako, sapagkat tingnan mo na lang kung gaano kalaki ang kasalanang nagawa ko noon at kung gaano ko katagal na ginawa iyon." At kaibigan, yan nga po kadalasan ay nakadepende sa pananaw ng isang tao kung gaano kasama o kalaki ang kanyang nagawang pagkakasala. Ang pangalawang dahilan kung bakit nagdududa ang tao sa kanilang kaligtasan ay bunga ng maling katuruan. Ngayon, pakinggan po nating mabuti. Hindi ko lang po tinutukoy ang isang simbahan kung saan ang pastor ay mistulang liberal at nagtuturo na, oo, ang isang bahagi ng salita ng Diyos ay kapanipaniwala, ngunit ang ilan ay hindi, at ang sarili niya nga po ang nagiging husgado at basihan kung ano ang tama at mali. At ako nga po ay nagtataka na may mga taong dumadalo sa mga simbahang katulad nito. Kaya't kaibigan, kung ikaw man ay dumadalo sa ganitong uri ng simbahan, at sinasabi sa iyo ng pastor na iyo na siya ay naniniwala lamang sa ilang bahagi at hindi sa kabuuan ng salita ng Diyos at siya ay nagdududa sa katotohanan ng Biblia, kaibigan, kailangan mong lumabas sa simbahang iyan. Dahil hindi lamang sa iyong puso't isipan niya na itatanim ang magduda, kundi maging sa iyong mga anak rin na mas marami pang kasinungalingang kahaharapin sa labas ng iyong tahanan. At dahil diyan ay mistulang pinapatay mo ang espiritual na kamalayan ng iyong mga anak. Kaya't kaibigan, kailangan mong iwanan ang simbahang iyan. Ito po ang isang uri na maling katuruan. Kapag sinabi po nila na alam mo, hindi kami naniniwala kay Kristo na tagapagligtas. Hindi kami naniniwala na siya ay isinilang ng isang birhen. Hindi kami naniniwala sa pagiging Diyos ni Jesus at sa iba pang bagay. Minsan nga po nagtataka ako kung bakit sila nagpapahayag ng salita ng Diyos gayong hindi naman nila ito pinaniniwalaan. Mayroon din pong mga simbahan na sobrang diin sa mga batas, patungkol sa pananaw sa pamumuhay Kristiyano. At dahil doon, ito po ay nagbubunga ng pagdududa lalo na sa mga bagong mananampalataya na di kalaunan ay magsasabing, alam mo kapag hindi ko ginawa ang ganito at ganyan, e baka ano na lang ang isipin nila. Kung kaya't di magtatagal, mapapatanong din sila ng, ano nga kaya ang gusto ng Diyos? Kaya naman, sasamantalahin ito ni Satanas upang pasukin ang kanyang isipan na nagpumilit masunod lamang ang kagustuhan ng pastor o simbahan hanggang sa sila'y magsimula na ring magduda at sasabihin, hindi na ata ako ligtas. Kasi hindi ko magawa ang panuntunan ng simbahan na iyan. At kung iisipin nga po natin, marami sa mga tao ngayon ang walang paniniwala sa Diyos at may mga maling pananaw patungkol sa Kristyanismo, sa Biblia at kay Jesus. At kung ang taong ganyan ay naligtas sa biyaya ng Diyos, ay lubos pong hindi makatutulong sa Kanya kung bigla na lang nating aasahan sa Kanya na makiisa at mamuhay sa isang uri ng perpektong panuntunan. Sapagkat ni wala pa po siyang sapat na kaalaman sa turo ng salita ng Diyos. Yan nga po ay maaaring magpahirap lamang sa kanya at hindi mauunawaan kung bakit. Kaya't ako na po mismo ang magsasabing yan po ay magdudulot lamang sa kanila ng higit na pagdududa sa kanilang kaligtasan. At iisipin nilang, Eh kung ligtas nga ako, eh di sana nagagawa ko rin ang mga ginagawa nila. Kaibigan, ni hindi po ganyan ang pagtrato ng Panginoon sa atin. Ngayon, eto naman po ang ikatlopong dahilan ng pagdududa ang isang tao sa kaligtasan. Ito po ay may kinalaman sa labis na pagtutuon sa emosyon na aspeto ng tao. Ako man po, sa isang aspeto ay emosyonal din na tao katulad ng iba. Gustong gusto ko po ang magpuri sa Diyos. At minsan, tinataas ko ang aking mga kamay sa pagpupuri. At minsan pa ay ako rin ay napapaluha. Kaya hindi ko binabatikos ang ganyang uri ng pagsamba sa Diyos. Subalit, nais ko lamang sabihin na mali pong ibinabase na natin ang ating katuruan sa ating nararamdaman o nararamdaman ng iba. Yun bang dahil lang sa iyong emosyon kaya ka nagsasabi na purihin ang Panginoon? Hallelujah! Papuri sa Diyos. Gusto kong maging maganda ang aking nararamdaman kaya't gusto ko ang sumamba at magpuri sa Diyos. Kaibigan, wala pong mali sa sumamba at magpuri sa Diyos kung malinaw po sa atin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol dito. Alam niyo po, minsan sasabihin po ng iba, teka, hindi yan ang ganyang klase ng doktrina ang gusto ko. Ang gusto ko ay sa pagpunta ko sa simbahan, ako ay maging maganda ang aking pakiramdam para sa aking sarili at sa darating na mga araw. Maganda po yan. Subalit ang tanong, ano po ang nagiging basihan ng iyong kasiyahan? Kung ang basihan ng iyong paglilingkod ay nakasalalay sa ugali mo, papaano kung nagkamali ka? Maglilingkod ka pa ba? Ano na ang iyong mararamdaman? Kung ang basihan po ng ating paniniwala ay sa ating nararamdaman at nagkamali ang ating nararamdaman, ano na po ang ating iisipin tungkol sa kung sino tayo? Tiyak po na makakadama ka ng walang katiyakan sa iyong kaligtasan. Kaibigan, nais ko lang sabihin at itanong, kung ang iyong buhay o ang iyong buhay Kristiyano ay nakasalig sa iyong emosyon, batid mo ba kung ano ang iyong paniniwala patungkol sa Diyos? Ang iyong paniniwala patungkol kay Jesus? Ang iyong paniniwala patungkol sa banal na Espiritu? Nababalansi ba ng solidong katotohanan ng salita ng Diyos ang iyong emosyon? Sapagkat kung alam mo ang iyong pinaniniwalaan at alam mo ang sinasabi ng salita ng Diyos, hindi ka matitinag anuman ang mangyari. At anuman ang dumating na bagyo sa buhay mo, alam mo kung ano ang mangyayari. Pipilitin ka nitong bumagsak pero hindi ka matitinag sapagkat ikaw ay na kay Kristo. At nababatid mo ang ano at bakit sa iyong pinaniniwalaan. Kung kaya't hindi mangingibabaw ang iyong emosyon sapagkat nagbabago ang ating emosyon. At siyang dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang nagdududa sa kanilang kaligtasan. At ang isa pang dahilan kung bakit nagdududa sa kaligtasan ng tao ay dahil sa hindi nila nagawang pagtiwalaan ng Diyos sa kanyang sinabi. Sinabi ng Diyos sa kanyang salita sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 16, Talatang 31. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kaibigan, yan ay maaaring maging totoo o hindi totoo. At kung yan nga ay totoo, ano po ang ibig sabihin? Yan ay kung ako'y nagtitiwala sa kanya, marapat na maniwala ako na ang kanyang sinabi ay ang katotohanan. Subalit hindi lang po iyan ang ibig sabihin ng pagsampalataya sa Panginoong Hesus. Ang pagsampalataya sa kanya ay ang pagsampalataya sa Diyos at pagkilala na ang kanyang salita ay makatotohanan at ang Diyos ay makatotohanan. At kung siya nga ay makatotohanan, ako'y nakatitiyak na ang kanyang salita ang siyang katotohanan. Kaya't kung may magsabi na nananampalataya ako kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay, ano po ang ibig sabihin nito? Yan ay nangangahulugan na ako ay nananangan sa pagiging makatotohanan ng Diyos. Isinusuko ko ang aking buhay sa Kanya. Nananampalataya ako sa Kanya, sa Kanyang sinabi patungkol sa Kanyang sarili at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Kung kaya naman nananampalataya din ako na ako nga ay kanya ng pinatawad. Pananampalataya at pagtitiwala, yan kaibigan ng ating kailangan. Ngayon, kung ako nga ay nananampalataya sa kanya, ako nga po ay tatalima sa kanya. Sa salitang Griego po, ang salitang pananampalataya sa Bagong Tipan ay isang pandiwa. Kung kaya't saan man ito mabanggit ay laging may kaugnay na pagkilos o paggawa o bunga nito. Kaya't kung may magsabi na, oo, naniniwala ako sa salita ng Diyos, pero hayaan niyo pa po akong magbigay ng isang halimbawa. Maraming beses ko na pong nasabi sa iba na, Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos at ipinaliwanag ko sa kanila ang patungkol sa kaligtasan ng Diyos na hindi sa pamamagitan ng kanilang mga gawa kundi sa pagtitiwala sa Kanya. At kapag dakay, ipababasa ko sa kanila ang sinasabi sa Roma Kabanatang 10, Talatang 9 na ganito ang sinasabi, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. At isusunod kong ipapabasa ang talatang 13 na ang sabi, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Kung kaya, hihimukin ko siyang tumawag sa Panginoon sapagkat ang sabi sa mga gawa kabanatang 16, talatang 31, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Kaya't kapag dakay, aanyayahan ko siyang manalangin kami at pagkatapos, tatanungin ko siya, buong puso mo ba itong ipinanalangin? At ang sabi niya, opo, at muli kong itatanong, ngayon, ayon diyan, eligtas ka na ba? Ngunit ang sagot niya, hindi pa po ako sigurado. At kapag tinanong mo kung bakit, isasabihin niya na, alam mo, hindi ko lang kasi maramdaman eh. Ngunit teka lang po, may sinasabi ba ang talata patungkol sa kung ano ang nararamdaman natin? Ang sabi po, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at naramdaman mo, maliligtas ka. Hindi po. Ang sabi, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ang tanong kaibigan ay, nananampalataya ba ako sa sinasabi ng Diyos o hindi? Pag-isipan po natin ito kaibigan. Kung binasa po natin ang salita ng Diyos at sasabihin pa rin nating, oo, alam kong yan ang sinabi at naniniwala ako diyan, kaso lang, kaibigan, dahil diyan, nais ko pong samahan niyo akong buksan sa unang Juan Kabanatang 1 at pakinggan ang sinasabi niya patungkol sa ganitong uri ng pag-iisip. Sa talatang 8 hanggang 10, ganito ang mababasa. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit, kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Ngayon, pag-isipan niyo po, kung sinabi ng Diyos na sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at nauunawaan mo kung ano ang ibig sabihin ng pagsampalataya sa Kanya at hiniling po sa Kanya na iligtas ka, ngunit sasabihin mong hindi ako sigurado, para mo na rin sinabi na, O Diyos, nagsisinungaling ka. Kaibigan, isang malaking sampal po yan sa Diyos. At sinasabi mo na, naniniwala ako sa kayang gawin ng Diyos para sa akin, pero hindi lahat ay pinaniniwalaan ko. Siguro ang ilan, pero hindi lahat. Ito ang nais kong sabihin, kaibigan. Marami sa mga tao ang problema ay umiikot sa aspetong ito. Hindi sila nagtitiwala sa sinasabi ng Diyos, subalit kung sinabi niya na gagawin niya, kaibigan, yan ay nangangahulugan na tutuparin niya ang kanyang pangako. Ngayon ito, kung sakaling pinag-aalinlanganan mo ang kaligtasan ng sandaling hilingin mo ito sa kanya, hindi ba't parang pinag-aalinlanganan mo rin kung sasagutin ba ng Diyos ang iba mo pang dalangin? Kung kaya't magiging matamlay ang iyong buhay panalangin sapagkat iniisip mong siguro tutuparin ng Diyos o baka hindi niya kaya. At nakadepende ka na sa kung ano ang nararamdaman mo at kung ano ang pakiwari mong maaaring mangyari. Kaibigan, maraming bagay po ang nais ng Diyos mula sa ating pagsasampalataya sa Kanya. Lalo't may mga sandaling tila wala tayong nakikitang patunay na kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Ngunit ang pananampalataya ang magsasabing, nananampalataya ako sa Diyos sapagkat siya ay tapat at si Jesus nga ay napako sa krus at binayaran niya ang lahat ng aking mga kasalanan. At sabi niya, sa sandaling tinanggap ko siya bilang personal na tagapagligtas, patatawarin niya ang aking mga kasalanan. Ako'y lilinisin at ako'y mapapa sa Kanya. Kaibigan, isa po sa mga dahilan kung bakit nagdududa ang tao sa kanyang kaligtasan ay hindi niya magawang pagtiwalaan ng Diyos ayon sa kanyang sinabi. Sasabihin nila, narinig ko ang iyong sinabi. Naniniwala ako dyan. Ngunit kapag sinabi mo sa kanila, ngayon, hiniling mo na sa Diyos na iligtas ka niya. Iligtas ka na nga ba? At ang sagot nga nila, hindi ako sigurado. Kung tatanungin ko po kayo, ilan sa inyo na noong araw na kayo'y niligtas, halos sumagulgol kayo? At ilan sa inyo na noong araw lang na yan kayo umiyak ng umiyak? Alam niyo po, noon ako ay naligtas, iyak din po ako ng iyak noon. Napakasaya ko dahil may kung anong ginawa ang Diyos sa buhay ko. Pero kaibigan, hindi po kailangan ng luha at pag-iyak para tayo ay masabing ligtas. Ngayon, isa pang dahilan kung bakit nagdududa ang tao sa kanyang kaligtasan ay bunga ng pag-atake ni Satanas. Tayo nga po ay inaatake ni Satanas lalo't higit kung ikaw ay bagong mananampalataya at hindi pa malalim sa salita ng Diyos. At sasamantalahin ni Satanas ang iyong kahinaan at sasabihin niya, tingnan mo ang iyong nakaraan. Sa palagay mo ba ay kinalimutan na ng Diyos ang iyong nakaraan? Ngayon, tingnan po natin ito. Napakahalaga po na malaman at maunawaan natin ang kahulugan ng pagkapako ni Jesus sa krus sapagkat ito ang isa sa mga paboritong linya ni Satanas. Tingnan mo ang iyong nakaraan. Huwag mong sabihin sa akin na nakalimutan na ng Diyos ang iyong nakaraan. At pauulanan ka ni Satanas ng lahat ng uri ng pagdududa. Ngayon, kung hindi mo pa napagtatanto at lubos na nauunawaan na si Jesus nga'y napako sa krus, binayaran niya ang iyong kasalanan sa nakaraan, sa pangkasalukuyan at sa hinaharap. Lahat ng iyong ginawa, ginagawa at gagawin ay binayaran niya ng ganap. Eh ano ang mangyayari? Unti-unti ngang maniniwala sa kasinungalingan ni Satanas at sasabihin mo, oo, tama, napakaraming kasalanan ang aking ginawa o kaya naman naligaw ako ng landas sa loob ng 60 taon kaya't lalapit ako kay Kristo. Ngunit sasabihin ni Satanas, sasabihin mo ba sa akin na ililigtas ka ng Diyos? Sa kabila ng 60 taong namuhay kang makasalanan, hindi mangyayari iyon. Kaibigan, kung hindi mo nauunawaan ang ginawa ni Jesus sa krus at kung hindi mo nauunawaan ang walang kondisyong pag-ibig ng Diyos, tiyak na maniniwala ka nga sa kasinungalingan ni Satanas at magdududa sa iyong kaligtasan. At patuloy ngang aatake sa iyo si Satanas, araw at gabi sa mga kapatid natin. At sino mang pinananahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan.
1: Ipinaalala po sa atin sa mensaheng ito na ang kaligtasan ay nakabase lamang sa ating personal na relasyon ni Jesu Kristo. At dahil hindi magagawang baguhin ng ating mga gawa ang ating makasalanang kondisyon, hindi rin ito mabago ang ating pagiging walang hanggang destinasyon. Maaari pong maepektuhan ang ating pag-uugali sa ating pakikipisan sa kapwa mananampalataya at sa ating paglago. Subalit hindi po ito makaapekto sa kasiguraduhang meron tayo para sa ating walang hanggang patutunguhan. Ang krus mismo ang siyang nag-aalis sa atin sa anumang pagdududa patungkol sa ating kaligtasan. Ang sabi po sa Roma Kabanatang 8, talatang 1 at 2, kaya nga hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Jesu Kristo. At ang sabi pa sa Juan, Kabanatang 10, talatang 27 at 28, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala nila ako, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman.
2: Iyong napakinggan ang Big Kiss ng Katotohanan. Inihatid ng Trans World Radio Philippines sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
4: Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, They only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan, sa Mark chapter 10 and verse 6, ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
3: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
5: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
6: Welcome to the UCM Interface Bible Study dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Isa itong conversational expository Bible study program hatid sa inyo ng UCM Interface, ang Young Adults Ministry ng Union Church of Manila. We do our best to study context and let scripture speak for itself. Ang programang ito ay isang teaching ministry ng Union Church of Manila, a church of many nations committed to making disciples who are transformed by the gospel of Jesus Christ. Sa season na ito, pag-uusapan natin ang Book of Jonah. It's a very short book, 4 chapters, 48 verses total, and a very familiar story for most people, and may even be one of the most popular prophets in the Old Testament, especially with kids' material. But don't be fooled, this is packed with learning about God's character, mercy, love, and grace. Sa episode na ito, we'll be discussing Jonah chapter 3.
7: Hello everybody again, I am Gooch, commercial voice artist.
8: I'm Rainier, the Young Adult Ministry Director at Union Church of Manila.
9: Hi, I'm Anna, I'm an artist educator.
10: I'm Anton, I'm data analyst.
7: Alright, tuloy tayo sa part 2 ng ating discussion ng Jonah chapter 3. Para sa ating listeners, if you wanna review the first part ng discussion namin, check out the full episode sa UCM Interface Bible Studies sa Spotify at sa YouTube. And let them call out mightily to God. Let everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands. Who knows? God may turn and relent and turn from his fierce anger so that we may not perish.
8: Okay, tingnan natin ha. Una, yung response kasi nung mga tao, the Ninevites, when they heard or received this rather vague message from Jonah, we're told that they, in verse 5, they believed God, right? Do you think the king also believed God?
7: Well, let them call out mightily to God.
8: Okay, therefore...
10: He believes.
8: Yeah. Yes. Oh. Tingnan nyo to ah. Yung belief na to is not merely accepting a truth. It's not just a mental assent. How did they prove their belief in God?
10: They fasted, no?
8: Matindi. Tsaka yung king mismo, talaga merong kamaykita na sincerity in showing his humility before God. Therefore, believing in God is not just just a mental assent. And then you recite the sinner's prayer, that's it. Hindi.
10: You need to actively respond.
8: Pinapakita talaga, it's an embodied response.
7: Mm-hmm. Yung repentance, hindi lang siya like a change of the mind.
8: Uh-huh.
7: It's an actual turning away. Diba yun, diba? Repent is to turn away from your past life. Yung sinasabi, diba?
10: For 180.
7: Yeah, right. Yan. Turn 180, diba?
8: Right.
7: I remember dun sa Acts, diba, after nung nag-proclaims Peter na sabi ng mga nakarinig na parang, anong gagawin namin with this message? Sabi niya, repent.
8: That's right. Repent. That's correct.
7: Kumbaga, hindi lang ito yung parang accept lang. Yung mental assent na sinasabi mo. There's an overturning.
8: Ito pa, ha? Ang nakakatuwa dito, yung binasa mo, Gutch, na sa verse 7 ng Jonah chapter 3. Merong decree.
7: Yeah.
8: Anong nangyari sa decree na to? Una, may kita natin is the intensification of the general fast. Paano na intensify?
9: Hindi lang food yung bawal, pati water.
8: But before that...
9: Oh, and also the animals.
8: Yes!
7: Hindi pa ako nakakita ng animals na nagre-repent sa buhay ko.
8: Nagpa-fast yung animals eh, di ba?
7: Oo, grabe,
8: do not let
7: no?
8: people or animals, herds, or flocks taste anything. So may intensification kasi pati animals na damay. Ba't naman sinama yung animals? What do you think?
7: Probably just to highlight how exaggerated their response is.
8: Maybe. Oh, nakakatawa naman talaga na ano ba yun? Wala namang kasalanan yung animals. Pero kasi repentance is what? What is the essence of repentance? What's the goal?
7: To be reconciled to God.
8: To God.
7: Or at least to the one who we have offended.
8: Okay.
7: Pwede ka naman mag-turn to, let's say, may kasalanan ka sa kaibigan mo or sa asawa mo. So it's to make amends and be reconciled to that person.
8: That you offended. And in this case...
7: So in this case, it's God.
8: It's Yahweh. But why include the animals? If this is about reconciliation...
10: Have the animals done something also?
8: Because they have been used for what? They have been used for...
7: The greatness of Nineveh.
8: Therefore, have they been used for purposes that align with God's purposes?
9: No.
8: No.
10: Like for war or something?
8: Not only that. It's all for greed. And in God's redemptive plan, kasi ang unang-unang nasa iisip lang natin, unfortunately, we have a very anthropocentric view. Because it's all about us human beings. That God is only concerned about saving people. Wrong. Jesus came, in fact, to reconcile all things to himself.
7: The whole creation.
8: It's the redemption of the whole creation. So this is just one expression of that in scripture. That even the animals, kaya nga dun sa story ni Noah, Noah's flood, even the animals had to be redeemed.
10: Yep.
8: Masyadong iniisip lang natin tayo.
7: People and souls. Parang ganun.
8: Oh, parang tayo lang importante sa Diyos. No, this whole creation.
7: Mm-hmm.
8: And in fact, in Genesis chapter 3, the fall of man, even our relationship with God's creation was marred.
7: That's right.
8: And that has to be restored.
7: Interesting dito sa akin is that yung repentance, sinabi na natin is not a mental assent. There's a turning back. But it also affects not just our attitude, not just our character, but it affects our belongings.
8: Mm-hmm.
7: It affects everything that we have. Because I'm repenting, I'm now looking at everything that I have and seeing na, wait a minute, now all of these are reconciled to God. All of these are God's. So kasama sa repentance yung ano bang gagawin ko sa mga kagamitan ko na to.
8: Na hindi naman akin.
7: Na dati, naghahari-harian ako, ginagawa ko yung gusto ko sa mga to. Pero ngayon, because I'm now bowing to the real king, lahat na tong magamit ko will also bow to the real king.
8: Totoo. So, di ba in-intensify nung king what the people did voluntarily? So the intensification included the animals. And also, yung binanggit kanina ni Anna was do not let them eat or
9: drink.
8: Ganong kahirap to? Usually pag nagpa-fast, ano lang yung dinideprive mo sa sarili mo?
10: Food.
8: Just food.
10: Yeah.
8: But you can drink, right?
10: The body can survive without water.
7: Mamatay ka.
8: Oo, di ba? The body can last how many days without food? Pero importante, you should have water.
7: Water.
8: Right?
7: All right.
8: Okay. Pero, remove water, remove drink. What will happen? Especially to the animals.
7: Patay.
8: Pwedeng mamatay pati animals. Pag yung animals, walang food at walang drink, ganong kaingay na yung buong Nineveh. Nasubukan nyo na ba yun? Magpakainin yung mga pets
10: nyo? I can't bring myself to do that.
11: Well, turtles lang yung amin, so hindi ko pa narinig okay. yung sigaw nila.
8: Pero ano pang pwedeng consequence nito? Because the animals could die. Ano magiging consequence nito dun sa life ng city? Ano rin yung masisira?
9: Economy?
8: Yeah, grabe. Babagsak talaga yung economy nila. Can you imagine anong sinasabi dito sa proclamation na to? With this intensification of the fasting, they are willing to?
10: To die. The whole of Nineveh. Yeah.
8: We're willing to give up everything. Mm-hmm. And this is a very arrogant city.
9: Mm-hmm.
8: Now, continue natin yung kanyang proclamation. Verse 8, Anna.
9: But both man and beast must be covered with sackcloth, and let men call on God earnestly, that they may turn from his wicked way and from the violence which is in his hands.
8: Ah, so una, yung in-intensify, okay, by including the animals, at tinagdag pa yung walang iinom ng kahit anong liquids. Mm. Number two,
10: even the animals.
8: Lahat sila, including the animals, will be covered with sackcloth. Medyo satirical, pero yeah. symbolic pa din, no?
11: Yeah,
8: the
11: yeah.
8: humility.
11: You can see how exaggerated is yung response nila, no?
8: Medyo exaggerated compared to
11: Jonah.
10: Good old Jonah.
8: To Jonah. In fact, hindi pa natin to nakikita kay Jonah. Itong repentance na to. He just uttered a very beautiful prayer, but there was no hint of remorse. Another thing that they added was, everyone call urgently on Yahweh. Okay?
10: Sa NASB, it says vehemently.
8: Oh, anong sinasabi nun? Sa NIV, urgently. And then NASB is vehemently. Okay, so what's the point?
10: It has to be done.
8: You need to do it right away. Okay, it has to be done quickly. Pero kung vehement,
10: the dictionary says, in a forceful, passionate, or intense manner, with great feeling.
8: Okay, quality of the prayer.
11: Parang ibigay nyo na all in.
8: Oo, all out ito.
10: Not even one third.
8: Tsaka mag-vague.
9: Sorry kung nasaktan kita. Sorry kung may nagawa ako.
8: Kung may nagawa ako. Hindi pa sure eh, no? Hindi mo na sinabi dahil nasaktan kita.
11: Hmm.
8: Ay nako, parang may pinaghuhugutan si Anna doon ah. Okay. Okay, let's move quickly, urgently, and vehemently. So, sabi, let them give up. Okay, sa inyo, anong word na ginamit sa inyo? Sa akin, give up.
11: Fine, let everyone turn.
10: Yeah, turn.
9: Turn.
8: Turn, tama. Okay, that's the Hebrew word shuv, to turn. Ito na yung repent. Mm. Madalas translated as repent. So, you change your direction. Okay, you turn. Mm. Give up their evil ways and their, oh, violence? What's this? Huh. Why does that have to be mentioned?
10: Ooh.
8: It's an admission of...
11: So maybe a recognition of what made them them.
8: Yes.
9: Yes.
11: I'm guessing from your introduction back in chapter 1, they even put on their walls yung mga mural nila.
8: Tawag doon, is it the bas relief? Tama ba?
11: How they tortured and killed their enemies. So I think violence is their identity.
8: Yes.
11: So yung pag-turn nila from their evil way and from what we identify as, we pride ourselves for,
8: right.
11: We have to turn away from
8: yes.
11: that and turn to God.
8: Okay.
11: We have to give everything. We have to give ourselves our whole lives.
8: They're stripping themselves of everything that they thought made them powerful, important, etc., etc. Tatanggalin lahat. And their violence. And then, tinan mo to, ah, who knows? Who knows? Bakit who knows?
9: Kasi ang vague ng prophecy, hindi mo alam.
8: Well, yun yun. Who knows? God may yet relent and with compassion turn from his fierce anger so that we will not perish. So, why did they say who knows? Bakit walang confidence na, oh, if you repent, things will be okay. Bakit hindi ganun?
9: Maybe they recognize the degree of their sin.
11: Yeah.
8: And therefore,
9: we don't deserve it.
8: Ayun.
11: We deserve judgment.
8: We deserve it. Bonus na lang if we get spared. Bonus na lang yan. Kaya sabi nila, who knows? Wala talagang arrogance. Otherwise, they would have made this very arrogant claim. Dali lang naman yun. Konting sackcloth lang yan, pwede na. Who knows, who knows? Hindi, sigurado yan. Formula lang yan kay Yahweh. Walang ganun.
11: Yeah.
8: Diba? Mm-hmm. It's an acceptance. We deserve judgment. We deserve to perish. We're doing this because we deserve it. But, If God relents, well, that's great. Okay? Pero ito, God may yet relent. And we will talk about that later. Pero ito muna. So that is the proclamation, ang haba, versus the message of Jonah. Diba? It's so fascinating considering that very truncated message. And we said, oh, ilang words ben sa English? Sa akin, 40 more days and Nineveh will be overthrown. That's 8 words in the NIV, 5 in the Hebrew.
10: Wow.
8: 5 words in Hebrew.
11: Tipid na tipid talaga, no?
8: Tipid na tipid. And it's amazing na kahit truncated yung message, very vague, yung proclamation ng king ang tindi. Aba! Versus the short message that Jonah delivered, right? So verse 10, dito na tayo sa ending. Verse 10.
10: Okay, when God saw their deeds, that they turned from their evil way, then God relented of the disaster which had declared he would bring on them. So he did not do it.
8: Oh, he did not.
11: Turned na naman, no? Turned from their evil ways.
8: Ah, because they turned from their evil ways. Then what did God do?
10: Relented of the disaster.
8: Relented. Okay. Una, medyo shocking itong verse 10 dun sa mga unang-unang Hebrew readers. Why? Mm. It's because of the result.
11: Right.
8: Kasi nga, ano bang reputation ng Assyrians?
10: Not good.
8: No, and they were very violent. Tapos pinagbigyan, ano yan? Hindi tama.
10: It's like they were that deserving.
8: Yeah. But look, God relented. Let's examine this word. Yung the word here is naham. Naham in Hebrew. And if God is the subject of naham, madalas, English Bibles natin had compassion. Ganyan, yun yung translation. Or relented. Pero kasi itong naham means repentance. Bagay ba nasabihin God repented?
10: No.
8: Hindi. Why? Because we use the word repent in what context?
9: Done something wrong.
10: You're the one repenting if you've done something wrong.
8: If you've done something immoral, yung importance ng, you know, knowing these words, the meaning of these words. Because if it applies to human beings, when human beings repent, they repent because they have done something wrong against God.
11: Right.
8: But ang meaning lang naman talaga ng repent is to turn around. Diba? Naham. So related yan dun sa word na shuv, which also means repent. Ngayon, naham madalas refers to a feeling of sorrow. Kasi nga, pag tao, nagnaham siya, he feels sorrowful because of his sin.
11: Yeah.
8: Right? But when God nahams, it's not because he sinned, but
11: you're sorrowful for the destruction that he was going to do.
8: Sorrowful because of sometimes of human sin, the violations,
11: right,
8: etc. Okay, so ito yung ibig sabihin nitong naham. When God relented, hindi dahil ay nagkamali siya, but that he is feeling sorrowful. Kaya madalas, ginagamit dito na word in English is also compassion.
11: Mm.
8: And because of his compassion, you know, this feeling, intense feeling of compassion compelled him not to destroy Nineveh. Pero, that's something that I would like us to understand is the goal of judgment. Why does God bring judgment? Because we know God is a God of love. And sometimes, minsan dito sa, ito a very popular yung idea, you know, how we bifurcate the God of the Old Testament versus the God of the New Testament. And usually we say, the God of the New Testament is
11: merciful and gracious, and loving.
8: And then the God of the Old Testament is
9: just
10: wrathful,
8: angry,
11: violent.
8: He's a wrathful God. But that's not true. That's actually a false bifurcation.
11: Right. Sabi, diba? I never change.
8: Right. God is always the same. Yesterday, today, and tomorrow. So, ano yung goal ng judgment? Is judgment the opposite of love?
10: No.
8: If it's not the opposite of love, can judgment be the expression of his love?
10: Yeah, like an act of it.
8: Okay. Why?
9: Parang it's more discipline.
8: All right.
9: Like, if you see a kid who's really spoiled, like the parents just let them do whatever, parang you're going to wonder if the parents actually have their kid's best interest in mind.
8: Mm-hmm.
11: That's right. Sabi sa Hebrews yun, di ba?
10: Mm.
11: Parang kung dinidiscipline kayo, ibig sabihin,
8: mahal kayo.
11: Anak kayo.
8: Mm. Oo, kasi anak kayo.
11: Di ba? Kasi kung hindi kayo dinidiscipline, ay magtaka kayo.
10: Yeah.
12: yeah.
11: I'm sure I butchered the verse, but it's somewhere there.
8: Yes, that's correct. Oh, correct.
10: Going off from what Anna said, when a parent cares for their child, they wouldn't just let them be doing the things that the kid wants to do because the kid does not know any better. But when the parents put their time and effort into raising their child and that they pay attention to what they're doing, what they're saying, what they're thinking about, they're caring for, worrying about the things that they do and that if they might harm themselves.
11: Mm-hmm. And speaking as a parent, mahirap kasi ang trabaho ng discipline. Mahirap ang trabaho ng correcting in many different ways. And yun, kung ang tao hindi naniniwala sa sinful nature of man, ay maging parent ka.
8: Baka naman lumalabas yung sinful nature mo.
11: Ako lalo, oo. Pero yung tipong, we're doing this so that it'll be good for you. Kasi kung if we don't do this, if we don't correct you, if we don't set you on the right path to being a proper adult, ikaw yung pupunta sa dead end.
8: Right.
11: Diba? You will destroy yourself.
8: So, ina-avert na yan. So, because you're going the wrong way, you as a loving parent, you want your child to go to the right path. And that may involve disciplining. Mm. But sometimes that may involve spanking, right?
10: Just for punishment.
11: Depends on school of thought. May iba-ibang school of thought din. But in the end, it will one way or the other involve some form of discipline.
8: Okay.
11: In the end, so Hebrews then 12:11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it.
8: Mm.
11: So, para lang dun sa mga nakinig.
8: Yeah. It's for the benefit.
11: A harvest of righteousness and peace.
8: Okay. So, hindi naman pala opposite yung love at saka yung judgment. No? And nakita din natin dito sa kwento na to, yung impact nun. In fact, they accepted the possible outcome would be their destruction and they're fine with it. Right?
11: Yeah.
8: They're fine with it. It's okay. Bonus na lang if God will spare us, which God did. So, why do we have a God who disciplines or judges his own people? Why? Aside from the fact that he's a loving God, it's also because he is a
10: just God.
8: Just, or he is also a holy God.
11: Mm.
8: Madalas yung naririnig ko yung yung pursuit of happiness, that's the ultimate goal, I want to be happy. Ako nga, when I officiate weddings, madalas naririnig ko yung happy wife, happy life. Buti na lang wala siya sa Bible. Because the goal, in fact, if you study Ephesians chapter 5, the goal for the wife is not exactly happiness, but it's her holiness. Mm. And it's also true for the husband. For all of us, the goal is holiness, not personal happiness.
11: Yeah. We will find true happiness in holiness. Because that's what we are made for. The joy is there in us returning to God, who is the ultimate source of joy.
8: Yeah, and where do we find love, holiness, and judgment intersect?
13: The cross.
11: Sorry, can you say it loudly?
13: The cross.
8: Okay, it's the cross. That's the perfect example.
11: Yeah.
8: It's that intersection. That's where love, holiness, and judgment intersect. And it's through the cross that we see the beauty of all these three attributes or characteristics of God. Okay? But there's something else also na nakita ko rin dito. Kasi nga, di ba, truncated message. Narinig nyo na ba yung writing straight with crooked lines? Have you heard of that expression?
10: Once or twice, maybe.
11: I've never heard of that.
8: Yeah. Ang ganda, para dito, hindi na nakita ko eh. You write straight with crooked lines. Who's the crooked line? Si Jonah and his message. But, ang result pa rin, it's still a straight line. And that's how God works.
11: Even through his messenger's brokenness, his word shall not return to him void.
8: Mm-hmm. Yeah, Isaiah, diba? Exactly. Kasi powerful siya.
11: Matutuloy yung mga plano niya.
8: Yeah, matutuloy pa rin. It will not return to him empty and void as the testimony of Isaiah. Okay, anything else that you would like to add?
11: Well, actually, since we were talking about the short message nung kay Jonah, yung reflection ko dito is, because I remember there was a time, one of the biggest injustices that happened sa buhay namin ng misis ko. Long story short, nanakawan siya ng like hundreds of thousands worth of computer stuff. Na CCTV pa yung mga ganun. Basta yung nakuha yung mga gamit niya and everything.
8: Oh, I remember that.
11: You remember that? Nag-viral pa yun eh. It was in Fort.
8: Okay.
11: It was in Fort. Scheme talaga siya of a gang na kunin, na target, nakuha, ganyan. And it was super expensive equipment, work. work and the data and everything. And so, I mean, just watching the footage is like creating these angry emotions during that time. Pero ang nangyari is, usually kasi when we're talking about injustice that happens, yung narinig kong line, and usually the line that I would even use is, di ba, ale, the Lord will repay. Di ba, yun yung narinig natin, di ba?
8: Mm-hmm.
11: Pero just like yung kay Jonah, it's an incomplete message. Why do I stop there? Maybe I can also bring in mind the next part of the message, which is, yes, the Lord will repay, pero the Lord will also forgive.
8: Mm-hmm.
11: And so, yung experience ko nun, sobra kasi akong dealing with so much rage while thinking about the scenario during that time. Pero at the same time, I keep remembering Jesus' words, pray for your enemies. Mm. And that's like, this is the time that you pray for your enemies. So, alam mo yung parang napaskitso ng aking prayer na I'm praying for justice, but at the same time, I'm praying, Lord, tawagin mo sila to you. And then, babalik na naman ako sa parang, Lord, destruction! Lord, as what you have shown to isang hayop na katulad ko, pakita mo rin naman sa kanila. So, parang ganun na tension na ganun. Pero it's like, could we be also like Jonah na we'd stop with an incomplete message?
8: Yeah.
11: Tuloy natin yung buong message, diba? Judgment is in the future, yes, pero forgiveness, it's in the present.
8: Mm-hmm. Right, I remember that because that went viral. May scheme tong mga to.
11: Oo,
8: pumupunta
11: grabe.
8: Talaga sila sa mga restaurants waiting for their next victim na nakawing in yung bag, computer, whatever.
11: But you never know. Maybe in the new creation, I'd see the result of that prayer. Maybe makita ko sila na parang, bro, buti pinag-pray mo ako pare, kahit tinakaw ko yung gamit mo.
8: Pag nakita mo, pitikin mo sa mata. Tenderly, pitik sa mata.
11: Imagine mo ha, in the long game, in the new creation, the laptop and the electronics, they don't matter. But this person.
8: Yeah, will matter.
11: Who is an eternal being, this matters. Nagamit na lang yung kagamitan na yun to be able to pray for somebody's salvation.
8: Mm-hmm.
11: And maybe, who knows? Maybe narinig ng Panginoon and we'll see what happens next.
8: Yeah.
11: I don't know.
8: Right.
11: I don't know.
9: When you mentioned like the Lord pays, that kind of touches on something that I've been reflecting on recently. Na ganun ka-just si Lord na kahit yung kumbaga pag-wave niya or pag-forgive niya sa atin, nababayaran pa rin. Kasi parang one way or another, someone is gonna pay for all the bad things, sinful things that have been done. If you don't humble yourself and go to Jesus, you end up paying for it in eternal life. But if you do, it still gets paid. It was Jesus himself who paid for all of that on the cross.
11: Yeah.
9: Ang galing lang na even in making things right, the Lord doesn't mess up the order and like the systems that he put in place at the start.
11: For justice, ano?
9: Yeah. He's so smart. He doesn't just say, wag na lang yan, bahala na, ganyan. He really made a way to fix things despite the great personal cost to himself that still did not sacrifice or compromise his integrity. Ang galing niya.
8: Uh-huh.
11: And you know, jumping off that, I remember itong yung line nung king sa dulo nung kanyang statement dito. Who knows? God may turn and relent and turn from his fierce anger so that we may not perish. Siya hindi siya sigurado. Who knows siya?
8: Mm-hmm.
11: But we know.
8: Yes, we do.
11: We know that God will relent and turn from his fierce anger because we see Jesus and we will not perish because of that.
8: All right.
11: Okay, so that's it for Jonah chapter 3. Join us for our next episode and also the last episode of this short season. And we'll see what happens next to Jonah. Mission success. Happy dapat. Happy siguro. Maybe. Oh man, our listeners, you do not want to miss this. Okay, thanks a lot. See you and God bless.
8: Bye.

0: You have listened to the UCM Interface Bible Study here at 702 DZAS FEBC Radio TV. Agape ng Sambayanan. Please like and subscribe to our YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV, and Facebook account, 702 DZAS FEBC Radio. Hear our full episodes on Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, at marami pang iba. Join us at Union Church of Manila, Rada, Corona Legazpi, Makati City.
1: Higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan

0: tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: 78 years na ang FABC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard! Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FABC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Crystal on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng Sambayna. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Tugang walang limit! Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio X!

0: Natuto akong mahalin ang aking ama sa kabila ng iniisip kong pagkukulang niya. Nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas noong 1996, napag-alaman ko ako pala ang may mga pagkukulang sa aking ama. At pinahaba nga ng Diyos ang buhay niya pagkatapos siyang magkasakit upang mahawakan ko ang kanyang mga kamay at akapin siyang muli bago siya pumanaw. Dahil kay Kristo, ako o si Dodi Lacuna ay nabago.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila.
3: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Legit.
6: Kabataan naman ang hihirit.
5: Legit.
6: Usapang from the real source.
5: Legit.
7: Mga kwentong hit. This is it.
5: Legit.
8: Magandang araw po ng Sunday sa inyo, mga kaagapay. Welcome po sa ating programa. Dito yan sa inyong paboritong AM station sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
9: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
8: Legit! Yan. So hello po sa mga listeners natin na nakasubaybay sa ating programa sa mga oras po na ito. Unahin ko na, Abs, yung team radio natin na palaging nariyan upang makinig sa ating programa. So gamit naman ngayon ay transistor radio, portable missionary radio, or car stereo. Nawa po sa inyong pakikinig. Hindi lang basta nakikinig kayo pero nag-i-engage po kayo sa amin. Kasi gusto namin, kasalo po namin kayo sa bawat pag-uusap po namin. Sa mga naabot po ng broadcast namin dito sa buong Mega Manila, kung nasan man po panig kayo ng lugar ngayon, na sana po nasa maayos po kayong kalagayan at na-enjoy nyo habang kayo siguro ay namamahinga, nasa inyong tahanan, nasa simbahan pa siguro, or nasa biyahe. Salamat po. At syempre, pakisabihan mo rin ng katabi mo, oh, makinig ka. Yan, tama yan.
9: Totoo. At syempre, hindi papahuli, no? Hindi natin kinakalimutan ang mga kaagapay natin online na nakatutok sa ating Facebook and YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya ng lagi namin encouragement, mga kaagapay, i-like nyo na, i-share nyo na ang ating ongoing streaming. At syempre, i-comment nyo na ang inyong mga pabate at inyong mga pa-shoutout. At syempre, i-mention nyo na rin, kaagapay, ang inyong loved ones, family, friends, kaklase, katrabaho, dyan sa ating comment section para naman mas marami tayong makapanood ng ating episode today.
8: At maliban nga dyan, Abs, tayo rin po ay nasusubaybayan sa ating partner television network. Kaya kung meron kang signal cable, kunin na ang remote at i-press ang channel 185 para you have also other options para mapanood kami sa inyong television, sa inyong bigger screen kung hindi pa enough sa inyo ang manood sa inyong mga gadget.
9: Oo, and speaking of options, meron pa tayong options para sa ating mga kaagapay kung paano nila tayo mapapakinggan sa kanilang device, especially sa kanilang mga cellphone dahil yan yung mabilis i-access, di ba? So kaagapay, kung wala ka pang 702 DZAS mobile app, download na po kayo sa inyong Google Play Store or Apple App Store, dahil ang kinagandahan po niya, 24/7 ninyo pong maa-access ang mga programs na hatid ng 702 DZAS, 'di ba? As long as meron po kayong internet connection, may wifi po kayo at may data, 'di ba? Ang ganda, anywhere, anytime, kasama ninyo ang mga programs na hatid ng inyong agapay ng sambayanan.
8: Oo, grabe no, apps, napakadaming options na ibinibigay natin sa mga listeners po natin, kaya wala nang kawala no sa pakikinig at pagsubaybay sa mga programang hatid ng inyong agapay ng sambayanan. And that is the goal of Far East Broadcasting Company Philippines, to provide you relevant content na ma-access niyo po sa pamamagitan ng ating iba't ibang platform. At welcome po kayo dito sa ating programang Legit, ang inyong safe space, ang inyong companion. Whatever you're going through, nandito lang kami, di ba? That is your safe place para pagkwentuhan nyo rin ng inyong pinagdaraanan.
9: Totoo yan. At huwag po kayo mag-aatubili or mahihiya kung meron po kayo mga topics no, na gusto nyong i-discuss natin dito sa ating program. At syempre, masaya din kami kapag meron nga kayo sinasuggest na gusto nyo pag-usapan natin, mga pinagdadaanan ninyo, mga concern ninyo, mga struggles ninyo. At yun nga din, meron din tayong iniimbitahan na mga subject matter expert na makakatulong sa atin, no, para himayin yung mga discussion na pinag-uusapan natin dito sa program. Diba ka?
8: Totoo yan. At alam mo, maliban sa pagbabahagi ng mga relevant content, mga subject matter expert, alam mo, gusto ko lang pasadahan ng konti. Abs, halos 3 weeks na lang, mag-anniversary na tayo.
9: Totoo yan. Excited ka na ba?
8: Excited na. Anniversary po ito ng Far East Broadcasting Company Philippines. We will be celebrating our 78 years of God's faithfulness in our broadcast ministry. Ang tanong ko sa'yo, kaagapay, nakapag-pre-register ka na ba?
9: Napalitan mo na ba ang profile picture mo?
8: Ayan na nga.
9: Frame.
8: So, kung hindi pa, once again, inaanyayahan ka namin sa ating celebration sa darating po na June 6, 2026, araw po ng Sabado. This will be happening at sa GCF Ortigas or sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas, Pasig City, simula po alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi. At alam mo, Abs, siksik, napakadami nating inihanda sa ating programa, kaya markahan na ang iyong kalendaryo, ipamalitan na sa iyong pamilya, sa inyong loob ng simbahan, or mga colleagues and kaibigan.
9: Totoo yan. Kaya kaagapay, i-invite mo na ang inyong mga friends, family, kabarangay, kapitbahay, lahat ng gusto niyong isama, dahil libre to, diba?
8: Correct, libre.
9: Kaya talagang exciting. Kita-kits po tayo dyan, mga kaagapay.
8: At ito na nga, sa mga friends natin, sa mga listeners natin, both on radio and online, ito na po ang gist ng ating mapag-uusapan sa moment po na ito. Alam mo ha, may mga laban na hindi nakikita ng iba, lalo na yung mga inside or mga silent battles or struggles na kinakaharap po natin. Yung mga lihim na pinagdadaanan, lalo na po pagdating sa tinatawag na temptation. At isa na po dyan ang pornography. Ayan. At sa panahon ngayon na isang click lang ang layo ng kahit anong content, 'di ba? Mas lalong nagiging madali at mas lalong nagiging mahirap kumawala, kasi alam mo naman, apps, available na lahat online. Minsan nagsisimula lang sa simpleng curiosity. Ah, try ko nga ito. Ayan, gusto mong subukan dahil nga sa boredom or gusto mong maka-escape doon sa stress na nararanasan mo. Pero ba, hindi mo namamalayan, no, kaagapay, nagiging cycle na siya. Nandun yung guilt, balik ulit, then guilt na naman. At sa loob-loob mo, gusto mo na talagang kumawala. Pero hindi mo alam yung kung paano, di ba, yung how to we, to move forward. Pero ito yung mahalagang tanong. Possible po ba ang freedom? Yan, tanongin mo sa sarili mo. Possible ba ang freedom? May way out pa ba sa ganitong struggle? Yan po ang ating aalamin.
9: At exciting, no, ang ating mapapag-usapan. So ngayong araw, kaagapay, may matutunghayan tayong isang kwento ng pakikipaglaban, no, kung saan naranasan ang maging bihag ng ganitong struggle or kasalanan ng pornography. At kung paano dinala ng Diyos mula sa ganitong hidden sin, no, hingkadiliman, tungo sa tunay na freedom. Amen. Na tanging makakamit lang natin through Jesus. At hindi to usapang ano ha, hindi to para i-condemn yung mga taong nag-i-struggle dito, pero kundi para ihatid tayo sa tunay na healing, 'di ba? Mm. Tunay na freedom, restoration at grace ni God na kayang magbago ng kahit anong sitwasyon na pinagdadaanan natin. Because the truth is, kaagapay, hindi tayo tinawag ni God para manatiling bihag, yes, ng kasalanang ito, 'di ba? May pag-asa, may freedom at may bagong simula tayo sa Kanya. And no matter how long you've been struggling, kaagapay, possible na makamit natin yung tunay na freedom na, yes, nagmumula kay Kristo. Kaya kaagapay, huwag po kayo maglilipat ng estasyon na magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
8: Legit!
10: Mas marami bang napasaya ng iyong presensya? May makakaalala bang nakipag-usap ka sa Kanya? Palubog ng araw at oras ng trabaho'y malapit nang matapos. Mayroon bang magsasabing sila ay nakausap mo maayos? Nakapag-iwan ka ba ng ngiti sa isang kaibigan? Pangungumustang may kakulitan pero sinsero ang laman. Naglaan ka ba ng oras para sa Kanya ay makiramdam? Masasabi mo bang sa pagdaan ng gabi, nakatulong ka? Mayroon bang magpapasalamat dahil sa kanila ay nariyan ka? Mayroon bang matutuwa dahil sa iyong nagawa? Nakapag-iwan ka ba ng liwanag sa mga nawawala ng pag-asa? Ang bawat oras ba ay kagamit-gamit na lumipas o mandar lang na nawaldas sa pagpikit ng iyong mga mata? Ano sa palagay mo ang sasabihin ng Diyos Ama? Masasagot mo ba ng tapat? Ang bukas na laan sa iyo ay karapat-dapat. Isinalin mula sa tulang-halaw sa likha ni Edward Guest, pinamagatang Have You Earned Your Tomorrow?
11: Legit, kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
9: And we're back mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa paniwagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
8: Legit!
9: At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
8: At ito naman po ang inyong companion kay El Garcia. At nawa, nariyan ka pa rin, nakikinig sa inyong mga radio or even sa atin online streaming. Kumusta ka ba ngayong Sunday? Sana ay patuloy kang na-encourage, na-bless ka. At kung ikaw ay isang kabataan or may anak na isang kabataan, ipag-anyaya na na makinig po sa ating programa. Don't forget, comment na at i-share ang ating streaming. At alam mo, Abso, yung intro ng topic natin is very mabigat siya kasi it is the common struggles na pinagdaraanan ng kahit sino. At syempre, dahil ang audience natin ngayon ay mostly ay kabataan, gusto natin maging aware din sila.
9: Totoo yan. Mm-hmm. Kung meron man tayong mga kaagapay na currently, no, na nag-i-struggle sa ganitong klaseng sin, no, yung mga hidden sin na ganito, eh, hindi ka nag-iisa. Diba? At merong pag-asa kay Kristo na makawala sa ganitong kalagayan. Diba?
8: Correct. Mm-mm. Kaya ngayon po hindi lang po kami ni Absung makakasama nyo.
9: Yes.
8: Makakasama po natin syempre, may subject matter expert tayo na mismong mag-share din ng kaniyang personal journey and testimony para sa atin. Makakasama po natin sa moment po na ito ay ang admin ng Goodness of God PH, kung saan siya po ay nag-share ng encouraging and faith-filled content. Isa po siyang teacher by profession, isang song leader at active din sa ministry bilang isang assistant leader sa kanilang church. kids ministry teacher at leader po sa Alab Ministry. Naitampok po siya sa programa sa 700 Club Asia at Faith Stories sa YouTube. I-welcome po natin sa ating programa si Maria Crizel Limon or si Ate Maya. Hello Maya, welcome to the program.
9: Hello.
12: Hello po, magandang araw po at pinagpalang araw po sa ating lahat.
8: Maraming salamat Maya for gracing our show dito sa Legit. No, talagang yan ang goal natin, mapag-usapan ng iba't ibang mga concerns, yung mga pinagdadaanan ng mga ka-generation natin. No? Mm-hmm. Talagang madami tayong pinagdadaanan pero we will be focusing on this topic na nabanggit natin kanina. Pero before we delve in, aba, this is your time. I-shout out po muna or i-mention mo muna yung family, loved ones, churchmates mo.
12: And hello po sa inyong lahat, and I am glad to greet you all, and I hope na makasama namin kayo ngayon sa ating story time or testimony time. Mm-hmm. And gusto ko lang pong batiin yung mga ka-churchmate ko sa Jesus Christ Faithful and True God Ministry. And also, ang aming daughter church po sa Baguio, Cagayan. Mm-hmm. And hello po sa inyong lahat.
8: Yan na, maraming salamat again Maya for being here sa ating programa at ibahagi ang kwento ng iyong buhay. Sige, pasok na tayo dun sa ating kwentuhan. Alam mo ha, Maya, maraming kabataan ngayon ang tahimik na, eto nga, they are struggling when it comes to temptation. Particularly dun sa napag-usapan natin sa pornography. Bakit sa tingin mo ito'y nagiging struggle today, lalo na ng mga generation ng millennial, Gen Z, and Gen Alpha?
12: Nagiging struggle siya kapag yung mga kabataan ngayon ay sinusolo nila yung problema. Or kumbaga, they are stressed, pumapasok dyan, nandun yung mga idle moments, pumapasok yung mga curiosity or nai-impluensyahan yung mga isip nila. And alam naman po natin na laganap ngayon sa social media yung kung ano-anong content na lang yung lumalabas. And kahit na may age limit sa TikTok, andyan nakakapasok pa rin yung mga bata, mga yung age range nila ay hindi pasok, kumbaga, at nakakapanood ng mga ganung mga klaseng videos na malaswa. And there are also persons na hindi nila nako-consider na struggle yon kasi na-embrace na nila. And you can only struggle if you are aware na yung bagay na ginagawa mo ay masama. So yung iba hindi talaga sila nag-struggle, but as they, kumbaga, kung nakulong na sila dito sa bagay na ito and naging cycle na yun ng buhay nila, mapapagod sila, and they will for some time they will feel short-term pleasure. Pero hindi nila nare-realize na after they do that, after they sin, or they after they do that short-term pleasure, they will feel exhausted, mapapagod lang sila lalo, physically, emotionally, and lalong-lalo na if they are not aware spiritually, they suffer.
8: Mm-hmm. Alam mo, Abs, nabanggit ni Maya kanina na yung ibang tao unaware doon sa temptation nila. Mm-hmm. Kaya hindi nila kinukonsider na struggle ito. So, meaning to say, para bang dahil hindi struggle, they do it as an hobby or short-term pleasure. Bakit sa tingin mo, Maya, na nagiging ganun yung mindset nila for that matter?
12: Kasi nanonormalize na po sila ng mga ibang tao. Kumbaga, like for example, sa TikTok. Kasi ang na-upload din po yung testimony ko sa TikTok. And then, yung ibang mga content na napapanood ko po, or nagko-comment sa video ko, sa testimony ko po, sabi nila, it's normal. Mga lalaki, normal lang yan. Pero kung pagbabae, parang, really? You do that? Parang ganon. Mm-hmm. And pumapasok yung, kapag hindi mo ginawa ito, iba ka. Kumbaga, kapag hindi mo ginawa ito, wala ka sa trend. Kumbaga, out of curiosity and out of compromising, and out of yung desire ng flesh mo to do it, kaya siya na-embrace ng ibang tao. Mm-hmm. Yun po yung dahilan siguro. And ranas ko din po kasi yun.
9: Mm-hmm. Oo. So yun nga, no, doon tayo, nandun tayo sa realidad na sabi nga ni Maya, dahil nagiging rampant yung ganitong klaseng pag-struggle or hindi yung iba hindi aware is because nanonormalize, 'di ba? Hindi nila alam na ay wait, parang mali to, 'di ba? Ganyan. Pero sa journey mo, Maya, no, paano ba nagsimula? Kung bibigyan mo lang ng konting background yung mga listeners na nakikinig ngayon, paano nagsimula yung struggle mo dito sa pornography? Ano ba to? Na curious ka ba? Na impluwensyahan ka ba? Or parang may nag-share ba sa'yo? Paano? Paano siya nagsimula?
12: Nag-start po siya nung elementary po ako, no? Yung teacher po namin, nagpadala ng newspaper, mga ganyan. And ako naman po, akala ko lahat ng newspaper, okay. Hanggang sa napunta po ako dun sa isang newspaper na may laman ng mga rated SPG na mga kwento and sa may entertainment part. And nung nabasa ko po yun, elementary po ako, nakakaintindi naman na po ako that time. Grade 6 po ako, I think, that time. Ay, may naramdaman po ako inside me while I was reading that certain article. Yeah. Hanggang sa hinanap po siya ng flesh ko. And wala, hindi pa po kasi uso yung cellphone noon eh. So, puro newspaper, mga book, pocket book. Hanggang sa nung nag-high school po ako, na may na-stop po yun. Tapos nung high school po ako, nag-continue po yun sa isang pocketbook. Hanggang sa nauso na po yung e-book. Yes. Sa kahit keypad pa lang po nun, nakakapagbasa na po ng e-book eh. Kasi nauso po yung Wattpad. And then nung dumating po yung Wattpad, nag-search na. And doon na yung curiosity ko na parang gusto kong hanapin yung the same content na nabasa ko nung elementary ako. Tapos hanggang sa nag-grow yon, yung desire na yon, yung fleshy desire na yon, nag-grow hanggang sa nagkaroon ako ng curiosity na mag-search na what if panoorin ko siya. Kasi yung utak ko po parang ano siya eh, kumbaga habang binabasa ko po yung mga ganung eksena sa isang pocketbook or story, nai-imagine ko po siya, na malikot po yung utak ko. And then I tried to search on it sa YouTube o di kaya sa Google. And then hindi pa po uso ata noon yung ano eh, yung ika-cancel or ire-restrict mo yung mga ganung klaseng website noon sa ano, wala pang safety ano pa noon, safe search pa noon. And then doon lang po, kumbaga hindi din po ako nagabayan sa pagiging responsible on how to use my social media, my phone. Ayun po. Kaya doon po nagsimula hanggang sa nag-college ulit. And then ako lang po nag-suffer ako alone because I am an introvert and feeling ko pag babae ako at gumagawa or nanonood ako ng ganun or nagbabasa ako ng ganun, ay nakakadiri, babae ka, tapos ganyan yung utak mo, ano ka, sobrang hinhin mo, sobrang tahimik mo, pero ganyan yung klase ng isip na meron ka, hindi ka na pala inosente. Mga ganun po yung nasa utak ko noon. So natatakot po ako na ma-judge ng ibang tao, lalo na unbeliever pa po ako noon. Wala pa po akong guide spiritually. Napapasama naman po sa mga tawag dyan sa mga fellowship, ganyan. Pero dahil lang in-invite ako ng kaibigan ko, dahil sa uso lang nun mag-attend ng mga youth service, kaya po ako nag-join. Pero I don't really have that relationship with Jesus Christ before. Kaya nagpatuloy pa rin po ako sa mali kong ginagawa.
9: Nakita natin, no? Dun, base sa na-share ni Maya, nakita natin yung danger talaga. Kapag hindi nagagabayan yung bata sa mga media na kinukonsume niya.
12: Yes,
9: diba? At early age na elementary, imagine, na-expose na si Maya sa ganong klase, or kumbaga na-curious siya. No? O parang accidentally ba? Accidentally mo lang nakita rin yung newspaper na yun, diba? So kung i-imaginein mo siya na mangyayari siya every day, no? Ilang bata ang mabibiktima ng ganun?
8: Correct.
9: Kasi 'di ba minsan meron tayo mga ang tawag dito, mga babasahin, mm-hmm. may mga, lalo na ngayon, na mabilis na ma-access yan sa internet, di ba? As early as mga bata pa lang, may Facebook na, may TikTok na, minsan nga, sanggol pa lang, may correct. Account na, di ba? Na parang gano'n naka-accessible yeah. ang internet sa ganong klaseng mga edad. Di mm-hmm. mas lalo silang susceptible or mas lalo silang exposed sa mga ganitong klaseng content, mm-hmm. di ba?
8: Agree tayo dyan. At alam mo nga talaga, may totoo yung sinabi mo that the battle is in the mind, mm-hmm. di ba? Kung ano yung iniisip mo. Actually, ako, I love reading. Oo, totoo mm-hmm. yan. At alam mo, tuwing nagbabasa ka ng libro or any other print materials, talagang gumagana yung utak mo eh. Mm-hmm. Yung imaginations yes. mo, talagang nariyan. Aminin mo kaagapay. Mm-hmm. Kapag binabasa mo, ang dami nang pumapasok sa isip mo. Ikaw, Maya, sabi mo, elementary ka pa lang at an early age, namulat ka na sa ganitong klaseng sistema or sa ganitong klaseng temptation. I-explain mo sa amin, ano ba yung mga lies na pinaniwalaan mo before about pleasure, about identity or control na nakapag-stuck sa'yo doon sa cycle. If you may share, ilang taon ka nag-struggle dito at pwede mo rin susugan din yung aking katanungan?
12: Ilang taon po, parang na before kasi, no, since elementary hanggang college na po yun, hanggang sa nakakilala din po ko kay Lord. Mm-hmm. So, akala ko nung after ko po makakilala kay Lord or ma-receive si Lord sa buhay ko at ma-baptize in water, akala ko okay na po ako.
8: Uh-oh.
12: Akala ko hindi na ako makakabalik dun sa kasalanan na yun, pero nagpatuloy pa rin po pala.
8: Uh-oh.
12: And then, yung mga lies ni enemy, hindi pa po kasi ako nang marunong magrepent ng mga kasalanan ko. Mm. So, before knowing God, hindi pa ako aware na kasalanan yun. Basta I just enjoy it. And yung mga lies ni Satan or lies ng kaaway is that I can release my stress through this. Walang harm na mangyayari sa akin. Okay lang siya. Though, in my whole teenage life, wala naman po kung nakarelasyon. Nung college po meron, pero we never have a date or we never have any physical contact.
8: Mm-hmm.
12: So, yun, na-maintain po yung ano, yung purity. Pero sa utak, sa isip, hindi siya na-maintain. Mm-hmm. Kumbaga, it's very important to have that purity in mind and physically, sobrang importante po yun.
8: Yes.
12: Kasi magkaibang bagay yun. And then, yung lies ng enemy is nag-start na siya nung ako po ay nakakilala na po kay Lord.
9: Mm-hmm.
12: And nung ako po ay marunong na po mag-repent, nagre-repent ako, Lord, pero at the back of my mind, ang laging kasinungalingan or laging sinasabi ng kaaway, magre-repent ka, uulit ka lang din naman. Mafo-fall ka into that same old mm-hmm. scene. And hindi mo na kayang magbago, paulit-ulit ka na lang, madumi ka at hindi mo deserve ang grace ng Panginoon. Hindi mo deserve mapasok sa ministry. Sobrang hirap po na maniwala sa lies of the enemy kasi it will consume your heart,
8: yeah.
12: it will consume your mind. Yes. Ang hirap pong maging, ang tawag dun, maging faithful na Kristiyano kapag nakikinig po tayo sa kasinungalingan ng kaaway.
9: Mm-hmm.
12: And if we know the voice of the Lord, if we know the voice of the enemy, then we should know all the more yung mm-hmm. voice ng Panginoon.
8: Mm-hmm.
12: And still, hindi pa rin natin maiwasan na maniwala or makinig sa boses ng kaaway. Kasi totoo na mahirap magbago.
9: Mm-hmm.
12: Pero if we are bounded with the word of the Lord, kapag finid natin yung sarili natin
8: yes.
12: ng salita ng Diyos, mawawala yung lies of the enemy na hindi mo masasabihin sa sarili mo na kapag nagsalita si enemy, masasabi mo na, oo nga no, sobrang dumi ko na, parang hindi ko na deserve ang mapatawad ng Panginoon.
8: Mm-hmm.
12: Pero sabi ng Panginoon sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us
8: yes.
12: and cleanse us from all our unrighteousness. Right? When we repent, blinot out na ng Panginoon yung mga kasalanan natin.
8: Mm-hmm.
12: And sinasabi ng Panginoon, I have forgiven you and sin no more.
8: Mm-hmm.
12: Yan.
8: Mm-hmm.
12: Yun po yung napaniwalaan ko before. And
8: yeah.
12: then, contrast to nung nakakilala na po ako kay Lord.
8: Oo, at saka totoo yun, no, even na nakakilala na tayo kay Lord, hindi naman sabihin natin hindi tayo magkakasala, eh, di ba? Minsan, kahit nakakilala ka na kay Lord, mas doon nagkakaroon ng struggle.
12: Yes.
8: Because, di ba, doon ka na anuhin ang kaaway na may mga lies na siyang ilalagay sa puso mo at sa isipan mo na minsan, akala mo tama pero hindi na pala tama sa mata ng Diyos.
9: Oo, totoo yan. Nakaparang, kasi hanggat nandito ka, diba, talagang mag-i-struggle ka. At yun nga yung maganda, eh, nag-i-struggle ka.
8: Mm-hmm.
9: Ibig sabihin, yes, lumalaban ka.
8: Correct.
9: And dun lang din, kumbaga parang nare-remind din tayo na dapat talaga mas maging intentional tayo.
8: Yes.
9: Mas maging intentional tayo, i-seek siya, na i-feed yung mind natin. Kagaya nung sabi ni Maya, no, i-feed natin yung mind natin ng salita niya. Kasi the more na ano tayo, nakalax lang tayo, yung parang petiks lang, eh doon talaga tayo aatakihin, no, ng kaaway. Diba? Yung mind natin.
8: Yes. At saka, minsan pa nga, ito tayo, eh. I mean, ito yung human nature natin na we play with fire.
9: Ayan.
8: Ayan.
9: Diba?
8: Fire.

0: life mo?
1: Naka-apekto po siya mentally din, actually po. Kasi nagkaroon po ako ng self-condemnation na right when I, kahit nung nakapasok na po ako sa ministry, na-involved na po ako sa worship team, na-involved na sa evangelism, there are times na I'm okay, pero yung consistency talaga, yung patuloy na paglakad sa matuwid, hindi ko po siya nagawa or hindi ko siya nagagawa before. And sobrang hirap lang na naging struggle siya kasi feeling ko I don't deserve to na tumayo sa harapan. Hindi ko deserve na mag-minister ng mga tao. Hindi ko deserve na mag-testify. Hindi ko deserve na, ang tawag dyan, maglingkod sa Diyos. Kasi sobrang rumi ko, mamaya lilinisin ako ng Diyos, babalik na naman ako sa pagkakasala. And feeling ko noon, sobrang impokrita ko. Parang feeling ko noon, nagpre-preach ako, but then, I cannot see the words that I am preaching sa sarili ko. Kumbaga parang, okay naman ako before ako mag-preach. Okay naman ako habang nag-preach. But after, when I preach, after I minister to people, nadadapa na naman ako. And feeling ko na, no, yes, kapag ako'y nagsasalita, alam ko sa sarili ko na nagagawa ko naman yun. Pero after ng pagiging okay ko spiritually, andun na naman, na-fall back into sin na naman po ako. And ang naging struggle ko po is, there are times na nafe-feed po, pa rin po ako ng self-condemnation, ng guilt and shame ko. Minumulto pa rin po ako ng mga nakaraan ko na binabalik ng kaaway na tatayo-tayo ka dyan, pero you look holy on the outside. Pero alam mo naman yung buhay mo, hindi maganda. And I believe, no, meron nga po akong kapatiran na nakakwentuhan na kapag daw po tayo ay tawag dyan, kapag tayo po ay nagkakaroon ng guilt and shame, it's not us already or it's not the Holy Spirit, it's the enemy. Na kapag tayo ay nagigilty, nandun yung self-condemnation natin, andyan yung paulit-ulit na pagre-remind sa atin. The enemy calls us by our sin, na madumi ka, adik ka sa ganito, or hindi ka na karapat-dapat sa grace ng Panginoon. Pero the Holy Spirit is there to convict us, to repent. And yun po yung naging, nung una ang naging struggle ko talaga is yung guilt and shame in me that I don't deserve God. But who else will be deserving to serve the Lord? Kasi lahat po tayo, no, tayo ay nagkakasala. But then we thank God because His grace is deep, His grace is wide, His grace is sufficient. But wag nating, kumbaga, yes, andyan ang grace ng Panginoon, pero wag natin yung tinuro sa akin ng Panginoon na hindi abusuhin yung grace ng Panginoon. Amen. Just receive His promise that He will forgive us and sin no more. But if that time comes na madapa ulit, tumayo lang and come as you are sa paanan ng Diyos.
2: At alam mo, totoo yun, no, Maya, parang it's really hard to walk the talk, lalo na kung nakikita ka ng mga tao na ay tumatayo dyan, pero yes, deep inside, okay, yung struggle mo ay naroon, diba? May kinakaharap kang silent battle. Pero siguro, sa kaalaman lang siguro ng mga listeners natin, how it is different, diba? We know that everyone struggle on this kind of topic, diba? How it is different na merong male, diba? May male pornography at female pornography yung encounter mo sa ganito.
1: Yung struggle ko po ay, kumbaga, nung una po, nung before ko po i-upload yung testimony ko sa TikTok, kasi ang TikTok po sobrang ano yan, public. And, mayroong mga nagko-comment na male, maraming I thought na parang tutuyain ako doon or di kaya ibubuli ako doon sa TikTok. Pero sabi ko, Lord, bahala na. And everything that I've been through, use it for your glory. Yeah. Kahit na ibuli ako sa TikTok or kahit sa ayong pang social media, kapag I believe that this testimony will open prison doors or someone else prison. And I believe naman, and

0: yung pagkakaiba noon, siguro wala naman pong pagkakaiba yon, I believe, kasi kung temptation, temptation, kung lust, lust siya. And ang difference lang kapag tayo ay guilty and hindi, 'di ba? Yun po yung the way we handle the temptation or the way we flee out of temptation. Doon po tayo dapat maging aware on how we should flee from temptation, kasi ang temptation nandiyan lang po, eh, katabi lang, andiyan, susunod-sunod, nagpapapansin. Pero the best way to be out of that situation is to flee from it. Kasi akala ko nun, lalabanan opo, physically lalabanan, pero yun pala, back out, no? Talikuran mo, flee from it.
1: Kasi nabanggit mo kanina, Maya, kasi usually pag usapang boys, parang, it's a normal talk. Pero kapag sa girls, may mga stigma or may mga norm ba na sa mga ganyan? And how did your parents or even your relative respond to your story?
0: Ang nalaman na lang po nila yung story ko through sa social media din po. So sa YouTube, napanood po nila yon. And even sa isang page din po ng yung isang page po na naka-discover din po ng testimony ko, in-upload niya po through blog naman po. And nabasa na po nila yun parang 5 years ago, so sobrang tagal na. And ang notion ng mga tao, kapag babae ka, mahinhin ka nga, hindi makabasag pinggan, inosente ka sa mga ganyan, hindi mo alam yung mga words na ganito, hindi ka makakasabay sa mga kalokohan ng lalaki na ganito, ganyan, sa mga ganitong bagay. Pero kasi ito yung, and according to studies, sobrang mas madami ang lulong sa pornography ng mga babae kaysa sa mga lalaki. And sobrang nakaka-burden po yun, no? And hindi, syempre ako po, I also did my research na sa mga ganito, na bakit ganito ako? Ako lang ba yung nagsasuffer ng ganito? Hanggang sa may mga na-encounter din po ako na testimony, through blog, minsan through vlog naman. And yun po yung nag-udyok sa akin to finally, no, parang pinagtagpi-tagpi ko po yung itinuturo sa akin ng Diyos sa struggle ko po na to. And pag babae ka, dapat hindi ka ganito. Pag babae ka, kasi dapat ganito yung notion nila. Pero hindi pala ganun. Sobrang hirap na mamuhay sa standard ng tao. Kumbaga, we have to start being accountable din po sa actions natin, spiritually din po.
2: Oo, totoo yun, no? Accountability. Diba? Talagang isa yan sa mga bagay na kailangan talaga nating tandaan.
1: Correct.
2: No? Meron accountable sa ating ginagawa. Pero yun nga, no, na banggit mo rin kanina, Maya, na nung unang mga panahon. Basta yung mga unang panahon na naging Christian ka, pero sabi mo nag-i-struggle ka pa rin dun sa pornography. Pero may moment ba na paano mo siya na-realize na hindi ka na okay noong time na yon, na kailangan mo na talagang kumawala, na kailangan mo na talaga mag-flee, gaya nung sabi mo, kailangan talaga intentional kang umalis dun sa sin. Kasi hindi naman yan lalayo. Ikaw dapat yung mag-flee or lumayo. Yes. So ano yung naging turning point mo during that time?
0: Ang naging turning point ko po, nung nagsimula din po ako na ma-assign or maging accountable sa tao. Kumbaga, yes, nag-evangelize ako, and then I have to take care of them, for them spiritually. And habang ako po ay in the middle of my personal time with the Lord sa secret place ko, nag-worship po ako ng ganyan. And pinaalala sa akin ng Panginoon yung mga dati kong ginagawa nung on fire ako sa Panginoon. Lumalabas ako, nag-evangelize ako kahit mag-isa, sa sobrang on fire, gigising ng maaga, para lang makapag-devotion, makapagbasa ng salita ng Diyos, mag-pray, mag-worship. Pinaalala sa akin yun ng Panginoon. And sabi niya dun sa Revelations, go back to your first love.
1: Yes.
0: Yun po yung turning point ng buhay ko. Naasan na? Oo, meron si Maya before, the old Maya before. And then, merong binihisan ni Lord si Maya ng bago. Pero asan na yung dati niyang routine, yung lifestyle niya, spiritual lifestyle niya. And yung turning point ko po, that time is nagbigay si Lord ng sign na ako ay malaya na, kumbaga, ito na yung time mo, it's high time para magbago, to have that godly sorrow, kumbaga. And meron, nag-worship po ako, and meron pong ibon sa may bintana ko. That's my personal encounter na kumbaga in-impress ni Lord sa spirit ko na katulad ng ibon na yan, malaya ka na. Wow. Katulad ng ibon na yan, binuksan ko na yung hawla mo. Yes. At malaya ka nang lumabas. Huwag ka na mag-stay dyan sa loob ng kulungan mo. Go out and receive my freedom. Kasi where the spirit of the Lord is, there is freedom. Amen. And I have to embrace that identity, kasi sabi ng Panginoon in 2 Corinthians 5:17, the old has gone, I am new in Christ, the old has gone and the new has come.
1: Tama yun, na talagang mayroong freedom kapag naranasan natin ang presensya ng Panginoon, yes, sa ating buhay. And we don't dwell on the past, we dwell on what the Lord can do, yes, sa mga buhay po natin. Pero nabanggit mo kanina, kapag nandyan yung enemies, ang ipaparamdam sa'yo ay guilt, diba? Para, yes, sa'yo, Amaya, ano ba yung difference na na-experience mo yung between guilt and true conviction from the Lord?
0: Yung guilt po kasi, magigilty ka kasi nagkasala ko, or nagigilty ka kasi may nagawa kang hindi, yes, maganda. And guilt lang siya, walang action. Kumbaga, hindi na ako pupunta sa heaven, pupunta ako sa hell dahil sa ginawa ko, hindi na ako mahal ng Diyos, guilty. And that's, I think, is a worldly sorrow. Kumbaga, pag sinabing worldly sorrow, di po ba, is repent, uh-oh, repeat. Magigilty ka lang, pero gagawin mo ulit. Pero kapag po tayo po ay merong true conviction with the Holy Spirit, true conviction with God, it's a godly sorrow. You will hate the sin. Katulad ng, kumbaga, yung eyes ng Panginoon sa sa pagtingin sa kasalanan, di ba po ang Panginoon, He hates the sin, but He loves the sinner. And mahal ng Panginoon, tayo ay mahal ng Panginoon. Pero hindi niya, ang ayaw ng Panginoon sa atin ay ang kasalanan.
1: Yes.
0: Kaya I think we should embrace that godly sorrow. Kapag nagrepent, wag nang umulit pa. Yes. Because God calls us by our name, not by our sin.
1: Amen.
0: Kaya mahihiya naman po tayo na ganun po tayo magpaulit-ulit sa dahil sa grace ng Panginoon. Kaya let's dwell in godly sorrow.
1: Yeah. If the enemy calls you by your sin, 'di ba?
0: Yes.
1: The Lord God that you serve will call you by your personal name.
2: Yes.
1: So, ang gandang,
0: yes,
1: panghawakan, ano, no? Na hindi ikaw yung, ito si ganyan, addicto sa ganyan, sa pornography, you are murderer, di ba? Para, ang pangit pakinggan, pero yung Lord na sinasamba mo, He can call you, He have an intentional relationship with you because you have an Abba Father in heaven.
2: Amen. Totoo yan. At talagang yun eh, kumbaga, ang ganda rin ng sinabi ni Maya eh, i-embrace natin. I-embrace natin yung identity natin, yung new identity na binigay niya na sa atin kasi napatawad niya na tayo.
1: Correct.
2: Diba? Pero yun, para sa mga kaagapay nating nakikinig ngayon, kung meron kang ishishare na practical steps kung paano ba i-break yung cycles na sa pag-i-struggle sa ganito, sa pornography. Like, ano ba pwedeng gawin nilang boundaries,
1: yes,
2: or accountability or lifestyle changes? Ano yung pwede mong ibigay sa ating mga listeners?
1: Oh, lalo na from your experience, Maya.
0: Opo. Number one po, i-avoid po talaga natin ang mga lazy moments natin. Kasi yun yung number one kung bakit po tayo napapasok sa ganong kasalanan ng paulit-ulit. No, and another reason, we should stop doom scrolling. Yung cycle natin ng doom scrolling,
1: yes,
0: ka 30 minutes ka, 1 hour, hanggang sa hindi mo na napapansin, naka 5 hours ka na.
1: Ayan.
0: At nakapasok ka na doon sa temptation na yun. Kasi God will always provide a way out sa temptation. If we are own, pero meron tayong free will, mga kapatid, and meron pa rin tayong sariling desisyon. So we have to be intentional. Sabi nga po kanina na, we have to be intentional. Really, if we really want a changed life, if we really want a renewed life and embrace the redemption of the Lord, we should be intentional. Sobrang hirap po maging consistent, pero if we are intentional in doing things for the Lord and accept or receive our identity in Christ, that we are already forgiven, we are renewed, we are redeemed, and kailangan yung mga temptation, kung saan nang gagaling, yung mga triggers po natin, we should acknowledge it. Kung ang trigger po natin ay social media, we have to delete it. Sacrifice natin ang social media or mag-deactivate. Okay lang po yun. Or meron kang certain friends sa Facebook na nag-share ng malaswa, then it's okay siguro to cut off that person sa ating mga social media. And another thing is, kung naging outlet mo siya kapag ikaw ay nai-stress, kapag ikaw ay pagod, naging outlet mo yung pornography or lust, and kailangan po nating i-divert yung attention natin. We should do other things, we should explore explore things, and higit sa lahat, kailangan nating, kung ang weakness natin ay mag-stay sa isang kwarto at doon nangyayari yung mga hindi na dapat mangyari, ay we should go out and seek, kumbaga lumabas ka, go to public places, or di kaya call a person, call a friend, talk to someone. And higit sa lahat, mga kapatid, we have to read the Word of God. Be intentional sa pagbabasa ng Bible, and do not neglect fellowship. Sobrang importante po nun.
1: Napakaganda nun, na magkakaroon tayo, Maya, ng community na magiging accountable din para sa atin. Kasi sabi nga, no man is an island, you cannot journey alone. Kaya mahalaga na merong tao, mga grupo na nariyan para mahalin tayo. And also, to correct us, hindi lang puro support sa atin, pero nandun sila para i-guide ka, i-mentor ka, i-coach ka. Kaya sa mga kaagapay natin, be open. Kung may mga taong nagko-correct sa'yo, dapat handa kang makinig. Hindi laging sarado ang iyong tenga. Wala ka dapat blinders sa mata na ito lang dapat yung nakikita mo. Pero you are open to receive correction also. Because when you receive correction, mas dyan po tayo nag-grow. At ito na nga, Maya, ano yung mga changes na nakita mo sa iyong sarili mentally, emotionally, and spiritually nang magsimulang lumakad ka na in freedom na na-experience mo kay Christ?
0: Naging genuine yung changes po na nangyari sa akin. Naging genuine po yung pagsiserve ko sa Panginoon. And mas nararamdaman ko na po yung mga tao. Kumbaga, may burden tong taong to. Kumbaga, kumbaga, when we serve, hindi na siya out of responsibility. Pupunta ako, tatayo ako kasi naka-assign ako. Or we just have to always show up sa pagsiserve kay Lord. And higit sa lahat, napansin ko po na whether I am okay or not, I have to show up in my secret place. Kumbaga, yun na nga po, maging intentional po tayo. Naging intentional po ako sa sarili kong growth. Naging, but then, ang changes po na nangyari sa akin is, mas nag-dwell po ako sa kayang gawin po ng Diyos sa buhay ko. And mas nag-dwell po ako sa kaya pang gawin ng Diyos sa buhay ko. Hindi po ako nagtiwala sa sarili ko pong lakas. Kasi kahit ang dami nating community na sinalihan, kahit na andyan tayo lagi sa ministry, kung lagi po tayong absent sa ating secret place, ay hindi natin maa-adapt yung Christ-like character. Hindi tayo makakalaya fully. Kaya napaka-importante po na yung sa akin na ako ay naging intentional, naging genuine sa pagsisik kay Lord, na ayoko na ulit bumalik sa dati kong ako, kasi that time parang gusto ko na lang din pong matapos lahat, no? I almost gave up in sa pagiging worship team. I almost gave up sa pagiging tawag dyan, pagiging mag-evangelize, I almost gave up joining fellowships sa church services at gusto ko na lang i-isolate yung sarili ko. Pero hindi pala yun yung sagot kasi
1: yes.
0: I have to show up.
1: Yes.
0: Whether I am okay or not, God, the Holy Spirit will push you to draw near to God and to come as you are.
2: So napakagandang reminder, no, para sa bawat isa na maging intentional Amen. Tayo, no, sa pag-seek kay God, 'di ba? At para sa mga listeners, no, at mga kaagapay nating nakikinig ngayon, Maya, na feeling nila stuck sila sa parehong struggle ng lust, ng pornography. Ano 'yung gusto mong sabihin sa kanila tungkol sa hope and freedom na matatagpuan lang nila kay Kristo?
0: Ayan, gusto ko lang sabihin, no, sa mga ano po, sa lahat ng secretly na nag-i-struggle sa hidden sin na ito, na hindi ka nag-iisa. At yung struggle mo na yan ay hindi bago sa iba. Kaya huwag mong iisipin na ikaw ay mag-isa. Huwag mong iisipin na hindi ka nakarapat-dapat sa grace ng Panginoon. Dahil ang Diyos, tayo, madumi man tayo katulad ng isang pera, kahit naapak-apakan na yan, may value pa rin. And Christ died for us. Ang wagas ng pag-ibig ng Diyos ay naghuhugas sa ating mga kasalanan. Amen. At lagi mong tatandaan na ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Hindi siya para sa malinis lang. Ang pag-ibig ng Diyos ay sobrang lawak that he did not died on the cross for nothing.
1: Amen.
0: He made a way for us. Mm-hmm. Kaya lagi mong tatandaan, kapatid, that walang mapapahiya sa pananampalataya sa Panginoon. Kung pinapanatayaan natin na mapapalaya tayo ng Panginoon at nagawa niya po sa akin na ako'y mapalaya, ay magagawa niya din sa iyo. And if that time comes na ikaw ay fully na redeemed na, no, huwag mong hayaan na i-keep yung testimony mo by yourself, because I know na nag-struggle ka hidden or privately, but then don't keep your testimony privately.
1: Yes.
0: You share it to someone kung hindi mo kaya sa isang someone, sa maraming tao. You share it to someone, alam mo ba, ganito ako, to win soul. Isa po yun sa paraan that we should be the walking, kumbaga, a living testimony of God's grace. And wag nating panghinayangan o ikahiya yung testimony na yan. Kasi nilinis naman na tayo ng Panginoon. And I believe God gave that testimony for us, no, to unlock someone else's prison.
1: Amen. At maraming salamat, Maya, for sharing your story with us, sa mga listeners natin. Yes, napakahirap po mag-struggle sa temptation, but hindi naman tayo nag-iisa. Kasama po natin ang Diyos at may mga accountability partners tayo, tulad po ng kwento ni Maya kung paano niyang na-overcome yung mga temptation na to. Kayang-kaya mo rin yun sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Maya, Amen. Bago ka namin pakawalan dito sa ating program, but this is the right time para i-share mo naman sa mga kaagapay natin, ano ba ang mga social media platforms na meron ka na pwede kang sundan ng ating listeners and viewer, and probably makamamaya may malapit sa inyong lugar saan ba ang churches nyo na pwede silang dumalo.
0: Ayan po. So, ini-invite ko po kayo, no, to also check on my FB page po. Ang pangalan po nito ay Goodness of God PH. And also, my TikTok po, Alab. Type nyo lang po, Alab. And makikita nyo din po agad doon yung testimony ko. And I just want also to share din po ang aming YouTube account, ang Faith Stories. Makakapakinig po kayo doon ng mga iba't ibang testimony. And we also have our community po na accountability na community, which is Alab Community, where you can join po every Friday 8 p.m. through Google Meet at makikita niyo po ako, pwede niyo po akong i-approach or pwede niyo po akong i-message sa Facebook po para sa link if you want to join our community. And we also have our church po dito po sa Tugigaraw City, Cagayan, and that is Jesus Christ Faithful and True God Ministry po. And you can join us if you are here in Tugigaraw or if you want to visit our church, welcome na welcome po kayo.
1: Mm-hmm.
2: Ayan. So maraming maraming salamat, Maya, sa pagsama mo sa amin dito sa programang Legit. Talagang ang dami namin natutunan.
1: Correct.
2: I'm sure mga kaagapay din natin eh talagang na-bless sa testimony mo. Thank you for bravely sharing your testimony at insight sa aming mga listeners. At talagang alam mo yun, no, na realize natin, no, na remind tayo na yes, no, guilt will push us away, pero ang tunay na conviction, ilalapit tayo kay God, 'di ba? Kung ano man yung pinagdadaanan nating struggle, no, meron tayong tunay na freedom,
1: yes,
2: na matatagpuan kay Kristo. Kaya naman kaagapay, maraming maraming salamat sa pagsama mo sa amin dito sa Legit. Nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, gaya din sa ating RTV team, maging sa ating Bukhawe transmitter side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
1: Ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Kaagapay, God can break every single chains ng kasalanan na meron ka. Kaya magtiwala, isurrender lamang po sa Kanya. Thank you po for tuning in sa programang Raging May Kwentong Hit. Ito po ang
3: Legit!
1: Bye!
4: Legit!
5: Kabataan naman ang hihiring.
4: Legit!
5: Usapang from the real source. Legit!
4: Mga kwentong hit. This is it!
3: Legit!
6: Hi! Bakit naman ganon?
7: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
6: Wala po, Mami.
7: Nagugutom ka na ba?
6: Hindi po, busog po ako.
7: Eh, anong iniisip mo?
6: Naiinip po kasi ako, Mami.
7: Saan ka naiinip?
6: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
7: Ah.
6: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
7: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
6: Bakit iba-iba po?
7: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
6: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
7: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: I pray, Lord, na yung mga pinagdadaanan namin paghihirap, Panginoon, ay maging kagamit-gamit, Panginoon, para yung ibang tao makasumpong ng kagalingan sa inyo. Thank you, Lord, for this time in your word. We worship you and glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa Kapitira. Ang programa natin ay nasa Facebook at Spotify at syempre dito sa FEBC Radio TV. God bless you. I'll see you again next time. Bye-bye.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Ayos lang kaibigan.
1: ALK, dito po sa 702 DZS FEBZ Radio, Agapay ng Sambayanan, and CARE 104.3, The Way FM Bicol. Kamusta na po? Samahan niyo ako hanggang alas 11:30 ngayong gabi para sa mga musikang ayos. Ayos A. Aria. Y. Yeda. O. Obra. And S. Silencio. Ang mga segment po natin dito po sa Ayos Lang Kaibigan. Welcome sa ALKians. Ito ang ALK Academy. Ito po muli si Butch Pascua. Magandang gabi. Salamat at pinatuloy niyo ako sa inyong tahanan. Lagay niyo lang po kami sa background. Kasama ko si Nathaniel Peralta ngayon. Ang pumalit kay Benjo. At siya po ay nasa bakasyon. Anyways, ang ating roll call dito po sa ating ALK Academy. Andyan si Sip Bergonia. Hello din kay Ate Huge Bergonia. Sa aking wife, si Lala. Ang aking lalaking anak, si Paolo. At ang panganay, babae, si Lovely. Kanyang hubby na si Eman. Kanilang anak na si Ria. And Ellie! Ay kay Mami Dem. Mami, pagaling ka. Ay Ate Marisa, salamat. Andyan si Ate Rev Laviano. Ate Marie De Jesus, andyan ka nga po ba? Ate Merlin Guillermo. Si Ante Auring De Felipe. Kuya Verse, dyan sa Tialo, San Jose del Monte, Bulacan. At tayo po ay nakikiramay sa pamilyang Cabral. Sa pagpano ni Nanay Taling Cabral, mamimiss natin siya. Ang mga labi ay nasa Santo Cristo Gospel Church. Kuya Jojo, mahigpit na yakap. Kuya Ricky, Ate Ningning. At sa mga pamilya ninyo, hi kay Ami Colinco Cruz, Gary Tansuico, si Mike Trinidad nasa row number 5, seat number 41, doon po sa malapit na po sa bintana na may tapat po ng tindahan ni na Aling Petra at Aling Neneng. Hi Brother Azel at kay Sister Connie, kay Tonya, kay Petra. Ruff! At nagdala sila ng bisita kanina, si Buds, si Ma'am Melanie. Hello po, if you're listening. Hi kay Kuya Ariel at Ate Marisa Permejo. Hi din kay Ate Merly at Kuya Dolfo. Andiyan ba si Hazel? Kanina may bisita rin kami. Thank you, Beth Viaje Mason, sa pag-introduce kala Neil Rivera and Princess at ang kanilang mga anak. I hope makadalaw ulit kayo sa church. Isang oras at kalahati ng mga musika na iba-iba.

angkop sa inyong mga panlasa. Ang ating unang segment, mabilis yan. Ayan ang area. Ang pangalawa ay ang ating praise and worship. Ang pangatlo, ang obra, ito yung mga classic. OPM. Mga likha ng sariling atin, mga Pinoy-Pinay, at inawit din ng mga Pinoy-Pinay. Pero ngayon, mga English songs ito. Sana po ma-enjoy ninyo. Samantala, pakinggan natin ang pinasang assignment ni Mike Trinidad. Yung isa, hindi ko na mapi-play yun, bro. Pasensya na. Medyo mahigpit. Ito na muna. Ang switch foot. Sa awiting Dare You to Move. Pakinggan natin. Huwag kang aalis!

0: Comfy Sunday.
1: At ito nga po ang AOK dito po sa 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Thank you, Mike Trinidad, for that song. Again, ito po si Butch, ang inyong makakasama hanggang 11:30 ng gabi, ang inyong host at kaibigan. Okay, thank you. Andyan si Hazel, nakikinig. And hi kay Manson. Manson, namimiss na kita. Hindi na tayo nakapag-basketball. Hi kay Joyce Ann, kay Caleb, kay Iyos. Sino yung isa, Hazel? Nakalimutan ko. Si J-Mark, si Regine, si Rian, hello po. Si Christina Ramos, ALK forever na. Si Cassie. Iyos, wala ka. Hindi kita nakita. Hi kay Ate Rosalyn. At kay Kuya Vincent. Again, congratulations sa inyo sa... Wala si Jen, no? Kakakasal lang, hindi mo yung asawa. Freddy Mark, kung naandyan ka, andito lang kami ha, kalamayan ang loob. Recently, kinasalito si Jen at saka si Freddy Mark. Ang ganda ng wedding, ibang klase, grabe. Eh kaso, parang school event o activity yung pag-iibang bansa ni Jen. Jen, enjoy ka lang. Hello kay Gian, si Jarosel. Kay Sent, hello. Okay, tutok lamang po dito. Kami po ay sumasahim papawid mula po dito sa Ortigas Center, Pasig City, sa tuktok po ng One Corporate Center Building sa panulukan ng Julia Vargas Extension at ng Miralco Avenue. And we are a member of KBP o Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Alas 10:20 sa Metro. At ito na po ang ating first segment. Ang Aria para sa mga kabataan. Mabilis ito. Okay, again, nakikinig from Baguio, aking wifey, si Frenny Lala Dulay Pascua. Malamig ba ngayon dyan? Si Paula yata ay nasa Victory Liner. Ay, nasa bus station. Kaya hindi nakikinig ngayon. Huwag ka nang pumila dun sa nakahiga ah. Sa Royal. Ah, pero ikaw, kung gusto mo nakahiga eh, hanggang makauwi dito. Ah, mainit daw sa Baguio. Eh, wag na tayo pumunta. Saka na. Si Ate Rev yata, gusto mong umakyat. Magkakape lang. Ito ang musika ng ALK. Musikang ayos. Narito na!
2: Aria.

that's Nico Mata. One of my favorites. Next chapter. Napakaganda ng lyrics at musika. Salamat po, Ate Rosalyn. Kuya Sip, hi kay Sedi. At yung iba, bahala kayo, di kayo paparamdam. Hi kay Ate Sally. Ate Sally, sana magaling na yung iyong frozen shoulders. Hi kay Toilets. Di ako nakayaka pa. Hi din kay Hannah. Hi kay Ate Mitch. Listening marahil from Dubai. Kasi yung asawa mo tulog na naman. Ay, pero Kuya Rolly, saludo. Salamat po sa pag-alala kay Mami. And thank you sa GFCF sa pag-accommodate kay Mami at pagiging mong caring kay Mami. At tayo po'y nasa ARIA segment natin. Ang ARIA ay mabibilis, no? Mga pangkabataan sa new generation. At yan po ang ating first segment. At huwag po mag-alala yung ating mga senior citizens. Susunod na ang yada at ma-appreciate nyo naman ito. Kasi praise and worship natin. But I still have one more song for you sa mga nag-aabang sa ARIA. Keep it here on 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. And Care 104.3 Duway FM Bicol. At June 6 po, ayan ang ating anniversary. 78 na tayo sa GCF. Alas 8 na umaga hanggang alas 12. Kita kits. Pag-pray nyo rin po, sana maganda ang panahon. Kasi, kung maalala ko, taon-taon po, every year na lang kapag anniversary, yung celebration sa Karuhatan, naalala nyo po sa Valenzuela, laging umuulan. Eh, kami po ang yung naglalabas, syempre naghahanda, no? Naglalabas ng mga chairs, nauupuan ng mga guests at saka mga listeners natin. Ako nakalagay na tapos biglang uulan. Punas na naman! Laging ganun na lang. And I hope and pray na this year wala pong ulan. Kasi kung matatandaan nyo, miski nung naandun tayo, lumipat tayo sa bulwagan ng Diyos. Tama ba? Sa CCP? Oo. Sa day by day, yung dating ano, bulwagang ng Panginoon ba? Opo, ay umuulan din doon. Again, June 6, Sabado po ito. 78th anniversary ng FEBC Philippines. Doon yung mga mapapakinggan, napapakinggan ninyo. Kaya iparalangin nyo po ito. Sige, tuloy tayo sa mga musika. Tutok lamang dito po sa AOLK. ARIA.

0: are still with Butch here on Ayos Lang Kaibigan over 702 DZS. At napakinggan po natin Michael Tate at pinasa assignment ni Brother Michael ang awiting Because He Lives. And nakikinig pala si Ate Isabel Bernardo. Thank you very much po for listening in. Hi, Kuya Noy. Hello din at happy birthday kay John at kay Adi. Hello. Si Faith, nakita ko ulit kanina. Ang cute-cute talaga ng batang yan. At sa bunso nila Ate Isabel, si Nadine daw. If you're listening. Thank you sa praise and worship na nag-lead kanina. Ang sarap lang magpuri sa ating Panginoon. At kung ikaw ay nabitin sa praise and worship kanina sa inyong mga churches, narito po ang ating praise and worship time dito po sa AOK, alas 10:39. Ito pa rin ang Ayos Lang Kaibigan.
1: Yada.

0: Yourself with Butch. At ito ang ALK, ALK Academy. Tayo na sa segment na yada. Sana naibigan niyo po ang awiting napakinggan, I Worship You. Before that, we heard Chris Tomlin and Lecrae and the song Our God. Meron pa tayong isang musika. Hi muna kay sa mga anak ng Ate Marisa, si Princess, si Kaiser, at si Eli. Kung nakikinig kayo, Ate Marisa, pakibanggit na lang. Hi kay Kuya Elizer at kay Prince, ang apo nila. And hindi ko alam kung nakikinig si Ate Warly. Ate Warly, hello po. Hi kay Ate Jean Maho Dagyo at kay Pastor Bong Dagyo. At hi din kay Lemuel at kay Paul. Siyempre sa mga members ng GFCF. Bukas po, sana huwag natin kalimutan ang altar ng tribo. Alam niyo na yan kung ano yun. Meron pang isang awitin. And this song ay a long time favorite of mine. Hindi ko alam kung narinig nyo na ang Mylon and the Broken Heart. Pero bakit gusto ko itong awitin ito? Lalim ng musika. Ang yung lyrics nila, grabe. And I hope and pray na yung mga composers yan ay patuloy na gumawa ng mga awiting makalangit na sound theology at hindi lang yung mga kalilang karanasan feelings, kundi may depth at naluluwalhati ang Diyos. Pakinggan natin ang awiting ito. Ito pa rin ang ALK.
1: Yada.

0: Ako na pala. Kasi I'm still enjoying that song from Mylon and a Broken Heart, Mercy Seat. ALK Academy. Kamusta na mga ALKians? Ang mga original? Ang mga nag-drop out? Ang mga puyaters? Ang mga lumipat ng eskwelahan? Pero sa mga loyalista natin, salamat. Huling bugso na to. May tatlo pa tayong awitin at next, up next ay ang next segment natin, ang obra. Classic. OPM, Original Filipino Music. Pero this time, puro English songs po ito. From Jay Enrile, at meron pang isa, and Ruben Laurente. Wow, powerhouse. Tutok lamang dito sa 702 DZAS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan and Care, 104.3 The Way FM Bicol. Live po tayo. Tutok lamang hanggang 11:30 tayo, kaibigan. Towards the end, meron tayong prayer time. Abangan yan. Samantala, eto na yung mga binabanggit kong mga awitin.
1: Obra.

0: p.m. here on ALK. Beautiful music. Ang musika ng ayos. Tutok lamang po dito. May isa pa tayong awitin. Wala naman kay Ruben Laurente. Pero sa mga late nag-tune in dito po sa 702 DZS, welcome po. Maraming salamat. Ito po si Butch Pascua at ito ang Ayos Lang Kaibigan. Pakikwento sa mga kamag-anak, kapamilya, kaibigan, kaagapay, mga kakilala. O baka meron kayong mga kakilalang mga politiko, pakikwento na rin po ang ALK. Samantala, ito pa po ang isang obra, isang OPM. Let's welcome Ruben Laurente.
1: Obra.

0: Comfy Sunday.
1: Kaibigan, prayer time. Samahan mo ko. Manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Ang aming muog na matibay. Ang aming angkla. Ang aming tagasalba, ang marunong sa lahat, ang nakakaalam ng mas mabuti sa kanyang mga anak. Walang imposible, walang katulad, nag-iisa, bukod tangi, buhay na Diyos. Diyos na totoo sa kanyang mga pangako. Diyos na hindi nang iiwan. Diyos na dumidinig ng dalangin. Diyos na mapagmahal at tapat, maasahan. Kayo po'y aming pinupuri, niluluwalhati, sinasamba, dinadakila, karapat dapat kayo ng pagkilala, ng parangal. Tinataas namin ang iyong banal na pangalan. Kayo o Diyos, ang nag-iisang Diyos. May hawak na aming buhay. Siya na maaasahan. Siya na may magandang plano sa buhay namin. Panginoon, nawa, gisingin niyo kami. Patuloy kami mag-alab. Pakamahalin ka namin ng todo-todo. Panginoon, marami mang distractions. Marami mang humahad lang. Pero kung iisipin namin kung paano nyo kami minamahal at minahal, nararapat lang na aming suklian ito. Patawad dahil kami nagpapakabisi sa mga walang kapararakan. Mga hindi masyadong mahalagang mga bagay. At kami ay abala dito. Panginoon, wala kaming alam. Nakilang Diyos, hindi namin alam. Kayo lamang po ang nakakalam ng mabuti. Kayo lamang po ang kinakailangan namin. Nawa aming Ama, kami ay matuto na. Dalangin ko rin na kami ay patuloy na magpasakop sa inyo, sumuko sa inyo. Dahil hindi nga po namin alam, kailangan ka namin para sa direksyon at para magawa namin ang tama at ayon sa inyong kalooban. Dalangin ko na maging tama ang aming paglilingkod sa inyo, pagkilala sa inyo, pagsamba sa inyo. Bigyan niyo kami ng pagkauhaw, pagkagutom sa inyong mga salita. Bigyan niyo kami ng matinding hangarin na kayo ay makilala pa ng lubusan. Mapalapit yung ugnayan nating dalawa. At Panginoon, unahin ka sa buhay namin. Marami kaming pagkukulang, kami po ay marupok. Pero turuan niyo po kami. Salamat dahil ang haba ng PC niyo para sa amin. Salamat dahil hindi kayo sumuko sa amin. Patuloy niyo kaming hinahabol, hinahanap at natagpuan. Kaya nawa aming Ama, kami ay mamuhay nang nararapat nang tama. Salamat sa iyong mayamang biyaya. Salamat sa pag-unawa. Salamat dahil hindi ka nagbago. Purihin ang pangalan niyo. Inilalapit ko ang kaibigan na nakikinig ngayon. Panginoon, kilala niyo siya. Alam niyo ang kanyang pinagdaraanan. Alam niyo ang nararapat. Alam niyo ang istorya niya. Alam niyo yung pinagdaraanan niyang masakit, mahirap. Ang aking panalangin, kayo po ang umabot sa kanya sa mga sandaling ito. Maramdaman niya ang inyong pagyayakap sa kanya. Dahil mahal niyo ang kaibigan ito, maranasan niya ang kapayapaan na nagmumula lamang sa inyo. Maranasan niya ang himala. Maranasan niya ang inyong pagkalinga sa kanya dahil mahalaga siya sa inyo. Aming Ama, salamat dahil hindi kayo nagtatangi ng tao. Mahalaga kaming lahat sa inyo. Salamat po sa pagdinig sa dalangin. Purihin ang pangalan ninyo. Patuloy kami magtitiwala sa inyo sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

Kaibigan, I hope you enjoy the program as much as I did. Ito po ang inyong kaibigan, Butch Pascua, at magbabay na. Salamat kay Nathaniel Peralta at kaibigan na nandyan sa Bukawi Transmitter Site sa pag-alalay sa atin. At salamat sa iyo kaibigan sa pagtutok, pagsama sa akin at pagpapatuloy sa ALK. Hanggang sa muli, susunod na Sabado, aasahan kita magkarinigan muli. Ingat ka, ha? Ito po si Butch Pascua nagpapaalam at nagsasabing anuman ang iyong pinagdaraanan, kaibigan, ang Diyos, siya ay maaasahan at kanya kang dadamayan. Ayos lang, miski hindi ayos. Dahil nandiyan ang Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos. Ayos lang, kaibigan.

0: Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813.
1: Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang linggo na umaga sa inyong lahat. Sana pinasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po isama-sama mali sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayong araw ng linggo kayo po ay patuloy na nakakaalala. Pero itutuloy pa rin natin ang ating paalala na every Sunday, pagka kayo po ay mag-worship, whether online or on-site, be there on time. And never forget, we have to give God our best. At sa atin hong pananampalataya, as we learn yung mga katuruan ng Panginoon, it helps improve our character. And syempre, napakahalaga din po ng improvement na may dudulot sa ating relationships. Yan po ang ating loving reminder every Sunday morning. At kahapon, no? Gumanda-ganda ang panahon. At least dito sa amin sa bandang Valenzuela dahil umulan. Ano po? At dulot niyan ay medyo lumamig-lamig po ang panahon. No? Ewan ko kung magtutuloy po ito ngayong araw, pero I do hope na kayo po ay patuloy na nakikibalita sa lagay ng panahon dahil kung iinit, kailangan protektado tayo. Kung uulan naman, kinakailangan preparado tayo. Yan ho ang atin hong mga kinakailangan gawin ngayon sa pagbabago ng panahon. Pero welcome development yung ulan dahil una sa lahat, medyo sobrang init na nga nito nakaraang mga araw. And secondly, mukhang kailangan talaga natin at natitigang ng mga lupa, no? At yun po ay malaking tulong sa atin. Well, ngayon po ay dinidiscuss nga natin yun pong book ng Exodus, pero hindi naman ho yung kabuuan. Nagsimula ho tayo sa pagtingin sa chapter 16, 17, and 18. No? Sapagkat parang dito ho, magandang makita natin yung naging immediate na naging uri ng tugon at sabi nga pakikitungo ng mga Israelites kay Moses bilang kanilang leader at sa Diyos bilang kanilang, sabi nga natin, ay savior. At makatapos nilang makalaya mula nga po doon sa Egypt, which was of course yung conditional doon ay in relation to slavery, you know, sila po ay napapahirapan na doon bilang mga alipin, dulot na rin ng stubbornness ng Pharaoh, yung king of Egypt, na sila po ay palayain ayon sa kagustuhan ng Diyos na buhay. Pero nakalaya sila doon at sila po ay bago makarating ng Kanaan, kinakailangan dumaan doon sa disyerto. Pero doon po, after a few weeks, no, or months, ay makikita na natin yung transition from, of course, mataas na emosyon at karanasan. No? Nakakita ka ng pagkilos, supernatural lang ng Diyos para kalabanin yung paraon at binigyan ng plagues yung Egypt na talagang ayaw pawala ng mga Israelites. Nung sila po ay finally nakaalis na, ay nakita natin yung Himala sa pagkakahati ng dagat. At nasa high points sila. They have seen yung faithfulness at capacity ng Panginoon. Pero syempre, yung kanilang baybayin, meron ding sense of reality. No? At yun nga, di-deplete ang resources. Kahapon, diniscuss natin sa chapter 16, ang kanilang naging problema ay yung pagkaunti na ng kanilang pagkain. At ang kanilang hinaing ay una, kanilang ibinunton kay Moses, no, na parang may pasaring sa Diyos, no, kami ba'y nilabas dito sa lugar na ito para mamatay sa gutom? Kami yata ang aming mga anak. Yan, yun na po ang kanilang binibigkas. Siguro sa atin, sa panahon ngayon, habang bumabasa tayo, kasi nakita na natin yung kabuuan ng storya, madaling magkomento, pero iniisip ko rin kung halimbawa tayo ang nandun sa lugar na yon ng mga panahon yun, medyo bagamat mataas yung kung tawagin natin yung experience na positibo, mataas din yung threat na kanila hong dinaranas in connection naman sa kanilang food security. Siyempre may dala-dala silang baon, pero nung nauubos na, yung anxiety tumataas na rin. at kay Moses binuntun, no? Kamibay nilabas mo para lang mapahamak dito sa disyerto na ito. At parang kanila pang kinukumpara na mas mainam pa, no? Alipin sila doon sa Egypt, no? Sila ay kumakain ng karne at sagana sa pagkain, kagaya ng tinapay, at kung kailan nila gusto kumain, available ang food. Dahil nga po, sabi ko sa inyo, ang Egypt, dahil nga po sa River Nile, ay nakakapag-produce ng maraming surplus foods, no? At pwede silang magtanim ng crops, pwede silang kumain ng mga yamang ilog, at dahil din doon sa trade, yung komersyo, no? Marami silang mga varieties doon. At the same time, siyempre, yung mga alagaing hayop ay well-watered. Kung papaano may tubig ang crops, may tubig din para sa livestock. So, talagang medyo, ayun ay nakatulong ng husto sa pag-angat ng civilization ng Egypt during the Old Testament times. Kaya lang, yun nga, ang goal kasi ay makalis doon sa Egypt. No? Kasi gusto nila yung kanilang kalayaan at kasarinlan. Dahil nga, yun naman talaga ang kanilang goal, no? Na yung pangako ng Panginoon sa kanilang ama na si Abraham ay matupad, maganap sa kanilang mga buhay. Pero as we have seen, no, talagang naiba na yung kanilang damdamin at saloobin na taglay-taglay nung nahirapan na sila. Pero ang Panginoon was, sabi nga natin, able to prove to them, I can provide for you. No? Nagbigay siya ng pugo at yun ang naging source ng protina nila, karne. At yung tinapay, bagamat hindi sila makapagtanim dahil disyerto, pangalawa, lumalakad sila, ay binigyan sila ng availability ng mana. No? At yung kanilang harvest is enough for a whole day. Na pagka kanilang niluto, ay parang ready mix na. Sabi nga, it tastes like wafer na meron daw honey. No? So yun yung pagkakabig ka. So it's a treat, no? Masarap yung pagkain na yun. Pero kailangan din, they have to depend on God on a daily basis. Dahil nga pagka kumuha sila ng labis-labis, nabubulok at hindi nila makain. No? Pero pagka ito po ay araw bago ang Sabbath, pwede sila mag-stock up ng kanilang mga naluto na mga tinapay based on the manna. At nagtatagal, no? Kasi nga it's a day of worship and it's also a day of rest, no? So yan po yung basically run through ng chapter 16. Sa chapter 17, ang naging threat naman is related to water, no? Nagkaroon naman ng problema dahil kawalan ng tubig. So siguro kung kayo ay nakakaranas ngayon ng water interruption, makaka-relate kayo partially, no? Dahil una, wala kang panglinis ng katawan. At syempre, yun ay malaking tulong para ma-alleviate yung init na dulot-dulot ng pagbabiyahe. At syempre, yung init na dulot-dulot ng disyerto. May pangalawa, kailangan mong uminom. Yun ang mas mahalaga. Hindi ka man makaligo, at least may maiinom ka. And that basically makes you survive, no? At hindi lang sila, kasi yung livestock nila, kailangan din ng tubig. At doon nga, nagsimula na naman silang magreklamo. At dito nga, sa Exodus 17, 3-4, hindi lang sila nagre-reklamo, but it came to a point na threatening na sila. Ito ang sabi. But the people were thirsty for water there, and they grumbled against Moses. They said, "Why did you bring us up out of Egypt to make us and our children and livestock die of thirst?" Then Moses cried out to the Lord, "What am I to do with these people? They are almost ready to stone me." So, problema nga naman yung tubig. Ito naman, kagaya rin ng pagkain, was not a problem sa Egypt. Dahil nga doon, meron ngang Nile River, so yung water source ay available, no? Madali doon ang tubig at patubig. At the same time, ang kanilang kalagayan dito ay medyo ano na eh, parang hindi lang para sa mga adults, iniisip nila yung kapahanan ng next generation, yung mga bata sa kanilang community na naglalakbay, no? Doon sa disyerto. At dahil noon, no, kanilang paninisi kay Moses nag-intensify at ayon doon sa pakikipag-usap ni Moses sa Diyos, eh parang handa na silang batuhin siya. At dito nga sa Exodus, no, mga ilang beses mong mababasa na may mga pagkakataon na talagang gusto na nilang alisin si ano eh, si Moses sa kanyang pamumuno para magtatayo sila ng panibagong leader. para sila naman ay ibalik na doon sa Egypt at magpapaalipin na lang uli sila doon. Whether yan ay dahil sa takot sa kalaban, whether yan ay may kinalaman sa pagkain or sa tubig, no? Talagang dumating sa kanilang sitwasyon yung pinagpaplanuhan na nila yung kanilang pagbalik. So, yun yung mahirap. No? In the middle of the journey, ikaw ba ay magtutuloy? O ikaw ba ay atras? So, kung atras ka, tanggapin mo na na pag bumalik ka, hindi mo na makukuha yung kasarinlan at hindi mo na makukuha yung lupain na dapat ay ukol sa inyo. Yan, parang ganyan. Pagka tumuloy ka naman, eh syempre, kinakailangan lakasan mo ang loob mo at magtiwala ka na makakarating kayo sa biyaya ng Panginoon. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, ang Exodus is not just simply a journey from one location to the other, but it is also a processing. Kaya 40 years eh, almost, no? Na sila po ay pinaikot-ikot doon. Dahil nga, very important na yung faith-building process ay mangyari sa kanila. They have to learn to trust God. Dahil pagdating sa Promised Land, it's not just occupying a location. This is where they will be, di ba? Establishing yung kingdom ng Panginoon. At sila ay magpapakilala sa buhay na Diyos sa iba pang mga civilizations and people groups. No? So, yun yung intention. At yun nga, maging dito sa disyerto na banggit natin kahapon, meron akong binabasa kasing isang material. Ang banggit doon, sabi niya, yung desert journeys before. It was very important saan yung location ng water sources, no? Like for example, isipin nyo na lang yung mga Chinese merchants, di ba, may tinatawag na Silk Routes. Magbabaybayan from Asia and then pupunta sila sa iba-ibang regions ng mundo, tatawid sila sa mga disyerto, yung ibang caravans. No? At kailangan nila makapasok sa mga inland na mga iba-ibang regions. No? Yung Middle East na pasok nila, Europe na puntahan nila. Ayan, yung dako nga dito sa may bandang Israel ay nakarating sila. So, maraming pinupuntahan because of trade. At ayon nga sa mga pagbaybay, hindi lang sa kanila, no, sa marami pa. Kailangan, alam mo, kung saan talaga may patubigan at may mga pwedeng lugar na makaistasyon ka na papatid doon sa difficulty ng, kung tawagin natin, open journey, no? Hindi madali, no? Ngayon nga, kahit nga may teknolohiya ka, kagaya ng satellite phones, meron kang navigation system, may sasakyan ka, pag nag-fail yung mga bagay na yun, natatakot pa yung tao. Imagine mo before, ang navigation mo was based on nature. It's either tinitingnan mo yung location ng araw, ng buwan, at ng bituin. No? So, very important yan sa navigation. Nakasalalay ka rin sa kung paano ka mag-a-adapt sa shifting ng weather. Kung bigla magkaroon ng sandstorm, bigla nagkaroon ng matinding init, yung mga iba-ibang mga factors. At syempre, iba pa yung mga paglusob ng mga bandido during that time. Kaya nga, before, pag kami mga malalaking mga traveling groups, yung mga maliliit ang bilang, sumasama doon hanggat maaari in order for them to at least be protected. No? Nakikisama sila and yun ay very important. Sa Psalm, I think it's Psalm 95 na related dito sa account na ito ng Exodus chapter 16 to 18. Doon yung sabi ito ay Psalm of Moses na iniinganyan niya, naghahalo yung dalawang salita, ang mga Israelites to praise God at lakasan nila ang kanilang pag-awit. Hindi dahil bingi ang Diyos, kundi parang gusto niya na parang i-highlight na ito naman ay panahon natin ng pagpapasalamat. Isa pala sa reasons noon is because may mga foreigners na nandoon, nakiki-encampamento sa kanila, malaking grupo sila eh. At doon nga, tatanungin ng mga tao, bakit kayo madalas sumamba? O kaya ay umawit sa Diyos? Dahil lagi niya kaming tinutulungan at binibiyayaan. Bakit malakas? Sapagkat gano'n ang kanyang kabutihan gusto namin. So may evangelistic nature pala yun. Yung singing of praises to God as a community. Nakakainggan niya dun sa mga tao to inquire about the living God. At yun ay pamamaraan din para ipaalam sa kanila yung kakayahan ng Panginoon. So in relation to chapter 17, no, dito may kita natin hindi lang ito about yung water. No? Dito rin nakita natin yung labanan with the Amalekites sa ilang mga materials about Old Testament history. Minsan yung sagot sa tanong ay gusto natin malaman yung tanong na bakit nga ba? Parang yung treatment sa tribo ni Amalek, no? Yung mga Amalekites. Sobrang harsh, no? Parang pinalilipol ng Panginoon ang sabi natin, sapagkat as you read yung history ng Israelites sa kanila mga vulnerable moments, andun yung Amalekites, lumulusob sa kanila at pinahihirapan sila. Kinukuha yung kanilang resources, hinuhuli yung mga pwedeng gawing alipin. Of course, yung ilang mga bahagi ng kanilang community ay pinapatay. So, dulot niyan talagang nandoon din yung atas ng Panginoon labanan ng mga taong ito. In this case, at chapter 17, dito natin narinig yung famous na pangalan ng Diyos na Jehovah Nissi, no? The Lord is my banner. Dahil inutusan si Moses na nandun siya sa ibabaw ng burol, itataas niya yung tungkod. At yun ay magiging senyales ng pagpapanalo ng army ng Israel against the Amalekites. So doon mapapansin ninyo na habang nakataas, si Joshua naman, tiwala sa Diyos, tiwala sa leader niyang si Moses, na ito ay totoo, itong pamamaraan na ito. Ba't ko sinasabing totoo? Hindi o biro yung, lumabang ka doon sa baba, dito ako sa taas, tataas ko tong tungkod na ito, mananalo kayo. Kung ako si Joshua, matagal kong tinitingnan si Moses, totoo ba yan? Parang ang hirap paniwalaan, yan ang magiging basihan na ating pagkapanalo. At ito ay parang unusual na sistema, di ba? Pero yun na nga, tapat si Moses sa kanyang part. Sinabi niya yung totoo, mensahe galing sa Diyos, instruction galing sa Diyos. At pinanindigan niya yung pagtataas ng tungkod. Pero syempre nakakapagod. Wala ka nga ang tungkod, taas mo lang kamay mo na maghapon eh. Mangangawit ka eh. Pero buti na lang na doon si Aaron at si Hur na inasistihan siya sa paghawak ng tungkod at dulot ng ano na gapi ng Israel yung tribo ni Amalek, no? Yung mga Amalekites. So dito ay sinabi ang Diyos ang aking banner or dambana. So very important na makita natin na ang Panginoong Diyos ay nagpapatunay sa Israel hindi lang ng kanyang katapatan kundi ng kanyang kakayahan, no? At very important yan, no? Remember, ang mga Israelites for the longest time, as much as na aware sila na mayroong buhay na Diyos na kakalinga sa kanila, may lupang pangako na ipinangako sa kanilang amang si Abraham, matagal silang nabuhay, ilang panahon silang nabuhay sa Egypt. At ang Egypt is a celebrated nation. Siya yung advanced civilization, progressive, no? May mga gusali katulad ng pyramids, no? May mga malalaking mga idols, no? Sa kanilang mga pharaoh, sa kanilang mga diyos-diyosan. Kita niyo naman, di ba, kung kayo nakapag-tour, at least sa mga nakikita ninyo mga videos and pictures, no? Andun yung Sphinx, marami pa. No, nagpunta kami doon, iisipin yung civilization na ito. Libo-libong taon na ang nakakaraan, pero ganito na yung kanilang level before. So talagang advanced sila. Marangya ang buhay, sagana sa pagkain. Parang ganyan, no? Ganyan yung reputation ng Egypt before. So, on the basis of that, yung mga tao inaalam ano yung susi ng kanilang tagumpay. Eh, syempre, nagahalo both yung practical, yung nakikita nilang mga siguro pamamaraan at pamumuno sa Egypt. Kaya nga, yung Pharaoh noon, nung panahon ni Moses, was not only regarded as a king, gusto rin niya magpakilala as a god, no? Parang ganun, mataas kasi yung pagtingin sa kanya sa tagumpay na inabot eh. Pero kalakip noon, yung mga diyos-diyosa ng Egypt became popular, no? Kasi yun nga, back then, naghahalo nga yung practical at yung superstition na ang sinasabi, kung merong ganitong kasaganaan, dulot yan ang aming pinaniniwalaan. So, dito naman, yung mga Israelites are starting to shift yung kanilang loyalty and belief, no? Papunta doon sa kanilang nakagisnan at exposure nila for quite some time, doon sa buhay na Diyos na ngayon ay nagdudulot na sila ay palayain na mula sa pagkakaalipin. So, marirealize nyo yan pag binasa ninyo yung mga accounts. So, dito, napakaganda nung mga tawag natin mga accounts dito dahil nagpapaunawa na unti-unti kailangan ma-convince ng mga Israelites, no? Maybe iniisip ninyo, eh dapat noon pa lang kumbinsido na sila. Well, yes, sabi ko nga sa inyo, may high points noon eh. Pero kagaya rin ng tao, di ba? Pag panahon ng biyaya, mataas ang pagtitiwala. Pag panahon ng pagsubok, talagang tumataas din yung takot, tumataas din yung pagdududa. At minsan, nagkakaroon ng tinatawag nating, ang tawag ko dyan, parang spiritual na tampo. Merong pagtatampo sa Diyos, no? At dulot niyan, ina-applyan nga rin natin ang Diyos minsan ng spiritual blackmail. Hindi mo binibigay yung gusto ko. Nahirapan buhay ko ngayon. Hindi na ako mag-church. Hindi na ako magbabasa ng Bible. Hindi na kita kikilalanin. Sometimes it's like that, no? It's a push and pull para sa mga tao. We're trying to apply it even sa Diyos na para bang we're trying to manipulate. Gawin mo to para sa akin kung hindi. Yeah. Pero tandaan natin, walang mawawala sa Diyos kung magkaganyan-ganyan tayo. On the other hand, yung maturity natin ay hindi magkakaroon ng kaganapan. And yung faith natin will not be built up. So, remember, ito nga ay isang faith journey, no, sa buhay ng mga Israelites. Yung Exodus has that, tawag natin content. So, sa chapter 18 din ito, may kita naman natin yung interaction ni Moses sa kanyang biyanan. Well, pagkababae, maganda yung story ni Naomi at ni Ruth. No? Isang pag-uugnaya magbiyanan na humantong sa reward eventually. Dito naman ay yung magandang relasyong magbiyanan ni Moses at sa kanyang father-in-law na si Jethro. Alam nyo, kasi may Adonai, namuhay na si Moses dun sa lupain ni Sipora, yung asawa niya, na anak ni Jethro. Pinatawag lang ng Diyos para bumalik dito sa Egypt. So, kung ako nga sa kanya, di ba? Kung ikaw ay sasama ang loob mo, papatayin pala ninyo ako. Ako na nga ay nagsakripisyong samahan kayo. Balik na lang ako rin. Pero hindi. Yung commitment ni Moses, sabi ko sa inyo, isa sa may kita ninyong maganda rin dito sa book ng Exodus. Hindi madali yung ginagawa niya. Madaling sukuan yung hirap na inabot niya kasi. Pero yung commitment niyang gawin yung nararapat ay nandyan. No? At napatunayan naman. Noong nagkita sila ng kanyang biyanan, dala-dala nga yung asawa ni Moses, hinatid sa kanya, pati yung mga anak niya. No? Tuntua naman si Moses siguro na yun nga, makadaupang palad muli ang kanyang biyanan. Kinwento niya lahat ng mga nangyari mula nung pinalaya sila sa Egypt, pinagtagumpay sila ng Panginoon laban sa hari ng Ehipto, at yung mga ginawa ng Diyos. So, dito makikita ninyo talaga yung concept ng testify. No? Talagang kailangan ipagpapatunay at ipagpapatotoo mo rin ang ginagawa ng Panginoon. At natuwa naman itong si Jethro na sabi nga niya, niligtas ng Diyos yung kanyang mga hinirang mula sa pagkakaalipin. So, pagkatapos niya, nagkainan sila kasama ng elders. Pero dito mo rin may kita na isa pang impact ni Jethro, hindi lang siya nakakausap ni Moses, no, para sabihin yung mga detalye ng kanyang mga sabi nga karanasan at yung mga victories sa pamamagitan ng Diyos. At si Moses, may kita mo yung heart niya. Kaya may mga disputes yung tao eh. Mga kailangan ayusin, kaguluhan, mga usapin. Wala umaga hanggang gabi. Ay, kinakausap niya eh, tandaan natin, nasa 100,000 po ang mga bilang nito. Kung may problema ka man, mga ilan lang ang kaya mong isettle for a day. Yung hindi mo matatapos, pipila pa sa susunod na araw, at yung dadagdag pa, isasama mo pa ron. Sabi nga ni Jethro, yung ginagawa mo ay hindi nakabubuti. Hindi ayos, no? Dahil mula umaga, hanggang ngayon nga, pagkatapos ng hapon, almost evening na, eh, nandyan ka, pagod ka, pagod yung mga tao, kapipila sa paligid mo. At hindi mo rin nagagawa ng may quality na lahat. Kasi syempre, yung nagre-reklamo, yung mali-aligid, yung nag-aaway, yung mausosyo. So, ang hirap din, no? So, ang binigay na payo ni Jethro, mag-delegate ka. Divide mo sa mga maliliit na grupo. At yung pinakaseryoso, yun sa'yo. yung mga maliliit na mga usapin, i-channel mo dun sa ilang mga leaders na iyong matitrain mga elders na pwede nang humawak ng mga usapin na yun. And true enough, no? Yung delegation na yun, nakatulong ng malaki sa leadership ni Moses. No? So, dito makikita mo rin yung heart ni Moses. No? Doon nga sa earlier chapters, about nagre-reklamo, pinagbabantaan siya. Pero dito talagang decidido pa rin siya. Ito pa rin yung kanyang responsibility. At kahit hirap din yung kanyang katawan. Kasi maglalakbay sila, pangungunahan niya. May pangangailangan sila, asikasuhin niya. May usapin sila, mamamagitan pa siya. Kaya isipin mo, mag-burn out din talaga. Pero yun nga, si Jethro bumalik na sa Midian. Pero yung impact niya sa buhay ni Moses ay matindi. So, God sent din naman si Jethro sa buhay ni Moses. At yung simpleng interaction, hindi naman madaming nasabi about Jethro, pero itong chapter 18 na ito is quite significant para matulungan yung leadership ni Moses at this critical point sa kanyang buhay. So, ito lang yung ating conclusion. This one coming from John Calvin. Maganda ito. At may kinalaman din doon sa journey ng mga Israelites from slavery to dependency on God. We cannot rely on God's promises without obeying His commandments. Tama naman. Hindi mo pwedeng asahan yung mga pangako ng Panginoon tutuparin sa iyo kung hindi ka naman marunong sumunod sa kanyang pinag-uutos. It's usually connected. Di ba? Parang John 15:7, if you remain in me, yan, relationship, and my words remain in you, yan, obedience, ask whatever it is that you wish and it shall be given to you. Yun yung promise. So, in connection din dito, we cannot rely on God's promises without obeying His commandments. So, yan po ang ating naging lesson for this weekend. I do hope na kayo po ay may mga nakuhang mga learnings at pinakamahalaga yung application. Paalala po na ating programa sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado! 7-0

0: 702-DZAS.
1: Legit.
2: Kabataan naman ang hihirit.
1: Legit.
2: Usapang from the real source. Legit.
1: Mga kwentong hit. This is it.
2: Legit. Legit.
3: Magandang araw po ng Sunday sa inyo, mga kaagapay. Welcome po sa ating programa. Dito yan sa inyong paboritong AM station sa Mega Manila. Ito po ang 702-DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
4: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcd Ferrer Tabua. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
3: Legit! Yan. So hello po sa mga listeners natin na nakasubaybay sa ating programa sa mga oras po na ito. Unahin ko na, Abs, yung team radio natin na palaging nariyan upang makinig sa ating programa. So gamit naman ngayon ay transistor radio, portable missionary radio, or car stereo. Nawa po sa inyong pakikinig. Hindi lang basta nakikinig kayo pero nag-i-engage po kayo sa amin. Kasi gusto namin, kasalo po namin kayo sa bawat pag-uusap po namin. Sa mga naaabot po ng broadcast namin dito sa buong Mega Manila, kung nasan man po panig kayo ng lugar ngayon, na sana po nasa maayos po kayong kalagayan at na-enjoy nyo habang kayo siguro ay namamahinga, nasa inyong tahanan, nasa simbahan pa siguro, or nasa biyahe. Salamat po. At syempre, pakisabihan mo rin ng katabi mo, oh, makinig ka. Yan, tama yan.
4: Totoo. At syempre, hindi papahuli, no? Hindi natin kinakalimutan ang mga kaagapay natin online na nakatutok sa ating Facebook and YouTube channel sa 702-DZAS FEBC Radio TV page. At gaya ng lagi namin encouragement, mga kaagapay, i-like nyo na, i-share nyo na ang ating ongoing streaming. At syempre, i-comment nyo na ang inyong mga pabate at inyong mga pa-shoutout. At syempre, i-mention nyo na rin, kaagapay, ang inyong loved ones, family, friends, kaklase, katrabaho, dyan sa ating comment section para naman mas marami tayong makapanood ng ating episode today.
3: At maliban nga dyan, Abs, tayo rin po ay nasusubaybayan sa ating partner television network. Kaya kung meron kang signal cable, kunin na ang remote at i-press ang channel 185 para you have also other options para mapanood kami sa inyong television, sa inyong bigger screen kung hindi pa enough sa inyo ang manood sa inyong mga gadget.
4: Oo, and speaking of options, meron pa tayong options para sa ating mga kaagapay kung paano nila tayo mapapakinggan sa kanilang device, especially sa kanilang mga cellphone dahil yan yung mabilis i-access, di ba? So kaagapay, kung wala ka pang 702-DZAS mobile app, download na po kayo sa inyong Google Play Store or Apple App Store dahil ang kinagandahan po niya, 24/7 ninyo pong maa-access ang mga programs na hatid ng 702-DZAS, di ba? As long as meron po kayong internet connection, may wifi po kayo at may data, di ba? Ang ganda, anywhere, anytime, kasama ninyo ang mga programs na hatid ng inyong agapay ng sambayanan.
3: Oo, grabe no, apps, napakadaming options na ibinibigay natin sa mga listeners po natin. Kaya wala nang kawala, no, sa pakikinig at pagsubaybay sa mga programang hatid ng inyong agapay ng sambayanan. And that is the goal of Far East Broadcasting Company Philippines, to provide you relevant content na maa-access nyo po sa pamamagitan ng ating iba't ibang platform. At welcome po kayo dito sa ating programang Legit, ang inyong safe space, ang inyong companion. Whatever you're going through, nandito lang kami, di ba? That is your safe place para pagkwentuhan nyo rin ng inyong pinagdaraanan.
4: Totoo yan. At huwag po kayo mag-aatubili or mahihiya kung meron po kayo mga topics no, na gusto nyong i-discuss natin dito sa ating program. At syempre, masaya din kami kapag meron nga kayo sinasuggest na gusto nyo pag-usapan natin, mga pinagdadaanan ninyo, mga concern ninyo, mga struggles ninyo. At yun nga din, meron din tayong iniimbitahan na mga subject matter experts expert na makakatulong sa atin, no, para himayin mm-hmm. yung mga discussion na pinag-uusapan natin dito sa program. Diba, Kael?
3: Mm-hmm. Totoo yan. At alam mo, maliban sa pagbabahagi ng mga relevant content, mga subject matter expert, alam mo, gusto ko lang pasadahan ng konti. Abs, halos 3 weeks na lang, mag-anniversary na tayo.
4: Totoo yan. Excited ka na ba?
3: Excited yes. na. Anniversary po ito ng Far East Broadcasting Company Philippines. We will be celebrating our 78 years of wow. God's faithfulness in our broadcast ministry. Ang tanong ko sa'yo, Kaagapay, nakapag-pre-register ka na ba?
4: Napalitan mo na ba ang profile picture mo?
3: Ayan na nga.
4: Frame.
3: So, kung hindi pa, once again, inaanyayahan ka namin sa ating celebration sa darating po na June 6, 2026, araw po ng Sabado. This will be happening at sa GCF Ortigas or sa Green Hills Christian Fellowship Ortigas, Pasig City. Simula po alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi. At alam mo, Abs, siksik, napakadami nating inihan sa ating programa, kaya markahan na ang iyong kalendaryo, ipamalitan na sa

0: inside or mga silent battles or struggles na kinakaharap po natin. Yung mga lihim na pinagdadaanan, lalo na po pagdating sa tinatawag na temptation. At isa na po dyan ang pornography. Ayan. At sa panahon ngayon na isang click lang ang layo ng kahit anong content, diba? Mas lalong nagiging madali at mas lalong nagiging mahirap kumawala kasi alam mo naman apps, available na lahat online.
1: Oo.
0: Minsan, nagsimula lang sa simpleng curiosity. Ah, try ko nga ito. Ayan, gusto mong subukan dahil nga sa boredom or gusto mong maka-escape doon sa stress na nararanasan mo. Pero ba, hindi mo namamalayan, no, kagapay. Nagiging cycle na siya. Nandun yung guilt, balik ulit, then guilt na naman. At sa loob-loob mo, gusto mo na talagang kumawala. Pero hindi mo alam yung kung paano, di ba? Yung how to to move forward. Pero ito yung mahalagang tanong. Possible po ba ang freedom? Yan, tanong mo sa sarili mo. Possible ba ang freedom? May way out pa ba sa ganitong struggle? Yan po ang ating aalamin.
1: At exciting, no, ang ating mapapag-usapan. Mm-hmm. So ngayong araw, kaagapay, may matutunghayan tayong isang kwento ng pakikipaglaban, mm-hmm, no, kung saan naranasan ang maging bihag ng ganitong struggle or kasalanan ng pornography. Mm-hmm. At kung paano dinala ng Diyos mula sa ganitong hidden sin, no, in kadiliman, tungo sa tunay na freedom.
0: Amen.
1: Na tanging makakamit lang natin through Jesus. At hindi to usapang ano, ha, hindi to para i-condemn yung mga taong nag-i-struggle dito, pero kundi para ihatid tayo sa tunay na healing, 'di ba? Mm. Tunay na freedom, restoration at grace ni God na kayang magbago ng kahit anong sitwasyon na pinagdadaanan natin. Because the truth is, kaagapay, hindi tayo tinawag ni God para manatiling bihag,
0: yes,
1: ng kasalanan ito, 'di ba? May pag-asa, may freedom at may bagong simula tayo sa Kanya. And no matter how long you've been struggling, kaagapay, possible na makamit natin yung tunay na freedom na,
0: yes,
1: nagmumula kay Kristo. Kaya kaagapay, huwag po kayo maglilipat ng estasyon, ha? Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
0: Legit!
2: Mas marami bang napasaya ng iyong presensya? May makakaalala bang nakipag-usap ka sa Kanya? Palubog ng araw at oras ng trabaho'y malapit nang matapos. Mayroon bang magsasabing sila ay nakausap mong maayos? Nakapag-iwan ka ba ng ngiti sa isang kaibigan? Paumumustang may kakulitan pero sinsero ang laman? Naglaan ka ba ng oras para sa Kanya ay makiramdam? Masasabi mo bang sa pagdaan ng gabi, nakatulong ka? Mayroon bang magpapasalamat dahil sa kanila ay nariyan ka? Mayroon bang matutuwa dahil sa iyong nagawa? Nakapag-iwan ka ba ng liwanag sa mga nawawala ng pag-asa? Ang bawat oras ba ay kagamit-gamit na lumipas o mandar lang na nawaldas? Sa pagpikit ng iyong mga mata, ano sa palagay mo ang sasabihin ng Diyos Ama? Masasagot mo ba ng tapat? Ang bukas na laan sa iyo ay karapat-dapat. Isinalin mula sa tulang-halaw sa likha ni Edward Guest, pinamagatang Have You Earned Your Tomorrow?
3: Legit, kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
1: And we're back, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
0: Legit!
1: At ito po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua.
0: At ito naman po ang inyong companion kay

0: Garcia at Noah, nariyan ka pa rin. Nakikinig sa inyong mga radio or even sa atin online streaming. Kumusta ka ba ngayong Sunday? Sana ay patuloy kang na-encourage, na-bless ka. At kung ikaw ay isang kabataan or may anak na isang kabataan, ipag-anyaya na na makinig po sa ating programa. Don't forget, comment na at i-share ang ating streaming. At alam mo, Abso, yung intro ng topic natin is very mabigat siya kasi It is the common struggles na pinag daraanan ng kahit sino. At syempre, dahil ang audience natin ngayon ay mostly ay kabataan, gusto natin maging aware din sila.
1: Totoo yan. Mm-hmm. Na kung meron man tayong mga kaagapay na currently, mm-hmm. no, na nag-i-struggle sa ganitong klaseng sin, no, mm-hmm. yung mga hidden sin na ganito, eh, hindi ka nag-iisa. Diba? At merong pag-asa kay Kristo na makawala sa ganitong kalagayan. Diba?
0: Correct. Mm-mm. Kaya ngayon po hindi lang po kami ni Absung makakasama nyo.
1: Yes.
0: Makakasama po natin syempre may subject matter expert tayo na mismong mag-share din ng kanyang personal journey and testimony para sa atin. Makakasama po natin sa moment po na ito ay ang admin ng Goodness of God PH kung saan siya po ay nag-share ng encouraging and faith-filled content. Isa po siyang teacher by profession, isang song leader at active din sa ministry bilang isang assistant leader sa kanilang church, kids ministry teacher at leader po sa Alab Ministry. Naitampok po siya sa programa sa 700 Club Asia at Faith Story sa YouTube. I-welcome po natin sa ating programa si Maria Crizel Limon or si Ate Maya. Hello Maya, welcome to the program.
2: Hello. Hello po, magandang araw po at pinagpalang araw po sa ating lahat.
0: Uh-huh. Maraming salamat Maya for gracing our show dito sa Legit. No, talagang yan ang goal natin, mapag-usapan ng iba't ibang mga concerns, yung mga pinagdadaanan ng mga ka-generation natin. Mm-hmm. No? Talagang madami tayong pinagdadaanan pero we will be focusing on this topic na nabanggit natin kanina. Pero before we delve in, this is your time. Shout out po muna or mention mo muna yung family, loved ones, churchmates mo.
2: And hello po sa inyong lahat and I am glad to greet you all and I hope na makasama namin kayo ngayon sa ating story time or testimony time. Mm-hmm. And gusto ko lang pong batiin yung mga ka-churchmate ko sa Jesus Christ Faithful and True God Ministry. And also, ang aming daughter church po sa Baguio, Cagayan.
0: Mm-hmm.
2: And hello po sa inyong lahat.
0: Mm-hmm. Yan ah, maraming salamat again Maya for being here sa ating programa at ibahagi ang kwento ng iyong buhay. Sige, pasok na tayo dun sa ating kwentuhan. Alam mo ah, Maya, maraming kabataan ngayon ang tahimik na eto nga, they are struggling when it comes to temptation, particularly dun sa napag-usapan natin sa pornography. Bakit sa tingin mo ito yung nagiging struggle today, lalo na ng mga generation ng millennial, Gen Z, and Gen Alpha?
2: Nagiging struggle siya kapag yung mga kabataan ngayon ay sinosolo nila yung problema. Or kumbaga, they are stressed, pumapasok dyan, nandun yung mga idle moments, pumapasok yung mga curiosity or nai-impluensyahan yung mga isip nila. And alam naman po natin na laganap ngayon sa social media yung kung ano-anong content na lang yung lumalabas. And kahit na may age limit sa TikTok, andyan nakakapasok pa rin yung mga bata, mga yung age nila, age range nila ay hindi pasok, kumbaga. At nakakapanood ng mga ganung mga klaseng videos na malaswa. And there are also persons na hindi nila nako-consider na struggle yon kasi na-embrace na nila. And you can only struggle if you are aware na yung bagay na ginagawa mo ay masama. So yung iba hindi talaga sila nag-struggle, but as they, kumbaga, kung nakulong na sila dito sa bagay na ito and naging cycle na yun ng buhay nila, mapapagod sila and they will for some time they will feel short-term pleasure. Pero hindi nila nare-realize na after they do that, after they sin, or they after they do that short-term pleasure, they will feel exhausted, mapapagod lang sila lalo, physically, emotionally, and lalong-lalo na if they are not aware spiritually, they mm-hmm. they suffer.
0: Mm-hmm. Alam mo, Abs, nabanggit ni Maya kanina na yung ibang tao unaware doon yes. sa temptation nila. Mm-hmm. Kaya hindi nila kinukonsider na struggle ito. So, meaning to say, para bang dahil hindi struggle, they do it as an hobby or mm-hmm. short-term pleasure. Bakit sa tingin mo, Maya, na nagiging ganun yung mindset nila for that matter?
2: Kasi nanonormalize na po sila ng mm-hmm. mga ibang tao. Kumbaga, like for example, sa TikTok. Kasi ang na-upload din po yung testimony ko sa TikTok. And then, yung ibang mga content na napapanood ko po, or nagko-comment sa video ko, sa testimony ko po, sabi nila, it's normal. Mga lalaki, normal lang yan. Pero kung pagbabae, parang, really, you do that? Parang ganon. Mm-hmm. And pumapasok yung, kapag hindi mo ginawa ito, iba ka. Kumbaga, kapag hindi mm-hmm. mo ginawa ito, wala ka sa trend. Kumbaga, out of curiosity and out of compromising, yeah, yeah. and out of yung desire ng flesh mo mm-hmm. to do it, yeah. kaya siya na-embrace ng mm-hmm. ibang tao. Mm-hmm. Yun po yung dahilan mm-hmm. siguro. And ranas ko din po kasi yun.
1: Mm-hmm. Oo. So yun nga, no? Doon tayo, nandun tayo sa realidad na sabi nga ni Maya. Dahil nagiging rampant yung ganitong klaseng pag-struggle or mm-hmm. hindi yung iba hindi aware is because nanonormalize. Mm-hmm. Diba? Hindi nila alam na, ay wait, parang mali ito. Diba? Mm-hmm. Ganyan. Pero sa journey mo, Maya, no? Paano ba nagsimula? Kung bibigyan mo lang ng konting background yung mga listeners na nakikinig ngayon, paano nagsimula yung struggle mo dito sa pornography? Ano ba to? Na curious ka ba? Na impluensyahan ka ba? Or parang may nag-share ba sa'yo? Paano? Paano siya nagsimula?
2: Nag-start po siya nung elementary po ako, no? Yung teacher po namin, nagpadala ng newspaper, mga ganyan. And ako naman po, akala ko lahat ng newspaper, okay. Hanggang sa napunta po ako dun sa isang newspaper na may laman ng mga rated SPG na mga kwento mm-hmm. and sa may entertainment part. Mm-hmm. And nung nabasa ko po yon, elementary po ako, nakakaintindi naman na po ako that time. Grade 6 po ako, I think, that time. Ay, may naramdaman po ako inside me while I was reading that certain article. Yeah. Hanggang sa hinanap po siya ng flesh ko. Mm-hmm. And wala, hindi pa po kasi uso yung cellphone noon eh. So, puro newspaper, mga book, pocket book. Hanggang sa nung nag-high school po ako, na-stop po yun. Mm-hmm. Tapos nung high school po ako, nag-continue po yun sa isang pocket book. Hanggang sa nauso na po yung e-book. Yes. Sa kahit Keypad pa lang po nun, nakakapagbasa na po ng e-book eh. Kasi nauso po yung Wattpad. Mm-hmm. And then nung dumating po yung Wattpad, nag-search na. And doon na yung curiosity ko na parang gusto kong hanapin yung the same content na nabasa ko nung elementary ako. Tapos hanggang sa nag-grow yon, yung desire na yon, yung fleshy desire na yon, nag-grow. Hanggang sa nagkaroon ako ng curiosity na mag-search na what if panoorin ko siya. Mm. Kasi yung utak ko po, parang ano siya eh, kumbaga habang binabasa ko po yung mga ganung eksena sa isang pocket book or story, nai-imagine ko po siya, malikot po yung utak ko. And then I tried to search on it sa YouTube o di kaya sa Google. And then hindi pa po uso ata nun yung ika-cancel or i-restrict mo yung mga ganung klaseng website noon sa wala pang safety pa noon, safe search pa noon. Mm-hmm. And then doon lang po, kumbaga hindi din po ako nagabayan sa pagiging responsible on how to use my social media, my phone. Ayun po. Kaya dun po nagsimula hanggang sa nag-college ulit. And then ako lang po nag-suffer ako alone because I am an introvert and feeling ko pag babae ako at gumagawa or nanonood ako ng ganun or nagbabasa ako ng ganun, ay nakakadiri, babae ka, tapos ganyan yung utak mo, ano ka, sobrang hinhin mo, sobrang tahimik mo, pero ganyan yung klase ng isip na meron ka, hindi ka na pala inosente. Mm-hmm. Mga ganun po yung nasa utak ko nun. So natatakot po ako na ma-judge ng ibang tao, lalo na unbeliever pa po ako nun. Mm-hmm. Wala pa po akong guide spiritually. Napapasama naman po sa mga ang tawag dyan sa mga fellowship, ganyan. Mm. Pero dahil lang in-invite ako ng kaibigan ko, dahil sa uso lang nun mag-attend ng mga youth service, kaya po ako nag-join. Mm-hmm. Pero I don't really have that relationship with Jesus Christ,
0: yes,
2: before. Kaya nagpatuloy pa rin po ako sa mali kong ginagawa.
1: Mm-hmm. Nakita natin, no? Dun, base sa na-share ni Maya, nakita natin yung danger talaga.
0: Mm-hmm.
1: Kapag hindi nagagabayan yung bata sa mga media na kinukonsume niya.
2: Yes,
1: diba?
2: Okay.
1: At early age na elementary, imagine, na-expose na si Maya sa ganong klase, or kumbaga na-curious siya.
0: Uh-uh.
1: No? O parang accidentally ba? Accidentally mo lang nakita,
2: yes,
1: rin yung newspaper na yun, diba?
0: Mm-hmm.
1: So, kung i-imaginein mo siya na mangyayari siya everyday, no? Ilang bata ang mabibiktima ng ganun?
0: Correct.
1: Kasi 'di ba minsan meron tayo mga ang tawag dito, mga babasahin,
0: mm-hmm,
1: may mga lalo na ngayon na mabilis na ma-access 'yan sa internet, 'di ba? As early as mga bata pa lang, may Facebook na, may TikTok na, minsan nga sanggol,
0: mm-hmm,
1: pa lang may
0: Correct.
1: Account na, 'di ba? Na parang ganun naka-accessible,
0: yeah,
1: ang internet sa ganung klaseng mga edad. Eh di, mm-hmm, mas lalo silang susceptible or mas lalo silang exposed sa mga ganitong klaseng content,
0: mm-hmm,
1: di ba?
0: Agree tayo dyan. At alam mo nga talaga, may totoo yung sinabi mo that the battle is in the mind,
1: mm-hmm,
0: di ba? Kung ano yung iniisip, mm-hmm, mo. Actually ako, I love reading. Oo, totoo, mm-hmm, yan. At alam mo, tuwing nagbabasa ka ng libro or any other print materials, talagang gumagana yung utak mo, eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung imaginations,
2: yes,
0: mo, talagang nariyan. Aminin mo kaagapay.
2: Mm-hmm.
0: Kapag binabasa mo, ang dami nang pumapasok sa isip mo. Ikaw, Maya, sabi mo, elementary ka pa lang. At an early age, namulat ka na sa ganitong klaseng sistema or sa ganitong klaseng temptation. I-explain mo sa amin, ano ba yung mga lies na pinaniwalaan mo before about pleasure, about identity or control na nakapag-stuck sa'yo doon sa cycle? If you may share, ilang taon ka nag-struggle dito at pwede mo rin susugan din yung aking katanungan?
2: Ilang taon po, parang na before kasi, no, since elementary hanggang college na po yun, hanggang sa nakakilala din po ko kay Lord.
0: Mm-hmm.
2: So, akala ko nung after ko po makakilala kay Lord or ma-receive si Lord sa buhay ko at mabaptize in water, akala ko okay na po ako.
0: Uh-oh.
2: Akala ko hindi na ako makakabalik dun sa kasalanan na yun, pero nagpatuloy pa rin po pala.
0: Uh-oh.
2: And then, yung mga lies ni enemy, hindi pa po kasi ako nung marunong magrepent ng mga kasalanan ko.
0: Mm.
2: So before knowing God, hindi pa ako aware na kasalanan yun. Basta I just enjoy it. And yung mga lies ni Satan or lies ng kaaway is that I can release my stress through this, walang harm na mangyayari sa akin, okay lang siya. Though in my whole teenage life, wala naman po kung nakarelasyon. Nung college po meron, pero we never have a date or we never have any physical contact.
0: Mm-hmm.
2: So yun, na-maintain po yung ano, yung purity. Pero sa utak, sa isip, hindi siya na-maintain. Mm-hmm. Kumbaga, it's very important to have that purity in mind, and physically, sobrang importante po yun.
0: Yes.
2: Kasi magkaibang bagay yun. And then, yung lies ng enemy is nag-start na siya nung ako po ay nakakilala na po kay Lord.
1: Mm-hmm.
2: And nung ako po ay marunong na po mag-repent, nagre-repent ako, Lord, pero at the back of my mind, ang laging kasinungalingan or laging sinasabi ng kaaway, magre-repent ka, uulit ka lang din naman. Mafo-fall ka into that same old,
0: mm-hmm,
2: sin.
0: Mm-hmm.
2: And hindi mo na kayang magbago, paulit-ulit ka na lang, madumi ka, at hindi mo deserve ang grace ng Panginoon. Hindi mo deserve mapasok sa ministry. Sobrang hirap po na maniwala sa lies of the enemy kasi it will consume your heart,
0: yeah,
2: it will consume your mind.
1: Yes.
2: Ang hirap pong maging, ang tawag dun, maging faithful na Kristiyano kapag nakikinig po tayo sa kasilungalingan ng kaaway.
1: Mm.
2: And if we know the voice of the Lord, if we know the voice of the enemy, then we should know all the more yung,
0: mm-hmm,
2: voice ng Panginoon.
0: Mm-mm.
2: And still, hindi pa rin natin maiwasan na maniwala or makinig sa boses ng kaaway. Kasi totoo na mahirap magbago. Pero if we are bounded with the word of the Lord, kapag finid natin yung sarili natin ng salita ng Diyos, mawawala yung lies of the enemy na hindi mo masasabi sa sarili mo na kapag nagsalita sa enemy, masasabi mo na, oo nga no, sobrang dumi ko na, parang hindi ko na deserve ang mapatawad ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Right? When we repent, ay na blinot out na ng Panginoon yung mga kasalanan natin. And sabi ng sinasabi ng Panginoon, I have forgiven you and sin no more. Yun po yung ano, napaniwalaan ko before. And then contrast to nung nakakilala na po ako kay Lord.
0: Oo. At saka totoo yun, no, even na nakakilala na tayo kay Lord, hindi naman sabihin natin hindi tayo magkakasala eh, di ba? Minsan, kahit nakakilala ka na kay Lord, mas doon nagkakaroon ng struggle.
2: Yes.
0: Because, di ba, doon ka na anuhin ng kaaway na may mga lies na siyang ilalagay sa puso mo at sa isipan mo na minsan, akala mo tama pero hindi na pala tama sa mata ng Diyos.
1: Oo, totoo yan. Parang kasi hanggat nandito ka, diba, talagang mag-i-struggle ka. At yun nga yung maganda eh, nag-i-struggle ka. Ibig sabihin, lumalaban ka.
0: Correct.
1: And dun lang din, kumbaga parang nare-remind din tayo na dapat talaga mas maging intentional tayo.
0: Yes.
1: Mas maging intentional tayo, i-seek siya, na i-feed yung mind natin. Kagaya nung sabi ni Maya, no, i-feed natin yung mind natin ng salita niya. Kasi the more na ano tayo, nakalax lang tayo, yung parang petiks lang, eh doon talaga tayo aatakihin, no, ng kaaway. Diba? Yung mind natin.
0: Yes. At saka, minsan pa nga, ito tayo eh. I mean, ito yung human nature natin na we play with fire.
1: Diba?
0: Fire na nga, mainit na nga, mapapasok ka na. Pero tayo, ay, try ko nga, itesting ko nga. Eh hanggang sa paulit-ulit na yung cycle, diba Maya?
1: Totoo. At ito pa, yung parang isa pang mga lies or mga lies na ini-inject ng kaaway sa isip natin na parang okay lang yan. Wala ka naman nasatapakang tao. Wala ka naman nasasaktan na tao. Ikaw lang naman mag-isa. So parang sa isip mo, ay oo nga, wala naman mali dito sa ginagawa ko. Pero yun nga eh, kailangan talaga maging intentional tayo sa paglaban dun sa struggle na yon. Pero sa'yo, Maya, no, paano mo nakita or ano yung paano naka-apekto yung struggle na yon sa mindset mo, sa relationship mo, at especially sa spiritual life mo?
2: Naka-apekto po siya mentally din, actually po, kasi nagkaroon po ako ng self-condemnation na right when kahit nung nakapasok na po ako sa ministry, na-involved na po ako sa worship team, na-involved na sa evangelism, there are times na I'm okay, pero yung consistency talaga, yung patuloy na paglakad sa matuwid, hindi ko po siya nagawa or hindi ko siya nagagawa before. And sobrang hirap lang na naging struggle siya kasi feeling ko I don't deserve to na tumayo sa harapan. Hindi ko deserve na mag-minister ng mga tao. Hindi ko deserve na mag-testify. Hindi ko deserve na ang tawag dyan, maglingkod sa Diyos. Kasi sobrang rumi ko, mamaya lilinisin ako ng Diyos, babalik na naman ako sa pagkakasala. And feeling ko noon, sobrang impokrita ko. Parang feeling ko noon, nagpe-preach ako, but then, I cannot see the words that I am preaching sa sarili ko. Kumbaga parang, okay naman ako before ako mag-preach, okay naman ako habang nag-preach. But after when I preach, after I minister to people, ay nadadapa na naman ako. And feeling ko na, no, yes, kapag ako'y nagsasalita, alam ko sa sarili ko na nagagawa ko naman yun. Pero after ng pagiging okay ko spiritually, andun na naman, na-fall back into sin na naman po ako. And ang naging struggle ko po is, there are times na nafi-feed po, pa rin po ako ng self-condemnation, ng guilt and shame ko, minumulto pa rin po ako ng mga nakaraan ko na binabalik ng kaaway na tatayo-tayo ka dyan, pero you look holy on the outside, pero alam mo naman yung buhay mo, hindi maganda. And I believe, no, meron nga po akong kapatiran na nakakwentuhan na kapag daw po tayo ay tawag dyan, kapag tayo po ay nagkakaroon ng guilt and shame, it's not us already, or it's not the Holy Spirit, it's the enemy.
0: Mm-hmm.
2: Na kapag tayo ay nagigilty, nandun yung self-condemnation natin, andyan yung paulit-ulit na pagre-remind sa atin. The enemy calls us by our sin,
0: mm-hmm.
2: na madumi ka, adik ka sa ganito, or hindi ka na karapat-dapat sa grace ng Panginoon. Pero the Holy Spirit is there to convict us, to repent. And yun po yung naging, nung una ang naging struggle ko talaga is yung guilt and shame, mm-hmm. in me, that I don't deserve God. But who else will be or will be deserving to serve the Lord?
0: Mm-hmm.
2: Kasi lahat po tayo, no, tayo ay nagkakasala. But mm-hmm. then we thank God because His grace is deep,
0: amen.
2: His grace is wide, mm-hmm. His grace is sufficient. But wag nating, kumbaga, yes, andyan ang grace ng Panginoon, pero wag natin yung tinuro sa akin ng Panginoon na hindi abusuhin yung grace ng Panginoon.
0: Amen.
2: Just receive His promise, mm-hmm. that He will forgive us and sin no more. But if that time comes na madapa ulit, tumayo lang and come as you are sa paanan ng Diyos.
0: Mm-hmm. At alam mo, totoo yun, no, Maya, parang it's really hard to walk the talk, lalo na kung nakikita ka ng mga tao na ay tumatayo dyan, pero
2: yes,
0: deep inside,
2: okay.
0: yung struggle mo ay naroon, di ba? Mm-hmm. May kinakaharap kang,
2: okay.
0: silent battle. Pero siguro, sa kaalaman lang siguro ng mga listeners natin, how it is different, di ba? We know that everyone struggle on this kind of topic, di ba? How it is different na merong male, di ba? May male pornography at female pornography, yung encounter mo sa ganito?
2: Yung struggle ko po ay, kumbaga, nung una po, nung before ko po i-upload yung testimony ko sa, mm-hmm. TikTok, kasi ang TikTok po sobrang ano yan, public.
0: Mm-hmm.
2: And, mayroong mga nagko-comment na male, maraming, I thought na parang tutuyain ako doon or di kaya ibubuli ako doon sa TikTok. Pero sabi ko, Lord, bahala na. And everything that I've been through, use it for your glory.
0: Yeah.
2: Kahit na ibuli ako sa TikTok or kahit saan pang social media, kapag I believe that this testimony will open prison doors,
0: uh-huh.
2: or someone else prison,
0: mm-hmm.
2: and I believe naman, and ayung pagkakaiba noon, siguro wala naman pong pagkakaiba yon, I believe, kasi kung temptation, kung lust siya,
0: mm-hmm.
2: and ang difference lang kapag tayo ay guilty and hindi, 'di ba? Yun po yung the way we handle the temptation or the way we flee out of temptation, doon po tayo dapat maging aware, mm-hmm. on how we should flee from, mm-hmm. temptation. Kasi, mm-hmm. ang temptation nandyan lang po, katabi, mm-hmm. lang, andyan susunod-sunod nagpapapansin.
1: Mm-hmm.
2: Pero the best way to be out of that situation is to flee from it. Kasi akala ko nun, lalabanan eh. Opo, physically lalabanan. Pero yun pala, back out, no? Talikuran mo, flee from it.
0: Mm-hmm. Kasi nabanggit mo kanina, Maya, kasi usually pag usapang boys, parang, it's a normal talk. Pero kapag sa girls, mm-hmm. may mga stigma or may mga norm ba na sa mga ganyan? And how did your parents or even your relative respond to your story?
2: Ang nalaman na lang po nila yung story ko through sa social media din.
0: Uh-oh.
2: So sa YouTube, uh-oh. Napanood po nila yon. And even sa isang page din po ng yung isang page po na naka-discover din, uh-oh. Po ng testimony ko, in-upload niya po through blog naman, uh-oh. Po. And nabasa na po nila yon, parang 5 years ago, so sobrang tagal na.
0: Uh-oh.
2: And ang notion ng mga tao, kapag babae ka, mahinhin ka nga, hindi makabasag pinggan, mm-hmm. inosente ka sa mga ganyan, hindi mo alam yung mga words na ganito, hindi ka makakasabay sa mga kalokohan ng lalaki na ganito, ganyan,
0: uh-oh.
2: Sa mga ganitong bagay. Pero kasi, ito yung, and according to studies, mas madami ang lulong sa pornography ng mga babae kaysa sa mga lalaki.
0: Mm.
2: And sobrang nakaka-burden po yun, no? And hindi, syempre ako po, I also did my research mm-hmm. na sa mga ganito, na bakit ganito ako? Ako lang ba yung nagsasuffer ng ganito? Hanggang sa may mga na-encounter din po ako na testimony, true blog, minsan true vlog naman. Mm-hmm. And yun po yung nag-ujok sa akin to finally, no, parang pinagtagpi-tagpi ko po yung mm-hmm. itinuturo sa akin ng Diyos mm-hmm. sa struggle ko po na to. Yeah. And pagbabae ka, dapat hindi ka ganito. Pagbabae ka, kasi dapat ganito yung notion nila. Pero mm-hmm. hindi pala ganun. Sobrang mm-hmm. hirap na mamuhay sa standard ng tao. Kumbaga, we have to start being accountable din po sa actions natin, spiritually din po.
0: Mm-hmm.
1: Oo, totoo yun, no? Accountability.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Talagang isa yan sa mga bagay na kailangan talaga nating tandaan.
0: Correct.
1: No? Meron accountable sa ating ginagawa. Pero yun nga, no, na banggit mo rin kanina, Maya, na nung unang mga panahon basta yung mga unang panahon na naging Christian ka, pero sabi mo nag-i-struggle ka pa rin dun sa pornography. Pero paano, may moment ba na paano mo siya na-realize na hindi ka na okay noong time na yon, na kailangan mo na talagang kumawala, na kailangan mo na talaga mag-flee, gaya nung sabi mo, kailangan talaga intentional kang umalis dun sa sin. Kasi hindi naman yan lalayo. Mm-hmm. Ikaw dapat yung mag-flee or lumayo.
2: Yes.
1: So ano yung naging turning point mo during that time?
2: Naging turning point ko po nung nagsimula din po ako na ma-assign or maging accountable sa tao. Kumbaga, mm-hmm. yes, nag-evangelize ako, and then I have to take care of them, for them spiritually.
1: Mm-hmm.
2: And habang ako po ay nas in the middle of my personal time with the Lord sa secret place ko, nag-worship po ako ng ganyan.
0: Mm-hmm.
2: And pinaalala sa akin ng Panginoon yung mga dati kong ginagawa nung on fire ako sa Panginoon. Lumalabas ako, nag-evangelize ako kahit mag-isa, sa sobrang on fire, gigising ng maaga, mm-hmm. para lang makapag-devotion, makapagbasa ng salita ng Diyos, mag-pray, mag-worship. Pinaalala sa akin yun ng Panginoon. And sabi niya dun sa Revelations, go back to your first love.
0: Yes.
2: Yun po yung turning point ng buhay ko. Naasan na? Oo, na meron si Maya before, the old Maya before. And then, merong binihisan ni Lord si Maya ng bago. Mm-hmm. Pero asan na yung dati niyang routine,
0: mm-hmm.
2: yung lifestyle niya, spiritual lifestyle niya. And yung turning point ko po, that time is, nagbigay si Lord ng sign na ako ay malaya, na kumbaga ito na yung time mo, it's high time para magbago, to have that godly sorrow, kumbaga. And meron, nag-worship ako, and meron pong ibon sa may bintana ko. That's my personal encounter na kumbaga in-impress ni Lord sa spirit mm-hmm. ko, na katulad ng ibon na yan, malaya ka na.
0: Wow.
2: Katulad ng ibon mm-hmm. na yan, binuksan ko na yung hawla mo.
0: Mm-hmm. Yes.
2: At malaya ka nang lumabas. Huwag ka na mag-stay dyan sa loob mm-hmm. ng kulungan mo. Go out and receive my freedom. Kasi where the spirit of the Lord is, there
0: Amen.
2: Is freedom. Amen. And I have to embrace that identity, kasi sabi ng Panginoon in 2 Corinthians 5:17, the old has gone, I am new in Christ, the old has gone and the new has come.
0: Mm-hmm. Mm-mm, tama yun, na talagang mayroong freedom kapag naranasan natin ang presensya ng Panginoon
1: yes.
0: sa ating buhay. And we don't dwell on the past,
1: mm-hmm.
0: we dwell on what the Lord can do
2: yes.
0: sa mga buhay po natin. Pero nabanggit mo kanina, kapag nandyan yung enemies, ang ipaparamdam sa'yo ay guilt, diba? Para
2: yes.
0: sa'yo, Amaya, ano ba yung difference na na-experience mo yung between guilt and true conviction from the Lord?
2: Yung guilt po kasi, magigilty ka kasi nagkasala ka, or nagigilty ka kasi may nagawa kang hindi
0: yes.
2: maganda. And guilt lang siya, walang action. Kumbaga, hindi na ako pupunta sa heaven, pupunta ako sa hell dahil sa ginawa ko, hindi na ako mahal ng Diyos. Guilty.
0: Mm-hmm.
2: And that's, I think, is a worldly sorrow Kumbaga, pag sinabing worldly sorrow, di po ba is repent, repeat, repent, repeat. Magigilty ka lang, pero gagawin mo ulit. Pero kapag po tayo po ay merong true conviction with the Holy Spirit, true conviction with God, it's a godly sorrow. You will hate the sin. Katulad ng, kumbaga, yung eyes ng Panginoon sa pag, yung sa pagtingin sa kasalanan, di ba po ang Panginoon, He hates the sin but He loves the sinner. And mahal ng Panginoon, tayo ay mahal ng Panginoon. Mm-hmm. Pero hindi niya, ang ayaw ng Panginoon sa atin ay ang kasalanan.
0: Yes.
2: Kaya I think we should embrace that godly sorrow. Kapag nagrepent, wag nang umulit pa.
1: Yes.
2: Because God calls us by our name, not by our sin.
0: Amen.
2: Kaya mahihiya naman po tayo na ganun po tayo magpaulit-ulit sa dahil sa grace ng Panginoon. Kaya let's dwell in God's godly sorrow.
0: Yeah, if the enemy calls you by your sin, 'di ba?
2: Yes.
0: The Lord God that you serve will call you by your personal name.
1: Yes.
0: So, ang gandang
2: yes,
0: panghawakan, ano, no? Na hindi ikaw yung, ito si ganyan, addicto sa ganyan, sa pornography, you are murderer, di ba? Para, ang pangit pakinggan, pero yung Lord na sinasamba mo, He can call you, He have an intentional relationship with you because you have an Abba Father in heaven.
1: Amen. Totoo yan. At talagang yun eh, kumbaga ang ganda rin ng sinabi ni Maya eh, i-embrace natin.
0: Mm-hmm.
1: I-embrace natin yung identity natin, yung new identity na binigay niya na sa atin kasi napatawad niya na tayo.
0: Correct.
1: Diba? Pero yun, para sa mga kaagapay nating nakikinig ngayon, kung meron kang isi-share na practical steps kung paano ba i-break yung cycles na sa pag-i-struggle sa ganito, sa pornography. Like, ano ba pwedeng gawin nilang boundaries or accountability or lifestyle changes? Ano yung pwede mong ibigay sa ating mga listeners?
0: Oh, lalo na from your experience, Maya.
2: Opo. Number one po, i-avoid po talaga natin ang mga lazy moments natin. Kasi yun yung number one kung bakit po tayo napapasok sa ganong kasalanan ng paulit-ulit.
0: Mm-hmm.
2: No, and another reason, we should stop doom scrolling. Yung cycle natin ng doom scrolling,
0: yes.
2: Mm-hmm. Ka 30 minutes ka, 1 hour, hanggang sa hindi mo na napapansin, naka 5 hours ka na.
0: Ayan.
2: At nakapasok ka na doon sa temptation na yun. Kasi God will always provide a way out sa temptation. If we are owned, pero meron tayong free will, mga kapatid, and meron pa rin tayong sariling desisyon. So we have to be intentional.
0: Mm-hmm.
2: Sabi nga po kanina na we have to be intentional. Really, if we really want a changed life, if we really want a renewed life and embrace the redemption of the Lord, we should be intentional.
1: Mm-hmm.
2: Sobrang hirap po maging consistent, pero if we are intentional in doing things for the Lord and accept or receive our identity in Christ, that we are already forgiven, we are renewed, we are redeemed, and kailangan yung mga temptation, kung saan nang gagaling, yung mga triggers po natin, we should acknowledge it. Kung ang trigger po natin ay social media, we have to delete it. Sacrifice natin ang social media or mag-deactivate. Okay lang po yun. Or meron kang certain friends sa Facebook na nag-share ng malaswa, then it's okay siguro to cut off that person sa ating mga social media. And another thing is, kung naging outlet mo siya kapag ikaw ay nai-stress, kapag ikaw ay pagod, naging outlet mo yung pornography or lust, and kailangan po nating i-divert yung attention natin.
1: Mm-hmm.
2: We should do other things. We should explore explore things. And higit sa lahat, kailangan nating, kung ang weakness natin ay mag-stay sa isang kwarto at doon nangyayari yung mga hindi na dapat mangyari, ay we should go out and kumbaga lumabas ka, go to public places, or di kaya call a person, call a friend, talk to someone. And higit sa lahat, mga kapatid, we have to read the Word of God, be intentional sa pagbabasa ng Bible, and do not neglect fellowship. Sobrang importante po nun.
0: Mm-hmm. Napakaganda nun na magkakaroon tayo, Maya, ng community yun. Na maging accountable din para sa atin. Kasi sabi nga, no man is an island, mm-hmm. you cannot journey alone. Kaya mahalaga na merong tao, mga grupo na nariyan para mahalin tayo. And also, to correct, hindi lang puro support sa atin.
2: Yes.
0: Pero nandun Amen. Sila para i-guide ka, i-mentor ka, i-coach ka. Kaya sa mga kaagapay natin, be open. Mm-hmm. Kung may mga taong nagko-correct Amen. Sa'yo, dapat handa kang makinig. Hindi laging sarado ang iyong tenga.
1: Yes.
0: Wala ka dapat blinders sa mata na ito lang dapat ang nakikita mo. Pero, you are open to receive correction also. Because when you receive correction, mas dyan po tayo nag-grow. At ito na nga, Maya. Ano yung mga changes na nakita mo sa iyong sarili? Mentally, emotionally, and spiritually nang magsimulang lumakad ka na in freedom na na-experience mo kay Christ?
2: Naging genuine. Yung changes po na nangyari sa akin, naging genuine po yung pagsiserve ko sa Panginoon. Mm. And mas nararamdaman ko na po yung mga tao. Kumbaga, may burden tong taong to. Kumbaga, mm-hmm. kumbaga, when we serve, hindi na siya out of responsibility. Pupunta ako, tatayo ako kasi naka-assign yes. ako. Or we just have to always show up sa pagsiserve kay Lord. And mm-hmm. higit sa lahat, napansin ko po na whether I am okay or not, I have to show up in my secret place.
0: Yes.
2: Kumbaga, yun na nga po, maging intentional po tayo. Naging intentional po ako sa sarili kong growth. Naging, but then, ang changes po na nangyari sa akin is, mas nag-dwell po ako sa kayang gawin po ng Diyos sa buhay ko.
0: Mm-hmm.
2: And mas nag-dwell po ako sa kaya pang gawin Amen. Ng Diyos sa buhay ko. Hindi po ako nagtiwala sa sarili ko kung lakas. Kasi kahit ang dami nating community na sinalihan, kahit na andyan tayo lagi sa ministry, kung lagi po tayong absent sa ating secret place, ay hindi natin ma-adapt yung Christ-like character. Mm-hmm. Hindi tayo makakalaya fully.
0: Mm-hmm.
2: Kaya napaka-importante po na yung sa akin na ako ay naging intentional, naging genuine sa pagsisik kay
0: Amen.
2: Lord na ayoko na ulit bumalik sa dati kong ako kasi that time parang gusto ko na lang din pong matapos lahat,
0: mm-hmm.
2: no? I almost gave up in sa pagiging worship team. I almost gave up sa pagiging mag-evangelize. I almost gave up joining fellowships mm-hmm. sa church services at gusto ko na lang i-isolate yung sarili mm-hmm. ko. Pero hindi pala yun yung sagot kasi
0: yes.
2: I have to show up.
0: Yes.
2: Whether I am okay or not, God, the Holy Spirit will push you to draw near to God and to come as you are.
1: Mm-hmm. So napakagandang reminder no para sa bawat isa na maging intentional
0: Amen.
1: Tayo no sa pagseek kay God, 'di ba?
0: Mm-hmm.
1: At para sa mga listeners no at mga kaagapay nating nakikinig ngayon, Maya, na feeling nila stuck sila sa parehong struggle ng lust, ng pornography. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila tungkol sa hope and freedom na matatagpuan lang nila kay Kristo?
2: Ayan, gusto ko lang sabihin no sa mga ano po sa lahat ng secretly na nag-struggle sa hidden sin na ito na hindi ka nag-iisa. At yung struggle mo na yan ay hindi bago sa iba. Kaya wag mong iisipin na ikaw ay mag-isa. Wag mong iisipin na hindi ka nakarapat-dapat sa grace ng Panginoon. Dahil ang Diyos, tayo, madumi man tayo katulad ng isang pera, kahit na apak-apakan na yan, may value pa rin.
0: Mm-hmm.
2: And Christ died for us. Ang wagas ng pag-ibig ng Diyos ay naghuhugas sa ating mga kasalanan.
0: Mm-hmm.
2: At lagi mong tatandaan na ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Hindi siya para sa malinis lang. Ang pag-ibig ng Diyos ay sobrang lawak that he did not died on the cross for nothing.
0: Amen.
2: He made a way for us.
0: Mm-hmm.
2: Kaya lagi mong tatandaan kapatid that walang mapapahiya sa pananampalataya sa Panginoon. Kung pinapanatilayan natin na mapapalaya tayo ng Panginoon at nagawa niya po sa akin na ako'y mapalaya, ay magagawa niya din sa'yo. And if that time comes na ikaw ay fully na redeemed na, no, wag mong hayaan na ikip yung testimony mo by yourself, because I know na nag-struggle ka hidden or privately, but then don't keep your testimony privately.
0: Yes.
2: You share it to someone kung hindi mo kaya sa isang ano, someone, sa maraming tao. You share it to someone, alam mo ba, ganito ako, to win soul. Isa po yun sa paraan that we should be the walking, kumbaga, a living testimony of God's grace. And wag nating panghinayangan or ikahiya yung testimony na yan. Kasi nilinis naman na tayo ng Panginoon. And I believe God gave that testimony for us, no, to unlock someone else's prison.
0: Amen. At maraming salamat, Maya, for sharing your story with us, sa mga listeners natin. Yes, napakahirap po mag-struggle sa temptation, but hindi naman tayo nag-iisa. Kasama po natin ang Diyos at may mga accountability partners tayo, tulad po ng kwento ni Maya kung paano niyang na-overcome yung mga temptation na to. Kayang-kaya mo rin yun sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Maya, amen. Bago ka namin pakawalan dito sa ating program, but this is the right time para i-share mo naman sa mga kaagapay natin. Ano ba ang mga social media platforms na meron ka na pwede kang sundan ng ating listeners and viewer, and probably kamamaya may malapit sa inyong lugar, saan ba ang churches nyo na pwede silang dumalo?
2: Ayan po. So, ini-invite ko po kayo, no, to also check on my FB page po. Ang pangalan po nito ay Goodness of God PH. And also, my TikTok po, Alab. Type nyo lang po, Alab. And makikita nyo din po agad doon yung testimony ko. And I just want also to share din po ang aming YouTube account, ang Faith Stories. Makakapakinig po kayo doon ng mga iba't ibang testimony. And we also have our community po, na accountability na community, which is Alab Community, where you can join po every Friday 8 p.m. through Google Meet. At makikita nyo po, pwede nyo po akong i-approach or pwede nyo po akong i-message sa Facebook po para sa link if you want to join our community. And we also have our church po dito po sa Tugigaraw City, Cagayan. And that is Jesus Christ Faithful and True God Ministry po. And you can join us if you are here in Tugigaraw, or if you want to visit our church, welcome na welcome po kayo.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. So maraming salamat, Maya, sa pagsama mo sa amin dito sa programang Legit. Talagang ang dami namin natutunan.
0: Correct.
1: I'm sure mga kaagapay din natin ay talagang na-bless sa testimony mo. Thank you for bravely sharing your testimony at insight sa aming mga listeners. At talagang, alam mo yun, no, na realize natin, no, na remind tayo na yes, no, guilt will push us away, pero ang tunay na conviction, ilalapit tayo kay God, 'di ba? O ano man yung pinagdadaanan nating struggle, no, meron tayong tunay na freedom,
0: yes,
1: na matatagpuan kay Kristo. Kaya naman, kaagapay, maraming salamat sa pagsama mo sa amin dito sa Legit. Nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, gaya din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi transmitter side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Taboa.
0: Ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Kaagapay, God can break every single chains ng kasalanan na meron ka. Kaya magtiwala, isurrender lamang po sa Kanya. Thank you po for tuning in sa programang Raging May Kwentong Hit. Ito po ang
3: Legit!
0: Bye!
4: Legit!
5: Kabataan naman ang hihiri.
4: Legit!
5: Usapang from the real source. Legit!
4: Mga kwentong hit. This is it!
3: Legit!
6: Legit. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.

0: Agapay ng Sambayanan.
1: Ang Agapay ng Sambayanan.
0: Agapay ng Sambayanan. 702-DZAS.
2: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702-DZAS. Agapay ng Sambayanan.
3: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
4: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ito ang inyong lingkod, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Bumabati sa iyo ng isang mapagpalang araw dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin ang Life Growth Inc. sa pangunguna ni Pastor Bernadette Morales, gayon din sa Executive Director na si Pastor Cookie Calaguas Puno. At ito pong LGI ay mayroong legacy project upang mabili yung adjacent lot para mas mapalawak pa ang ministeryo ng LGI. Ipanalangin natin ang tagumpay ng proyektong ito. Nais nating batiin ang ating mga listeners sa ating programa, si Ate Light Ricafrente mula sa Noveleta, Cavite, at ang kanyang mga kasama sa UCCP. Gayun din, binabati natin ang ating kaibigan, taga-subaybay ng ating programa, si dating Supreme Court Chief Justice Reynato Puno. Pagbati rin kay Kuya Ray Velasquez, kay Ate Beryl Coloma, kay Jake at Diane Divera ng Christian Solidarity Fellowship, kay Pastor June Relyorta, kay Pastor Romy De La Cruz, Ate Elsa Francisco, Saturnino Santos, Loida Sacramento, Epifanio Salvador, at Isabel Cugilon. Gayun din kay Pastora Remy Biscaro Amarles at kay Lisa Dungo Garcia.

Ang ating karunungang buhay sa araw na ito ay alam na alam ninyo ito, ang The Great Commission, at ang pagbabatayan natin ay ang Mateo 28:16 hanggang 20. Hayaan ninyong basahin ko ang Mateo 28:16 hanggang 20. Samantala, ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya, subalit ang ilan ay nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Ang The Great Commission o ang Dakilang Atas ay ipinagkaloob ni Jesus sa kanyang 11 alagad at iba pang mga tagasunod. Ito ay nangyari matapos siyang bumangon mula sa libingan. Kaya 11 na lang, wala na doon si Judas. Ang lugar ay sa bundok na ayon sa mga Bible scholars ay siya ring bundok kung saan nagbagong anyo si Jesus. Kailan ito naganap? Tulad na aking sinabi, matapos na bumangon si Jesus sa libingan. Ayon pa sa mga Bible scholars, naruroon ang 500 tagasunod ni Jesus na binabanggit sa 1 Corinto 15:6 na ganito ang sinasabi. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Hindi katakataka na may ilan sa kanilang nag-alinlangan, gaya ng sinasabi sa verse 17. Ngunit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. That was a natural human reaction, sapagkat ang kaharap nila'y isang taong namatay na, bagamat muling nabuhay. That has never happened before. Gayunman, pagkatapos ng kanilang encounter kay Jesus, naghiwa-hiwalay sila na taglay ang pananampalatayang gagapi, hindi lamang sa pag-aalinlangan, kundi maging sa kamatayan. Ang pananampalatayang nagtagumpay sa pagsubok ng pag-aalinlangan ay pananampalatayang matatag at makikipagmatagalan sa panahon. Sapagkat ito'y hindi blind adoration, kundi malalim na pinanday ng puso't kaisipan. Tunay ng taong makapapawi, ang tanging makapapawi sa ating pag-aalinlangan ay ang ating personal na encounter with Jesus na maaaring mangyari sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng Biblia, pananalangin, pagsamba, at pakikipag-fellowship sa iba pang mga mananampalataya. Ganito ang buong sinasabi sa verse 17 ng ating aralin. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng ilan, sumamba pa rin sila sa nabuhay na Kristo. Alam nyo, posibleng sa kabila ng ating pagsamba sa Panginoon, ay mayroon pa rin tayong pag-aalinlangan na nadarama sa ating puso. Pero tulad nitong kasaysayang ito, sa kabila ng kanilang pag-aalinlangan, sila'y sumamba sa ating Panginoong Jesus. Kailangan pa rin tayong sumamba. Kahit meron tayong pag-aalinlangan, sapagkat habang sinasamba natin siya, maaaring doon siya gumawa ng kaparaanan upang alisin ang ating pag-aalinlangan. Sabi doon sa verse 18, lumapit si Jesus sa kanila. Hindi sila nilayuan ni Jesus sa kabila ng kanilang pag-aalinlangan. Siya'y lumapit sa kanila. Di ba ganito rin ang ginawa niya kay Tomas? Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Tomas, nagpakita siya sa alagad na ito upang
palayain sa kanyang pag-alinlangan sa panahon ng pagsamba. Doon tayo maaaring lumaya sa ating pag-alinlangan. Bago ibigay ni Jesus sa mga alagad at disipulo ang The Great Commission, nilinaw muna niya sa mga ito kung sino ang nagkakaloob ng dakilang atas na ito. Sabay may karapatan at kapangyarihang mag-utos? Wika ni Jesus sa verse 18, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't ang kapangyarihan ng Kristong nabuhay ay hindi lamang dito sa lupa, kundi maging doon sa langit. That was absolute power. Walang hangganan at limitasyong kapangyarihan. Walang hindi sakop ng kapangyarihan ni Jesus na bumangon sa libingan. Si Jesus ang binabanggit sa pangitain ni Daniel na nasusulat sa Daniel 7, 13 at 14. Libong taon bago naganap ang hulang ito ni Daniel sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. Sabi roon, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamahalaan niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Bumanggit tayo ng ilang authority ni Jesus. Una, pagtuturo. Sabi doon sa Mateo 7:29, sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Ikalawa, pagpapagaling. Sabi doon sa Mateo 8:13 at 14, at sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo, mangyayari ang hiniling ninyo ayon sa inyong pananalig. Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Ikatlo ay pagpapatawad. Mateo 9:6, patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao'y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri.

tayo. Mateo 9:25 at 26, ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito'y kumalat sa buong lupaing iyon. Matapos ipaunawa sa mga alagad at disipulo ang kanyang kapangyarihan at kapamahalaan na nagmumula sa Ama, noon pa lamang ibinigay ni Jesus ang The Great Commission, ang dakilang atas. Binubuo ito ng tatlong magkakaugnay at di pwedeng paghiwalaying mga atas. Una, ang pagmimisyon o ang paghayo. Ito ang missionary task ng isang tagasunod. Wika sa verse 19, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Nang unang suguin ni Jesus ang 12 alagad, ang misyon nila ay ang mga Hudyo lamang. Doon sila magsisimula. That was their starting point. Ganito ang wika sa Mateo 10:5-6. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Kaya't noon ay limitado lamang sa mga Hudyo ang gagawin nilang pagmimisyon bilang pangunang hakbang. Ngunit nang si Jesus ay muling nabuhay, lumawak na ang saklaw ng misyon ng buong daigdig na. Sa Marcos 16:15 ay ganito ang wika. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang ibabahagi ng mga alagad o ng mga disipulo sa kanilang paghayo ay hindi relihiyon, kundi ang mabuting balita na walang iba kundi si Jesucristo. Naparito si Jesus upang maging Panginoon at tagapagligtas ng buong sanlibutan. Kapag sumunod ang mga mananampalataya sa The Great Commission, magaganap ang sinasabi sa Filipos 2:10. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maniniluhod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ikalawa, ang pagbabautismo at pagtuturo. Ito ang pastoral task ng isang tagasunod. Wika sa ikalawang bahagi ng verse 19, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ng mararating ng paghayo at sasampalataya ay kailangang sumailalim sa bautismo na isang public declaration ng pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito'y pagpapahayag ng pagtalikod sa makasalanang buhay tungo sa isang buhay na nasa ilalim ng kapangyarihan at kapamahalaan ni Kristo. Noon, ang mga Hudyo ay binabautismuhan bilang tanda na sila'y tagasunod ni Moises. Ganito ang wika sa 1 Corinto 10:2. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Ngunit ngayon, ang mga tao ay binabautismuhan bilang tanda ng pagiging tagasunod ni Kristo. Ganito ang wika sa Galacia 3:27-29. Sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay iisa dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Pagkatapos ng bautismo, susunod ang pagtuturo.

0: Wika sa verse 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Ibig sabihin, lahat ng tumanggap kay Jesus na nagdeklara ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng bautismo ay kailangang turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos niya. Ang ituturo ay complete. Total obedience to Christ. Ang pagtanggap kay Jesus kasama ng bautismo ay maaaring maganap ng mabilisan. Ngunit ang pagtuturo ay mangangailangan ng mahaba-habang panahon. Maging ang mga alagad ay kinailangang turuan ni Jesus sa loob ng 3 mahabang taon. Yes, God can grow a mushroom overnight. But to grow a person into a matured Christian takes time. Total obedience is the keyword. Yan ang susing salita. Kumpletong pagpapasako. Sino mang susunod sa kanya ay kailangang talikuran maging ang sarili o sino man. The disciples' loyalty must belong to Jesus only and to Jesus alone. Ganito ang wika ni Jesus sa Mateo 16:24. Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang basihan ng pagtuturo ay isa lamang, ang Ebanghelyo o ang mabuting balita na sinulat ni na Mateo, Marcos, Lucas at Juan, sapagkat ang mga ito'y tungkol sa pagliligtas ni Jesus sa buong sangkatauhan. Bilang mga disipulo ni Jesus, ang Ebanghelyo ang panuntunan, ang padron, ang mapa na dapat nating sinusundan. The gospel dictates the nature and the scope of Christian discipleship. Ang Ebanghelyo ni Mateo ay nagtatatag ng bagong pamantayan ng buhay, isang counter-cultural lifestyle na hindi sumusunod sa pamantayan ng mundo. Ang tawag dito ay the Beatitudes lifestyle, kung saan ang itinuturing na mapalad ay yung mga aba na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, yung mga nahahapis, yung mga pinag-uusig at inaalimura dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Ang Ebanghelyo ni Marcos ay nagpapalaya sa isang disipulo mula sa pagkamakasarili upang higit na pahalagahan ng iba at ibigin maging ang kanyang kaaway. Ang tawag dito'y other-centered lifestyle. Ang Ebanghelyo ni Lucas ay nagtatakda ng katapatan ng isang disipulo, iisa lamang ang kanyang loyalty at attachment kay Jesus lamang, wala ng iba. Ang tawag dito'y first loyalty lifestyle. Ang Ebanghelyo ni Juan ay nag-uutos sa isang disipulo na tanggapin si Jesus bilang tinapay ng buhay, ilaw ng sanlibutan, mabuting pastol, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang tawag dito ay Jesus, the Great I Am lifestyle. Mahirap ang demands ng the Great Commission. Hindi kayang gawin ito ng sinumang individual. Kung kaya't ang tinatawagan ni Jesus upang tumalima sa The Great Commission ay hindi individual, kundi ang buong iglesia, the whole church. Ang iglesyang nakatindig sa paniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos at makapangyarihang tagapagligtas na maging ang kamatayan ay hindi makapananaig. Ganito ang wika ni Jesus sa Mateo 16:18. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito'y itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Hindi tayo mag-iisa sa pagsunod sa The Great Commission. kasama mismo natin ang Panginoong Hesukristo. Ganito ang ibinigay niyang katiyakan sa Mateo 28:20. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi natin siya makakasama physically, pero siya'y makakasama natin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ganito ang wika ni Jesus sa Mateo 14:16-17. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming marami pong salamat sa tagubilin ng iyong anak na si Jesus matapos siyang umakyat sa langit at tanggapin ang lahat ng kapangyarihang taglay niya noong una pa man. Ang atas na kami humayo, ipakilala siya sa buong mundo, kami mag-aral, kami matuto, at aming ibigay ang lahat para sa katuparan ng The Great Commission. Salamat po dakilang Diyos at nawa ay isugo niyo sa amin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang sa pamamagitan ng Espiritu Santo maraming makakilala sa aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, nag-aanyaya sa iyo sa muli nating pagkikita-kita, pag-uusap dito sa ating programa. Tandaan mo, kapatid, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Lunes, 18 ng Mayo, Ezra chapter 8-10.
2: Ito ang listahan ng mga pinuno ng mga angkan na dinalang bihag sa Babylonia at bumalik na kasama ni Ezra noong panahon ng paghari ni Artaxerxes. Sa angkan ni Phinehas ay si Gersom. Sa angkan ni Itamar, si Daniel. Sa angkan ni David ay si Hattus na anak ni Sikanias. Sa angkan ni Paros ay si Zacarias at ang mga kasama niyang 150 lalaki. Sa angkan ni Pahat Moab ay si Eliehonai na anak ni Zerias at ang kasama nilang 200 lalaki. Sa angkan ni Zatu ay si Sikanias na anak ni Jahaziel at ang kasama nilang 300 lalaki. Sa angkan ni Adin ay si Ebed na anak ni Jonathan at ang kasama nilang 50 lalaki. Sa angkan ni Elam ay si Isaiah na anak ni Atalias at ang kasama nilang 70 lalaki. Sa angkan ni Sephatias ay si Zebadias na anak ni Mikael at ang kasama nilang 80 lalaki. Sa angkan ni Joab ay si Obadias na anak ni Jehiel at ang kasama nilang 218 lalaki. Sa angkan ni Bani ay si Selomit na anak ni Josiphias at ang kasama nilang 160 lalaki. Sa angkan ni Bebai ay si Zacharias na kanyang anak at ang kasama nilang 28 lalaki. Sa angkan ni Azgad ay si Johanan na anak ni Hakatan at ang kasama nilang 110 lalaki. Sa angkan ni Adonikam ay sina Eliphelet, Jeuel at Semarias. Ang huling dumating, bukod sa kasama nilang 60 lalaki. Sa angkan ni Bigvai ay sina Utay, Zakur at ang kasama nilang 70. Sinabi ni Ezra, tinipon ko sila sa ilog na umaagos papuntang Ahava at 3 kaming tumigil doon. Nalaman ko roon na may mga pari sa grupo, ngunit walang levita. Dahil dito, ipinatawag ko ang mga pinunong sina Eliezer, Ariel, Simayas, Elnatan, Jarib, Elnatan, Nathan, Zacharias, at Mesulam, at ang mga gurong sina Joyarib at Elnatan. Isinugo ko silang lahat kay Ido na pinuno ng Kasifia para hilingin sa kanya at sa kanyang mga kapanalig na manggagawa ng templo na magpadala ng mga taong maglilingkod sa templo ng Diyos. Sa tulong ng Diyos ay ipinadala nila sa amin si Zerebias, isang matalinong lalaking levita na mula sa angkan ni Mali. May mga kasama siyang anak at kapatid na ang kabuuang bilang ay 18. Ipinadala rin nila sina Hashabias at Hesayas na nagmula sa angkan ni Merari. 20 kamag-anak naman ang kasama nito. Ang mga ibinigay ko sa kanila ay 22,750 kilong pilak, 100 sisidlang pilak na may bigat na 70 kilo, 3,500 kilong ginto, 20 mangkok na ginto na ang timbang ay 8 kilo at 4 guhit, at 2 mangkok na yari sa pinong tanso na kasing halaga ng mga mangkok na ginto. Sinabi ko sa kanila, kayo'y banal sa harap ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Sagrado rin naman ang lahat ng pilak at gintong kagamitan na iniaalay kay Yahweh bilang mga kusang loob na handog. Ingatan ninyong mabuti ang mga ito hanggang sa makarating kayo sa templo sa silid ng mga pari, kung saan titimbangin ang mga ito sa harap ng mga punong pari, mga levita at mga pinuno ng mga angkan ng Israel sa Jerusalem. Pinamahalaan nga ng mga pari at mga levita ang mga ginto, ang mga pilak at ang mga lalagyan. Kinuha nila ang mga ito at dinala sa templo ng aming Diyos sa Jerusalem. Umalis kami sa pampang ng ilog Ahava at naglakbay patungong Jerusalem noong 12 ng unang buwan. Pinatnubayan kami ng aming Diyos at iningatan kami sa anumang pananalakay at pananambang ng mga kaaway. Pagdating namin sa Jerusalem, 3 kaming nagpahinga roon. Noong 4 nagtungo na kami sa templo at pagkatapos timbangin doon ang mga pilak, ang mga ginto at ang mga lalagyan, ipinagkatiwala namin ang mga ito sa paring si Meremot na anak ni Urias, Eleazar na anak ni Finehas, at sa mga levitang sina Jozabad na anak ni Josue at Noadias na anak ni Binui. Ang lahat ay binilang at tinimbang, at ang timbang ng bawat isa ay inilista. Ang lahat ng bumalik mula sa pagkabihag ay nagdala ng mga handog na susunugin para sa Diyos ng Israel. Nag-alay sila ng 12 toro para sa buong Israel, 96 na tupang lalaki at 77 kordero. Nag-alay din sila ng 12 kambing na lalaki bilang handog para sa kasalanan. Ang lahat ng ito'y sinunog bilang handog kay Yahweh. Ibinigay din nila sa mga gobernador at mga pinuno ng lalawigan sa kanluran ng Ilog Euphrates ang nakasulat na utos ng hari. Sa bisa ng utos na ito ay tumulong ang mga pinuno sa buong bayang Israel at sa pagsamba sa templo ng Diyos. Nang magawa na ang mga bagay na ito, kinausap ako ng mga pinuno na dala ang ganitong ulat. Hindi inihiwalay ng bayang Israel, kasama na rito ang mga pari at mga levita, ang kanilang sarili mula sa mga naninirahan sa lupain gaya ng mga Kananeo, Heteo, Perezeo, Jebuseo, Amonita, Moabita, Ehipsyo at Amoreo. Dahil dito, gumaya sila sa mga karumal-dumal na gawain ng mga taong ito. Nakipag-asawa sila at ang kanilang mga anak na lalaki sa mga kababaihan doon. Kaya't ang banal na lahi ay nahaluan ng ibang mga lahi at ang mga pinuno at tagapanguna pa nila ang pasimuno sa pagtataksil na ito. Nang marinig ko ito, ay sinira ko ang aking damit at balabal. Bumunot ako ng buhok sa aking ulo at sa aking balbas at naupong nanlulumo. Nakaupo ako roon na nagdadalamhati hanggang sa oras ng panggabing handog. Maya-maya ay nagdatingan na ang mga tao sa paligid ko. Sila ang mga nabagabag dahil alam nila ang sinabi ng Diyos ng Israel tungkol sa kataksilan ng mga bumalik mula sa pagkabihan. Nang oras na ng pag-aalay ng panggabing handog, tumayo ako sa aking pagdadalamhati na suot pa rin ang aking sirang damit. Lumuhod ako at nanalangin nakataas ang mga kamay kay Yahweh na aking Diyos. Sinabi ko sa Kanya, "O Diyos, wala po akong mukhang maiharap sa inyo, sapagkat ang aming kasamaan ay patong-patong na at ngayon lampas na sa aming mga ulo. Ang aming kasalanan ay abot na sa langit. Mula pa sa panahon ng aming mga ninuno hanggang ngayon, kami po na inyong bayan ay lubog na sa kasalanan. Dahil po sa aming mga kasalanan, ayon sa utos ng mga pinuno, sasamsamin ang lahat ng ari-arian ng sinumang hindi dumalo sa loob ng 3 araw. Bukod dito ay aalisan pa sila ng karapatang makabilang sa sambayanan ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Sa loob ng 3 araw, ang mga kalalakihan ng Huda at Benjamin ay nagtipon nga sa harapan ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Nooy 20th araw ng 9th na buwan, ang mga tao'y nanginginig dahil sa kahalagahan ng bagay na pinag-uusapan at dahil din sa napakalakas na ulan. Nang unang araw ng 10th buwan, sinimula nila ang kanilang pagsisiyasat at sa loob ng sumunod na 3 buwan ay nasiyasat nila ang lahat ng kaso ng mga lalaking may mga asawang banyaga. Ito ang listahan ng mga lalaking may asawang banyaga sa mga pari mula sa angkan ni Josue at ng kanyang mga kapatid, ang mga anak ni Jehozadak na sina Maaseas, Eliezer, Jarib at Gedalia. Nangako silang palalayasin at hihiwalayan ang kani-kanilang mga asawa. Nag-alay din sila ng lalaking tupa bilang handog na pambayad sa kasalanan mula sa angkan ni Immer, sina Hanani at Zebadias. Mula sa angkan ni Harim, sina Maaseas, Elias, Simayas, Jehiel at Uzayas. Mula sa angkan ni Pashur, sina Elyonai, Maaseas, Ismael, Netanel, Jozabad at Elasa. Sa mga Levita, sina Jozabad, Simei, Petahias, Huda, Eliezer at Kelayas, nakilala rin sa pangalang Kelita. Sa mga mang-aawit, si Eliasib. Sa mga bantay sa pinto ng templo, sina Salum, Telem at Uri. Mula naman sa angkan ni Paros, sina Ramias, Izias, Malkijas, Mijamin, Eleazar, Malkijas at Benayas. Mula sa angkan ni Elam, sina Matanias, Zekarias, Jehiel, Abdi, Jeremot at Elias. Mula sa angkan ni Zatu, sina Elyonai, Eliasib, Matanias, Jeremot, Zabad at Aziza. Mula sa angkan ni Bebai, sina Jehohanan, Hananias, Zabai at Atlai. Mula sa angkan ni Bani, sina Mesulam, Maluk, Adayas, Jasub, Siyal at Jeremot. Mula sa angkan ni Pahat Moab, sina Adna, Helal, Benayas, Maaseyas, Matanias, Bezalel, Binui at Manases. Mula sa angkan ni Harim, sina Eliezer, Izijas, Malkijas, Simayas, Simeon, Benjamin, Maluk at Simarias. Mula sa angkan ni Hasum, sina Matenai, Matata, Zabad, Eliphelet, Jeremai, Manases at Simei. Mula sa angkan ni Bani, sina Maadai, Amram, Uyel, Benayas, Bedeas, Heluhi, Vanias, Meremot, Eliasib, Matanias, Matenai at Jaasu. Mula sa angkan ni Binui, sina Simei, Selemias, Nathan, Adayas, Maknadebai, Sasai, Sarai, Azarel, Selemias, Simarias, Salum, Amarias at Jose. Mula sa angkan ni Nebo, sina Jeiel, Matitias, Zabad, Zabina, Jadai, Joel at Benayas. Ang lahat ng ito ay may mga asawang banyaga na hiniwalayan nila at pinaalis kasama ang kani-kanilang mga anak.
3: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 BZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Alam mo, madaling maging committed kapag okay ang lahat. Kapag masaya ka, kapag convenient, kapag walang struggle. Pero paano kapag mahirap na? Kapag wala ka ng makitang reason para magstay? Kapag mas madali na lang umalis kaysa manatili? Doon nasusubok ang tunay na katapatan. At dito papasok yung kwento ng isang babae sa Bible. Walang iba yan kung hindi si Ruth. Yan. Bago tayo mas lumalim sa kwento ni Ruth, happy happy morning sa'yo kaagapay. Thank you dahil nariyan ka, patuloy kang nakasubaybay sa ating program. Probably may bigat kang nararamdaman. This is the best time na isurrender everything to God at ibigay natin lahat ng laman ng ating puso. Ayan na, sa iyo na nakikinig sa radio at sa iyo na nakasubaybay ngayon sa ating online streaming, sa Facebook Live or sa ating YouTube channel, don't forget po, i-share ang ating streaming. Tuto ka lang dito sa programang Unang Salmo.

umiisa Ruth chapter 1 verse 16, kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ka man manirahan, doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos. Grabe no, hindi ito yung casual na desisyon, hindi ito yung para bang, oh sige ah, try ko lang. Ito ay buong pusong commitment. Alam mo, pinili ni Ruth ang katapatan kahit walang kasiguraduhan. Iniwan niya yung familiar na bagay para sa hindi niya alam. Pinili niyang sumunod kahit mahirap. At alam mo kung ano yung maganda sa kwento niya? Hindi na sayang ang katapatan niya. Along the way, pinagpala siya ng Diyos. Ginabayan siya. At eventually, naging bahagi pa siya ng linya kung saan isinilang si Jesus. Just imagine, yung simpleng pag-stay niya, may malaking purpose pala sa plano ng Diyos. Alam mo kaagapay, minsan ganun din tayo sa buhay. May mga moments na gusto na nating sumuko. Maaring sa relasyon, sa pamilya, sa trabaho, sa pag-aaral, sa calling, and even in our faith. And minsan naiisip mo, worth it pa ba magstay? May patutunguhan pa ba to? At doon papasok yung tanong, magiging tapat ka pa rin ba kahit hindi mo nakikita ang outcome? Kasi ang tunay na katapatan hindi nakabase sa resulta. Nakabase ito sa pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. I hope this will serve as an encouragement and as a reminder. Faithfulness is staying when it is easier to leave. Yan. Hindi kita ini-encourage na manatili sa mga bagay na mali o toxic. Pero kung ang tinutukoy natin yung mga bagay na tinawag ka ng Diyos like family, commitment, faith, calling, then minsan, ang obedience ay pananatili. Be still. Pananatili kahit hindi madali. Pananatili kahit hindi mo pa naiintindihan ang plano. Pananatili dahil nagtitiwala ka na may ginagawa ang Diyos sa likod ng lahat. At tandaan mo to, ang Diyos ay tapat din sa iyo. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, at hindi niya sasayangin ang faithfulness mo. Ngayong sandaling ito, buksan mo ang iyong puso at idulog ang prayer na mga nais mong sabihin kay Lord yung mga concern mo. Tara, pray tayo. Panginoon, salamat po sa kwento ni Ruth na nagtuturo sa amin ng tunay na katapatan. Lord, we ask na tulungan mo kaming maging tapat sa mga bagay na ipinagkatiwala mo sa amin. Sa gitna po ng mga kinakaharap naming problems, uncertainty, teach us, O Lord, to trust in you, to trust with all our hearts, and to trust sa mga planong inilaan mo para sa amin. Panginoon, bigyan mo kami ng pusong handang manatili, handang sumunod, at manalig sa iyo hanggang dulo. This is our prayer. In Jesus' name, amen.

0: This morning kaagapay, ito ang paanyaya sa iyo ni Lord. Manatili ka, maging tapat ka at magtiwala ka sa Kanya. Kahit hindi malinaw ang lahat ngayon, may ginagawa ang Lord. At tulad ni Ruth, yung simpleng oo mo sa Kanya, pwedeng maging bahagi ng mas malaking plano na hindi mo pa nakikita. Ako po si Kael Garcia at ito ang unang salmo. Kung may mga learning ka or takeaway na nais mong ibahagi sa ating programa, mag-comment ka na at please pakishare naman ang ating streaming. Or kung may mga gusto kang sabihin, thoughts in your hearts and your mind, mag-comment ka na or mag-PM ka sa amin. Kita kasi ulit tayo sa susunod na episode ng ating program. Lagi po nating tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po, magandang morning po sa inyo. Matagumpay na Monday sa ating mga kaagapay. Kamusta na po kayo, di ba? Sobrang init, nananalangin ng ulan, yung iba may ulan na, yung iba wala pa. Pero patuloy ano, yung kalakasan natin sa Panginoon. At dahil po Lunes, ngayon, grabe no, May 18, grabe no. Nakakalahati na tayo na buwan ng Mayo. So, no, Hunyo na, nakakalahati na tayo ng taon, di ba? Salamat sa Panginoon. Sabi nga natin, every gifting is a blessing. So, dahil Monday po, may awitin tayo. Ready na po kayo, Daddy Paul?
3: Subukan.
4: Uy, hindi maliit ang kanyang subukan, ha? Okay, yun. Yan po ang ating tono, mga kaagapay. Ready? Sing. Monday.

0: Uy, yun. Diba? O, alam natin sa ating pananampalataya at ating mga karanasan, merong ginagawa ang Panginoon kahit na anong gulong-gulo na ng mundo natin, gulong-gulo na ng ating Senado, gulong-gulo na lahat, no? Kitang-kita na natin lahat yan. Kitang-kita na rin natin yung true colors ng mga tao. Hindi pala naglilingkod sa bayan, ano, sa sarili lang. Anyway, sarili. Going back, opo, going back, para wag naman tayong masira, no? At wag ma-discourage. May ginagawa pa rin ang Panginoon, di ba? Patuloy na may ginagawa ang Panginoon. Kaya pala sabi ni Apostle Paul, focus our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith.
1: Ay, talaga.

0: Titingin tayo sa mga kapitbahay natin, titingin tayo sa mga leaders natin, lalo na yung mga nagsasabing Kristiyano daw sila. Di ba nakakagigil ng puso? But anyway, ay, yun na lang muna as we begin this week. Isipin na lang natin, may ginagawa at patuloy na ginagawa ang Diyos.
1: So, amen, amen, amen.
0: Para maging matagumpay ang Monday natin, huwag na natin silang isipin. Let's focus on that. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po yung nakikinig gamit po ang inyong Transistor Radio o PM Radio, nakukuha nyo po ang ating programa pag narito kayo sa Luzon. Mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at gamit nyo rin po Transistor Radio o PM Radio, nakukuha nyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong Facebook live stream, ayan, di ba po, Facebook live stream, salamat sa Panginoon. At tayo narinig all over mula Aparih hanggang Hulo at hanggat sa iba't ibang bansa. Di ba, yun ang ating pasalamat sa Panginoon. So hold on lang kayo mga kaagapay, dalangin natin sa loob ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po tayo magpatuloy sa Panginoon. At ang araw na to maging tunay na matagumpay na Monday kahit nakaka-discourage yung mga nangyayari sa ating paligid. Patuloy pa rin matagumpay na Monday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdan ang mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy nagagabay.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Okay, kamusta na kayo mga kaagapay? Oh, eto, maganda yung topic ngayon kasi ang May 21, the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development. Yan po yung May 21 na celebration or activity. At ang ating nga pong theme for May, Unity in Diversity, Celebrating Filipino Identity. So, anong pag-uusapan natin ngayon? Sabi ng ganon, how to preserve your tradition in a changing world. Di ba ang ganda nun, ano? How to preserve your tradition in a changing world. So, ito po ay kinuha natin sa wikihow.com, if I'm not mistaken, wikipedia.com. Ang atin pong mundo ay binubuo ng iba't ibang lahi at kultura. At ang ating kultura ay isang malaking bahagi kung sino tayo at kung paano natin tinitingnan ang mundo. So kapag tayo po ay nakatira sa isang lugar na kung saan ang ating kultura ay ang mainstream culture, hindi natin kailangan magbigay ng sobrang effort sa pagpe-preserve nito. Dahil ito yung nasa ating paligid. Subalit, kaiba ito kapag nasa ibang bansa o ang mga younger generations ay nawala na sa contact ng older generations. So kung hindi tayo magiging active sa pag-preserve ng ating culture, mawawala ang ating arts, tradition, food, at language na nagbibigay sa ating buhay ng kahulugan or ng meaning. Sabi nga ng mga experts, ang kultura at tradition ay constantly evolving. Mahalaga ang pag-move forward sa pamamaraan na ino-acknowledge at nire-respeto ang ating cultural past. Gayun din, subukang alalahanin din ang at unawain ang mga rason sa likod ng ating mga tradisyon at gumawa ng mga bagong paraan upang i-honor ang mga ito. So yun yung pag-uusapan natin. Paano natin mape-preserve yung cultural diversity natin? At kasi kapag kilala natin kung sino tayo, mas we can adapt to others. So unang-unang pinaka-main theme niya, participate in cultural traditions. So ang ibig sabihin noon, share one's culture's art and technology with others. Kasi ang bawat kultura may sariling pananamit, sariling musika, visual arts, religious beliefs at ibang characteristics na ginagawa itong special. So ang mga members ng inyong community ay sobrang matutuwa na ituro o pag-usapan ng patungkol sa kanilang hobbies, gawain at kung ano ang ginagawa nila upang magsaya. Habang ang iba ay related sa arts na maaaring makita sa isang museum, ang material culture ay mas higit pa doon. Kahit ang basic na kutsara o isang video game ay maaaring makonsider na isang cultural artifact. So maaari ding matuto mula sa mga bagay na less sophisticated technology. Ang kultura ay naipapasa sa mga tools na adapted o akma sa kanilang specific environment sa paglipas ng henerasyon. Halimbawa, kahit ang paghugis ng isang stone tool ay nangangailangan ng great skill at knowledge. Another, sabi, attend or organize traditional cultural events. So ating bansa, tribo, reliyon, o immigrant ethnic group ay kadalasang nagse-celebrate ng mga major holidays o cultural festivals. So puntahan ang mga events na ito upang magkaroon ng mas malawak na pananaw sa ating kultura. Kung walang ganitong event sa ating area, edi magsama-sama at mag-organize ng sariling event, di ba po? Another, cook family recipes handed down through generations. Hindi pa huli upang makagawa ng ilang recipe mula sa cookbook ni Lola. Ang mga traditional na luto ay may malaking bahaging ginagampanan sa ating kultura. Yung amoy nito, ang lasa, ito ay may powerful connection sa ating memory. So habang nagmamasa ng dough o sinusubukang hulaan ang tamang amount ng spices, tiyak ang maalala mo ay ang mga karanasan mula sa pagkabata o tuwing nagbabakasyon ka, di ba? Kahit ang simpleng pagbabasa ng lumang recipe ay makakatulong upang ma-recognize kung gaano karaming ingredients at kitchen tools ang maaaring nagbago sa paglipas ng panahon. At kahit hindi natin ma-recognize ang ilang mga ulam, ay karamihan dito ay maaaring favorite comfort food natin at naging source ng ating family pride. And another tip, sabi niyang ganun, spend time with other members of your cultural community. Magtipon bilang isang grupo, hindi lang para sa holidays at big events, kundi kahit sa mga ordinary meals at pag-uusap. Gamitin ang mga oras upang matuto at mapanatiling buhay ang mga aspeto ng kultura na mahirap matutunan mula sa mga aklat at museo. Tulad ng halimbawa, etiquette, body language, at humor. Ikumpara ang pag-uusap sa iyong kultura at sa mainstream culture kung saan ka nakatira ngayon. Mas energetic ba o mas friendly ba? So ang isang normal na statement ba sa isang kultura ay maaring rude na sa ngayon, di ba? Ang pag-unawa ng differences sa communication ng magkakaibang kultura ay makakatulong upang malaman ang core ng iyong cultural experience. Alam nyo, dito sa ating bansa at mga bansa kung nasaan ang mga Pinoy, ang buwan ng Mayo, ayan, alam na natin, puno yan ng mga cultural events tulad ng fiesta, diba? Sa ganitong mga events, lalong na-appreciate ng mga batang Pinoy ang kagandahan ng kulturang Pinoy, ng mga sayaw, musika at kasuotan, lalo na kung ang isang event ay binubuo ng mga Pinoy mula sa iba't ibang ethnic group at mga probinsya. Ang bawat isa ay may angking ganda sa kultura. Ang mahalaga ay huwag kakalimutan at huwag kakalimutan. Nilikha tayong Pilipino ng ating dakilang Diyos. Kaya magpasalamat tayo sa ating pagka-Pinoy at sa mga magagandang kultura at values bilang isang Pinoy. Oo, mahirap tayo sa tingin ng iba. Oo, naghihirap tayo dahil sa pang-aabuso ng mga taong nagsasabing nagmamahal sa bayan. Subalit ang pagmamahal sa Diyos, ng Diyos sa atin na hindi nagbabago. Tandaan yan. Kaya nga lalo nating pagyamanin ang ating kaugnayan sa Diyos upang tayo ay maging matagumpay sa buhay, sa madilim at magulong sanlibutang ito. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ganda uli anak yung sinabi mo. Amen. Unity in diversity staying unity in diversity, younger kultura, preservation, share culture, arts, material culture, mga tools, mga event, major holiday, cook, recipe, amoy, lasa, pagbabasa ng lumang recipe, spend time, pangkaraniwang putahe, pangunawa ng kultura, mayo, sayaw, Pilipino, nilikha tayo ng kaugnay sa Diyos. Napakahalaga ang bagay na yan. Kaugnayan sa Diyos. Hindi tayo maliligaw. Amen, amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa mga sandaling ito. Ang katotohanan o ang realidad ng langit mula sa pagsasaysay ng Biblia, ang salita ng Diyos, na walang sinasabi kundi pawang totoo lamang. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ang pagpapala ng langit, the blessings of heaven, Revelation 22:1-5, narito po, pakinggang mabuti. Pinakita din sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay, kasing linaw ng kristal. Saan ito galing? Galing ito sa trono ng Diyos at ng tupa. Alin ito sa pagsusuma pa? Ito ang pinakamahalagang lugar at pinakabanal at pinakamataas na lugar ng langit. Dito nagmumula ang makapangyarihang galaw at pangunguna ng nag-iisang Diyos sa tatlong persona, sa mundong ibabaw at sa langit man. Umaagos yun pababa sa gitna ng kalye ng city. Sa magkabilang side ng ilog ay ang puno ng buhay na mumungayon ng 12 times kada taon, iba't ibang bunga kada buwan, pinagagaling noong dahon noon ang sakit ng mundo. Wow, wow, wow, amen, amen. Salamat po, Ama, sa iyong buong layon ng kagalingan sa iyong mga anak. Walang kahit anong sinumpa na makapapasok sa city na yon, pawang kabanalan lamang at iyong mabuti. At ano nga? Wow, wow, wow, amen. Makikita sa lugar na yon ang trono ng Diyos at ng tupa, at sasambahin siya ng mga lingkod niya. Makikita nila ang mukha niya at isusulat sa noo nila ang pangalan niya. At wala ng gabi, hindi na nila kailangan ng ilaw o ang araw, kasi Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. Wow, wow, wow, amen. Ito nga po ang pagpapala nga po ng langit, the blessings of heaven according to God's everlasting plan and dominion since the ages past. And now, wow, wow, wow, wow, amen, amen. Di ba, anak?
0: Opo, Ama. Naalala ko po noon, pag nababasa ko yung Maranatha, ang isip ko masyadong madrama. Sabi ko, masyadong madrama, nasasabihin mo, Maranatha, come Lord Jesus. Pero ngayon po, sa mga nangyayari sa atin, yung gera sa Middle East, eto ngayon yung pagkakaguluhan nila dun sa mga nangyayari dyan sa Senado last week, di ba? Kitang-kita mo na yan. Tapos yung nakikita mo yung mga tao na talaga ang mga Pilipino nahihirapan. Talagang hirap dad, di ba? Bawal magkasakit, bawal lahat. Ngayon mo na nasasabi, ako sinasabi ko na Maranatha, come Lord Jesus. Kasi sobra-sobra na ang evil, no dad? Yun yung nakakalungkot. Sobrang-sobra na yung kasamaan. Ang matindi pa, naririnig mo na yan, nakikita mo na yan sa mga tao na supposedly mga leaders ng mga iglesia, mga leaders ng mga mananampalataya, na hindi na nakikita kung ano yung mali at sinusuportahan, di ba, Dad? Doon ako nagsa-struggle, doon talaga ako naiiyak. Pero ngayon mo rin naman masasabi na, Lord, come Lord Jesus. Kasi pag pinag-usapan natin ang langit, pinag-usapan natin na ang Panginoon ang siyang nakaupo sa trono, pag pinag-usapan natin yan. In fact, kung pag-uusapan natin yung millennium pa lang, di ba, yung 1,000 reign ng Panginoon, it's total peace. Oo nga, sabi nga nila, para yung He will rule with an iron hand. Parang martial law. Pero parang ipapakita ng Panginoon, ano ba yung totoong kapayapaan? Ano ba yung totoong pangunguna? Ano ba yung totoong makadiyos? Yung theocratic ang form ng government. At yun, mararanasan din natin yun. Kaya, sabi ko, Lord, sana now na, no? Yung ganon yung prayer natin. Kasi talaga nakaka-frustrate. Pero, ang panawagan naman po natin, mga mananampalataya, lalo po tayong magsaliksik sa Panginoon, lalo nating tanungin ang kalooban niya, lalo tayong manindigan, di ba po, sa katotohanan. Para yung
1: kasi nga anak, nililiglig na tayo para makita natin yung great divide, yung pagkakaiba talaga.
0: Opo, kitang-kita na yan, Dad. Ang point na, saan ka pipili? Anong pipiliin mo, di ba? Yun na yun.
1: Ay, siyempre yung tama.
0: Tama, di ba po? Eh kasi minsan, nadidisillusion ang mga quote and unquote, mananampalataya. Dahil una, yung greed, yung kasakiman, di ba? Yung gusto yung sarili, gusto yung glory, ganun pa rin eh. Ikaw ang makikita, bida. Hindi ganun eh. Kaya ang ganda po ng devotion namin ni Kuya Nessa sa Timothy. Sabi nga ni Apostle Paul, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Yan dapat. Yan yun. We have fought
1: ano
0: the
1: na ngayon,
0: good fight.
1: Paano na ngayon?
0: Oh po, we have fought the good fight. We have kept the faith. We have finished the race. Yun yung dapat na ginagawa po natin. At bilang mga mananampalataya at lingkod ng Panginoon, yun yung dapat na ginagawa natin, mga kaagapay. No? Naka-focus tayo of focusing our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Yun po yung dapat natin ginagawa. So tayo po'y mag-pray. Let us pray. Panginoon, kung titingnan nga po namin ang mundong aming ginagalawan, eh kahit lang po dito sa Pilipinas, naiiyak kami, Panginoon. Naiiyak kami sa katayuan ng mga Pilipino. Ang dami po namin na pwede namin sabihin nasa laylayan. Oo nga, Panginoon, kami na nakakaranas sa iyo, andun yung mga pagpapala mo, andun ang pag-asa. Pero Lord, milyon-milyon pa rin mga pamilyang Pinoy ang naaabuso dahil nga po sa kasakiman. Dahil nga po, Panginoon, sa sariling ambisyon, sariling personal gain. Pero Lord, ang dalangin nga po namin, we will continue to focus our eyes on you, the author and the finisher of our faith. At kami po bilang mga mananampalataya, huwag kami magsasawa sa pagbabahagi ng mabuting balita ng pag-asa. At yun lang po, Panginoon, ay sa'yo namin makikita. Kahit nasa kaguluhan, kahit nasa kahirapan, ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Sabi mo nga, you are the way, the truth, and the life. Kaya kami pong mga mananampalataya, lalo mo pong i-steer ang aming puso na patuloy na mag-share ng mabuting balita. Saan mo man kami dalhin. Hindi naman kailangan may sistema pa. Pero Lord, yung buhay namin, yung testimony namin will be a shining light for your glory. Yun po ang aming dalangin. Today, salamat din po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Unang-una ng Panginoon, thank you po sa aming mga kaagapay tulad nila Shelo Mencia. Salamat po sa classmate kong to. Kay Elizabeth Manalo. Kay Ate Nilda Tribago, marami pong salamat sa kanyang buhay. Kay Jerry Peralta, kay Princess Jo Santiago, kay Edwin Llamansares. At ganoon din po, Panginoon, kay Jello Van Yusen. Salamat po. Yes, ngayon ang birthday niya, but Lord, we celebrated his special day yesterday. Thank you, Lord, for their family. Thank you, Lord, kila Bernard, kila Rian. Salamat po, Panginoon, at yung puso nila bilang pamilya na maglingkod sa iyo. Lord, salamat po. At sa mga kaagapay pa rin po namin, Panginoon, na today is their special day. Hindi man po namin nabanggit ang kanilang mga pangalan. Pero alam po namin na nasa listahan po siya ng inyong puso. So Father, we declare blessings to all of them. At ang dalangin namin, Panginoon, your grace, your overflowing blessings, sabi nga todo-todo, ang maranasan ng bawat mga anak mo, Panginoon, not only today, but every day. Marami pong salamat.
1: Amen. Kasi ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. Wow, wow, wow. Amen. Kung ganito po, Panginoon, ang plano ninyo, ay tiyak, Panginoon, na talagang hindi niya kami lalampasan. Dahil yon ang plano niya noon pa. Yung blessings of heaven according to God's eternal plan and dominion since the ages past. Wow, wow, wow. Talagang hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: Amen. Alam nyo, habang binanggit ni Daddy yung A Taste of Heaven, nung nilikha ng Lord ang mundo, yun eh, di ba, Dad? Yun yung plano niya. Mm-hmm. Sabi nga yung first three pages ng Bible, ng Biblia, yun. Tapos, kaya lang sinira ng kasalanan and all the others, di ba? Yun. Nangyari. So, ang balik ng Diyos sa atin, pag muli, yung He will build a new heaven. Di ba? He will create a new heaven and a new earth.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang plano ng Panginoon sa atin. So mga kaagapay, dapat ngayon pa lang, alam mo na konektado ka sa Panginoon. At alam mo, one time in your life, sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, tinanggap mo siya, tinanggap mo yung ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo para sa ating right. Kaligtasan. Mga kaagapay, that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at ang pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating pang mga gabay barkada. Diyan po sa Broadcast Engineering, Radio TV, ProTech, Mukawe Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, dito sa amin.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay. Hindi kayo mawawalay kailanman, pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ito ang hardin ng panalangin.

Sama-sama po tayo mga kaibigan, mga kapatid. Minsan pa, bukas na ang hardin ng panalangin. Nais po nating ipahayag sa Diyos ang ating sama-samang pagpupuri at syempre pasasalamat at ganun din ang ating mga sinasaloob, ang mga kabigatan sa ating kalooban, ang ating mga pinapasan, ilalapit natin yan sa Diyos. At dito naman po sa hardin ng panalangin ay tumutugon ng Diyos sa kakaiba, iba-iba at mga espesyal na kaparaanan. Alam ko na kayo po ay witness at nakaranas niyan through the years. Inihahatid ng Agapay ng Sambayanan 702 DZAS, FEBC Radio TV at ng GCTV ang Hardin ng Panalangin. Tayo po ay napapakinggan sa mga PM radio ninyo, kaya pwede po ninyong lakasan kagaya nung dati para marinig ng mga mahal niyo sa buhay. Kung kayo naman ay nakikinig sa pamamagitan ng computer o ng inyong mobile phones, ay pwede rin po ninyong mapanood sa YouTube o kaya naman sa Facebook. Mula po sa Manila, Philippines, si Lourdes Magtunaw at ang ating production team kasama natin. Ako naman po mula dito sa Sydney, Australia, ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Atin pong anyayahan ang ating mga sarili sa presensya ng Diyos na naghihintay palagi sa atin dito sa hardin ng panalangin. Tayo po'y sama-samang manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat kasama namin kayo sa mga sandaling ito at kami po ay hindi ninyo iniiwan o pinababayaan man. Tulungan po ninyo kami, Panginoong Diyos, na dumulog ng taus-puso at kami po sa mga sandaling ito, Panginoong Diyos, ay makaranas ng inyong special touch. Maraming salamat sa mga kasama namin ngayon dito sa Hardin ng Panalangin, bawat isa na mga intercessors, bawat isa na mga kasama naming dumudulog. Panginoon, haplusin po ninyo, bigyan ninyo ng mas iba yung pananalig at pananampalataya at ang inyo pong pagmamahal ay aming maramdaman sa kakaibang kaparaanan sa mga sandaling ito. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Maraming maraming salamat. Kayo po ay narito at aming kasama. Aming tinatanggap, O Diyos, ang inyong mga blessings sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, alang-alang kay Kristo Jesus, kaisa ng banal na Espiritu, siya nawa

Alam po ninyo mga kaibigan, tayo ay palaging nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang regalo. Ha? Ang kanyang regalo, presence. Yung kanyang presensya, nararamdaman, nararanasan po natin. At ang kanyang mga salita, palaging nagbibigay sa atin ng encouragement. Salamat din sa Diyos sa regalo ninyo sa amin po dito sa Hardin ng Panalangin. Ano ba yung regalo ninyo? Ang inyong presence din, ang presensya ng bawat kasama nating nagpe-pray, syempre, wala ang Hardin ng Panalangin kung wala ang Panginoon at kung wala kayo nakasama namin. Kaya maraming maraming salamat po ha. At sama-sama naman natin ngayong pagsalu-saluhan ang mga salita ng buhay mula sa Biblia na siyang nagpapalakas sa ating puso, isip at kaluluwa. Ito pong ating pag-aaralan ay nasa Ebanghelyo sang-ayon kay San Lucas. Ito po ang nai-assign sa atin ngayon. Lucas, Kabanatang 18, Luke chapter 18, simula sa verse 9. Ito po ay mula sa Ang Bible Pinoy Version. Ang title ng mga editors na inilagay ay Ang Parable ng Pharisee at ng Tax Collector. Luke chapter 18, simula sa verse 9. Ang Parable ng Pharisee at ng Tax Collector. Nagkwento din si Jesus ng parable sa mga mataas ang tingin sa sarili at minamaliit ang iba. Sabi niya, may dalawang lalaking pumasok sa temple para magpray, isang Pharisee at isang tax collector. Tumayo ang Pharisee at nagpray. Diyos ko, salamat po kasi hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mandaraya, nangangaliwa o katulad nung tax collector na to. Dalawang beses po akong nagpa-fasting sa isang linggo at nagbibigay po ako sa inyo ng 10% ng sweldo ko. Pero nakatayo sa di kalayuan ang tax collector, di man lang siya makatingin sa langit. Sinusuntok ang dibdib at ang sabi, Diyos ko, maawa po kayo sa akin. Makasalanan ako. Sinasabi ko sa inyo, umuwing matuwid sa tingin ng Diyos o sa paningin ng Diyos ang lalaking ito imbes na ang Pharisee. Kasi ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ha? Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang Parable ng Pharisee at ng Tax Collector, Luke chapter 18, verses 9 to 14. Mga magulang at mga kapatid, ito pong pangyayaring ito sa kwento ng Panginoong Jesus ay within a certain religious practice. Ano po? Mayroon po silang ine-exercise na relihiyon at ito ay ang kanilang pananampalatayang Judaism o Judaismo. Kaya yung eksena, nasa loob ng temple. Nasa loob po ng templo. Hindi lang pangkaraniwang simbahan, kundi parang katedral. Ha? Nagdadasal yung mga tao doon. At karaniwan, ang dinadasal ng mga taong nasa templo, at ito po, kahit na wala na pong templo ngayon sa bansang Israel, ano, ang Israel ay mayroon state religion. Ito po yung Judaism. Ha? Ang kanila pong mga dinadasal ay karaniwang binabasa mula sa Book of Prayers at karaniwan po yung Book of Prayers na yun punong-puno ng ating Psalms o mga Salmo sa Old Testament natin na kanila namang Bible. Yun pong mga dasal na yun, alam naman natin ang Book of Psalms, minsan ano, yung mga Psalm ni David ay punong-puno din ng panalangin na binabanggit yung kanilang mga accomplishments, yung kanilang merits, yung kanilang righteousness o katuwiran. Kasi ang konteksto noon ay dahil nabubuhay sila ng matuwid, alam nila, confident sila sa Old Covenant, ganun po kasi, na dahil sa iyong personal righteousness, sa iyong matuwid na pamumuhay, sa iyong matuwid na pagsunod, pagsusumikap na sundin yung mga utos ni Moses na nasa Book of Leviticus, Deuteronomy, dahil doon, ibe-bless ka ng Lord, ipagtatanggol ka sa mga kaaway mo.
At kahit na po sa panahon ng Panginoong Jesus, ganoon yung kanilang mga binabasa sa Book of Psalms. Kaya naman, para bang sa kababasa ng traditional prayers na yan na nasa Book of Psalms, kahit na nire-recite nila yung prayers sa Bible, minsan ay nagkaroon na ng masasabi po nating pagmamalaki ng personal dahil binabasa nila yung pong prayers na ganun din ang tema pero iba naman ang kontekstong pinanggalingan sa Old Testament. Kahit naman po ngayon eh, 'di ba minsan sa mga tradisyon na nagme-memorize ng prayers, ano, minsan ay meron mga sinasambit ang bibig pero yung mata palibot-libot, kaya naman advisable nga pag nagpe-pray tayo nakapikit, pero minsan naman kahit na nakapikit tayo yung isip natin naglalakbay. Minsan, kahit na meron tayong binabanggit na panalangin, yung isip natin, wala yung focus sa prayer natin, at minsan, ang delikado, yung kagaya sa sinabi sa text, nagmamalaki ka sa isip kahit na ang binabanggit mo ay mga magagandang salita. Iyon po ang naging karanasan noong Pharisee. At ito po ay in contrast doon naman sa pagpapakumbaba nung tax collector. Bakit nga ba magiging kasalanan yung pagiging tax collector eh samantalang empleyado ka ng gobyerno? Kasi sa kanilang religion, sa religion ng Judaism, tahimik man sila pero lihim silang hindi nagpapasakop sa Emperor of Rome. At hindi po sila nagpapasakop, religiously speaking, sa religion ng Rome, which is emperor worship. Binibigyan naman sila ng autonomy o ng kalayaan ng Roma, basta wag lang silang gagawa ng kaguluhan. Ngayon, yun pong mga tax collector, empleyado ng imperyo ng Roma, pero karaniwan sa kanila ay mga Hudyo na ang tingin ng kareligyon nila, ng mga kapat

ayon dun sa nakaugalian nilang tradisyon at sa kanyang pagkukumpara ng kanyang sarili sa kanyang kapwa-tao. It happened na tax collector yon, ibinaba niya yung kanyang kapwa-tao. Nakikita ng Diyos ang laman ng puso ng dalawang nagdadasal, kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, umuwi na matuwid, righteous sa tingin ng Diyos. Yun pong nanalangin na dinadagukan ng puso, ibinababa ang sarili dahil kinikilala niyang siya'y makasalanan. Kaysa doon sa ipinapangalanda ka naman ang kanyang sariling righteousness o katuwiran. Iniisip ko po mga magulang at mga kapatid, ano ba ang bagay na kanta na kinakanta natin sa worship sa panahon natin ngayon na siyang ugma sa sitwasyong ito at dapat ay ganun ang tema ng puso natin lagi. Naisip ko yung kanta na In Christ Alone. Alam niyo ba yung kanta na yon? In Christ Alone. Sabi doon, a couple of lines, In Christ Alone, I place my trust. Kay Kristo lamang natin inilalagak ang ating tiwala sapagkat ang ating righteousness o katuwiran ay hindi matatagpuan sa ating CV o curriculum vitae, hindi matatagpuan sa dami ng ministry natin sa church, hindi matatagpuan sa dami ng accomplishments natin sa church. Alam nyo, hindi po nangangahulugan ang isang mayaman o isang marunong na tao ay sila lamang yung parang righteous. Marami rin pong mga, sabihin natin, hindi nakapag-aral, mga mahihirap na mapagmalaki. Hindi po iyan dahil sa economic status or educational status. It is according to the state of our hearts. Whether you are rich or poor, educated or not schooled, kung ang atin pong puso, ang ating righteousness ay binabalot ng righteousness o katuwiran ni Jesus dahil sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay, anuman ang ating educational status, ang ating socio-economic status, we are righteous, matuwid tayo sa tingin ng Diyos dahil sa righteousness ni Kristo. Kaya in Christ alone, we place our trust. At ngayon, mga magulang at mga kapatid, syempre ang application nun, yung kagaya ng sinasabi sa Biblia, na tayo ay nabubuhay ng may pagpapakumbaba. Hindi po inferiority, kung hindi humility. Iba kasi yung inferiority. Parang pinipilit mo laging ibaba ang sarili mo, false humility. Pero sa loob naman, nagmamalaki ka. The Lord wants us to be humble, not inferior, but be humble, meaning ang ating ipinagmamalaki ay ang grasya ng Diyos. Kaya ang mga pangkaraniwan nating salita, salamat sa Panginoon at sa kanyang tulong ay nakakagawa tayo ng kabutihan kahit na papaano, kahit na simple, sa tulong ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, dahil kay Kristo, nagagawa natin yung mga dapat nating gampanan sang-ayon sa kanyang mga banal na salita. Pero paminsan-minsan, hindi natin naaabot yung pamantayan, yung panuntunan, nagkakasala tayo, nagkakamali, sabi nga ng iba, tao lang, kaya humihingi naman tayo ng tawad, kagaya din po noong tax collector. Hindi niya dininay na kailangan niya ang Diyos at kailangan niya ang kapatawaran ng Diyos. At sana ganun din tayo, mga magulang at mga kapatid, upang ating maranasan ang mga pagpapala ng Diyos sang-ayon sa pagpapatawad na Kanya namang iginagawad kapag tayo ay mapagpakumbaba. Alam po ninyo, marami sa atin magkakasama ngayon sa pamamagitan ng social media. Nanonood kayo sa YouTube, nanonood kayo sa Facebook, kaya itong hardin ng panalangin sa ating sa ating global barangay, sa ating global barangay ay nakakaabot sa iba't ibang bahagi ng mundo. At alam nyo, sa atin pong interaction sa social media, marami rin po tayong mga nakikitang negative na mga declarations, mga negative na mga comments. Yung iba naman ay mga pangbabash, ha? Ang pumupuno tuloy sa social media, sa cloud na mga data, puro yung mga negatibo. Kaya maganda sa atin na mga mananampalataya sa Panginoong Jesus ay magdeklara naman tayo ng atin pong pagpupuri, pasasalamat sa Diyos

dahil sa siya ang ating righteousness o katuwiran. Let me give you a challenge doon sa mga kasama nating nagpe-pray ngayon. Pwede po ninyong i-type dyan sa comment section. Sabihin natin, salamat sa Diyos dahil sa katuwiran ni Kristo. Ayan, i-type nyo po iyan. Bilang declaration natin, hindi po pamparami lang yan ng engagement, kung hindi maganda kasi na tayong mga Kristiyano ay nagsasabi rin ng mga bagay na nagdedeklara naman ng kabutihan ng Diyos para nasasama dyan sa mga algorithm na sinusukat ng technology na ito. At alam ng algorithm na sinusunod ng artificial intelligence na may mga Kristiyano, mananampalataya, hindi silent, pero nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos. O pwede nyo i-type, in Christ alone, I place my trust. Lalo na yung mga seniors na kasama natin ngayon, alam ko, excited kayo nagpe-Facebook eh. Maganda yan kasi na-exercise pa yung ating mga motor skills and communication sa pamamagitan ng bagong technology. Pero very dangerous itong too much engagement sa social media sa mga kabataan. Pero sa mga adults at saka sa mga seniors, pwede naman. Kasi bago ito para sa atin at alam naman nating magpigil sa sarili kung kinakailangan. So itype po ninyo dyan sa inyong comments, in Christ alone, I place my trust. O kaya naman, salamat Panginoon sa inyong katuwiran na bumabalot sa akin. At yan din po ang ating panalangin ngayon. Sama-sama po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat sapagkat kayo ang aming katuwiran. Hindi po namin pwedeng ipagmalaki ang aming mga nagagampanan para sa inyo. Hindi po namin kayo pwedeng suhulan o bayaran ng aming paglilingkod sa ministry. Kahit kami po'y busy at maraming mga ministries, Lord, nagagawa lamang po namin ito ng dahil sa inyong biyaya. Ang amin pong katuwiran, in Christ alone, in whom we place our trust. Kaya Panginoon, sinasabi po namin ng sabay-sabay, purihin kayo o Diyos dahil sa inyong katuwiran na siyang bumabalot sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming pagmamalaki. Patawarin niyo po kami sa mga panahon na kami po ay nagtataas ng aming mga sarili. Patawarin niyo po kami lalo na kung minamaliit namin, ginajudge namin yung kapatiran namin dahil sa kanilang uri ng trabaho, dahil sa kanilang negosyo. Panginoon, tulungan po ninyo kami dahil sama-sama po kaming naglalakbay papalapit sa inyo. At ang paglalakbay ay hindi madali, pero sa tulong ng inyong Holy Spirit na kasama namin ngayon, pwede po kaming makapagpatuloy. Iba-ibang aming status, iba-ibang aming kalagayan, tulungan niyo po kami na magkapit busy, kapit kamay, mag-encourage ng isa't isa, lalo na sa loob ng church, sa halip na kami po'y lihim na namimintas o nagja-judge sa amin pong kapatid, sa aming kapwa-tao. Patawarin niyo po kami kung meron po kaming ganitong attitude at itama po ninyo ang anumang mali sa amin pong mga ugali. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, at minsan pa, pinupuri po namin kayo dahil ang aming katuwiran ay kayo at hindi ang aming mga accomplishments religiously. Marami pong salamat. Tinatanggap namin ang inyong kapatawaran sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. In the name of Christ Jesus, in whom we place our trust. Amen and amen.

0: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali. Inaanyayahan ko kayo na samahan ako sa pananalangin para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Makapangyarihan naming Diyos, itinataas po namin ang aming bansa sa kinakaharap naming mabibigat na issue that deeply divide us as a nation. Panginoon, isugo mo po sa bawat mamamayang Pilipino ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang matuklasan namin kung ano ang katotohanan na magpapalaya sa amin sa kasinungalingan, pagkukunwari at pagsasamantala. Malibang gabayan kami ng iyong Banal na Espiritu, ay maaari kaming madaig, mapaniwala ng mga fake news at disinformation. Idinadalangin namin makapangyarihan Diyos ang aming Senado sa kontrobersyang bumabalot dito, bunga ng mabilisang pagbabago ng liderato, ang pagsulpot at muling pagkawala ni Senator De La Rosa at ang kaguluhang naganap sa loob mismo ng Senado. Gabayan mo po, Banal naming Diyos, ang nagsasagawa ng imbestigasyon na naway lumabas kung ano ang tunay na katotohanan base sa tunay na pangyayari para mapanagot ang mga may kasalanan. Ngayong araw na ito, Banal namin Diyos, ay magbubukas ng sesyon ang Senado at ang isang mahalagang tatalakayin ay ang pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court. Dalangin namin ang bawat senador na magiging huwes na nawa ang mangibabaw sa kanila ay ang pagmamahal sa bansa at hindi ang katapatan sa sinumang indibidwal o partido. Naway magpasya sila, hindi dahil sa dikta ng sinuman, kundi dahil sa dikta ng ebidensya, ng katotohanan at ng konsensya. Pagkalooban mo po, Banal naming Diyos, ng pagkakataon, ang bawat senador na sila'y makabawi, maibalik ang tiwala ng mamamayan sa institusyong ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng lubos na paggalang sa konstitusyon ng aming bansa at maging sa paggalang sa karapatan ng bawat Pilipino. Umaasa kami, Banal naming Diyos, na sa loob ng linggong ito ay gagawa ka ng mga himala sa aming kalagitnaan upang ang aming bansa ay ibangon mo sa pamamagitan ng pagyakap namin sa katotohanan, sa katarungan at sa kabutihang pangmadla. Ito po ang aming dalangin at ang aming pag-asa sapagkat hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Amen. Amen. Panginoon, napapakinggan po ninyo ang dalangin ng bawat puso patungkol sa kalagayan ng Pilipinas, dalangin ng bawat Pilipino sa Pilipinas o sa labas ng Pilipinas. At nagpapatuloy po kaming nananalangin, Panginoon, para naman sa kalagayan ng mga may sakit, may karamdaman, mga nasa ICU, mga nasa ospital, mga binabantayan ng mga mahal sa buhay, dalangin namin, Panginoon, ang inyong himala, ang inyong pagkilos in the name of Jesus. Jesus, kayo po ang magpagaling sa mga may sakit, may karamdaman. Kagaya Panginoon ng kalagayan ni Clarita Liowa. Dalangin po namin ng mabuting kalusugan para kay Dennis Gregorio. Dalangin namin Panginoon ng complete healing para kay Tin Rubrica. Panginoon, dalangin namin si Doc Lina Aquino Marasigan na maging negative ang result ng kanyang biopsy. Dalangin namin ng kagalingan para kay Wena Reyes. Ganun din, Panginoong Diyos, ang kagalingan para sa kabiyak ni Neng Jeronimo. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang patuloy na kalakasan para po sa asawa ni Candy na si Obet. At dalangin din namin, Panginoon, ang lahat ng mga may sakit, may karamdaman, hindi man namin mabanggit ang kanilang pangalan. We pray for their healing, mga kapatid. Receive your healing in the name of Jesus Christ, the healer. At ganun din, Panginoon, dalangin namin ang inyong pagbe-bless sa mga negosyo, sa mga trabaho, sa mga gawain, at sa iba't iba pang mga kalagayan ng mga kasama naming nananalangin ngayon. In the name of Jesus, we receive your guidance, we receive your protection. We receive your blessing at tulungan niyo rin po kami, Panginoong Diyos, na maging mga mabubuting witnesses o mga saksi, tagapagbahagi ng inyong mabuting balita. Maraming marami pong salamat. Sa gitna ng anumang mga panahon o sitwasyon, we can still proclaim your good news. Marami pong salamat. Ang aming mga dalangin at sinasaloob, inyong binabasa at tinutugon sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Maraming maraming salamat po mga magulang at mga kapatid sa inyong pagsama dito sa ating Hardin ng Panalangin. At syempre, sabi ko nga sa inyo, punuin natin ng social media ng mga bagay na tungkol sa Panginoon. I-type po ninyo sa inyo pong comment section, "In Christ alone I place my trust." Gawin po ninyo yan as a declaration at salamat sa Panginoon dahil nasa Kanya ang ating katuwiran. Yung mga seniors natin dyan, ha, ingat kayo, kumain ng mabuti. Yung mga umiinom ng maintenance, nakainom na ba kayo ng gamot? Huwag ganong pakastress. Mamaya, makakarinig na naman kayo ng balita, nakakastress. Ano? Kaya magtiwala po tayo sa Panginoon at patuloy na mag-witness in any situation that we are in. Sa pangalan po ng ating Manila Production Team, ako naman po ang inyong kasama, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Ang Hardin ng Panalangin, inihatid ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtiwala tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi nagkukulang, sabi ng namayapang Pastor Proceso Marcelo. Surely goodness and mercy will follow you and me all the days of our lives. Kaya hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng Panginoon.

0: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga, araw tayo ng Lunes, 18 sa buwan ng Mayo taong 2026. Para sa bagong araw, kami po ang inyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
2: at Shikai na Abalon.
0: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, Senado magkoconvene na bilang impeachment court ngayong araw. House prosecutors humiling ng patas na trial laban sa vice presidente.
2: Impeachment trial ni VP Sara Duterte Carpio wala nang nakikitang hadlang ayon sa House panel. 165 church leaders na nawagan sa Senado na umaksyon agad.
3: At sa kalakalan, Department of Agriculture nagbabala sa mga lalabag sa 50 pesos na price cap ng imported rice. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Nagtipon sa EDSA Shrine nitong linggo ang ilang miyembro ng prosecution panel ng mababang kapulungan ng Kongreso para dumalo sa isang misa isang araw bago ang formal na pagbubukas ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Nakiisa rin sa aktibidad ang ilang civil society groups na nagsagawa ng isang kilos protesta. Dumalo sa nasabing misa sina ML Partylist Representative Laila De Lima, Manila Representative Joel Chua at Bicol Saro Partylist Representative Terry Ridon upang humingi ng gabay para sa kanilang misyon. Nakatakda namang mag-convene ang Senado bilang impeachment court ngayong araw ng Lunes, Mayo 18. Formal na umapela si De Lima sa mga senator judges na magpakita ng political neutrality. Hinimok niya ang mga miyembro ng Senado na magtuon na lamang sa mga ebidensya at magbaba ng patas na judgment anuman ang kanilang political affiliation. Lumutang ang mga panawagang ito kasunod na mga pangamba ukol sa posibleng pagkaantala ng proseso o agarang acquittal matapos ang kamakailang pagbabago sa liderato ng Senado. Samantala, ipinahayag naman ni Ridon ang buong kumpiyansa ng 11-member prosecution panel sa bigat ng kanilang mga ebidensya laban sa pangalawang pangulo. Pinasubalian din niya ang mga social media chatter na nagsasabi na wala ng pag-asang umusad ang impeachment sa upper chamber. Sa kasalukuyan, nag-assign na ang panel na mga taga-usig na tututok sa bawat ground ng kaso.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Impeachment trial ni VP Sara Duterte Carpio wala nang nakikitang hadlang ayon sa House panel. 165 church leaders na nawagan sa Senado na umaksyon agad. Para sa detalye, narito ang ulat ni Eddie Galvez.
4: Wala nang nakikitang anuman dahilan ang House Prosecution Panel para hindi matuloy ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Hindi katulad noong nakarang taon nang pigilan ang House of Representatives dahil sa pending Supreme Court petition na kumikwestiyon sa unang impeachment ng Kamara laban sa Vice Presidente. Ang sabi ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa sa 11-man prosecution team, nakatakda ng umusad ang matagal nang nakaantala ang paglilitis ni VP Sara. Magkukunvene ng Senate Impeachment Court ngayong May 18, forthwith, bilang kinakailangan sa ilalim ng 1987 Constitution. Sabi ni Chua, lumilitaw na may pinagkasunduan ang bagong Senate Majority na dapat ituloy na ang impeachment trial. Aniya, magandang balita ito para sa House Prosecution Team. Naniniwala ang mababatas gayon din ang mga Senator Judges sa oportunidad na marinig ang panig ng dalawang beses na na-impeach na Vice Presidente at suriin ang ebidensya na iprinisinta ng House Prosecution Team sa Impeachment Court. Binanggit din ni Chua na walang indikasyon mula sa Korte Suprema ng napipintong pakikialam para ipahinto ang paglilitis. Hindi rin anya kumikiling ang Korte na mag-issue ng temporary restraining order. Kumpiyansa anya ang panel na uusad ang constitutional process. Sa ngayon anya, pinaghahandaan ng House Prosecution Team ang motions, witnesses, documentary evidence at counter-arguments bago ang Senate trial. Samantala, 165 bishops, priests at church leaders nationwide, members ng Caritas sa Philippines Social Action Network, ang lumagda sa isang pahayag para suportahan ang panawagan ni Catholic Bishops Conference of the Philippines President Archbishop Gilbert Gasera ng Lipa City para sa Senado na tuparin ang kanilang constitutional duty at mag-convene bilang impeachment court ng walang pagkaantala. Nagbabala sa anumang pagkaantala ay papahinain ang rule of law at pagkaantala sa hustisya para sa sambayanang Filipino. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Tutungo naman ngayong araw sa floor ng Senado ang Senate Minority Bloc upang formal na usisain ang naganap na pamamaril sa loob mismo ng Senado nitong isang linggo. Inihayag ni Senator Erwin Tulfo na hihingi sila ng malinaw na paliwanag sa pagbubukas ng sesyon ngayong araw para linawin kung totoong nakaranas ng atake ang institusyon o kung sadyang staged lamang ito. Matapos maglabas ng magkakasalungat na pahayag ang Majority Bloc o Majority Bloc at ang National Bureau of Investigation. Kabilang sa mga isyong tututukan ng minorya, ang ulat ng Ombudsman na hindi tinanggap ng Senado ang suspension order laban kay Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Gayun din ang pagtanggi na i-release ang CCTV footage ng Senado. Giniit ng senador na isang masamang halimbawa kung hindi sila makikipag-cooperate sa batas. Haharapin ng minorya si Senate President Alan Peter Cayetano upang sagutin din ang questionable pagpapalabas sa mga media bago ang insidente at ang pagpapaputok ng 27 rounds ng bala na idinahilan lamang bilang warning shot.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Department of Agriculture nagbabala sa mga lalabag sa 50 pesos na price cap ng imported rice. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
5: Nagbabala ang Department of Agriculture na maaaring makulong, pagmultahin o mapasara ang mga negosyong lalabag sa 50 pesos kada kilo na price cap sa imported rice. Ipinatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pansamantalang price ceiling upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng imported na rice sa buong bansa. Ayon sa Price Act, ang mga lalabag ay maaaring patawan ng multang hanggang 1 million pesos at pagkakakulong ng isa hanggang 10 taon. Paigtingin ng DA ang pagmumonitor sa mga palengke, supermarket at rice retailers habang ipinatutupad ang 30-day na price cap. Sa iba pang balita, bumaba ang singil sa kuryente ng mga residential customer ng Negros Electric and Power Corporation o Negros Power ngayong Mayo. Batay sa abiso ng kumpanya, bumaba ang presyo ng kuryente mula 12 pesos at 24 centavos kada kilowatt hour noong Abril sa 11 pesos at 38 centavos kada kilowatt hour ngayong Mayo. Ayon sa Negros Power, ang pagbaba ng singil ay dahil sa mas mababang generation at transmission charges. Dagdag ng kumpanya, nakatulong din ang pagbaba ng singil mula sa wholesale electricity spot market at ang pansamantalang suspensyon ng ilang bayarin ng Energy Regulatory Commission o ERC. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. sa US dollar 61 pesos at 49 centavos, sa Canadian dollar 44 pesos at 81 centavos, sa Singapore dollar 48 pesos at 20 centavos at sa Saudi riyal 16 pesos at 38 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
0: Bagong araw, ulas, panahon.
3: Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakaapekto sa Southern Mindanao. Ang Zamboanga Peninsula, Barm, Soxergen at Davao Region ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng ITCZ. Ang Visayas at ang natitirang bahagi ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot naman ng easterlies. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot naman ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24.5 hanggang 33.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:28 at lulubog dakong 6:17 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Office of the Solicitor General hinimok ang Korte Suprema na tanggihan ang petisyon ni Senator Ronald De La Rosa.
2: Driver ng NBI na sangkot sa shooting sa Senado, positibo sa gunpowder nitrates.
3: At sa palakasan, Alex Iyala sa sabak sa Strasbourg Open.
0: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Hinimok ng Office of the Solicitor General o OSG ang Supreme Court na tanggihan ang mga legal na hakbang ni Senator Ronald De La Rosa. Binansagan nito ang mambabatas bilang isang fugitive from justice na nagtatago anila para iwasan ang arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay ng madugong war on drugs. Matatandaan na 6 na buwang nawala sa publiko si De La Rosa at muling lumitaw nitong Mayo 11 para bumoto sa pagkapangulo sa Senado ni Senator Alan Peter Cayetano. Humingi pa ito ng protective custody sa Senado matapos na harangin di umano ng NBI, ngunit muling nawala matapos ang naganap na shooting incident sa loob mismo ng gusali ng Senado nitong isang linggo. Sa kabila ng pagtatago, naghain ang kanyang kampo na mga urgent motions sa Supreme Court para pigilan ang arrest order at harangan ang mga ICC communications. Gayunman, iginiit ng OSG na labag sa court procedures ang mga hiling ng senador. Protektado rin umano ng executive privilege ang mga dokumento ng Interpol dahil usapin ito ng national security. Ayon pa sa OSG, ang hayagang pag-iwas ni Senator De La Rosa sa proseso ng batas ay malinaw na definisyon ng isang fugitive, kaya't nararapat lamang na hindi paboran ng Korte Suprema ang kanyang mga hiling.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nagpositibo sa gunpowder nitrates ang driver ng National Bureau of Investigation o NBI na naaresto kaugnay ng naganap na pamamaril sa Senate Complex noong nakaraang linggo. Ito ang inanunsyo ng Southern Police District kagabi. Una nang nilinaw ng SPD na walang na-recover na firearm o baril mula sa driver, ngunit nakuna naman ito ng mga live ammunition. Naaresto ang suspect batay na rin sa ulat ng mga security personnel sa pinangyarihan ng insidente. Bukod sa mga bala, na-recover din sa suspect ang isang asul na jacket na may NBI marking, isang polo shirt na may NBI logo at isang badge.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Samantala, inatasan ni Philippine National Police Chief Police General Melencio Nartates Jr. ang isang internal investigation kaugnay ng mga ulat na may mga pulis na nagsilbing escort ng isang itim na van na hinihinalang naglabas kay Senador Ronald De La Rosa ng Senado nitong Mayo 14. Ito'y matapos makuna ng video ang isang police mobile na tila sumusunod sa nasabing van habang lumalabas sa Senate basement parking dakong alas 3 ng madaling araw. Kinumpirma ni Pasay City Police Chief Police Colonel Joselito De Sesto na siya ang sakay ng nasabing patrol car, ngunit iginiit na ito ay isang coincidence lamang at bahagi ng kanilang hiwalay na operasyon. Gayunpaman, binigyang diin ni Tates na walang pahintulot mula sa national leadership ang anumang tulong kay De La Rosa na kasalukuyang pinaghahanap dahil sa arrest warrant ng International Criminal Court. Inutusan na ng PNP chief ang mga investigador na isecure ang lahat ng CCTV feeds, logbooks at body camera footage para matukoy kung nagkaroon ng unauthorized coordination. Nagbabala rin ito ng mabigat na parusa sa sinumang pulis na mapatutunayang tumulong sa pagtakas ng mambabatas sa proseso ng batas.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Iniimbestigahan na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang napaulat na fish kill sa Tayabas Bay sa Quezon matapos kumalat ang video ng mga patay na isda sa social media. Kukuha na ng mga sample ang ahensya para matukoy ang sanhi ng insidente. Binalaan naman ng publiko na huwag munang kainin o ibenta ang mga naturang isda habang wala pa ang resulta ng pagsusuri.
0: Bagong araw, balitang bayan.
3: Nanawagan naman sa lokal na pamahala ng Siargao para sa mas proteksyon sa kanilang residente laban sa mga bastos at abusadong turista. Kasunod ito ng gulo sa isla kung saan dalawang turista ang nanakit sa mga may-ari ng isang establishmento dahil lamang sa nakadisplay na bandila ng Palestine. Giit sa panawagan, dapat magpatupad ang mga LGU ng mas mahigpit na seguridad para mapanatili ang kapayapaan at matiyak na ginagalang ng mga bisita ang lokal na komunidad.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Nagpamahagi naman ng tig 5,000 pisong cash aid ang pamahalaang lungsod ng Malolos sa may 100 magsasaka mula sa 10 barangay na sinalanta ng tagtuyot at kawalan ng irigasyon. Natuyot at nasira ang mga pananim na palay at gulay sa lungsod dahil sa tindi ng init at kakulangan sa supply ng tubig. Bukod sa mga magsasaka, naglaan din ang lokal na pamahalaan ng 1,000,000 pisong pondo para tulungan ang iba pang sektor na apektado ng krisis, kabilang ang mga OFW at mga transport driver.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Haharapin ng Pinay tennis star na si Alex Ayala si Oleksandra Oleinikova ng Ukraine sa first round ng Strasbourg Open. Baon ng kumpiyansa mula sa magandang laro sa Italy, target ni Ayala ang panalo laban sa kalabang kilala sa kakaibang estilo ng pagpalo at matinding depensa sa clay court.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Ginulat ng National University ang UAAP champion na De La Salle University 70-64 sa pagbubukas ng Phil Oil Preseason Cup. Pinangunahan ni Reinhard Humamoy ang Bulldogs sa kanyang 15 points para pigilan ang huling hirit ng Green Archers. Sa iba namang mga laro, dinaig naman ng UP ang UST 82-78 habang dinomina ng Mapua ang LPU 87-66.
3: Sa pagpapatuloy ng bagong araw, ICC prosecutors na nawagang simula ng paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Nobyembre at 30.
2: Illegal marine research ng China na monitor sa pag-asa case ayon sa Philippine Coast Guard.
3: At sa ibayong dagat, US President Donald Trump nagbigay ng babala sa Iran kaugnay ng peace deal.
0: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
3: Balik-balitaan tayo, inirekomenda ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC na formal nang simula ng paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Nobyembre at 30 ngayong taon. Ayon sa dokumentong inilabas ng ICC prosecution, inaasahan nilang makukumpleto ang lahat ng pre-trial steps bago sumapit ang September 30. Ang dalawang buwang palugit bago ang mismong trial ay layong anilang iwasan ang anumang aberya na magiging sanhi ng pagkaantala ng kaso. Plano ng prosecution na magpresenta ng 60 hanggang 70 mga saksi kung saan nasa 30 sa mga ito ang magbibigay ng testimonya sa korte. Bukod dito, may hawak din silang mahigit 600 dokumentaryo na ebidensya, kabilang ang nasa 200 mga video at audio recordings na mga naging talumpati ng dating Pangulong Duterte, pati na rin ang mga police reports ukol sa drug war killings. Haharapin ni dating Pangulong Duterte ang mga kasong murder at attempted murder bilang mga crimes against humanity na nag-ugat sa kanyang war on drugs noong siya ay alkalde pa ng Davao City hanggang sa maging pinuno ng bansa.
0: Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Na-monitor ng Philippine Coast Guard ang unauthorized marine scientific research ng isang barko ng China malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea nitong weekend. Kinilala ang barko na siyang Yang Hong 33 na may kakayahang magmapa ng sea floor at kumuha ng deep sea data. Ayon naman sa PCG, hinarangan at sinamahan nito ng dalawang barko ng Chinese Coast Guard na nagbaba pa ng mga rubber boat upang magsagawa ng mga legal na aktibidad sa K2 at K3. Napasok ng barko ang Exclusive Economic Zone ng Pilipinas noong April 18 at mula noon ay sistematiko na nitong nilalabag ang sovereignty ng bansa at ang UNCLOS. Bilang tugon, nagpadala ng aircraft ang PCG para sa isang Maritime Domain Awareness Flight nitong linggo kung saan nakumpirma rin ang presensya ng 20 barko ng Chinese Maritime Militia sa paligid ng Sandy Cay. Nagpakawala rin ng sunod-sunod na radio challenges ang PCG laban sa mga dayuhang barko. Iginiit ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na walang ibinigay na pahintulot ang pamahalaan at mananatili silang matatag sa pagdepensa sa teritoryo ng bansa alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Bagong Araw, pangunahing balita.
3: Sa iba pang balita, inaprubahan na ng pamahalaan ang pagbebenta ng diesel sa halagang 80 pesos kada litro para mapanatili ang supply ng kuryente sa mga lugar na hindi konektado sa main power grid. Ayon sa Department of Energy, aabot sa 45 milyong litro ng diesel ang ibebenta ng PNOC Exploration Corporation sa susunod na 3 buwan sa mga new power providers at microgrid system providers sa mga tinatawag na missionary areas. Layunin nitong maiwasan ang malawakang brownout at maprotektahan ang mga consumers sa biglaang pagtaas ng singil sa kuryente. Ang hakbang ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Uplift Framework matapos ideklara ang State of National Energy Emergency nitong Marso. Target nitong selyuhan ang supply ng kuryente sa mga isla at probinsya tulad ng Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Catanduanes, Masbate at Siquijor. Na dumedepende pa rin sa mga diesel generator, paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin. Sapat ang supply dahil umabot na sa mahigit 180 milyon na litro ng diesel buffer stock ng bansa na kasalukuyang nakaimbak sa Batangas, Subic at sa Davao City.
0: Bagong Araw, balita pandaigdig.
2: Nagbabala ang pamahalaan ng Estados Unidos sa Iran na tanggapin na ang kasunduang pangkapayapaan kundi ay tuluyan itong mauwasak habang patuloy ang tensyon sa Middle East. Hindi pa rin magkasundo ang dalawang bansa matapos tanggihan ng Iran ang mga gustong mangyari ng Amerika, kasama na ang pagsuko ng kanilang uranium at pagbawas sa kanilang mga nuclear site.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Samantala, nanindigan naman ang Taiwan na hindi nila ipagpapalit o gagamiting bargaining chip ng Amerika or hindi sila ipagpapalit o gagamiting bargaining chip ng Amerika sa pakikipagnegosasyon ito sa China. Kasabay nito, hinimok ng bansa ang Amerika na ituloy ang pagbebenta ng armas para sa kanilang depensa at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon laban sa banta ng pananakop.
0: Bagong araw, bagong diwa.
3: Mula po ito sa Roma 13, talatang 1, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral.
0: Bagong araw, bagong balita.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga, 18 sa buwan ng Mayo, taong 2026, sa tid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shekinah Abalon.
3: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:56 ng umaga.
6: Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
7: Tahanan ng aking lahi.
8: Kinukupkup ako at tinutulungang.
7: Maging malakas, masipag at marangal.
8: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
9: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
7: Naglilingkod, nag-aaral
6: at nananalangin ng buong katapatan.
8: Iaalay ko ang aking buhay,
7: pangarap,
8: pagsisikap
7: sa bansang Pilipinas.

0: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
1: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
2: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
5: Ilan sa mga nangyayari ngayon sa iyong buhay at trabaho ang hindi mo kayang gawin kung nag-iisa ka lamang? Sa palagay ko ay marami-rami din. Kaya mo bang i-juggle ang lahat ng responsibilidad sa trabaho, pamilya, simbahan at kung ano-ano pa kung wala ang tulong ng iba? Sa palagay ko ay hindi. Kaya huwag mong suluhin ang trabaho. Huwag mo ring suluhin ang problema. Tandaan mo, great things happen when people work together. Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang Burj Khalifa sa Dubai ay kinikilalang pinakamataas na skyscraper sa mundo. Ito ay may taas na 2,722 feet. Sa iyong pag-akyat sa viewing deck ng Burj Khalifa ay makikita mo ang tribute sa mga taong gumawa ng sama-sama upang maitayo ang architectural masterpiece na ito. Mga professionals, manggagawa mula sa iba't ibang bansa na may iba't ibang kakayahan ang nagbuhos ng kanilang oras, lakas at talento para maitayo ang isang istruktura na imposibleng gawin ng iisang tao lamang. A great vision and a great dream is not meant to be achieved alone. Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan nating magkaisa. What are the benefits of working together? Una, heavy burdens become light. Ang mabigat na pasanin ay gumagaan kung marami kayong bubuhat nito. Habang lumalaki ang isang organisasyon, mas lalo itong bumibigat at humihirap patakbuhin. Nang makita ng biyenan ni Moses na si Jethro na masyado nang mabigat ang responsibilidad nito, na kahit ang maliliit na alitan ay sa kanya pa rin inilalapit ng mga tao, pinayuhan niya ang kanyang manugang na baguhin ang leadership style nito. He advised Moses to identify capable men and delegate some of his responsibilities to them. Hindi nababawasan ang value mo sa kumpanya kapag marunong kang mag-delegate ng tungkulin sa iba. When you empower other people, you make your business more sustainable. Kung masyado kang nabibigatan sa mga responsibilidad mo ngayon, baka naman dahil sinosolo mo ito. Allow others to carry the burden with you. Pangalawa, what seems impossible becomes possible. Ang tila imposible ay nagiging posible kung mayroon tayong mga katuwang. Isipin mo na lang halimbawa ang bayanihan. Kaya ba ng isang taong magbuhat ng isang bahay? Siyempre hindi. Pero dahil marami ang bumubuhat at tumutulong, nagiging posible ang lipat bahay dahil sa pagbabayanihan. Do not let the hugeness of your dream stop you from accomplishing it. Posible mong maabot yan sa tulong ng Diyos at ng ibang tao. At pangatlo, work with a common vision. Hindi sapat na mayroon kang kasama sa trabaho. Minsan nga ang dami-dami ninyong gumagawa pero parang hindi nyo pa rin maabot ang inyong goals. We need to work together with a common vision. Kung tayo ay kanya-kanya, kahit marami tayo, wala pa rin tayong magagawa. You will be pulling each other in different directions, mag-aaway at magkakapaguran lamang kayo nang walang nararating. Ang sabi sa Psalm 133 verse 1, "How good and how pleasant it is when God's people live together in unity." Kapag tayo ay gumagawa at nagtatrabaho ng may iisang pangitain at pangarap, ang mabigat ay gumagaan at ang tila imposible ay nagiging posible. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
6: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
7: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
8: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumula ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
9: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
10: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
11: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
12: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
13: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
14: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
15: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
16: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
17: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
18: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
10: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
9: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
13: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
6: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na! Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
3: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS.
19: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
19: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
20: Ang tamang oras, 7 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
21: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
22: Oras na, Pilipinas!
23: Ito ang Oras na, Pilipinas! Programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
22: Oras na, Pilipinas!

0: Christ to the World by Radio Until All Have Heard. Lalong-lalo na sa mga panahong ito, kailangan po natin ng makapangyarihang pagbabago ni Jesus sa puso Amen. Ng bawat isa.
1: Amen talaga.
0: Oh, diba?
1: Amen.
0: Walang ibang pag-asa kung hindi si Jesus. Tayo dito sa Pilipinas, maging sa iba pang mga mundo, iba pang bahagi ng mundo na niyayanig din ngayon.
1: At hindi lang pagpapaalam, kumbaga, yung pinagpala ang bayan ng Diyos ay ang Panginoon. Mm-mm. Hindi lang yan nakaprint sa ating pera, nasa Bible yan.
0: Yes.
1: At sana maging katotohanan yun.
0: Deklarasyon natin, ano, na sana'y magkatotoo. Kaagabay, samahan mo kami dito sa Oras na Pilipinas. Ngayong Lunes, 18 sa buwan ng Mayo, 2026. Kami po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampan.
1: At pansamantalang humahalili sa araw na ito kay Atty. Jeremiah Bellica, ako po si Pastor Eric Cortez.
0: Yes.
1: Alam mo, feeling ko ngayon, ano expectation versus reality.
0: Bakit?
1: Ina-expect nila mati ni Idol eh. Ang nakikita nila ngayon, nagme-maintenance.
0: Talaga ba? May maintenance ka na ba?
1: Oo naman.
0: Talaga?
1: Itong edad ko na ito.
0: Ni halata. Maintenance para sa... kagaya ni Reggie, natuhod ba yan?
1: Ay, hindi.
0: Sabi siguro ni Reggie, nananahimik ako dito ah, dinadamay niyo ako.
1: Oy, wala akong problema sa gout.
0: Patayan ko kaya kayo ng mic. Sabi siguro ni Reggie.
1: Wala akong problema sa gout. Hindi ako nadatapa sa hagdan. Ako po may hypertension at diabetes. Magka-mag-alak yan. Hypertension, diabetes.
0: Ayun, oh.
1: Pero marami-rami tayong iniinom. Kaya yung aking... katawan ay talaga health is wealth.
0: Health is wealth.
1: Health is wealth.
0: Ayun, no? So, good morning. At ayaw naming ma-high blood pa kayong lalo, mga kaagapay.
1: Kami na lang.
0: kalma tayo, no? Oo, sa mga ganap ngayon.
1: Grabe, no? Yung last week. Nakabakasyon ka pa last week, di ba?
0: Hindi. Pumasok na ako ng Miyerkules.
1: Aya nga. Alam mo, feeling ko.
0: Parang feeling ko nga, nabura na yung bakasyon ko agad eh.
1: Buti hindi mo feeling nawala may balat
0: agad,
1: ka.
0: Nawala na agad ng visa.
1: Kala ko

0: sa araw na
1: marami
0: ito.
1: Marami tayong inaabangan. Ano ba talaga yung tunay na nangyari?
0: Ay, diba? May interview, di ba? Si Bato, although it was pre-recorded, na mukhang ang lumalabas talaga, Cayetano orchestrated everything. As in, siya pa yung tumawag kay Bato, si Nundo, kung saan papasok.
1: Oo, kasi pagka boboto pala, dapat in person.
0: Dapat lang, hindi pwedeng Zoom. In person.
1: At siya talaga yung ano, parang magic na pang 13.
0: Yeah, balita ko. Mm-mm. Ayon sa aking bubuit. Na hindi ko lang alam kung
1: ayon sa iyo, hanggang ngayon bubuit pa rin ano. Hindi nagiging daga. Ano daw ang sabi ng bubuit?
0: Actually, isa sa senador nagsabi, kung hindi sa tingin niya hindi abot ng 13, hindi siya boboto.
1: May ganon
0: balita.
1: So tama yung sinabi ni dating Senate President Franklin Rilon na manipis itong majority ngayon.
0: Well, yun din naman ang sinabi kay Soto before, in fairness ni Lacson. Parang basically, not the exact words, ay look behind you lagi. Kasi manipis nga yung pagkakaupo mo, kumbaga. Oo, kaya, well.
1: So parang ganun palagi.
0: Oo, buti kung overwhelming majority. You can never tell.
1: You can never can tell. There's a blessing in the sky.
0: Tama. Yan ang mga... kaya alam mo, although, nakakasakit ng ulo, pero sasabihin ko sana sa iyo kanina kasi tinatanong mo kailan ba matatapos ito. Actually, ang masasabi ko ay it's the best of times, it's the worst of times. Ito yung panahon na napakasarap, in a sense, maging media. Kasi front row seat tayo sa mga nangyayari. Bagamat hindi ibig sabihin natutuwa po kami sa mga nangyayari.
1: Pero kailangan bantayan ng media yung kanilang mental health sa mga panahong ito.
0: Grabe
1: yun. Matindi to. Battlefield to.
0: Tama ka, mental health kasi yung nag-report yung reporter doon sa isang umiiyak . Tapos kinabukasan nasigawan pa. The Senate is under attack. Napagalitan pa sila. Na PTSD na yung mga reporter, tapos pagagalitan ka pa.
1: Sisigawan ka pa.
0: Oo.
1: No? Nagtatanong ka lang naman. Nabahagi rin ng trabaho mo.
0: Tama.
1: Diba? So, let's brace ourselves kasi talagang titindi pa to dahil natatanaw-tanaw na ang 2028. Diba? So, talagang asahan nating hindi pa siya huhupa.
0: Ah, hindi pa ba mainit ngayon? Kasi sa Facebook pa ko pa lang, matindi na ang banatan eh.
1: Oo,
0: pati
1: naman,
0: tayo nadadamay.
1: Kaya naman kaagapay, sa darating na Biyernes, aha, Pastor A, maglalaan tayo ng special na panahon. Yan. Dito po sa inyong agapay ng Sambayanan, 702 DZAS, let's pray for our nation.
0: Tama.
1: Let's pray for our leaders.
0: Hindi lang hashtag yan, hashtag pray for PH. Talaga mananalangin tayo sa Friday.
1: Yes, so magkakaroon po tayo ng panahon sa time slot po ng oras na Pilipinas hanggang sa servisyong OFW. So 7 o'clock hanggang 9:30 ng umaga. Ilalaan natin yan, special day of prayer para sa ating lupang hinirang. So sana'y samahan niyo po kami, ikaw na aming kapilipino dito sa Pilipinas o kaya nasa ibang bansa na talagang nakikilahok din at sumusubaybay sa mga developments dito sa ating bansa. Sumali ka rin sa ating prayer time on Friday.
0: And just to clarify, kahit anong panig ka pa.
1: Yes, oo naman.
0: Kahit anong kulay ka pa.
1: Correct.
0: Dapat kasama tayo sa pananalangin. Mm. Hindi lang lip service.
1: Yun talaga yung pinakamagagawa natin di ba?
0: Totoo lang. Isumbong mo sa Diyos. Ilapit mo sa Diyos.
1: Oo, na talagang siya ang makapangyarihan. Ipaalala sa atin na siya talaga yung hari ng mga hari, di ba? Panginoon ng mga Panginoon.
0: Kakatakot pag binasa mo yung context ng be still and know that I am God.
1: Oh, ano ba daw yun?
0: Well, it was actually talking to the nations regarding yung kanilang pakikibaka sa isa't isa. Mabigat ang sinabi ng Lord, be still and know that I am God. Cease striving. Huwag ka nang magpumilit pa.
1: Yeah.
0: Hayaan mo ang Panginoon ng kumilos.
1: Yes, at isurrender natin pati yung mga alalahanin natin, yung mga gumugulo sa ating isipan, Pastor A. Minsan talagang, di ka na rin mapagkatulog. Nagugulumihanan ka na kasi di mo na alam kung sino nagsasabi ng totoo.
0: Matindi
1: diba?
0: Na nga nangyayari sa iyo kasi nagugulumihanan ka eh. Salita, nagugulumihanan.
1: Ito na naman.
0: Ang lalim talaga ng Tagalog mo.
1: Pero seryoso, sa Friday po, meron tayong special prayer for the nation.
0: Kalito yun, we can do more than praying, but we cannot do anything with

0: without praying.
1: Amen. Lord, heal our land.
0: Amen.
1: Yan ang ating battle cry. So sa Friday po, 7 a.m. to 9:30, sasamahan tayo ng iba't ibang mga kapastoran. Yan, tayo ay magpalakasan at humugot ng lakas mula sa salita ng Diyos at syempre, manalangin para sa ating lupang hinirang.
0: Nakikinig daw ang Bishop ng Conservative Baptist Philippines,
1: hello
0: si
1: po.
0: Pastor Dr. Reynaldo Avante.
1: Ayan. And bago ko lang makalimutan, thank you sa mga umattend sa Rise Up Conference.
0: Ay, nakita ko yung mga posts
1: Central
0: mo.
1: Luzon, yan. Sa,
0: puno ah.
1: Oo, sa Bacolor, Pampanga. Maraming salamat. May mga pumunta rin from Laguna. O, di ba nakakatuwa?
0: Layo ah. South to North.
1: Oo, di ba? Pag gusto talaga, may paraan ano. May mga from Bataan din. Yan.
0: Okay.
1: So, nakakatuwa. So, congratulations kina Kuya Pastor Roman. And napakahuhusay ng mga speakers. Very anointed and powerful.
0: Kaibigan ko yung isa doon ng personally.
1: Sino?
0: Si Jericho.
1: Si Jericho Arceo.
0: Oo.
1: Yan. Oo. Influencer din. Diba?
0: Na-interview ko yan sa sa Expositors Edition.
1: Siyempre, ang ating DJ Jordan Escusa.
0: Of course, oo, kaibigan din natin yan.
1: Ganda ng message. And si Pastor Genesis Olimpo, yan, ng International Teams. And shout out sa bawat volunteers ng Rise Up Philippines. And thank you sa mga kaagapay natin na naroroon din at lumapit sa akin at talagang sinabing nakikinig dito sa DZAS.
0: Ay, salamat po. So, kumanta ka din?
1: Hindi. Hayaan mo na sila. Wag mo na silang bigyan ng ideya.
0: Alam nyo, si Heidi po, the complete package yan. Pag, halimbawa, parang ano yan eh, parang dati, inisip ko bigla, ano kaya mag-diversify ako sa aking career?
1: Nako.
0: Kasi, nakapanood ako nung nag-MC sa kasali. Sabi ko, kaya ko yan. Kaya ko yan. Eh, kumanta yung MC. Si Stuart Gunn.
1: Hindi
0: kumanta. Sabi ko, hindi ko kaya. Ang ganda ng boses eh. Sabi ko, talo.
1: Di mo kayang tanggapin. O sige, meron din tayong question of the day. Abangan nyo yan. Ngayon na ba?
0: Sabihin din natin.
1: O sige, sige. O ikaw nang magbitaw.
0: Ito po ah, again, please keep your comments reasonable, respectful. Okay, ano lang to ah, na pag-uusapan lang natin. Okay, wala ho tayong kinakampihan. Walang kinikilingan. Diba? Tanda lang po natin ito. Okay?
1: Ang ating QOTD.
0: Ay, dapat mag-sip na tayo ni Stinger dyan sa QOTD na yan. Okay, ano po ang ating...
1: Gusto mo live ni Shekina.
0: Na ano? Okay, QOTD. Ano ang inaasahan mo mangyayari mamaya sa Senado?
1: Ayun o, mainit ngayon.
0: Ay,
1: kasi
0: grabe.
1: Magkoconvince sila dapat as impeachment court.
0: Sosot na nila yung robe.
1: Oo, yun ang sabi sa sulat, diba?
0: Oo. Pero wala pa daw imbitasyon ng ang House of Representatives.
1: Talaga
0: yung
1: ba?
0: Prosecution panel. Kanina narinig ko sa radyo eh.
1: So paano yun? Eh mamayang alas tres na, diba?
0: Baka naman late.
1: Baka na delay sa email.
0: pwede
1: ayan,
0: na traffic.
1: Ayan, basta yun ang ating QOTD. Ang inaasahan mo na mangyayari sa Senado mamaya?
0: At may ugong-ugong ha?
1: Ano pa yan?
0: Na mga ugong-ugong.
1: Daming mga bubwit ha?
0: Bayan na natin ang ating mga kababayan mag-post. Magko-comment na lang po tayo.
1: Ayan. O, sige, babasahin natin yan. Pero shout out and hello. Dito ka, pwedeng mag-message sa ating Facebook Live.
2: Good morning.
1: Sa YouTube channel.
3: God bless you.
1: Hello sa GCTV sa channel 185 ng Signal TV.
4: Thank you very much.
1: God bless din sa gumagamit ng ating radio app.
4: Hi po!
1: Ayun, in-encourage ko din talaga yung mga umatendang Rise Up kasi halos puro kabataan talaga.
0: Oo.
1: Parang majority, mga 80-85% talagang mga mas bata na kay Shekina.
0: Ah, ganun? So bagay na bagay pala ako umatend dapat dun.
1: Tinawag din naman yung mga bishop at pastor.
0: Hindi,
1: ayan.
0: Kasi
1: so,
0: alam mo...
1: sana may mga nag-download ng radio app. And welcome.
0: Yes, to be frank. It's not a prank. Pero to be frank,
1: yes.
0: Nung isang anniversary natin, tinitinan ko yung audience.
1: Mm-mm.
0: Nakita ko mga mas matatanda sa akin.
1: Yes.
0: Eh, that speaks a lot.
1: Maraming salamat.
0: Kasi feeling matanda ako eh. So, salamat to kasi ibig sabihin you're faithful in supporting.
1: Mula noon hanggang ngayon.
0: Yes, but we need this new generation to get involved with FABC.
1: Yes. So, hello and welcome dito sa ating radio app. Kung bago ka lang naming kasama dito sa ating community. And of course, sa mga gumagamit pa rin ang radio at PM Radios.
5: Happy listening.
1: Sa mga nasa biyahe.
6: Take care.
1: Yan o, 7:22 na pala. Sana di kayo mahuli Monday ngayon.
0: Oo nga. Ah, Monday pala ngayon? Piling ko Tuesday.
1: Huwag mo kaming lituhin. Lones ngayon, Lones, May 18. Okay, ang ating mga ka-team positive, Pastor A.
0: Ayan, ang ating pong team positive, kasama po natin si Tito Reggie Villena.
2: Reggie sa control, salamat po.
0: Kanina may picture kami ni Tito Reggie eh, parang ang bait-bait niya doon sa picture.
1: Uy, grabe ka naman, pati naman sa tunay na buhay.
0: Hindi, pinapakita lang na sa totoong buhay at sa picture, iisa lang.
1: Consistent.
0: Consistent si Tito Reggie. Oh. At ito, si Doña Lourdes Desa de Explorer, magtunaw.
3: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Uy, matagal ko na nakakasama si Reggie nung nag-heartline pa ako.
1: Friday edition,
0: before nag-pandemic.
1: Malapit na talaga akong patayan ng mic.
0: Oh, kasama rin natin si Phil Phil Miracle Boy Lagtapon.
4: Phil Lagtapon, ready for action.
0: At si Shekinah Pastora Abalon.
5: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Sa control at production side, si Shaira Sunshine Gabornes.
6: Rise and shine with Shai.
0: At sa radio TV side, si Jabez Mancio.
7: Jabez at your service.
0: At syempre ang ating pong bukawe, Tech People.
8: No problem.
1: Yan ang ating mga ka-team positive. Nag-engage palagi kaagapay sa mga happenings natin at syempre sa mga social-political issues.
0: Importante yan.
1: Lagi mo sinasabi, Pastor A.
0: Well, with the Bible in one hand and the newspaper in the other hand, we will talk about socio-political issues from a biblical point of view.
1: Alright, at narito na po ang paalala galing po sa Mabuting Balita, Biblia.
9: Tapat ang serbisyo ko sa mamamayan.
10: Kawikaan, kayamanan.
11: Kawikaan, kayamanan.
1: Proverbs 16:21, matalino ang isang tao kung magaling siyang magdesisyon. Sa magandang pagsasalita, mas nako-convince ang iba.
0: Ayan, ang ganda nitong...
1: So, ang Bible Pinoy version nito.
0: Bible Pinoy. Oh, kasi
1: nag-taglish eh. Convince.
0: Oo nga. Ayan, sa New Living Translation, the wise are known for their understanding and pleasant words are persuasive.
1: Mm-hmm.
0: Pasinip po natin, no? Meron kasing kasabihan eh, kahit ang hangal ay napagkakamalang matalino pag tumatahimik.
1: Mm-mm.
0: Kaya mas maganda wag na magsalita dahil that will erase all doubts na hangal siya. Ay, oo nga, akala ko matalino siya.
1: Mm-hmm.
0: Pero pansinin natin dito no, na nakilala ang mga marurunong, ang mga taong may takot sa Diyos sa kanilang pangunawa. Diba? They are known for their understanding. At yung kanilang pananalita ay maganda. Kasi bagamat may mga tao puro salita, pero wala naman talagang utak behind doon sa pagsasalita nila. Pero kung ikaw ay isang taong maalam, isang taong marunong, pati pagsasalita mo will reveal kung marunong ka talaga o hindi. Again, sabi ko nga, it's a fool is thought to be wise when they are silent. But when they speak, they erase all doubts. Yun ang problema. Kaya, bagamat hindi magandang madala sa mga mabulaklak na salita, no, mas masarap po ang bulaklak pag chicharon, pero hindi sa pagsasalita. Pero talaga namang ang isa sa measurement din ng katalinuhan o ng karunungan ay ang pagsasalita. Kaya maganda maisip din ng ating mga politiko ito. Kasi mamaya pag-uusapan natin ito. Pero nung nakaraang nagkakagulo sa Senado, ang daming mga sinabi na feeling ko premature. Ang daming mga akusasyon na parang, ba't mo kailangan sabihin yun, nagkakagulo na tayo? Na sa halip na payapain, eh parang binubuhusan pa ng gasolina yung kaguluhan. So, doon mo makikita no, yung mga taong talagang nag-iisip at yung mga taong, sabihin na natin, na naunang mag-andila kaysa sa utak. Eh, pag ikaw isang tao marunong, dapat maingat talaga tayo. Hindi pa daskol-daskol sa pagsasalita. Diba?
1: So, huwag din tayong madideceive na porke eloquent.
0: Yes, of course. Eloquence, anito, parang ganito. Eloquence is not a sign of wisdom. But wisdom can be seen in the eloquence.
1: Tama, diba?
0: Ganun yun eh. Kasi out of the abundance of the heart,
1: the mouth
0: speaks.
1: Yun, no?
0: Sa ang nilalaman ng puso ay nakikita sa ating mga sinasabi. Mm-hmm. Kaya ingat din po. Yun ang isang dapat matutunan nating lahat, lalo na ako. Mm-hmm.
1: Yung lalo, bang, lalo na ngayon, di ba, ang daming mga influencers, mga vloggers.
0: Oo, diba? Share, share, share. Tapos yung pala, hindi mo na chinek yung sinare. Mm-hmm. Katulad nung nag-share na vlogger na, eh para, kasi nakita ko marami nag-share, di nag-share na rin ako. Mm-hmm. Ayun, kasama siya sa demanda na nag-share sa Peking Medical Certificate.
1: O kaya minsan, di ba, may mga narrative sila na akala mo'y kanilang-kanila. Kung i-own nila, yun pala ay ipinain lang sa kanila para
0: ikalat.
1: I-echo, diba?
0: Ay, may isa tayong problema. Si Steve Jobs, sa kanyang No Holds Barred na biography. Ito yung biography, kasi control freak yung mama eh. Ito lang ang biography na hindi niya binasa nung sinulat. At sabi niya, babasahin niya pag na-publish niya. Pero I think namatay na siya bago niya nabasa. So, No Holds Barred. Pati yung anak niya na strange daughter ba tawag doon? Nandun. Yung mga former employee na umalis na may galit sa kanya. Si Steve Jobs, ang sabi doon, meron titang na reality distortion field. Ang reality distortion field, meron kang naratibo, kahit hindi totoo, pero paninindigan mo yun dahil para sa'yo, yun ang totoo. At yun ang mahirap. Basically, napaniwala ka ng sarili mong press release.
1: Yun
0: ang danger.
1: Minsan, nahuhook tayo doon. Kasi ang ganda ng pagkaka-package, ang ganda ng pagkaka-deliver.
0: So, diba? Dapat titingnan natin. Di ba may kasabihan din tayo mga Pilipino, bagamat baka hindi ka kumakain ng tilata kasi kami mga mortal. Di ba sabi nila, ang latang walang laman ay maingay. So, yun ang titingnan natin
1: pati
0: ngayon.
1: Pati di ba daw yung ilog? Di ba? Pagtahimik, malalim.
0: Kaya ako minsan inisip ko rin yun. Ano ba ako? Latang walang laman kasi maingay ako.
1: Proverbs 16:21, matalino ang isang tao kung magaling siyang magdesisyon. Sa magandang pagsasalita, mas nako-convince ang iba. Naghatid sa oras, bilis naman, 7:29, para may hinahabol. Gaano kaya kabilis ang daloy ng traffic natin? Check natin mula sa MMDA Metro Base.
8: Oras na para mag-park sa tamang paradahan.
12: Oras na, Pilipinas! Ronda! Kalsada!
13: Metro Manila Development Authority.
14: Charlie Nozares.
1: Happy morning, Sir Charlie!
0: Sa magandang Lunes, Tito Charlie.
15: Magandang Lunes din sa inyong dalawa, ka Heidi and Pastor Eric. Ganun din siyempre sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, ating unahing tingnan ang daloy ng traffic side sa southbound na kung saan may bahagyang pagbagal na po dyan sa Muñoz hanggang Bansalangin. Ganun din po dito sa may West Avenue, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic patungo naman ng MRT North Avenue Station. At babaga lamang po ang daloy ng mga sasakyan pagdating na ng Pito Asun sa Cubao all the way to Sio Boulevard. At muli tayo makaranasan ng moderate to heavy traffic dyan na po sa may approach ng Guadalupe Bridge. At tuloy-tuloy po yan hanggang makarating ng Buendia, yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Mabagal na rin ang daloy ng traffic dyan po sa Malibay sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantalang northbound naman ang EDSA mula dyan sa may Rojas Boulevard, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At moderately moving naman sa may Magallanes MRT hanggang sa may Buendia MRT Station. At masusundan na lamang po yan pagdating na dito sa may bahagi naman ng North Avenue, light to moderate lamang po yan hanggang sa may Bansalangin. Pero after ng Bansalangin, maluwag na ang daloy ng traffic patungo ng Balintawak hanggang Monumento Circle. Ang Katipunan southbound naman dyan po sa may panulukan ng Commonwealth, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Holy Spirit. At muli po tayo makaranasan ng pagbagal pagdating na ng C5 southbound sa may at bahagi naman ng Eastwood Mall patungo naman dito sa may Green Meadows. At muling babagal yan dito na po sa may TNDCitas at tuloy-tuloy hanggang sa may Lanusa intersection. Moderately moving naman, approaching dyan sa may Bagong Ilog hanggang sa may Market, yung mga papasok na po ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ang C5 mula po dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley. At muli po tayong makaranasan ng pagbagal pagdating na dyan sa may C5 Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Biserano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, walang problema at maluwag naman ang daloy ng mga sasakyan. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman ang westbound lane, yung mga nagagaling ng Fairview, moderately moving lamang po dyan sa may Atherton na patungo naman ng Doña Carmen. At muling susundan yan na dito na po sa may bahagi naman ng pagkanan ng Elliptical Road, moderate to heavy traffic din hanggang sa may panulukan ng North Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, konting ingat po sa ating pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2 at kasalukuyan nang ipinapatupad dyan hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Tito Charlie,
15: yes po,
0: kumusta
15: Pastor?
0: Yung bus na umararo sa concrete barrier sa bandang Kamuning?
15: Ay, po, natanggal na po yun kanina po. Uh-huh.
0: Well, sampu na po daw na concrete dulo. Barrier yung nabangga, no?
15: Ay, yes po, oho. Napakarami nga.
0: So anong balita, anong sabi daw ng driver, ba't nangyari yun?
15: Ay, ano na po, tungkol po doon sa detalye kung ano po, kung ano yung naging dahilan. Ayan po, ipinauubayan na natin sa traffic police investigator.
0: Pero kagad natanggal kasi bulbul ang traffic daw eh.
15: Yes po, opo. So agad naman pong natanggal po.
0: Oh, salamat. Mabilis talaga action ninyo. Thank you, Tito Charlie.
1: God bless you, sir.
15: Salamat din po. Yes po, God bless din po at magandang umaga.
1: Ayon. And hello kay Julius Tatunay from Aringay, La Union. Good morning daw.
0: Sabi ni Luz Aguilar, nakakahawa daw.
1: Alin?
0: Contagious naman ang tawa ng inyo.
1: Ah, okay.
0: Kaya lang sabi niya,
1: blessed. Kala ko yung high blood.
0: Blessed mo ni Sister Heidi and Pastor
1: opo.
0: R.A.
1: Oh, R.A. Sa Webis pa po.
0: At saka hindi ako kumakanta. RA. Hindi po ako kumakanta. Uy, medyo controversial yung isang ano rito.
1: Alin?
0: Yung isang comment, si Gemma Camarines.
1: Basahin
0: again,
1: lang,
0: ito po mga comment na to ay hindi po nagre-reflect
1: malayang
0: sa opinion. Malayang
1: talaga yan to.
0: Yes, ha? Hindi ho opinion ng 702 DCS to. Ha? Sabi ni Gemma Camarines, easy ha? Yes, baka may kuuli today kasi mukha naisahan si Ligarda ni Cayetano. Akala kasi niya siya ang SP. Eh, kahapon kausap ko si Attorney Yusinko eh. Feeling close. Nag-post siya eh. Sabi niya, para daw mabawi ang dignidad ng Senado, kailangan daw sa pag-convene ng impeachment court mamaya, ipakita talaga decisive sila and they will be fair. Tapos nag-comment ako, paano po kung magkaroon uli ng palitan ng leadership? Sagot niya, hindi siya makakabuti kasi it will signal political instability lalo. So, yan ang makakailangan timbagin kung may ganyan.
1: Yan. E, tingnan natin gaano kaya kainit ang ating panahon ngayong Monday. At forecast na rin for the week. Yan. Medyo kasi paulan-ulan, ano, Pastor A?
0: Oo nga. Nakakagulat, no? Summer diba? Tapos umulan.
1: O, andito si Ma'am Grace Castaneda, ang ating weather specialist mula sa Pag-asa. Ma'am Grace, good morning.
16: Yes, good morning din po sa ating lahat. Mataas pa rin yung possibility ng mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Barm at Soccsaysay. Dala pa rin po ito ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. While dito naman sa Metro Manila and for the rest of the country, patuloy pa rin po na bahagya maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Mainit po yung panahon natin sa tanghali and early afternoon. Forecast heat index dito sa Metro Manila ay 40 to 42 degrees Celsius, while 42 to 45 naman po sa ilang area pa ng ating bansa. So generally, nasa extreme caution to danger level pa rin po tayo, kaya hanggat maaari, limitahan pa rin yung ating mga outdoor activities. Kung hindi naman maiiwasan, ay huwag po natin kalimutan na lang yung mga pananggalang natin sa direktang init ng araw. Ngunit pagsapit po ng hapon at gabi, nandun na po yung possibility ng mga biglaang pagulan, pagilat at pagkulog. Dala po ito ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. So again, wag po natin kalimutan yung pananggalang natin sa direktang init ng araw and also sa mga biglaang pagulan. So ngayon, wala po tayo monitor sa LPA or bagyo na maaaring maka-apekto dito sa ating bansa. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Grace Castañeda. Magandang umaga po.
1: Mm-hmm. Salamat Thank po. Thank you, Ma'am Grace. God bless you. So yun, may mga ulan-ulan pa rin.
0: Oo nga, ang mahirap lang, no? Dahil mainit, tapos pag umulan, alimuom. Ano yung English ng alimuom?
1: Ayan na nga.
0: Petticoat.
1: Sosyal. Alimuom. Oh, sabi ni Ate Lou, sorry na daw, kasi magkaboses daw kayo ni Bishop R.A.
0: Uy, salamat! Oh, that's a compliment. Pero diba? Talaga po, hindi ako nakakakanta.
1: Sabi ni Ate Karen, sipag mo daw. Hello, Ate Karen. At isa pang masipag na nakikinig, nanonood sa atin ngayon via YouTube, si Ate Mai from Japan din habang nagtutupi ng damit.
0: Bah, matindi ah. Sabi ni Nila Basilan, mapagpalang araw po, inaasahan ko pong mangyari mamaya sa Senado ay yung totoo naway haplusin ni Lord ang kanilang puso para yung tama ang kanilang gawin.
1: Mm-mm.
0: Amen. Sabi naman ni Mai, I think, Blessed Monday, YouTube na lang sana ako watch. Kaso di ako makakomment. Ang saya lang naman ng inyong tawanan.
1: Ayan siya ngayon nagtutupi. Si Ron,
0: di ba yun ang gustong-gusto mong gawin?
1: Oo. Isa sa mga gusto kong gawin. Magtiklop ng damit.
0: Maglaba, mamalansya at magtiklop.
1: Hindi kasama yung plansya. Huwag mo akong nililito. Focus.
0: Sabi naman ni Jesus Rafael, lahat po ng ating ginagawa, mabuti man o masama, sabi po sa Bible, ipagsusulit po natin sa harapan ng ating Panginoon. Sabi ni Vincent Garcia, hindi na natapos-tapos ang palitan sa Senado kasi hindi pare-pareho ang layunin at partido.
1: Si Ron Jen, inaasahang magkukonvince sila pero hindi magiging straightforward ang trial. Malaki ang posibilidad na maging kombinasyon ito ng legal battle, political maneuvering at public pressure.
0: Well, totoo yan. Pero ito rin maganda, mag-monitor tayo. Correct. Kasi alam mo, katulad nung dati, natutunan natin ang mga terminong sui generis at iba pa. By the way, yung nilabas na sagot ng OSG, Office of the Solicitor General. Office of Solicitor General. Doon po sa Supreme Court regarding dito sa final na petition ni Bato. Kahit si Dean Mel Santa Maria, sinabi niya na din na to pero may natutunan daw siya. Ang ganda raw nung sinulat ng OSG. So, well, whether you agree with it or not, it's good to read, it's good to learn.
1: Yes, ano to, panahon din na matuto tayo.
0: Tama.
1: Diba? Good morning, Ate Sally Kamba at kay Kuya Nick. Hello, habang nag-gardening, nakikinig sa atin dito sa Oras na Pilipinas. God bless you, mga kaagapay natin na nag-for good na. Pastor A from Tokyo, nandito na ulit sa Pinas.
0: For good na, as in dito na?
1: Dito na sila. Oh. Kuya Nick, Ate Sally, Merly Largado, mag-out na po dahil low bat ang cellphone, charge daw muna niya, magre-replay na lang daw siya mamaya. Thank you, Merly, nagpaalam pa talaga.
0: Bago natin na puntahan si Doña Desa, sabi ni Georgie Visconde, nakikinig siya sa Ilocos Norte.
1: Hello po.
0: At kung patuloy na watak-watak ang layunin ng bawat partido at kanya-kanya interes sa politika, hindi matatapos ang mga issues. Puro sila walang katapusan usapan sa liderato ng bansa. Shoutout po sa aking pamilya, Karina David at TJ Visconde. God bless po.
1: Yes, alright.
0: Hinga muna tayo at pakinggan muna natin si Doña Lourdes Desert Explorer magtunaw para po sa dagdag na kaalaman at kwento sa likod ng panibagong Bantila.
17: Bantila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
18: Hello kaagapay! Welcome sa bagong episode ng Pagbida ng Bandila sa bawat bansa. Handa na ba kayo? Kung oo, aba, ready your mind and heart para sa bagong bansa natin for today. Walang iba kundi ang Turkmenistan! Familiar ka ba sa bansang ito? Ito ay matatagpuan sa southwest of the Central Asia region. Ang pangalan ng bansa ay mula sa combination ng Persian suffix na Stan at ng Turkmen na ang ibig sabihin ay Land of the Turkmen People. Isa ang bandila ng bansa sa mayroong kakaiba at very detailed na design. October 27, 1991, nang makamtan ng bansa ang kalayaan na siya ring unang pagbandila ng kanilang national flag. Ang bandila ay may green background na simbolo ng Islamic religion, white crescent for faith in a bright future, 5 stars para sa 5 senses, at ang 5 points on each star ay for different states of matter na liquid, solid, gas, crystal, and plasma. February 19, 1997, nang madagdagan ng design ang bandila. Ito ay nagkaroon ng simbolo na golden olive wheat na katulad ng United Nations flag na nagre-represent ng neutrality in international relations ng bansa. Ito naman ang kakaibang bagay sa Turkmenistan. Isa ang bansa sa least visited country in the world na may 8,900 visitors noong 2012. Hindi ito dahil walang makikita sa bansa. Ito ay dahil sa complicated tourist visa regimen na mahirap makuha. 70% ng bansa ay desert. Kaya naman napakadaming sand dito. Ready na for maalikabok adventure talaga. Alam nyo bang mayroon silang tinatawag na man-made mistake? Ito ay ang Darvasa Gas, also known as Gate of Hell, na number one na pinupuntahan ng mga turista. Bakit nga ba? Dahil ito ay crater na may hindi namamatay na red flames o apoy sa gitna ng disyerto. At napakaganda nito lalo na kapag gabi dahil kitang-kita mo ang liwanag ng apoy. Plov naman ang favorite dish ng bansa. Ito ay composed of rice mix with meat, carrots, and spices na piniprito sa large pan. At hindi lang yan dahil napakasweet rin ng melon dito na sikat rin sa buong bansa. Actually, mayroon ngang own holiday ang melon, ang tinatawag na Melon Day National Holiday. O diba, melon ba kayo nun? Turkmenistan lang ang melon yan! Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
17: Bida, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
1: Ganda naman nun, Desa. Thank you. Nailipad mo kami sa Turkmenistan.
0: Uy, napronounce mo ako. Kanina pala bubulor. Turk.
1: Doon man lang makabawi.
0: Well, sabi ni Joselito Rigor sa ating katanungan, ano, inaasahan mo mangyayari mamaya sa Senado? Sabi niya, pray for our country, Philippines po. Sana po, di pansarili, kundi para sa taong bayan. Dahil ang taong bayan po ang nag-vote sa kanila sa Senado. At sabi naman po ni AJ Tolentino, kain po tayo, nagluluto po na agahan, nagprito po ng yellowfin
1: tuna.
0: Hindi, binasa
1: ko lang. Malamang ano.
0: Yeah. Please, pakibati pong aking napakapoging anak na si Miguel Tolentino.
1: Hello, Miguel.
0: Ayan.
1: Salamat sa iba pa, habol kayo. Malayang tala kaya naman to.
0: Ano ang inaasahan mo mangyayari sa Senado mamaya? Actually,
1: mamaya.
0: May nakita akong mga online petition tungkol dito sa pagpapalit ng liderato daw.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya tingnan natin, basahin natin, ano ba talaga?
1: Mm-hmm.
0: Kasi alam mo ba na noong 1950s, hindi pa ako pinapanganak noon.
1: Si Reggie rin, hindi pa.
0: Oo.
1: ano nangyari noon, 50s?
0: I think it was Senator Osias.
1: The shortest. Ilang Senate araw President, ngayon?
0: 13 days.
1: 13 days.
0: Eh, kung magkakapalitan mamaya.
1: One week,
0: the shortest siya mamaya. Pero, again, this is the time to be clear-headed.
1: Mm-mm.
0: No? Let's go beyond political loyalties. Ang anin natin, ano ba mas makakabuti sa bayan sa mga desisyong ito?
1: Mm-mm.
0: Yan ang importante.
1: Kasi
0: po.
1: Kasi maraming dapat trabahuhin ng Senado.
0: Aside
1: dun sa impeachment trial.
0: Sabi
1: diba?
0: Ni Attorney Tranquil Salvador, nung nakaraang linggo na na-interview siya, di ba na bagay magtatrabaho sila ng ibang kailangan nila.
1: Oo.
0: Tapos sa hapon yung impeachment,
1: yes.
0: 4 na araw ang plano nitong Senado na to na
1: trial.
0: Impeachment trial. Tapos Friday, hindi natin alam. Kasi pwede raw tuloy-tuloy eh.
1: Mm-mm.
0: Kahit daw recess.
1: Depende, oo, sa kanila, sa mapagkakasunduan nila.
0: Well, ang sana
1: tapos syempre, may mga committee hearings pa yan kasi may mga batas pa rin na kailangan pandayin eh. Diba? Yung mga chairmanship nga daw, diba? Nagkabalabalasa.
0: May balita nga eh. Ang chairman na raw sa Committee on Basic Education ay si Senator Robin Padilla.
1: Robin Hood.
0: Basic Education.
1: So,
0: tanong lang natin. Ito, ito, this is not an issue of character.
1: Mm.
0: We assume, I assume he's sincere.
1: Mm-hmm.
0: Okay, he's sincere, he's very passionate.
1: Mm.
0: Kaya lang, this is a question on competence. And that is something that he has to convince us
1: mm-hmm.
0: that he can really handle this committee. Kasi mm-hmm. may crisis tayo. May crisis
1: yung
0: tayo
1: sa education. Yung learning crisis ng ating mga kabataan.
0: Sipin mo yung bata, mag-grade 4 na ba?
1: Hindi nagbabasa.
0: Hindi marunong magbasa.
1: So, at yung comprehension. Diba?
0: So, paano yun? Mm-hmm. Diba? So, well, he has to convince us. The Senate, not just Senator Robin Hood Padilla, with all due respect, should convince us na he's the right person for this.
1: Mm-mm. Kaya yun, kailangan umayos ng ating Senado, kailangan umayos ng ating mga senador kasi ang bigat ng mga responsibilidad nila.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, at palagi naman.
0: Uy, diba? Sir Alfredo Manantan, relax lang. Daw? Sigurado may tension mamaya. May, well, may... Huwag lang magkasigawan, baka may magtampo.
1: O sige. Ay, huwag niyo pong kakalimutan. Ayan, ito, sa June 6. June 6, ang lapit na, no? Bilis.
0: Parang ano, no?
1: Parang kailan lang ay ilang buwan pa, pero ngayon less than a month na. Sa GCF Ortigas, magkita-kita po tayo para sa ating 78th anniversary celebration. Magsama rin ang mga kabataan kasi
0: opo,
1: gusto nating ma-introduce din sa kanila yung value ng ginagawa ng FEBC Philippines sa pagpapalaganap ng mabuting balita.
0: Kaya nga may up na tayo eh.
1: Yes, ayan. So, welcome po ang lahat. Yung mga struggle is real para sa online registration.
0: Punta na lang.
1: Punta na lang po kayo. Walk-ins are welcome naman po. So, sa GCF Ortigas, alas 8 ng umaga hanggang 12 noon, ito po ay libre. Yan. Bukod sa amin ni Pastor A, ni Reggie Boy.
0: Nandun ba ako?
1: Siyempre naman. Nandun din ang iba pang mga napapakinggan natin.
0: Hindi natin pakakawalan to. Oo, excited ako dito. At ang maganda, pwede makiselebrate yung mga kasama po sa ating deaf community dahil may sign language translation ang ating buong programa. Ang alam ko, parang may banday na...
1: Iba-iba. Makikita mo, mga praise and worship teams.
0: Si Attorney Salumbides daw at saka si Attorney Bellica, nag-uusap na eh.
1: Siyempre. Diba? Oo naman. At marami tayong mga praise and worship teams. Medyo kakaiba yung programa natin this year, Pastor A. Parang dati kasi may part 1, part 2. Ngayon lahat na. Isang bagsakan na lang. Kaya wala nang tayuan to, mga kaagapay.
0: Exciting. At
1: punong-puno ito ng messages, punong-puno ito ng music, punong-puno ito ng inspiration, and of course, yung challenge na ipagpatuloy natin until all have heard.
0: Hindi masasayang, masusulit ang oras po ninyo pagkasama namin kayo sa anniversary. Makikita nyo po si Ate Heidi, ang ante ng bayan.
1: Sa hapon na kayo maglaba. Half day lang naman kasi tayo, kaagapay ha. So, admission is free. Yun po, kita-kits tayo until all have heard. And para lang din, lalo pang sumigasig tayo sa ating mga ginagawa. Mm-hmm. Additional staff ang kailangan natin dito sa DZAS. Hanap tayo ng staff assistant. Siyempre, meron din tayong job opening para sa production assistant at sa production technician sa ating RTV. Para po sa mga inquiries o kaya kung gusto niyo nang mag-send ng inyong resume at 2x2 photo, ipadala na lang via email sa recruitment@febc.ph.
0: Yan, kung gusto niyo maglingkod sa Panginoon sa pamagitan ng radyo, ang DCAS po ang magandang lugar.
1: Mm-mm. So yan, Pastor A, at bago tayo dumako sa ating talakayan at pagbasa pa ng ibang mga mensahe, hinga muna tayo.
0: Hinga. Mabati ang mabuti, may tamang mali. Kasama po natin si Phil Miracle Boy Lagtapon.
19: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
20: Ano man ang iyong edad, pwede kang maging bayani. Hello kaagapay! Sa edad na 10 taong gulang, hinangaan online si Christ Nathan Fabroquer matapos tumulong sa mga biktima ng vehicular accident sa Quimpo Boulevard sa Davao City. Ayon sa ulat, kabibili lang niya ng ice cream nang makita ang insidente. Ngunit sa halip na matakot, agad siyang lumapit upang tumulong habang hinihintay ang mga rescuer. Hindi man profesional, marunong si Chris Nathan ng basic first aid at life support dahil madalas siyang sumama sa mga training ng kanyang ama na nagtratrabaho sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Dahil sa kanyang tapang at malasakit, tinawag siya ng netizens na Baby 911. Kaagapay, ipinakita ni Chris Nathan na hindi hadlang ang edad sa pagtulong. Sa panahon ng sakuna, ang malasakit at kahandaang tumulong ay maaaring makapagligtas ng buhay.
2: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
20: Isang babae ang inaresto matapos umano'y magpanggap na empleyado ng isang ospital upang makahingi ng pera sa mga kamag-anak ng pasyente sa labas ng emergency room. Ayon sa mga otoridad, nilalapitan umano niya ang mga nag-aalalang pamilya at sinasabing kailangan agad ng bayad para sa gamot o laboratory test ng kanilang mahal sa buhay. Dahil sa takot at pagmamadali, may ilang nabiktima at agad nag-abot ng pera. Nabisto lamang siya nang magtaka ang isang kamag-anak at nagtanong mismo sa hospital staff na nagsabing wala silang empleyadong may ganoong pangalan o tungkulin. Mariing pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na tiyaking beripikado ang sinumang humihingi ng bayad lalo na sa mga sensitibong lugar tulad ng ospital. Sa mga nananamantala sa takot at paghihirap ng iba, tandaan na maaari kayong makalamang sa ngayon. Ngunit may hangganan ang panilin lang. Sa huli, mananagot din ang sinumang ginagamit ang kahinaan ng kapwa para sa pansariling kapakinabangan. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali. Ako po si Phil Lagtapon.
1: Thank you, Phil. Bago lang natin ipakilala ang ating panauhin ngayong Monday, Pastor A. Uh-huh. Ang dami din palang messages dito sa ating YouTube channel. Sagot sa ating QOTD. Hello muna sa La Real Pharmacy, araw-araw na nakikinig sa atin mula sa Betis Guagua, Pampanga. Si Diana Joyce, ito yung kanyang saloobin. Sabi niya, what is obvious is that there are senators who are bent on protecting the Dutertes at the expense of our country. So nakakapanlumo. Yan ang pakiramdam ni Diana Joyce Tugas.
0: Oy, kilala ko yan.
1: Ah.
0: Oh, makikita kami 2 weeks from now
1: sa isang
0: family event.
1: The Jeric naman, sabi niya, inaasahan kong magkakaroon ng mainit na debate sa Senado mamaya, lalo na kung budget o kontrobersyal na panukala ang agenda. Posible ring mag-walk out o magkabotohan. Oh. Si Alicia naman, sa YouTube daw siya nanonood, wala ng solar energy ang kanyang radio. So nag-shift sa YouTube. Hello, ate.
0: Salamat.
1: Aha, and...
0: Oh, by the way, sabi ni Attorney Tranquil Salvador, na nagkaroon ako ng hope doon sa sinabi niya.
1: Ano daw?
0: Sabi niya, hanggat hindi nagbobotohan, you can never can tell.
1: There's a blessing in the sky.
0: Oh, okay, there's a blessing in the sky. Di, totoo ha, na sabi niya, yung akala mo ganito boto, mag-iiba eh.
1: Oo, oh, pagbotohan na.
0: Oo, sabi niya, somehow, doon ako nagkaroon ng pag-asa na... Mm-hmm. na
1: di mo
0: ako,
1: pa rin masabi talaga.
0: Oo,
1: hanggang finish line na lang
0: kumbaga,
1: talaga.
0: Let's expect the best, hopefully, and prepare for the worst. Let's expect the best na itong mga senador natin will base talaga sa evidence. Kung guilty, guilty. Kung hindi guilty, hindi guilty.
1: Correct.
0: Ang pakiusap lang ho natin, vote according to evidence.
1: Chonchon, happy birthday! 7 years old na siya from Mary Beth.
0: Uy, congratulations.
1: Si the prayer warrior naman, sa ngayon mukhang ang pinaka malamang na mangyari ay magkukonvene ng Senado bilang impeachment court para sa kaso ni VP. Pero magiging magulo at highly political ang proseso.
0: Yeah.
1: Si Ate Nora Cabantog, hello sa inyo dyan sa Mabalacat at Guagua. Alright, si Maria Teresa naman, praying na maging maayos sa Senado and praying for our country. Yeah. I praise God din daw sa kanilang third anniversary in serving a community in DSWD, FOVI, Pantawid. Okay, Pastor A, puntahan na natin ang ating talakayan ngayong Lunes dito sa Oras na Pilipinas.
21: Pilipinas. Pag-usapan natin.
1: Pastor A, diba, maraming nagulat dun sa naging putukan sa Senado.
0: Oo.
1: At saka yung response din, diba? Of course. Ng,
0: or reaction.
1: Oo, ng OSAA din, diba? So, ito ang pag-uusapan natin ngayon. Pagkaganyang may mga emergency, diyan, paano nga ba pinamamahalaan dapat?
0: Diyan lalabas ang leadership. Mm-hmm. Sa panahon na crisis.
1: Correct.
0: Kaya nga ang ating pong interbihin ay talagang kilala po na pagdating sa ganito paksa, si Dr. Christopher Berce, Dean ng UP National College of Public Administration and Governance, o NCPAG. Magandang umaga po, Dr. Berce.
3: Magandang umaga din po. Magandang umaga sa lahat po ng nanonood o nakikinig ng programa ninyo.
0: Did I pronounce your surname right po?
3: Yes, tama po. Tama po. Berce.
0: Alam ko kasi, Berce.
1: Thank you.
3: Maraming nagkakamali niyan.
1: Thank you po sa time niya para sa DZAS, Dr. Berce.
0: Ah, you were referred by one of your students po na bilib sa inyo, si Ferdy Medina. Oo. Dr. Berce, una, gusto para maintindihan ng ating mga tagapakinig, gaano kahalaga ang crisis management sa leadership?
3: Well, mahalaga ito kasi kailangan sa panahon ng ganito, no, yung panahon ng crisis, ng ganitong sitwasyon na kagaya ng nangyayari sa Senado, kailangan malinaw ang direksyon kung ano yung nangyari, no, bakit ito nangyari, at kung ano yung balak gagawin. Kapag yung mga elemento kasi na yun ay hindi na iparating sa publiko ng maayos, doon nagkakaroon ng nagkakaroon ng bahid, no? At nagkakaroon ng hindi pa tamang pagkakaintindi sa kung ano ba talaga yung naging issue. At kapag nangyari yun, posibleng maapektuhan higit sa lahat, syempre yung reputasyon ng institusyon na kung saan nangyari yung isang sitwasyon.
0: Opo.
3: And once that reputation is affected, it will be difficult now for that institution to establish yung kanyang credibility, no? Which again, sa usapin ng crisis management, very important. Kasi hindi lang naman ang crisis management, hindi lang siya tungkol sa kung paano ka tumugon sa isang sitwasyon.
1: Mm-hmm.
3: Kasama din dun kung paano mo minamanage yung flow ng communication, no, tungkol dun sa isang event.
0: Eh, napakahirap pala nun, sir, kasi given what happened, tapos ito, magkakaroon ng impeachment hearing, nagsasuffer ang credibility ng Senate in the way they handled the crisis, and somehow, we have this feeling or concern na baka hindi rin maging maganda ang pag-handle nila sa impeachment.
3: Yun nga yung nagiging problema, kasi ngayon, na ikakabit na, no, sa mata ng maraming tao, parang they will now think na may kinalaman siya sa impeachment, di ba? Pwede kasi na kung tutuusin, yung nangyari ay walang kinalaman sa impeachment. Pwede may, kasi ang, yun ay may kinalaman kay Senator Batulang, di ba? Pero dahil nga sa hindi malinaw yung turn of events, people can now say na, okay, baka nga may kinalaman siya doon. So yung ganung klaseng yung impartiality, yung integrity, no, ng buong ng mga ng Senado, ng institusyon ay nadadamay because of that yung particular na episode na yun na nangyari last week.
0: Well, ilang araw nang nangyari pero hanggang ngayon talaga mainit na pinag-uusapan yung nangyari nung Miyerkules. At may sinasabi po na ang isa daw mahalagang principle sa crisis management, isolate the crisis. Ano po ibig sabihin nun?
3: Ano yun? Pakiulit?
1: Isolate the crisis.
3: Isolate the crisis.
0: Opo.
3: Well, tama yun. Ang sinasabi lang naman ang pag sinasabi natin isolate the crisis is that ma-frame natin ng tama, no? Kung ano yung nangyari. Di ba? Ibig sabihin, parang ano yan eh, doon sa panahon ng pandemic, yan yung ginawa natin, di ba? Nag-quarantine tayo, no? We isolated the issue from other concerns, no? As a first step. Para masigurado mo na hindi siya kumalat sa kung saan-saan. Ngayon, dito sa usapin na nangyari sa Senado, part of it is to, when we say, pag sinasabi natin isolate the crisis, is bigyan ng tamang, ano ba tawag nito? Tamang framing, no? Bigyan ng tamang konteksto kung ano yung nangyari. At dahil nga sa hindi malinaw, at hanggang ngayon ay wala pa rin resulta ng investigasyon, doon nagkakaroon ng pagkalat ng iba-ibang haka-haka. That may now also affect or lead to other forms of, kung hindi man crisis, at least other forms of misinformation or disinformation about what truly happened na pwedeng makapekto pa dun sa ibang tungkulin ng Senado.
1: Mm-hmm. Okay. Dr. Berce, would you agree po or do you agree or do you disagree dun po sa statement na the Senate was under attack?
3: Well, I think from the paano ba? Well, nagkaroon ng putukan, no? For one. If we based it doon sa statement, syempre, because ang